hindi siya synchronized, kag hindi sa santo, sa buho sang commercial vehicles. In short, sini ang iya balang antad sang buho, iya balang nabutangan turka, hindi na magsanto sa tanan sini nga mga produce vehicles, nga hindi iya kasiris. Kita mo ay may ginakawat na subong nga guma. Sa una, sang commercial tire ang nagamit nila, hindi pa sila ga-produce. Tapos ang rim, ginabakala nila, kaginasanto sa, ginatawag sini nga, commercially available tires and rims. Sus, adlaw-adlaw may ginakawat nga guma, adlaw-adlaw may ginakawat nga rim, reserba sa series bus, subong why not may ginakawat? Kaya nga, why katakdan kaya hindi mag-igo? Alang-alang kuno sa truck, alang-alang man sa jeep mo, ang kadakoon. You see? Pero tipila kalibo ang demand nga trabaho. Okay, inaiya sa ila pa lang sini nga planta. Pila kagatos ang ila sini nga bases diri saton sa Iloilo. Kag bilog ga panay. They have more than 500 units, mga 600 plus units na siguro ang available diri sa panay. Magtagduha lang ka driver dira katropan January. And that is 1,000 drivers. Magduha man ka conductors, that is 2,000. Plus ang ila pa sini nga mga inspectors and so on and so forth. So ini sila sa bilog isla sang panay, siguro naka-employ more than 3,000 or maybe more than that ka mga empleyado. Inaya sa transport pa lang, how much more kon sa planta? Just like that, sang ginatawag dato sini nga Pax Silica. Nga ibutang dito sa New Clark City, Interlac. So isa ina, ha? So kabay pangati na binag-binag na ton ini. Kun bala, kaya na ton, kaya. Te, okay? As always, may risgo eh. Hambal sang, inakilala ko man sa Gapon kay siyang first employer ko sinay katropan January sa broadcast industry. Ara pa man na siya, kapamati pa man na siya. Ha? Saling niya, may risgo ganit, saling niya mananggiti, magsakas, lubing, mahulog. Ha? Pagurot niya sa suwak ba, siya mapilas ang sanggot niya. That's a risk. But you need really to take the risk para makaproduce ka tuba. Ngayang tuba, pwede mo imnon direkta. Selling niya, ti, mangita ka pa whiskey kung may tuba ka na. Ha? Pagkatapos selling niya, kung hindi ka kaubos sa tuba, himuon mo langgaw. Pwede mo baligya. Sinabutan mo sa sinamakan, bakal ka selling niya kauga, kagbutangan siling niya sang sinamakan, sos siling niya. Ha? Gapamahulay ka, hindi ka bulusgon, kundi ka kahang. So that's it, ladies and gentlemen. May risgo, but we need to calculate the risk. Kinanglan kalkulahon tang risgo. Kaya ta ba ng risgo? That's it, ladies and gentlemen. Kung kaya tang risgo, that is with assurance nga wala korupsyon nga malapnagon diri sa Pilipinas. Basi kon mahambala nga pon karon nga arigato gurgur uro ka mga Pinoy. Kaya nga niya, grabe puro corruption. Debla? So we will calculate the risk. And it needs expert to study all the risks. Ha? Tanan nga risgo. Kon kaya ta, go. Mapabrood pati mo sinay katropang dyan. Kon may harap lang to trabaho. Galing kay ti minimum wage gapon, you know, sundon, di ba katrapan dyan, Ray? O, kung dito sa gua, you'll be earning dollars. Kung dari, you'll be earning minimum wage gapon. Bullseye! Now, isa dari ka nagdakop sang dako gidiyang atensyon ta kahapon, ang statement sang presidente, ti mapalupad na kita racket. Ha? Katrapan dyan, Ray, mapalupad na kita racket next year? Ay, hambal ka, klala ko gani. Siling niya, akon gani siling niya, galupad na pinsar ko, 1 terabyte lang. Isa lang katira, galupad na pinsar, yung matyaga niya doon si Spider-Man kasi si Superman. Ti inaya mabiyan, iba niya pungso niya subong. Ha? Gaso lubra na sa istakahan tong ila sininga missile, kag ila sininga rockets. Ang aton mapalupad pa lang kita rocket guro next year. At least, no? Nga pa si Muno nakita sang pag-amat-amat bala improvement sa aton kapasidad. Kaya, ay. Ang galupad lang sa aton yung subong ko, no? Bantay lang itong gabi. No? May magwakwak gani. Basta may makitaan ka na gasakay silhig mo. Amo lang galupad sa aton.
Now,

0: With that, butang tanay na mga taas ng plano. Initapagan ni ka-modernize sa aton sining mga barko di sa Pilipinas pagkatapos tanawabla pusil sa aton sining mga pulis. Tanawabla ka trapang dyan, re? Ahay. Kung kaysa, mahambal ka, chip, chip, chip, hindi pagpalukpas niya, basi ko na mamulot, takapartiyas na. Bullseye! Debla? Uwa! Uy, buinas ka katropang dyan, Ray. Buinas ka mo subong. Kitaan yung subong police. Glock ang pusil. At least Glock 17 ang pinakanubo. Pero sang una, ang inataklo sa mga kapulisanta, sinong pulis tadi nga hindi yung nakauna-una siniman, may mga buhi pa kita mga pulis. Ahay. Pagsulod mo sa pulis, katropang dyan, Ray, batuta una mong dala. Ang sunod sinatagaan ka issued firearm 38 nga tuktukon. Ha? Nang matyagan mo bla kada lupok yam hindi ka mapatay sa brunsi. Mapatay ikaw sa tuk-tuk na nagaupod sa brunsi. Ah. Timayo na ganin subong kiti at least may 9 na sila no. Na ginadala Glock semi-automatic. Pwede mo ma rapid fire. Sa una, 38 kung kisa, pitcon mo, matyagan mo, may mga ano lang, may mga arthritis ang tudlo mo, hindi timo ka, dala, yan magkablit ka, gatilyo ka 38 sa unang tagtakan mo. You see? At least right now, ladies and gentlemen, may ano na, may ara na sa pelupad na kita rackets, UD, may rackets na kita dugay-dugay. Pero ang presyo sa blacklon daw, racket man niya magsaka, di ba? Now, isa pa gid sang dako daring nakatandog sa aton kahapon sang statement na we don't know how sincere the president in saying siya hindi ako presidente ng aking pamilya, presidente ako ng mga Pilipino. Ini party sa flood control. Kay right now ang iya sining statement seem to be ang presidente ha, seem to be alluding to his kasin, former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nga daw amo karon ang ibutang sa tapalan kag ihanusan sang tanan nga akusasyon pertaining to sa flood control corruption. Nga siya ang nag-amas sang dako sining porsyento sang kwarta kickback halin sa mga ghost projects, substandard projects sang DPWH, especially on flood control. Tiwades, ladies and gentlemen, may mga information yung naglalabot na rin sa aton. Nga nagakinaburigal sila Capboots, Florentine, belated, happy birthday, Capboots, ha? Huwag ka ginagapalo pang imbitar ka birthday mo, gali. Ha? Tani nagdala dira baka si katropang dyan, Ray. So, with that, ladies and gentlemen, nagagawa right now nga the backstops with the former speaker, Ferdinand Martin Romualdez. So, nagkakinaburigal, subong. Kaya nga, da nagatina mo kanay, kita mo gamay pamalakpakapon pagmunok presidente sana. That was the starting statement of the president sa sering State of the Nation address. Gamay na malakpak. Kaya nga, tumok nila si Martin at ilaban-laban mahambal si Martin nga magutok sila niyang Quezon City Jail. Ipabati tabala sa inyo ang statement sa presidente yesterday. With that, ladies and gentlemen, nga nagagawa karon without mentioning names, ang nagagawa karon nga he is alluding to his cousin, nga si former speaker. Nga ti presidente ako ng buong bayan, di ako presidente kako na pamilya. Here's the president saya sering a State of the Nation address pertaining to the flood control corruption issue.
1: Sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offline kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon.
0: Medyo nagsursubra na gani kita eh. Parte na to sa mga farmers. May mga support para sa mga farmers. Dari sa aton ti ang irigasyon eh. Halinya sa Halao River Multi-Purpose Project. Tiway pa na matapos hasta subong gani. Pero he cannot claim that iya ini proyekto. Kaya it started way back in 2012 during the Pinoy administration pa niya. Diba? Only that kung matapos gin man ini, and most likely ni na matapos within the Marcos administration, within the BBM administration. Basi kung makalaton pa ini, beyond 2028. Bullseye! Diba? Pero ang partiya sa flood control, daw nakaligtaan nyo, ara katropan dyan, Ray? Arebla, ang statement. Jalipot lang ni party sa flood control. Gapabati-bati lang siya. Most likely na pabati-batian niya. Pakaisaya nga si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
1: Nang paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s...
2: Ang aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo.
0: So, there you are, part of the statement of the president. Why standing ovation? We're surprised. In saying, sa paghambal niya, hindi ako presidente ng aking pamilya, ha? Kundi presidente ako ng buong Pilipino, ng lahat ng mga Pilipino. So, in short, Senate, ladies and gentlemen, napabati-batihan niya gini. Ang dating speaker, buta mo lang, pakaisaya eh. Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Balantayan, ini kay laban-laban daw, inukay, ini ang balay sa subay right now. Ha? Kaya nga, gamay na malakpak, nga ah. At basi, kung gamay lang bilin ng mga congressmen, kag senators ta, kung usigon gidya, kag kung isaysahon gidya, truthfully, problema si Nikki White may nag-ako up to now. Why pag hindi may nag-ako? May isang man nag-ako nga nakapartida sa korupsyon niya sa flood control. Allows. But the president right now is so convinced nga may korupsyon. Ang pakaisaya, amo ang isa sa mga ginakusaran niya sini nga naggamas sa dako sini nga kwarta. Who else? Why na? Mapati ka mo nga why na? Mapati ka mo nga why sa iba niya congressman yung nagmiter, nagtangkaw. What do you think, ladies and gentlemen? Mapatihan? Ha? Why si may nag-ako eh? Sino naghambal abi nga ako kag ako sakon sala, sakon dako nga sala, sakon dako nga kinawatan alaws. Ang iban gani siguro daw kung babae, sino daw butangan mo lang damol nga foundation ng guya mo para daw hindi ka na makilala nga congresswoman or... Yes! Ha? Daw, waya sila batya guya, no? Natubang sa publiko, daw nami pangirit nila. Hambal sa publiko, sa niya, baos niya kapalmox naman, no? Bagrian mo sa niya Lunes, sa niya sunod niya si Manas, yung magdugo mo. Well, that's it, ladies and gentlemen. Dali lang gid, we have this breaking news.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: May natiruhan, ladies and gentlemen. We'll be checking right now si Katropa Romel Paklibar kondiin ini ang shooting incident.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Katropa Romel, sa report, please proceed, Mel.
4: Gusto nyo nakita natin sa recovery ang biktima sa shooting incident.
0: Leo Kobe palapit-lapit sang imo sini nga no ha speaker blast sa imo Katropa Romel proceed
4: Katropa Romel
0: Katropa Romel Pwede. Ah. Go ahead.
4: Sa sabong na kita natin dali ka ng pag-usap lang for sa biktima. May biktima dali among si a certain Danny.
0: Mandok
4: dali sa Puentes Banati. Dubaw din rin siya sa Anilaw, kung ba natin, katropang Joseph. Ginamotor niya siya, ginabihan niya siya sa riding in tandem. Kagin tiro. Ang suspect, nagasakay sa motor, ang isa nakabunip, at ang isa wala. Nakita na ito, dali katropang Joseph, na damo sa mga basiyo, sa mga napamangkot na ito, hindi ito compatible to 45 caliber pistol katropang Joseph. Ang nakita natin dere. So ginamarkingan ni Subong sa nga atin sa makatapos ang pulis. Ang biktima ari di sa sulod nga area dari sa may dumay ali sa Balak Tropang Jusel. O damo na dumay ali dito sa sulod ang biktima dito siya nagahigda. E ginlagas pa to siya sa suspect. Nga ginamarkingan Subong sa atin sa makatapos ang pulis. Bali diri man ni sa pulis sa tabok opposite lang sa natumbahan niya sa motor katropang Jusel.
0: Oo. Oh.
4: So ginlagyan ng inisya sa suspect na nagkakasanay kaginparakan sa lutang. Madamo ang lupok ang nabatian sa mga tedere sa lugar. Kay makita natin ang basiyo sa pusil katropang Jusel na nakalapka dari sa karsada. Ang markings dari sa pulis 218. Kay halin dari sa gwa sa karsada, pasulod dito sa sulod gid, nag-akabilin pa ang basiyo, but silingon nga ginlagas pa siya, kag dito siya natumba sa sulod.
0: Sakop inis ang bilin o kon Fuentes, Katropa Romel, Banati?
4: Fuentes. Bali, kung halin ikaw sa Banati, going to Anilaw, bilin ang una, tapos Fuentes. After sang Fuentes, dangulaan na, Anilaw na katropang Jusel.
0: Okay.
4: Pero ang Pintes is boundary ni siya sang duwa ka banwa. Banati kag Anilaw katropang Jusel. Information niyo doon na ninda ni ang biktima dito sa banwa tapos ginsunod posible sang suspect yung ginihimo subong sang pulis na-track ang mga CCTV nga may ara sa lugar nga pwede magamit. Bala kag masunod kundi inaghalin ang suspect din sundan niya halin sa banwa o kung diri lang din bantayan diri sa barangay Katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
4: Kaya makita natin pinotos pa diri sa CBS Bombay bala na posibleng bakal sang biktima sa tinda at siya ginakatari pa mang koton na ding bata ya diyo. Ang bata ini bitiga hinibi ning bata niya.
0: Amo nang nakablock ang bata ya?
4: O tumba, natumbang bata niya.
0: Ayo.
4: Pero ako sir ang nalipo ang iya bata o.
0: Oh. Oh.
4: Natumba sa kasada.
0: Amo nang nakaputi, ang nakaputi.
4: Oh, nakaputi. Oh, ang nakaputi na natumba.
0: Ano ni babae?
4: Babae?
0: Oh.
4: Ayos. Oh, babae. Tugin alay ay nalang napasulod kaya oh. Natumba di sa area.
0: Tita, ni gindala na sa ospital siguro? First aid?
4: Ginpasulod nila to sa sulod sang balay kay dito ang tatay niya kaginas ang nagapadulong di siya sa gwa nagpagbi siya abi. Kilala mo si Sir Mr. Junior Selva alibla ni Junior Selva bala taga Barutak diod na iber ni Albanian bala katropang Jusel ni former governor Neil Topaz si katropang Jusel ano ni si ano ubra ni Dami napigata na
5: kay kibas ba? Ano ang ganyan? Hmm. Buwan man din mo na siya ka kung ang bata ano nga doon sa sugat. Sugat.
4: Hmm.
5: Iba naman yung bata yan eh. Dua kabilog na ito ay mading nanay kay sa abroad.
4: Hmm.
5: Siya dubalik sa radyo ang kwan. Kinito ito ng bata.
4: Doon ang balaya ni Tay Junior dari sa tapok, di ba?
5: Oo.
4: Sabari lang siya na padalagan.
5: Ari, ito dyan din.
4: Oo.
0: Ang balay na sa sulod na muna, ang natumbahan niya.
4: Totoo ang iyang upod.
5: Bali, sa punta kay ng ato na din signal. Why di abi signal?
4: cancel site.
0: Oo.
4: Kasi hindi kalabot. Bala, to try na ito. Na makalabot ito. Sa manggod isang biktima. Sa certain that ang pangalan.
0: Okay. Natabo ini shooting incident sa Barangay Fuentes, Banati. Ang mga suspitsado riding in tandem, binaburayan nila sang tiro ang victim, amunigin kilala sa kay alias Danny Katropa Romel. Oh.
4: Okay. Okay.
0: Mm-hmm.
4: Welcome sila kay Balo kung sino gid ang kontra ni Danny. Ani asa tindani ka tropang Jusel. Pero bisa utod niya ginambos ko no. Amo nang iyang
0: no ambos style gid man no.
4: Kay
0: din dampi ni Katropa Romel man. Katropa Romel. Just to give us ang idea, yes. Din dampi ina dira sa Fuentes man, din dampi dira sang Bangga bala pa tawag nato sini Pataklad bala Katropa Romel pa before sang dangulaan.
4: Dari pa ang ako di barangay Bilil. Ano ka ni nga Bangga na diya sira? Oh, ang Bangga ko wala pa sa para Bangga Dugwakan.
0: Sa Bangga Dugwakan ginatabo.
4: After sang Bangga Dugwakan.
0: Ah, kon magaling kas Banati after sang Bangga Dugwakan sa hilira sa mga damo da pamalay ka Tropa Romel daw isa ka puro.
4: Oo. Tapos sa unhan do may basketball court.
0: Mhm.
4: Before sang basketball court sang Fuentes.
0: Ulunhan nang sang balay sang gin-interview muna ka Tropa Romel, driver sa una ni Gov Neil.
4: Hindi, si ang driver niya ni Gobniel, si No Junior Alba, taga-barot ako biyeho niya.
0: Mm-hmm.
4: Balik pamilya nila, nag-responde lang din sila. Pagkabalo okay, nila, okay. Katropang Jusel. Kaya hindi taga-barot akin sila yung katropang Jusel mo. Pero related ni si Ila ang biktima dire. That's why nga nag-responde sila.
0: Ang sa tabok kasi ni Katropa Romel, left side kung magpabanati, kung magpanilaw ka, left side kasi ni, may talamnanan, pero may balay na daw dako isang bilog.
4: May mga talamnanan, tapos doon may karwasan.
0: Oo. Oh, oh.
4: Doon may asinan, panadigan isang una, mag-dusel mo.
0: Mm-hmm.
4: Tapos doon may cell site. Ang, may cell site na dere, sa area.
0: Oo. Oh.
4: Basta kung ang landmark it is, crossing Dugwakan, kung halin ikaw sa Bilin, kung di likuon, gidiya sang taytay, sang Bilin, sa Ulunan, may crossing Dugwakan ni siya.
0: Sa right
4: tapos
0: side.
4: Tapos antes, antes ka sang planta, bala sang ano, Katropang Jusel, sang ice plant.
0: Mm-hmm.
4: Una. Tapos sa area, sa natabuan sa insidente, tapos may barangay basketball court. Tapos pagliko mo, manang planta sang ice plant, Fortuna.
0: Mm-hmm.
4: Tapos nangulaan na.
0: Mm-hmm.
4: So, dire na din natapo ang insidente.
0: In short, halit, so, antes ang likuon pa ice plant, pa Fortuna ice plant, ang hilira okay. Sa mga pamalay, arada?
4: O, mga pamalay, oo.
0: Okay, okay.
4: O, lapit lang doon sila sa barangay
0: hall.
4: Oo. Oo. Kaya ang bata ay nagsulod. So, nag-try pa, nag-contact pa, nag-request pa sang SOCO. Ang atin sini makatapos ang pulis sa Nilaw Municipal Police Station. Kaya ba yung lugar di, ano ka nang sitio na di tawag nila? Dumay sitio na di kido, ang lugar na Tropang Jusel, sakop, Doland area, sakop sang Banati. Pero ang mga pumuluyo dire is nag-boto. Sa Anilaw.
0: Mm-hmm.
4: Kaya sa Anilaw sila nagkakuha sa mga permits nila Katropang Jusel. Kaya daw mo na sa unang ginabaisan dere.
0: Daw boundary area.
4: Barangay.
0: Boundary oo, area.
4: Yeah. Oo. So,
0: ang lawas ang ni Dani ato pa sa sulod Katropa Romel dito pa?
4: Sulod.
0: Anong natabo sulod. Nga nakasulod pati sulod. Dito siya?
4: Naglagan siya.
0: Okay.
4: Nalagyo siya. Kasi ang balas niya sa tabok. So, basi posible may U-turn siya Katropang Jusel.
0: Mm.
4: Pero, guro, kasi natiruhan na siya, nanaog siya, nakumbang motor niya, tapos nag lagan siya to sa sulod. Kiti makilala yaman na di katropang Jusel mo. So dito siya ginlagas sang suspek.
0: Ha?
4: So, dito sila naglabutan ay katropang Jusel.
0: Linagas pa siya sa mga suspitsado?
4: Yes. Dito siya ginlagas. Laboto siya, dito siya nalabot.
0: Oho. Diin sa halin sa Banate, naniyenda siya?
4: Amo ng pagpating, naninda siya. Kaya may bit-bit siya nga mga panakot, katropang Jusel.
0: Diin dampi balayadra?
4: Kasi diri lang sa may bilin, kaya di mga arada talipapa, basi diri man siya nagbiyan. Basta, ang iyang direksyon, halin siya sa going to Banate siya. Ang halin siya Banate, going to Anilaw, iyang direksyon, katropang Jusel, papuli na.
0: No, din balay dampi ka tropa Romelia ha? Dira, saan ang tumbahan niya?
4: Din balay ni, ano? Din balay ni Gendry Melon. Apasunod, misunod din pa. At tabok lang dito pa pang Yusen. May ilang gamay. Muna ko ni Amunin na tabuan sa insidente.
0: Oo.
4: Sa tabok, may crossing. Dira, balay niya, pasunod.
0: Oh, I see. Okay.
4: So, posible nga, namutikan niya na posible. Kung or basi na igo na sa daan pagtiro, that's why nga wala siya ka palang di siya diri sa area kag nanaog siya kag maglagan pasulod dito sa sulod katropang Jusel.
0: So ang kunsok sang bala sa gwa may atuman to sa sulod
4: halin sa gwa.
0: Wow.
4: Yes, halin sa gwa ang bala. May ano pa ba eh, may live pang posible na
6: hiring nila subong atlaw.
4: Ah, hiring nila subong atlaw sa DM.
6: Parutak.
4: Sa ano nga kaso?
6: Sa parte marasante ni Ruan nila eh. Gintiro na ang balaya mo.
4: Asang una?
6: Oo. Sinong? Hindi na sang una eh. Saan hindi lang nga tinuloy. Magtiro nila ako na natako.
4: So nag-accusat ka?
6: Oo.
4: So ako muna nga may
6: hiyan. So posible eh. Wala ka kapaluya.
0: Saan ka sa ano ng tabo?
6: Sa ara tanan sa publiko. Why kami nga sinong ibang nga tao kung pamilya namin. Magpamilya kami niya. Kung pero pagkakot sa amin ng magkakas. Parang pa lang. Binag-binagon talang kung anong mayo. Hindi nga kalaway. Yung sila nga isa malang kapamilya naglampot sa amin ng bagay.
4: So bali itong involved sa una sa pagtiro sa bahay.
6: Why takabalo ko na muna nga sitwasyon. Kaya bala mo tayo.
4: Kasi sino ang ginapusarya sir?
6: Saka ko na lang yambal na pagkaabot na.
0: Pariente? Anong relasyon?
6: May Diyos man niya akong kalibutan. Pero lapit sa inyo, pariente nyo. May araw na nga tendency ng mga lapit sa akin, may araw mga hindi. Pero ang ginpailan niyo sa kaso, ano ni lapit sa inyo? Sa bata niya na lang kamo mga interview, kami magulutod niya, kung baka sa ano, nabalaman na namo ng tanan, pero nukumis lang kami.
4: So, din ang balay niya, dinapos.
6: Hindi ko ay na yung
4: daan. Ang inalikawan
6: na naman niya. Wala pa natuigan na.
4: Alas ang sinilang galing lang.
6: Bala mo lang siring nila subong.
4: Ay, okay. Ate,
6: sila. Eh, huwag kita kamalukon na nung matuntuhod niya sitwasyon.
0: Pero anong ginhalinan sa away nila na luwas sa tiruhayaw? May ano ang ginawayan nila?
4: Pero anong ginhalinan sa away nila na naglabot sa tiruhayaw?
6: Natural din yung magulutod. Okay, so may araw ka rin magulutod na...
4: Oh. Anong bot mo sa lingon, sir? Nga, utod niya malakuntra?
6: Wala takabalo. May araw ba sa ibang tao, wala man takabalo. Ang importante lang, Daya, kung pwede lang, hindi na tagaan sang maayo ba lang reputasyon sa ginatawag na pagpanundong sa isa tag-isa. Ang importante, magpamilya ng Japon. Yan, tigo lang na siya. Hindi dapat imuun na sa mas tinta na siya. Daw bilang kung baka sana, ipadyos na lang daan nilang mga munang bagay.
4: Ate, sige.
6: Okay, thank you, sir. Si Cornel.
4: Cornel.
6: Utod yan, utod
4: yan. Mang, hod yan eh. Katropang Jusel, utod. So, amo nang panay sa akin, yung utod, nga may hearing sila subong sa Barotac, background siyang hearing nila sa pag-akusar niya, gin-stripping ang iya balay.
0: Oo. Utod yan man ang suspek, ha? Pamilya yan man ang suspek?
4: Ang sa maghambal nga utod, purambal niya pamilyahan, ay ang iyang act na mabigat rupang Jusel, ay pamilyahan ay malang kami.
0: Hmm.
4: Tibot ko pa si pamilya nila, eh.
0: No,
4: isang ina, kainag, ko dati kiti humble niya ati mag sinong kontra gin o sino abing kontra sinong iginakusar niya ati mga utod utod mag utod balang kamo kaya nga ito niya paghangop ka ba si utod niya man ang kontra so wala kita ka panguna ka tropang Jose ha kiti ila niya kay wipe out si may makasaysay gid sa aton kung narugod ang tulid gid nga natabo before nakabuo ni Sinti katropang Jusel.
0: Ang balaya so, gin strafing or gin strafing, amo ning balaya dito sa tabo?
4: Sa sulod, oo. Oh.
0: Okay. So ang ginsudlan niya, balay sang utod dyan man na?
4: Katropang Jusel?
0: Balay man sang utod dyan ang gindalaganan niya, subong na labot sa dito na tiruhan?
4: Why lang? Dahil lang makutun ko. Tay, ang gindalaganan niya, kasi sino'y balay? Yeah. Ah? Hindi yaman parinti, parinti ya? Hindi. Bali hindi iya parinti. Bali mga Ramos yung pamilya.
0: Mm-hmm.
4: Sa sulod. Ang biktima niya is Coronel. Coronel ang apelido eh. So ang gindalaganan niya sa sulod, mga Ramos. Apelido, katropang Yusel. So, sige pasubong kay hindi kitabi makasulod sa sulod na to kay ginkordo na sa atin sila yung makatapos ang polis. Ito dito ang investigador sa Anilaw Municipal Police Station. The same time ang hipi sa Anilaw dinakordon din ang nila sa
3: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Pulo pasensya gig kamo kay pigadong signal along that area between Anilaw kag Banati. Now Katropa Romel, ang mga suspitsado din ang way out nila man. Din sila nagdiretso after the incident. Pagkatapos ba lang pinarakan nila tiro, isa lang ang nagtiro, ang naka ang nag-aangkas lang ang rider yang driver sa motor waya makatiro. Kiti daw kadamo daw disyutso na isipan to eh. Katropa Romel, kabasiyo? May live amo pa gani. Oo. Proceed, Katropa Romel. Proceed, Mel.
4: Tisubong gina-usisa pa din maayos ang atong sili makatapos sa police sa Anilaw Municipal Police Station. Kay makita natin dirigal kita po Jusel do posible nga nag lag ko nagsangal bala kasi mayari nga bala nga live pa kadto po Jusel ay pakalupok.
0: Mm-hmm.
4: So nakita na to di isa duwa tatlo apat lima lima diri ang sagwa nga nakita naton nga bala. Tapos, ang dito pasulod, kay ang markings din nga naklabot sa gwa, katropang Yusel, 18, so eh.
0: Mm-hmm.
4: Nakita natin. So, sa iya nga motor, why gani kita may nakita nga igo abis ang bala. Sa dire sa akon nga makita ko lang, katropang Yusel, amot lang sa pihaka, iti ang pagkatumba niya patakilid.
0: Daw ka-familiar sa motor,
4: wala.
0: Mel?
4: Yes.
0: No ka familiar sang motor sa akon ni magsala mag 70 years old amo ni siya nga medyo may bungot-bunguton siguro nga medyo upaw-upawon nga lalaki ay.
4: Hindi ko sigurado kapag pang Jusel kay wa ko siya abi makita. Dito sa sulod. Perfect mag 70. May edad din
0: gulang na, gulang na, gulang na.
4: Gulang na. So, ay kita sing sige ta Junior.
0: Ang mga suspects Mel din sila diretso right after the incident. Isa lang nagtiro, ang nagangkas lang ang driver waya katiro.
4: Waay pa ang initial ka ina kay ang duhalos kalabanan nga pamangkutan ko abi. Nakibot lang sila kag nagwa paglinupok na.
0: Mm-hmm.
4: Kay damo nga lupok. Pero pagwa nila, motor na lang ang nakita nila katropang Jusel. Pero ang kay may RD balaad rin mamangkot ko di sa kilid to. Kung try ko di mamangkot sa gilin ko lang din. Na sino ang tao gidi kay ina? Tao gidi lang. Dire. Sino mo di wala? Asirado pa kamo ho kay dumay tahian. Ay, ari ka diyak, di nanay. Wow, sino ari direk? Pero kaya ano labatian yun?
0: Damo ang lupok.
4: May nakita, mga pila ka lupok mabatian.
7: Apat din sa karsada, dure-dure.
4: Apat sa karsada, duwa sa sulod. O, bali, anom. Pag why ka kasi di nga, di kundi naglagan.
7: Ay, hindi ko po yung kapang labas sa likod naman sa may tumba.
4: Sinong nakakita ng Rina pag... may nakasugid, abin na kistorya, sir, kung diin pa kato ang suspect na nagbiro. Nagmalik. Pero why si may nakistorya? Ah, nagbalik po?
8: Dari, matagwakin ulit po kulutulutin.
4: Crossing Bubakan. Pibot si Lingon nga, ano nagsugata? Suspect? Okay. So kung may info, may information niya, dito nagbiko. May information niya nagbiko sa Dugwa. At yung Dugwakan, antes pa yung katropang Yusel, sang...
0: Dito pa na sonhan daw, sang... Dito na sonhan sang imo kamera pa? Layo pa to?
4: Oo, sang General Carnival.
0: Oo. Tiko na muna, katropa Romel, pero ang tinumpok sang bala, nakitaan ta, lapit sa motor... So most likely ginasundan siya katropa Romel.
4: Oo,
0: ginasundan. Oo. Pagtiro sa iya, ang suspitsado nagasunod, bumalik lang guro pa, nagbalik and then tumakla dito sa crossing Dugwakan. Damo na galing lapsan mo na katropa Romel kun dira ka sa crossing Dugwakan magsulod eh. Nakadiretso ka na Barutak Viejo, katropa Romel Banati. Okay, dahil lang gid daw to nga to sini nga signal. Pigadong signal dito, Abim. Sagay ka, Tropa Romel, sa Barangay Fuentes. Barangay Fuentes, sakop ini ang motor, ha? Sakarsada, Barangay Fuentes. Pero dito sa sulod, sakop na inisang anilaw. Ang mga nag-star sa anilaw na sila naisip, Abim. Ang sunod dyan sina, amon ang Fortuna Ice Plant. Sa Fortuna Ice Plant pasaka ikaw kung magpaanilaw ka bala sunod sina isa Bangga Kag-an Barangay Kag-an anilaw na we're trying to establish the contact right now with katropang Romel ang victim diri si Danny Cornell manog 70 butamalon sina approaching 70 ang edad niya ang rason ko nga natiruhan siya isa sa mga angulo nga ginasundan diri amo, ladies and gentlemen, ang nagligad lang less than a year, ginstraffing ang balay niya. Sandigman sa panaysayon, isaman sa mga pamilya, Cornell. Pagstraffing sa balaya, pamilya yaman ang mga suspitsado. Nag-akusara na, sila ginakusar yan, nagstraffing sa balay niya. May hearing sila today. Sa Barutak Viejo RTC. Kasi may RTC das Barutak Viejo mo sa Lumboy bala, Unhan Patio, ara da ang RTC Regional Trial Court. Last hearing nila today sa kaso nga ginpasaka niya sa managstraffing sa balay niya. So kagaina aga pa bilid to be na nienda, may mga panakot pangadala approaching dira sa balay niya. Pinalukpan sang riding in tandem. Linagas pa, pasulod sa Bangga. Kaya maliko sa tani, balik ka dito sa Tabukya, balay mo. Nagdalagan sa pasulod. Linagas pag sa suspitsado, kagintiro pag dito sa sulod. Amo ni mga abyan nga, so now, can we say, patay eh. Kaya ito ginapartawagan ng sasoko, why gin pull out ang iya sininga bangkay. Ara si Katropa Romel, Katropang John Ray. Budlay ang signal along that area. Hasta ka na sa may crossing Kag-an. Crossing Kag-an, madulhog ka. Amo na daw, na mo samputan sa crossing Kag-an, right side. Amo na ng farmhouse na Mayor Trenias. Anin sa ubos-ubos ito sa Taytay, punta sa Taytay. Amo ng balay ni Mayor Matit Dibuque, ni Vice Governor Lee Ann Dibuque. Mga 1 kilometer away from the place of the incident, amo nang balay, isa lang sila kahilira na butamalon right side going to Anilaw proper. So, diri natabo ang karsada sakop sang Barangay Fuentes. Pero ang natabuan nga, dito naghagmak na ya si Danny, Danny Pornell, 70-year-old, sakop na ya sang Anilaw. Which is mga 50 meters siguro pasulod o 30 meters pasulod sa balay sang pamilya Ramos. Nagdalagan sa kitigin tiro mo. Laban-laban o ay matapat. Tipagdalagan niya to sulod. Linagas pagid siya sang suspitsado. May duha pagid kalupok na batian. Kag, amo na, naghagmak to siya sa balay sang pamilya Ramos. ginapatawga na lang ganisang scene of the crime operatives para ang imbestigaran ang crime scene. Why did to makuha pa sa sulod ang lawas iya sang biktima ni Ali, ni Danny Cornell. Grabe no daw ay biling kabuhi sa tao subong. We are trying to establish contact right now with Katropa Romel. Alang-alang gid Katropang Jan Ray. Okay, ma-post kita for some commercials. Basi magbalik si Katropa Romel siguro ma-sustain na ton dito ang live feed from the crime scene. Mabalik kami sa dugang sini nga mabalita kay informasyon ha. Kay mainom kami ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Kamo na kainom na way pa. We are just reminding you. Quality product ini sa Yes to Health Incorporated para makalikaw kita sa malala sini nga mga pamatnatian. Importante bastante sa supply sa vitamins and minerals sa ato sini nga lawas para hindi kita magmasakit sang malala. So kinang nanta mag-supplement sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:50 in the morning.
9: XFM.
10: Yes to Health.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santhon Gold Herbal Capsule. Ang Santhon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santhon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
13: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santhon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold, mambibili sa mga supimutika.
14: The Secret of Health.
12: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santhon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santhon Plus Coffee Mix. Nag-kape ka na, naggamot ka pa.
15: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santhon Plus Coffee Mix.
9: Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sunflower. Kaya pag Sunflower Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka. Sunflower Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
15: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
15: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
19: Yes, to health!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-sister pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Sister pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sister pain.
9: Ang bibili sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.

0: idea for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Diet na kubuhas ah.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Oras ay XFM 100.7 Iloilo, alas 9:12. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Eunice Gumban. Selling niya happy Tuesday. God bless you. Salamat gid ma'am ha. Sa kay Glory Joy Ilambriyap. Good morning gid. Sa kay Kapboots Florentine. Belated happy birthday Kapboots. Watching live sa Molo Plaza Kapihan with Kapato kay Sir Francisco Tapicolin Jr., kay Baby, kay Nining, kay Dexy, kay Toto Shane. Good morning, gida Kapboots, ha? And belated happy birthday. Ano lang eh, daw 5 years ago pala nag-debut si Kapboots Florentine. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning, gid, and thank you for listening. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, gid, ma'am. And saying good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. And also sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III, good morning, katropang Josil. Sa kay katropa Romel, kag katropang Jansen. Good morning, gid, and thank you for listening, ha? Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Sa good morning landa kay Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Thank you for listening. Kay RV Chris Caceres, kay Jenny Haliorina, kay Sherwin Markuwi, kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Bubi Bolivar, good morning, gid, ha? Shout out niya katropang Josil. Sa kay Nelly Emilia Calvo, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, gid, sir. Sa kay William Dakinan, good morning. And also sa kay Miga Eunice Gumban. Sine good morning kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Kisuna Ramen. Happy Tuesday. Salamat. And good morning also sa tanan sa ninyo mga taxi patrollers ta. Ato sa ninyo mga katrupa taxi patrollers. Sa kay Mr. Rodolfo Dilapos Jr. and Company. Sa kay Robert Pilubilios niya, good morning. Lang da sa imo katrupan Josil, puro lang palupok. Si Marcos wala sang kamatuuran. Mayo na kay may racket na kuno kita next year. Mayo pa paayo na pang higot niya mga congressman na kaga palukpon para maubo sila. Opinyon ko lang niya. God bless sa imo katropan Josil kag sa family mo. Sa kay Ma'am Lucille Capio, ma'am, good morning. Thank you for listening. Sir, buwas lang kuno makadto dang mga junakis ko sa istasyon. Don't worry, mama. Hindi ka na magpalibog, hindi ka na magpa-stress bala, ah. Just enjoy life. Sa kay Ma'am Lucille Capio, sa kay Ma'am Mary Ricabar, how are you, ma'am? Good morning. Sa good morning, it is Emma. Take care, stay healthy, God bless you and your family. And also, good morning sa kay Nyek Espinosa. Balikan ta si Matinon, si Katropa Romel Paklibar. Dito karon sa shooting incident niya na tabo. Actually, ang karsada sakop sa Barangay Fuentes, Banati. Pero ang lugar nga na naghagmak, mga 30 to 50 meters away from karsada, sakop sa Anilaw, Iloilo, na tiruhan ang 70-year-old niya si Danny Cornell, sang riding in tandem. Latest update, Katropa Romel, please proceed, Mel.
1: Katropang Giselle, remember si Mel. Tapos na. Sa unit ng province na nakabase sa kada kung paano kita pagdusel maglaro pa po kada sabi-sabong pagnat siliwak sang mga nipangbetaman sang mga nilaw mga nipangpolitikon ang toko hit by police sa medyo sola
0: okay daw layo ka sa microphone palapit-lapit tabi ang microphone si mo katropa Romel proceed
1: pagdusel sabong kina Prasisubong Samsoko ang crime scene para mas sa Barangay Progress sakop-sap na Banati pero Anilaw.
0: Ano nga barangay na Katropa Romel dito ang ginhagmakan niya? Fuentes amo ng Karsada, Fuentes sa Banati. Ang ginhagmakan niya to, ano nga barangay?
1: Fuentes, gapon ni Katropa Romel.
0: Fuentes.
1: Ang Fuentes, sir, sakop sa Anilaw, kung ba na? Anilaw na si Bong. Ang Fuentes. Anilaw na ang katropang Yusel. Galing kay Abi, pagkabal mo ang Fuentes, is Banati. Pero, nangyari kayo na nga na ang responder na police is Anilaw. So, sakop sa Anilaw ang Fuentes, katropang Yusel.
0: Okay, okay. Mel, advice lang, buhin-buhin ni volume sa imo sa ning CP para mangin klaro pag-i-demo sa ning audio. Proceed, Mel.
1: Ako naman, Yusel.
0: Okay, proceed, proceed.
1: Subong ang sige, subong yapon ako, Yusel, ang pag-process ang naglibot ako pina sa likod para may istorya pa kami ang asawa sa background balasang kiningkaso na namin sa utod kayo. Kung sino ang ginfinance sa kaso. Sino ginfinance? Kung sino ang third party, ako na sa report. Nag-infinance sa kaso sa sino nga Bana. Eh kung sino itong suspect nila na nag-stripping sa ila sino nga Bana. Ito ko. Kung walang ginatiwa na palit makuha adital mo sa iyang asawa pero nangalag na get point siya kaya ang entrance pang ali o kung sang iskinita pasunod dito amon yung ginkordon subong sang polis o sang sopo na din nag-agi ang biktima kung ginagas niya siya sang suspect pasunod dito sa sunod pero sa pang siya nakagmat ni siya kung makita natin sa sunod dito guro mga 20 maliko ka sa group asa wala I mean mga 5 meters dira siya ng tumba ang biktima.
0: Din ego Yamel?
1: Wala pa sa naistorya ako kay ina sa nag-respond di gibuna at nga alaga rin sila katotong gusto kaya doon wala yung nagbuwa na nagbuwa na nabamo pero wala kanila na hindi-indid ang ego sa biktima. Sa istorya na pinabasi ko siya, damo ito niya, kasi bangon pa kadamo sa ang basiyo, bala ko pag yourself, naging lagas pa siya ang suspect dito sa sulod sa nga iskin sa katropang yourself.
0: Anong bala, Mel? Compatible sa anong bala na recover?
1: Istorya ko na is compatible to 45. So, something to confirm pa na katropang yourself. Pero sa naistorya ko din naman nakakasimbunan sa posil ang bala is compatible to 45 sa pangyosan.
0: Mga pila, estimate mo ka bala, pila ka ba siyo ang recoveries? Naisip lang dira sa crime scene, Katropa Romel?
1: Sa buwa, apat. Ang makita ko naman mga things lang, apat. Ang dito sa sulod, may naging rawit na katapang dusen ng mga natin sa dumating ang pulis. Sa sulod ng ito, ako kasi yung anom. Sa sulod niya makita lang na kung katapang dusen. Sa sulod niya may mapping siya sa municipal police station, anom. Pagwa, apat. Kung bali, kulo. Pero based sa ito, yun sa presidente, apat na lupok lang ang batian sa gwa, ang duwa sa sulod. So bali, anom lang. Pero check niya natin pa. Karo ko ang isa. Apat ka basiyo, tatlo ka intisyel, isa ka live. Tag, dito sa sulod, dito sa may atang-atangan, may isa. Dito sa ilid sa kudal, bali isa ka gid. Bali, anom na. Tag dito sa may punta, sa may lakit sa gihagmakan na gid, apat. Bali, unsi, ito ba yun? May markings. Sa atin sabihin yung mga taga-soko. Si Ari pa this boy.
0: Pero why pagin ma-establish Mel, no? On ano ya atong nag-strafing sa balaya, ginpasakaan niya kaso?
1: Yes, ang muna ang gusto ginapun kami kino mahibaluan. Kaya gusto ginapun ang istorya ang pamilya. Kaya po yung bigid wala maka-istorya sa atin kapag pang-dusel. Kaya fifth. Pagkasampo sa asawa niya at sa bata niya na posibli ang muling gina-istorya niya pag ang muling upod niya sa time na binistrap niya sila at kung sino ang istorya ni Dani sa pamilya niya sa kabataan niya din-filean niya sa kaso dito sa PC sa Banua sa Marutang Kero patupang yung sa'yo kung mga gusto ginarap ang kung wala kag mas gusto nanay niya ko kay Nina sir ang nanay niya ito kayo na itong babae ba? Hindi. Ito itong panuto niya ito kainan. Ang uto, din ito niya kainan. Ito yung kambal sa ako.
0: Mm-hmm. Ang lalaki to utod siya balito kagay na katropa Romel manghod ya.
1: Manghod niya to. Amo to lagi storya kay ina aton. Pero i-try ko mga limot sa piyak kung makalusot ko rin sa piyak na balay. Kung pag doon ko rin. Kung hindi na, ang problema dahil ko yung gusto ng signal, hindi sa health post doon.
0: Mm-hmm.
1: Kung gamit lang ka siyang para maka sa XFM. Kasi ko ayaw sir. Layo. Ako sa pagbuntas. Ako sir. Ah.
0: Ga pamati kamo sa report ni Katropa Romel Paclibar dito na nagabot ng sokoy from the province Pasig City ng station nila. Gina-process na karon dito ang crime scene. Kadakip man ang lawas na sang biktima si Danny Cornell, 70 years old, nga natiruhan sa riding in tandem. Naisip ni Katropa Romel mga unsi tanan ka basiyo kag bala, may live ammo pa mo ammunition nga nai-recover from the crime scene. Ang mga suspitsado bumalik and then nagtaklad pa bukid dara sa barangay Bangka Dugwakan. Sakop man gihapon sa Nganilaw. Ang crime scenes, Barangay Fuentes, sakop na subong sa Nganilaw. Sala kita kay sa unang Fuentes, sakop ina sa Banati mo. Fuentes, magbalik ikaw sa Banati, sunod niya sina Bilin. And then Taytay, paglabot sa Taytay, amo nang Sunasur, tawag nila. And then town proper na Barangay Poblasyon. So, nadula ang ato sila nga communication with Katropa Romel Paclibar. Budlagi dito abing communication. Halin dira sa area tong anan sa Bangka Dugwakan gid dira gid halin Bilen Dugwakan lapos ikaw da Fuentes Fuentes lapos ikaw dira sa makasignal kagawa mayo ayo dira sa ibabaw sa barangay Kag-an mo crossing Kag-an kag paubos na dito sa balay ni farmhouse ni Mayor Trenias and then balay ni Mayor Dibuki and Vice Governor Dibuki. And then, pagkanto ka na sa poblasyon proper man sa Nganilaw. So, sige, ang investigasyon, sinimeter. Ang budlay, ganda katropang John Ray, no? Ang signal. Balikan, taguro lang sa katropa Romel from his end. Na-identify na nato ang victim. Amoning 70-year-old niya si Danny Cornell. And then, isa sa mga gulongin na sunod, ang iapagpasaka sa kaso, pamilya yaman ang involved, bangod kay less than a year ago, ginstraffing ang yasaring balay. May hearing sila today kontani sa RTC Barotac Viejo. Amon yung katapusan nga hearing nila kontani sa maginpasakan niya kaso. We don't know yet kung ano ang relasyon niya sa mga ginpasakan niya kaso. Pero pinamilya man ang kunan ni hambal sa manghod niya kagay na nga na-interview ni Katropa Romel, na-interview tadari, nga pinamilya man lang eh ang istorya bala. Kung nga ginstraffing ginang balay niya, sang pamilya man lang nila. Sang una, way pa kita kahibalo, pero isa ina sa mga angulo nga ginasunod subong sang kapolisanta sa Anilaw. It's already 9:26 in the morning. There is a XFM 100.7 Iloilo. Sa ato sa riparan niya pagpakaragan sa palatuntunan, Bullseye. Doon nalipatan ko man, kape ko ba? Ha? May tinimpla mo sa Anthon Gold Coffee Mix. Doon nalipatan ko man ba? Sa event, ha? Sa insidente ng ini ng tabo sa Barangay Fuentes, Anilaw, Iloilo, nga may natiruhan patay, 70-year-old senior citizen, kasakay sa motor, pinaulanan tiro, nakapalagyo, ginlagas pa, ha? Kag mga 20 to 30 meters away from the main highway, dito ginfinishing, daw duha pagig kuno kalupok. Why pa may establish kun din ang igo gida din gidampi. Aras ka Tropa Romel, balikan tan lang abi si ka Tropa Romel sa nimatin naon. Wrap up report from his end ka Tropa Romel.
1: Kato pang isal ng libo, kasi sa likod, kung pwede kasi mga istorya abi ang pamilya. Kaya dili na yung abi ang libutan ka Tropa Romel.
0: Aha. Basi sumalop ka da karon sa talam na nas likod ka Tropa Romel, ha? Tama na yung kabudlay signal dito. Dapat may wifi ka to eh. Ah, why good? Okay. We are trying to establish contact right now. Oed Katropa Romel Paclibar. Pero daw, alang-alang gid Katropa Janray. Okay. Alang-alang gid ang signal eh dito sa sulod with Katropa Romel Paclibar. Naglibot sa likod to bala. Mga 30 meters away from the highway. Dari sa unha naglibot kay ti gin-secure pa to karon sa Soko ang way balalin sa highway kag ginagyan nga bangga pagkadto sa balay sang pamilya Ramos nga didto siya naghaplak. Tidiri may bangga sa pihak nga pwede ikaw kalibot. Ang problema didto signal sa communication. Halos makasulod ato sa nga communication eh. It's 9:28 in the morning. Dari sa XFM. Base kon may nagapanghapi pa sa inyo derate ano, premium D3 coffee mix. Iniya para sa mga conscious bala sa blood sugar level para hindi magka-develop sang insulin resistance. You know why man dayo nagaka-type 2 diabetes kamo ha? Una sina insulin resistance, pero may mga manifestation na sa lawas ta. Ang insulin resistance, una, dasig ka magtambok, pagkatapos nagabarak-barak ang tangkaga mo, most likely, pa-check up ka mo dayon, base kung nagka-insulin resistance na ka mo. Pwede pa na ma-reverse, ah. Hindi lang ka mo, ang inyo sininga diet bala. Hindi lang ka mo magpatama sa mga sugary drinks, sobrang panginaon sa mga white bread, pagkatapos damo nga consumption sang carbohydrates and then kung mga pigid man kamo inom kamo sang Santhon or premium D3 coffee mix kay may vitamin D and vitamin D3 nga nagapabalik sang insulin sensitivity kung may insulin resistance na kamo. Ti karon ko maghibi bata nyo dang ati mga pimang kuya atimplahin nyo Santhon plus coffee mix. Mga tag 5-year-old, pwede na nikinom. Why niya caffeine? Why niya coffee beans? Mangustin, moringa powder, kag soya powder niya. Ang lecithin dira, makabulig pa para makapa-activate ang brain function sa mga kabataan. Bala. Pagkatapos makabalanse sa mga hormonal imbalances sa lawas, labi na gin sa mga babae, para hindi mag-suffer sa mga menopausal-like symptoms sa mga lalaki para mabuligan nga, mapunggan nga magka-prostate problem or prostate cancer. Amo na ang isa sa mabulig sang isoflavone ngara sa Santhon Plus Coffee Mix. Alas 9:29 sa ato sa ninyo pagparagad rin hapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Ma'am Kizuna Ramen. Thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye. Ara si Katropa Romel nagbalik sa. Okay. Balikan tabi. Update sa ni Mateo. Katropa Romel, Mel.
2: Katropa Jusel nagpamati kita sa istorya pala sang bata sa pulis. Sa investigador sang pulis sang Anila Municipal Police Station. Bali ang background sini nga may nag-akusar ang tiya sang bata niya. Wain takbalo kun utod. Kung utod sang biktima, nag-akusar sa biktima, grip treats. Tapos, may ginakusar ang biktima, tatlo kakaso sa certain dyan, ito bala? Kaina, nabatian ko. Illegal discharge, attempted homicide. Basta lo tatlo kakaso, katapang Jusel, nga amuning hearing nila subong.
0: Adaw pinamilya. Inaya ang gulo pa lang ha, ginasunod ta. Ang tiya niya din ang balay nila sini Katropa Romel dira sa lugar dito sa Piak Tupadia.
2: Base diri mang guro Katropang Jusel. Kay hindi ko ka istorya abi sa pamilya kay gina-investigar sa pasubong sa mga katapos ang pulis sa Anilao Municipal Police Station. So ganaga pamati lang kita sang ilang istorya. Muning ang istorya ang ginasaysay niya abi sa pulis nga ginakusar si tatay niya sang tiya nila grip threats tapos ang nag-akusar man sila sakay asertin dyan do tatlo kakaso nga muning hiringon subong katapang Jusel.
0: Muning kaso iya sang ano ha sa part sang victim amo ni pag-strafing sang balay niya si alias dyan yes, ang suspitsado
2: posible amo
0: tapos may dyan. Kaso man sa ginatubang sa tiya niya aning biktima
2: sa
0: Great threats.
2: Tiya, kuno sang mga bata, ya?
0: Tiya sang bata.
2: Kaya sang bata niya, nga tiya niya, kuno ang mga tiya niya nag-file.
0: Di ba si utod niya man?
2: Tiya sang bata, ba si utod niya?
0: Utod sang victim?
2: Oh, base man or family nila or relatives nila. Mas malapit nga relatives ka Katropang Joseph. So muna ang nabatian naton diri nga latest sa investigasyon sang pulis sang Anilaw municipal police station. So try naton karon nga malabot gid ang pamilya para masaysay nila kung ano gid ang background sang kaso kag kun sinong posible suspect nila kag kun may-ara na sila suspect sa pagtiro sa biktima Katropang Joseph.
0: Okay, okay. So we'll give you time.
2: Yes, Katropang Joseph. Okay. Ini balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, ilo ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Bullseye. There you are si Katropang Romel Paclibar live dito sa Barangay Fuentes, Anilaw, Iloilo. Now, we're not saying nga mo ni ang rason kung ang natiruhan ha ginpatay ining si Danny Cornell. Pero ang angulo karon nga ginasunod sang mga kapulisanta based man sa panaysayon sa pamilya. Ang latest sining kontra sang victim amo ni ang tiya sang kabataan niya base kon utod niya man o kon sa iya asawa. Ha? Ang kaso nga ginapakatubang sang victim sa tiya sa mga kabataan niya, most likely utod niya ha. Most likely utod niya or iyaman sang asawa niya. Grave threats. So ginkasuhan siya ang victim. Ang victim may ginkasuhan man si alias Jan. Ang kaso motong frustrated homicide, illegal discharge of firearms bangod kay ginstraffing ni alias Jan ang balay niya less than a year ago. Amo na karon ang ginasunod niya ang gulo. Pero we're not saying amo ining rason kung agin patay sa isa lang na sa ginasunod sa ning mga rasones kung posible sa gin nga siya ginpatay. Pero base may iban pa gid sa ning mga kontra bala or may ara sa sang iban pa gid sa ning mga atraso. Ina mga abyan ang ginaimbestigaran pagid dugang sang Anilaw Municipal Police Station and ginapanayuan dito karon nga ma-secure ang dugang sining mga informasyon with Katropang Romel Paclibar. Ang inyo nabatian mga abyan is an XFM exclusive. There is a XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sang Visionix Plus suplemento to maintain good eyesight ya may lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin, mabakal sa mga butika nga suki ninyo. Sa clinic, mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street at ubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon bukas ina 9 o'clock in the morning. Kanto lang kamo dira, huwag kamo da bayaran. Ara de si Ma'am Gina, si Ma'am Isen, ana ato sa ring consultant in the person of Doc Ray Empinado. Sa mga Mercury Drugstore branches, bala, available. Tanan niya branches nationwide ang Santon Gold Coffee Mix. Available man ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Watson's Pharmacy, Arada, available ina. Kag sa mga suki niyo, mga butika, kag pharmacy, kadto lang kamo. Siguraduhon ninyo, nabakal ninyo, produkto kag may tatak Yes to Health. Alas 9.35 sa ato sining pagparagat. Abi sa iluhan, tas Katropang Jansen, kag si Katropang Ira. Iniya medyo may pagabastos ng balita. Dira sa may esplanad, sakop sa Barangay Progreso Lapos. Kung yung Progreso, ara na da sa tabok bala sang city proper. Progreso ina. Sa unhan lang sa kilid gid niya, sa unhan lang dira sang wharf bala, sang pabakulod ng mga fast craft. Actually, antes ka na magsulod, may taytay na da, tawag na itong Drilon Bridge, nga nagangot lapos dira sa, ano ganun na da, Barangay Arsenal. Nang taytay bala dira sa may Arsenal, lapos ka dito, shortcutan ina, para magkanto ikaw sa wharf, sang mga fast craft pabakulod. Sa kilid dyan sina, left side, may ara na da sang boat club. Dira pwede ka karkilada sang jet ski, pwede ka da ka arkila sang yati. Ha? May yati na da sila kag jet ski. Pwede ka da ka arkila. Nagaagi na da ang ato sining esplanade. Karon sa isa ka area, may ara na da nga area right now, Nga daw, naka-igo ba lang nga daw ginbutangan sang kudal, nakita niya ng kudal sa kilid, sa railings, ha? Sa kilid sang mga esplanad. May isa ka daw bulubakanting area. Ining bulubakanting area actually, daw may ara sang mga pulungkuan bala. Kita nyo na ang disenyo dari sa Diversion Road sa kilid na bala sang Marina Restaurant sa una, subong display area kag istakan stockyard sang Toyota. Kuni may ara na daw landmark, kuni daw may mga pulungkuan na da. Na daw da mo nang disenyo. Karon, nyo di kakakya. Ang natabo, may nag-viral karon nga may babae kag lalaki. Ang babae actually, may nagakabit pa nga ID. Tapos, seem to be ang uniform daw iya sang high school. Tapos, ang lalaki, nagapungko, nakadilargo, ang babae, nakapalda. It seem daw uniform sang high school. Pero ti anybody could buy a uniform na maghambal nga estudyante ko mo. Ha? Sa una, uso na. Debla, mambal nila nga, may estudyante ko to sila niya mo. Tuksan mo lang. Sok-sok siya uniform sa estudyante. Kali mo kay... Amo nang hambal nila. Manog doctorate na sa bisyoya. Nakitaan nga naga, may sexual activity. Ara gidya, sexual activity gidya eh. Ha? So, ginpabalikan ta to with katropang Ira and katropang Johnson Crisostomo sa may Hulo Hilamunon Dampi. Ha? We don't know kung diining Hulo Hilamunon Dampi. Nga may makitaan dari sa background niya, may mataas nga antena. Actually, ang antena, ang ina, kung ikaw magsala, antena inadar sa Guangco. May radio station da. May antena da sa Guangco. So, di rin natabo. Actually, it's part of the esplanade. Abe. I-check tabi si Katropang Johnson Crisostomo kung na-identify na tong babae kag lalaki. May arata da blur, ang blur lang ha. Already gani ang picture lang katropang General Ray. Hindi lang ang inang naga nogeda nagausdang-usdang. Kay ti ara gid mo may naka-video actually. May ara galit taos unhan nga nakakita nga nagausdang-usdang tanang babae sa saba kalalaki. Rason daw why ko kita ang tao katropang General Ray magamunao. Dindra ang tao man. Nagausdang-usdang siya. In short, sini making as if sang sexual activity. Ang babae, ang lalaki, gapungko, ang babae, yan mo nang gasdang-asdang. Sa area, ara si katropang Johnson Crisostomo, i-check ta dito sa area. Pwede nyo, abe, for demonstration purposes, katropang Johnson, katropang Ira. Yates! Katropang Johnson, sa report, please proceed, katropang Johnson.
3: Katropang Josel, live kita dari Subong sa Esplanade 11, dari sa Progreso La Post. Ang pwesto o dirigit ang lugar kung sa diin nga may ginhimo, no, nga hindi maayo, ang duwas kini ka mga believe to be estudyante sa isa ka eskwelahan dari sa syudad sang Iloilo, katropang Josel. Ang exact location natin dari ang pinaka-landmark Kausil, south of Iloilo, dire lang gid sa kung gatubang kita sa muning esplanade sa right side, kumaga maagyan mo gid ang Davao Club of Iloilo, katropang Jusil.
0: Katropang Johnson, pwede mo ang view gid bala, the actual view, synchronized to that of the video nga nakuha, mapatubang bing camera ta, kiti, doon nalimpiyuhan na na ang ano eh, nahilamunan na, napangutod ng hilamunda, para makita ang tagid lang actual sini. Ang almost synonymous shot. Ang synonymous shot bala sa video nga naglapta katropang Johnson bala ng puste. Pagkatapos may kitaon nga antena. Daw antena ni daw dito sa Guangcong area.
3: Malapit-lapit gawa.
0: Oo. Pagkatapos malapit ga-focus ang taytay, kitaon ng taytay. Which is synonymous really ang shot. Sa nag-video, sang duha iya, bilib to be estudyante, ang lalaki nagpungko, ang babae, gasdang-asdang, katropang Johnson?
3: Do, dirigid katropang Josel. Yung tanong, kung kita natin sa video, doon diri nagapungko ang estudyante, ang duwa kay estudyante, doon diri nga portion kato pang Josil. And then, kay diri abe, ginhawana na ni kato.
0: Ginhagbasa na nila?
3: Wala. Wala na ni sa mga hilang.
0: Mm.
3: As well as ang mga hilamon sa side. Ang kasa, natakatropal Josil, daw malit dan gin man abe ang ininga portion kung ga-face kita sa Iloilo River nga side.
0: Daw dito, so, dampi sa nagkipot-kipot to katropang Jansen eh. Sa nagkipot-kipot dampi to bla sa ubos-ubos to.
3: Dari gin katropang Josil, makita dari ang taytay. Dari na di ang The Boat Club of Iloilo. Mm-hmm. Ari na din nakahilera ang mga na agamay nga mga barko.
0: Yate na da kag speedboat mo pwede ka na karkila if you want nga mag adventure via yate or speedboat. May boat club na da pwede ka da ka arkila, and then you can bring them kundin ka man to sa Gimaras, papabakulod ka man kung kaya sa yate. Pwede ka da karkilay, boat club na da, so dira lang dampi. Progreso na da, no, Lapos?
3: Oh, yes, katapang Josil.
0: Mm-hmm.
3: And then, ang amunin siya ang shot kung magpakita natin ang taytay, no?
0: Abi, pa-close up, be katropang Iray, close up, abi, para maka-demo ka mo for demonstration purposes karon with katropang Jansen, ah.
3: Okay. For demonstration.
0: For so, demonstration
3: kung
0: purposes.
3: Kung tanawa na itong katropang Josil, daw di rin nagapungko ang, duwa ka mga estudyante.
0: Bebe, pungko. Bebe.
3: Daw di rin.
0: Oo.
3: Eh, makita ang taytay, katropang Josil, tapos ang mga, last time, ang mga hilamon, pag sa likod, din rin. So wala na ni sub.
0: Dito pa sa ulunhan katropang Jansen, so ubos-ubos pa dampito dito sila. Inang sa daw naghawak-hawak gid bala do diras laga pungko eh. Ang naghawak-hawak bala nang alagyana oh. Nang do nagkipot bala. Kay mega tupad gid duha ka poste abi mo. Pagkatapos may hilamon, oh, si katropang Ira do hadlok mag abi pala pite na lang katropang Ira kay ma, for demonstration purposes lang bala ah.
4: Ano man ako
0: mapalapit.
3: Oo. Daw mo ni daw diri katropang Josil. Kay ako may mga makita dito diri nga mga ano eh. Do handprint katropang Josil. Gani, pero may mga ano pa dio. Yaka kamot katropang Josil.
0: I don't know. May wet wipes pa ko noon sa puans katropa Romel na nakahapon mo.
3: Oo. Galing gusto mo abi natin loan na gin man katropang Josil. Ari may mga ari pakita wala katropang era. May mga pintas ang kamot, do pinta or ano nito, do smudge katropang Josil, handprint sa diri nga area ayon. So possibly diri gid dapit no ang natabo ang ilang activity katropang Josil, which is ang sa likod sini kung tanaw naton ang iyasang foremost katropang Josil planta. So may posibilidad nga ang nag-video katropang Josil is either dito sa likod or sa may area sang foremost katropang Josil. Kaya wala naman abis ang iba niya agyan. Kung haling ka din sa may Tabubilo Ilo, may alagyan, diri lang din ang alagyan. Pero may lapos pag diri katropang Josil, maano ka diri ma
0: inang gina-focus karon din ni pagkadto katropang Jansen na focus nang may mga hagdan-hagdan din pagkadto ina sa kilid sa suba
3: suba na gid ni katropang Josil pero okay. Sa mga
0: dito lang taton niya dito lang taton niya pataka demo gani
3: sa mga nagpamunit kay ginakatropang Josil, may pwede diri agyan. May hindi ka mag-agos sa The Boat Club of Iloilo. May alagyan na di, pwede ka diri makapangilihit. Lapos ka naman sa next port sang esplanade pagkat katropang Josil. So posible, sa naman sa mga nagpamunit, posible nga diri nag-aagi ang mga estudyante pakadto diri sa area katropang Josil. Kaya ang alagyan lang gid, nga main nga alagyan, is maagi kagit sa The Boat Club of Iloilo.
0: Oo.
3: Para sa area. pero nahibaloan ng mga nagpamonitoring na kalabanan sa mga estudyante nagkadto diri para hindi sila makita alibawa diri sa Maida Boat Club. Nagapanglihit sila halin sa Esplanade iya man gyapon sa Progreso diri sila maagi sa kilid sang foremost guwa diri sa diring Esplanade 11 na katropang Josil. So damuni ang start gid sang ano no sang sa mga estudyante nga ni actually close up na ni nga katropang Josil no, so possibly nga ang shot gid is halin diri sa may foremost nga ano nga
0: from that area be katropang ira from that area of the same angle try abi nga i-close up ang cellphone katropang ira para makuha ang ginaton kay may ano eh puno sang palma pagkatapos may puno sang may iyasang daw centennial type nga ano na tawag naton suga almost the same in that area na daw daw dira gid nga area katropang Jansen eh ang shot amo na nga area kay sa puno sang palma ni amo ning may nagatubo nga no may nagatubo sining hilamon dira sila sa puno dampi sang palma katropang Jansen which is adjacent dito iya sa isaman ka lamp post duhang kasunod actually ka lamp post so da mo na nga ang gulo katropang Jansen eh ang nakuha actuality pwede pa gani ma-zoom in pwede man ma-zoom out and dito sa tabok amo ini ang ano ba ipan to the left gamay katropang ira to the left gamay lang nga madala ining gamay lang gida pan to the left na daw amo na ang almost synonymous nga shot katropang Jansen
2: yes.
0: Nan daw mo nang synonymous ining shot dira sila sa puno sang palma dampi katropang Jansen uh-huh.
3: Yes, sa katapang Josil. So kung diri kita nga dirigid man sila abi no, nagapungko. Malipdan sila katropa daw pa din. So di sila kita on coming from dito sa tabok sang ilor. Pero posible sila nga makita diri gihapon katapang Josil sa may taytay tapit. Visible diri ang area eh. Kung tanaw naton, posible sila nga makita diri. Nga may tao abilin daw diri halin coming from dito sa may Taytay nga area katropang Josil
0: pero kung magatubang ka sa Taytay katropang Jansen ang nagshot diri sa likod eh sa likod nila anong ara sa likod ni mo katropang Jansen daw dira dampi ang shot naghalin eh kay may ano pa gani oh may nahagip sini nga daw ano bala simentado nga portion lapit sa simentado nga portion siguro mga 3 feet ang kataason niya nahagip pa eh katropang Jansen diri sa dampi sa imo sini nga mga tubang atos taytay left side left side mo diri, sa likod sa likod dira sa likod mo dira sa dira ang nagkuha sang video
3: ang shot na ang diriya sa ang view naman diriya sa likod sa tropang Josil
0: na most likely ang dira ang ano dira sa may ano na sa may daw hagdan hagdan na kay may nadala sini nga inang daw ano bala daw iya sini nga tawag na to sini design dira sa nagakuob ka tropang Jansen malapit dira, sa may in, may ano daw bukana bala sang daw ano na nag-curb-curb na lang, pwede ma-standby yan sa right side mo. Daw dira dampi, kay may nadala nga porsyon na dira, katropang Jansen sa iya, sa nga camera eh.
3: Diri katropang Josil, kung dirigid man siya abit sa ano no, dirigid siya sa Esplanade nga area, may possibility nga makita siya abit katropang Josil. Kaya kung magkato kita diri, ano na natin, tubig na katropang Josil diri sa so may dakong possibility nga either nga dito siya sa tabok o dirigid sa may foremost sini nga gate kay parking lot na di katropang Josil sang foremost
0: dira sa likod na katropang Jansen na sang inatubang mo na o kay may nadala may nahagip dira nga daw daw pensa wala nan dira sa kay may nahagip dira, nga daw pensa katropang Jansen sa iya sini nga shot eh why dito sa pihak sang amuna nan nang punta na bala Amo nang nahagip katropang Jansen. Buta malun dira siya. Nagauyong. Nan da dira katropang ira. Na, amo na. Dira sa nagauyong, long shot, pakadro dito sa lugar katropang Jansen. Kaya nadala ng porsyon na eh.
3: Oo. Dakong posibilidad katropang Jansen nga diri, may diri.
0: Oo.
3: Or diri sa Beno. Nagatindog. And then kuhaan niyang ini nga nakuha yung video or ang diriman sa may foremost katropang ni Jusil.
0: Mm.
3: Kaya ang area abi nga ni lipod na gid man na di katropang Jusil, hindi mo mabala.
0: Galing sa foremost tao, wala sang amo nga structure. Ining daw kilid bala sang daw pinsana, daw pader nga nadala. Wala eh, may pinta pa nga puti pagkatapos may hilamon pa gani nga nagatubo eh.
3: Posible nga ba sinazoom
0: katropang Jusil? Gin-zoom lang. Kaya na, nahagip ina nanang punta na katropang Jansen nang may pinta na nga puti, amo nang nahagip actually eh. Dira sa sa nan dira sa most likely ga plastar. Amo na nga may nahagip nan. Tapos gin long shot kagin na zoom in.
3: Yes.
0: Pero
3: in case nga kung diri gid man abi katropang Jusil, actually kagina nakita ton diri diri nga portion sa diri kinatindugan tibong sang kamera, diri na din nagatambay ang mga nagpamunit katropang Jusil. Diri na din ang medyo lipod, abi nga, lipod or mahandong bala nga area, diri sa Esplanade 11. Nga, that's why nga posible, kung sino man ang nakakuha sang video or sino man naka-video abi sa ining mga estudyante, either diri nagapwesto sa ato ni area or diri man sa may foremost, in-gin-zoom lang gid katropang Jusil. So, mo pa na ang gina-identify kung sino gid ang nakakuha ng isang video.
0: Sang kasano lang nila na da, gintinuan katropang Jansen man? Kay pinanggabot nila na da mga hilamon. Ano pa da mabudlay na naton ma-identify? Kag pinangkuha na ning bato sa kilid sang ginplastaran sang duha bala?
3: Daw kagina lang katropang Jusil. Kay paglapayan diri, ari diri ang mga taga city government sa area. That's why na pag-interview man natin kagina kay Cap Libares sa Nigeria na kumbaga mayo ganito nung na-check diri ng city government at least na tinuan bala katropang Jusil kay daadamol na ginman ang hilamon sa diri nga area.
0: Dira gid sila nagapungko sa tadlong gid mismo sang palma na nga na-focus ta subong katropang Jansen. Dira gid sila sa tadlong sang palma gapungko. Makita nato na side by side sa kilid ni sang palma or sa tubang sang palma dira sila gapungko. Pagkatap ang lalaki ang babae mo nagauyad-uyad. Pero believe ko sang kamera sa nag-shoot sini mo basi kon iPhone ini.
3: Oh, mga ano bala mga 50 times zoom koron ning kinanglan para maano gid ma-focus kag mga makita wala ma-zoom bala ang ini nga himo katropang Jusil. Pero sa base sa ton nga pag Paulo Pamangkot diri kagina, actually ano kagina kay Libares katropang Jusil is ongoing pang ila pa-identify sa ining duha ka mga estudyante.
0: Hindi man tapiho estudyante ha, pero yes. Looks like students, labi na gid ang babae, kay may ID pagkatapos ang iya sining uniform daw kaparyos ang uniform sang isa ka high school dari sa aton yes. Sa siyudad katropang Jansen.
3: Yes, kag sunuman kay Cap, may possibility man na daw is daw uniform man sang isa ka college pagid katropang Jusil.
0: Oho.
3: Nga malapit diri sa Lapos area or city proper area. Na ilaman nga gina tan-aw sa subong. Kaya actually sunuman sa ila nga wala pagid sila sang or blanco pagid subong kun sino kag kun kung mga minor di edad din eh, or hindi katropang na Jusil. Pag kung isudyante din man abe, no? Ang edi nga mga involved. Pero sunod sa iya, nga ti, ginapreparan niya na ang iya man niya pag, daw kumbaga, iya nga pagamanduan ang iya sini nga mga barangay Tanod nga magbantay sa gidiri kada aga kay di sunod sa iya hindi lang kuno galing gabi na bantayan diri kundi bisan aga katropang Josil kay aminado man sikap na may mga nagakadto gyud man diri nga mga estudyante especially bisan aga kasula na klase diri nagatambay may mga naga jogging man diri may mga nagatambay gyud katropang Josil that's why sunod sa iya nga tikun especially sa pareho sa bungang oras, wala gidyas ang tao.
0: Pero may mga instances katropang Jansen nga may nadakpan dira nga nagachikiming anay man?
3: Muning first time katropang Josil, tinukay ka.
0: Hmm.
3: Pero possibly, abe, sa amuning nga sitwasyon sa bungang, especially sa bungang oras.
0: Tigaling hindi ka man dira makapagusto katropang Jansen. Kay talambayan sa mga naga-standby kag nagapamunit na da sa may Lapos area labi na gid sa Progreso.
3: Yeah.
0: In short sininga okay, medyo malipod-lipod nagligad kay ti damol kag dabong dira ang hilamon. Pero dira sa naplastaran yung subong, sa ginaplastaran ta most likely dira gin shoot. Dira nakaplastar ang naga-video katropang Jansen kay hindi kitaon dito sa ila. Talambayan sa mga manugpamunit. Kag pwede kag gida kapalipod nga hindi nila ikaw manotis katropang Jansen kay ti layo naman sa ila mga pilak metros bulo banta mo pakadto dito may 50 metros
3: pakadto sa boat club katropang Jansen
0: pakadto sa ginplastaran nila kag sa ginatindugan ni katropang Irada
3: wala guro mga ano na siguro mga 8 to 10 meters lang guro katropang
0: ati kalapit lang gali abi pungko kamon katropang Irada ito for reenactment purposes be bayahan niya kakaronda sige hagin nakapalda ka dana nakapalda ka dana daw uniform nga dana sang college palda ya subong
3: nainitan sa katropang Jotin hindi siya mag
0: init
3: pa init
0: mm-hmm.
3: Pero amo ni ang plastada katropang Jotin kay kung amo ni gitman nga oras alas G sa Beribawa wala gidya sang tao diri wala may nagapamunit wala sang
0: Green pero kung magsugot ko nun sa katropang Ira sa reenactment, libre ho ni katropang Nunong to karoon niya fishball.
3: Hindi sa gano, sa kainitan sa katropang
0: Ira. Base haboy ya cellphone na karoon sa Iloilo River, blau.
3: Oo.
0: Okay. So why pa ma-identify katropang Jansen up to now? Pero ma-identify ni actually mo. Kung kakason na mo ni katropang Jan Ray ining nagatabon si itsura nila katropang Jansen, tama ka tag itsura nila sini mo?
3: Oo, makilalag.
0: Oo, kilalag yun
3: ah. Mga nakakilala sa iya, mahapos nila ma-identify.
0: Mm-hmm.
3: Pero, ting sa barangay counts, inahalin pa sa gagawin na matrygin nila nga maano, abe, no? Kung ba't ikong taga diri lang man ilang barangay or mga estudyante abis ang ano no ang mga nakakilala bigang mga estudyante dito man sa Progreso Lapos pero sa bongso ano pa wala pa gid katropang Josil so may natalana
0: kon makilala ni assignment ni katropang Ira kag katropang Bea mo kon makilala nila libre hon ko chicken joy nila
3: okay kada wala gan Okay si katropang Era, katropang Josil.
0: Kinanglan makilala nila ni Din nga eskwelahan. Ano ang course kon college, kon high school naman anong grade, di ba? Libre hon kon chicken joy nila. Deal or no deal?
3: Deal. Deal kon katropang Josil.
0: Oh, okay. You have a week ah. May saksi man ah. Martes lang subong.
3: Ano dapat
0: kasi hindi pag pulians Biyernes na kagmangitan na lang sa eskwelahan hindi ito mga estudyante ito makaunta chicken joy bla
3: bakit ko na dapat
0: ha? Why problema bakit walang chicken joy
3: muna yung prestada dari katropang Josil sino kay Cap Libaret may natalana silang meeting sa buong adlaw probably basta ba yung City Mayor ay sa trend niya kay daw ginpatawag sila katropang Josil sa City Hall as to kung ano man ang pwede sininya himong ondari pero suno ka ginahay kap nga plano nila nga magbutang sang schedule pagid nga aga maga-check diri ang barangay Tanod kang barangay Progreso Lapus para man niya ma-check diri ang mga activities ng mga estudyante. Kay suno sa mga nagpa-monitor ka to pang Joseph, kalabanan nga nagakadto diri ang mga estudyante from 2 p.m. asa na rin sa alas 5, alas 6 sa katropang Josil. So,
0: taga din kalabanan niya kadto da?
3: Muna may mga sa malapit nga college dari katropang Josil.
0: Oh, may college da how?
3: Oo. Do private na college.
0: Din located ang college da?
3: Dari sa may ano ni, sa may atrium.
0: Ah, sa atrium. At matabok ka pa sa Taytay, sinakatropang dyan. So, bagay, pagtabok mo sa Taytay, barangay, ano na da, Rizal, Apusur. Pagkatapos, maliko ka lang sa tuo, pakanto ka na da sa Progreso.
3: Yes. So, pero hindi pa na sure good ka to pang user. Pero, pero sa mga nagpamonitory, may mga estudyante, daulay nilain mo yung mga estudyante, kahit may mga lapit, kaya manabit rin ang may eskulahan.
0: Diba, si Kon Manugpamunit, ang nakashoot si Nadara, kung musugid lang bisamon ko mo, tayo may luhan, tas Anton Gold Coffee Mix kon mo, ah.
3: Oh, actually may higin pa mang kotse to dere kagina ti kuno saya wala man kuno. Kasi alam ko na siya dere nagkakadto as though twice a week lang. Nagapulo pa ngunit lang daw as a hobby lang abi ka to pang Joseph. Gusto na saya wala man siya ID. Yan nga may mga nagkakadto dere ng estudyante kag kundi in sila nag-aagi din ano yung binaobra nila dere. So naman ang mga ang iyang ginawa naibaluan ng katropang Brazil.
0: Okay, okay. Sige. Papangita na kay katropang Ira. Kung saan ay sino ini ah. Bisan na ang babae lang makilala. Ya. Babae ko na laki ah. Duha sila ni katropang Bea. Bla, para may bucket sila sang Chicken Joy.
3: Oh. So, based on sa video, ginatanaw around basi mga 2 p.m. to 3 p.m. ang timestamp ni katropang Josel nga na videohan ang ini nga natabo no we don't know lang para sa confirmation sini pero muna ang ginatan-aw nga oras nga kung sa diin nagakadtoy ang mga estudyante or mga nagatambay katropang Josel kay sa amo ni gumin ang oras tama ka init diri katropang Josel legit direkta diri ang init. That's why nga do wala man diri may nagatambay gani sa amo ni nga oras sa katropang Joseph.
0: Okay.
3: So live diri sa Esplanade 11 sa Progreso Lapus sa Pulso Patrol with katropang Era Espinosa. Ang ini nga balita nga dadurong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix,

0: One of the best so far in the Philippines. Pwede ka maka-jogging. It's a long stretch of, tawag na ito, sinisplanade. Maka-jogging-jogging ka da. No need niya kundra kas progreso makadto kapato sa may diversion road para lang maka-jogging sa esplanade. May esplanade kita dira. Ang aton Iloilo River both side. Amuning plan, no? Gidya nga butangan sang esplanade. And dira, magaserbing at telipunan sa tao, mag-enjoy bala sang scenery. Pwede kak pulo pamunit dira sa Iloilo River kung mahiligon kaya mamunit. Ha? Grabe man niya managpamunit. Kung managpamunit, sino nag-shoot ba? Sus! Doble hulik eh. Makon mo na may hulik sa nga babae, may hulik pag isang lalaki. Pero kidding aside, abi liog lang ko sa mga kabataan, napusok ko ng mga kabataan eh. Tawag naton bala, kung kaysa hindi na makahawid bala, ba Diyos ko, hindi nyo ba papakoy eh, si nanay kasi tatay nyo. Ha? Dumdumon nyo na, pilido ni nanay nyo or ni tatay nyo, dala nyo na, ba siguro nagakinanglan ng ini sila sang guidance. Professional intervention. Because hindi naguro normal sini ang mindset nila mo. Why is it nga himuon nila ni sa public? Debla? In short, sini hindi na yung saktong mindset mo. Tiyendihan, taman bala tiyagon sa babae kay lalaki.
1: Lalaki mo yung tayo mo.
0: Debla? Tiyendihan ta, pero not in this kind of place. It's a public place. May hindi kakakya. Kadamo sang pamalay das tabok, kadamo sa nag-aalagi da, nga matalupang danid ka mo. Nga ang dira ginila himuon ini. Buta malun may problema sa mindset, sa setting sang mindset sining duha, nga mga believe to be estudyante. Ang uniform compatible to that of a college. Kung si Katropang Jansen pa, dari sa may Isnart area, dari sa Capitol area, blang college da blah. Now, the compatible dira. We're not saying yung taga dira, ha? Or base sa high school man, ang uniform sa isa kakilala man ng high school sa Lapos District. Mua-mua-mua man yung uniform nila, di ba? Pero 3/4 eh. Buta malo siya ni, compatible to college ni. 3/4. Di ba katropang dyan, right? 3/4. Ang iya siya nga nasuksok. Ining iya sa babae. So kung mag 3/4, most likely, daw college level na ni. Pero ti ibilin ta ni sa ato sa mga kapulisan, sa mga barangay officials da sa barangay Progreso para mahibaluan ni kung saan ay sino. Because ang importante diri, may ara sang professional intervention sa ila. Kay it seemed daw hindi na insakto ang mindset sining duha nga involved. Na nag-public display of affection. It's already 10:08 sa ato siring pagparagad way na ta tiempo. Yagin pa tuslok na gid talaba na bahambaling glory. Joy Lambria. Ay nako. Ambal gani kakilala ko hindi lang kuno kay tuslok gin patala yagid. Natalahan na. Way na ta tiempo sa ato siring pagparagad. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side upod ta si katropang John Ray Bertiz. Ang ato sa nga pagpalagad, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Quality products ang Yes Health Incorporated. Approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa suki niyo mga butika kag pharmacy. Mabakal man sa clinic na may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Sa ngalan sang XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: sa nawungkungagin tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatean ko nga Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ông, bay, wala tingog-tingog siya nga nagatulog lang sa akon. Daw kasubong wala. Nga isa kabaganihan ang panulok niya sa akon. Ano pala natapos sa akon? Nagaka-amaze ako sa iya. Ginpalapitan ko siya. Agod paukpan sa ngakon kakig. Apang pumatsa ko. Daw matuuron ko na lang ang pagpangaloyag sa iya. Hinali lang. Ganagdasig pitik ang singkasing ko. Daw nagalunay ang ngakon palatsa ko. Nagakatula ang kakig ko. Sa panulok niya sa akon. Please, stop it.
1: Stop what?
0: Stop looking at me like that.
1: Like what?
0: Like, you want me to kiss you.
1: Palapit niyang nawungya sa akon.
0: Donita.
1: My God! I'm sorry. Nasalapay ko ang baso sa sundae. Naulagin ang unod niya sa sabak mo. Ay, madali lang ha. Makuha ako sa tissue paper. Tapuan ko ini.
0: Hindi. Ginatapuan niya. Hala, nabatsagan ko. Ganagpangisaw ang alaga ko. Donita? Kung gusto mo nga idulong ko pa ikaw pa uli sa inyo karon, tama na. Untatin ang ginabuhat mo nga pagnos-nos ang tissue paper sa...
1: Wala. Kabuang sakon. Ang pinanos-noson ko... Among sa tunga nga bayan sang magtimbang niya nga paa.
0: Oh. Inali ka lang ang nagpalamula. Kalimti nga tabo. Kari ka na lang gani. Obdin na lang ako sa balay para nga makailis ang pantalon. Para nga madulong ko na ikaw dayon pauli.

0: Magpungko ka lang, Anay, ha? Madali lang ako.
1: Dito ako sa bintana, ah. Madulom na. Makita na ang mga nagasiga ng suga sa piyak ang mga building. Katahong sambalay ng ini ni Brian. Handom kuman na makaangkon sa amo sa ni katahong nga balay. Pagpunta ni, maabot mo ng adlaw. Gumasarangan ko na magpatindog sa amo sa ni katahong nga balay. Om, nabukas ang portahan sa kwarto ni Brian. Oh, hala, si Linnea. Mailis sa isang pantalon. Apo nga, nag-shorts lang siya, oh. Kanaga-kamiseta. Oh, nag-chinelas na lang siya. Apang ginauyatan gihapon niya ang yabi sa inyong salakyan. Mailis, hindi siya tuod. Kagulo sa isang plano na magkinaugalingon kami.
0: Oh, see? Kadasig lang sa ako, no?
1: Ay, kanay may diri sa balay mo, no? Nga diri mo napilian nga mag-estar. Kataas ang condo unit mo.
0: Gusto ko ang magtagaas nga building. I like heights.
1: Ako naman niya, gusto ko mga suga. Kagang view. Kung pwede lang, gusto ko nga mag-estar sa amusin nga malapit sa tubig. Ay, kanami siguro, no? Wala. Si Brian, ginatulokin niya ako. Ah, nga ah.
0: Kaya na ko pwede nga gusto nga buhaton.
1: Ah? Anong? Kinalukan niya ako sa bibig.
0: Donita.
1: Ay, hala. Ang iyo kamot. Nagalagaw sa lawas ko. Pagkanto sa akong duban. Brian, no.
0: Sorry. I'm sorry.
1: No, hindi ka mag-sorry. Okay lang.
0: Ha?
1: Huh? I mean, wala ka man siyang kinihimok nga malain. Ginkulbaan na ako kay...
0: Hindi ka pa handa? Dapat. Wala ko ikaw ginpilit.
1: Wala mo man ako ginpilit.
0: Hindi ka ginmagpasugot na akoon ko ang responsibilidad sa natabuno.
1: Hindi man lang ikaw may sala. Nagbalos man ko sang halok sa imo.
0: Sweet kagid, no?
1: Ambot ay pamangkuta mga magulang ko nga lalaki.
0: Pilya kagid, no?
1: Ay! Oh my! Kinakus mo ako sang inali.
0: Nagdugang ka umulumul ko sa imo. I'm sorry. Kinanglan ko nga kontrolon ang kagulingon ko. Kung katubang ko ikaw.
1: Ano ka bala? Hindi mo kinahanglan nga mag-sorry. Nagustuhan ko man ang halok mo eh.
0: Halok lang? Hindi ako ang gusto mo.
1: Sa banta mo. Babalos ko sang halok sa imo kung hindi ko ikaw gusto.
0: Kuna mo, ginabaton mo na ako?
1: Wala pa ganay ko mo kay Balong, nagapangaluyag ka sa ako, no? Tapos subong, batunon ko na ikaw dayon. Base masiling ko yung easy to get ko yung asaya sa babae, no?
0: Wala ka mo kay Balong? Nga nagapangaluyag ako sa imo? Daw kinanglan ko gidgali ang magpursige. And no, wala ko ginapaminsar nga easy to get ka. Pinsaron ko nga to the max ang crush mo sa akon. Seriously, Lolita. Kita na bala? Lolita!
1: Ay! Uy! Kaugot sa pag-akos mo sa akon. Uy! Aba, baba! Uy! Bago ko lang ikaw ginbaton, ha? Apang pinaka-beses mo na ako ginalokan.
0: Siyempre, kalugon sa oras. ay, hala. Basi kong ginapangita ka na sa inyo. Dali na. Idulong ko na ikaw.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudloy sa pagpinto. Sobrang gitki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

Nadulong na ako din ni Brian sa balay. Apang wala ko ginabatian, naging hambal niya. Pag nahigugman niya ako. Kag matapos niya akong madulong sa atubang sa Ngamon Gate, dayon lang niya talikod. Kag magbalik sa iya sa lakyan. Nimula man lang gano'n siya ng hambal na mahal niya ako. Ay, ah. Nalainan ko, ah.

0: Bailo kita day off?
1: Panik, bay. Kabalo ka ng mga birthday sa hinablos ko. Mabuli ko sa magulang ko sa paganda sang party sang iya anak.
2: Ati, sige ah. Wala sang problema. Basta kun ako naman ang nagakinahanglan sang bulig mo. Hindi mo ako pagpaslawon, ha?
1: Oo ah. Ikaw pa.
2: Uti, pakadto si Brian?
1: Oo. Ginimbitar ko siya.

0: Tay, si Brian Galio.
1: Boyfriend niya ako.
0: Wala. Siya mismo nag-ako.
2: Ako ang iamay. Apang wala siya makainambit sang bahin sa imo.
1: Kakwan, bago pa man lang anangin kami. Pila ka adlaw pa man lang niya ako hagin baton.
3: Tita Donita, ako mo lang get na ina?
1: Oo. Ikaw si Sarina?
3: Oo.
1: Oh, I hope na magustuhan mo.
3: Thank you.
0: Sige, B. Buksi, para makita mong unod.
3: Okay. Wow! Barbie doll? Kanami, si ni Tita Donita, no?
0: Kanami, matuod.
3: Tito, thank you.
1: You're welcome.
4: Sige na, Sarina. Anak, dito ka anay kay mami mo. Ipakita siya ang dal mo ngayon na.
3: Oh, Daddy.
0: Brian, siya galisi manong Frankie ko. Nung si Brian, boyfriend ko.
4: So, saan pa ka mong anangin mag-boyfriend ni Donita?
1: Wala pa isa kasi mana.
4: Pagsubong ko lang nga nakita ang nawang mo dire.
0: Nung.
4: Sa din ka niyagin pangaloyagan. Sakali?
0: Oh.
5: Anay ka.
1: Kao na ka mo, Donita. Basi kung gutom ng bisita mo. Kung wala sang bakante din nga na misa sa gwa, dito na lang ako magkahon sa sulod.
4: May ginahambalan pa kami.
1: Karoon na lang ka mo sa kilanon, palihom. Parte inis nga ako, nanak. Pakaunon ko na yung bisita ni Sarina.
0: Brian, kari ka. Dito ka.

0: pasensya ka na kay Manong Frankie, ah. Dumatunaw ko sa kahuya sa imo ba?
1: Nagahungo pa ko. Manong man ako, eh.
2: Aw, nandamita. Yutay na lang ko ng spaghetti sa gwa. Maparepel ko, no?
0: Ah, Brian. Excuse na ya. Ah, Tarika Francis, buligi ako.
2: Oo, nang.
0: Madali lang, ha? Pimakandos ako dito sa suludlan. Ay, paliwag ko asang pinggan, Francis.
2: Oo, nang.
0: Ay, napalaka ako. Base bala kung ano naman ang isiling sa mangod ko kay Brian.
2: Oh, ari na nang, oh.
0: Abi.
2: Nang? Sino ato?
0: Boyfriend ko.
2: Daw hindi ko siya gusto?
0: Hmm? Okay lang. Hindi man ikaw ang ginpangaliwagan niya.
2: Eh daw sakit tong giniyang balatyagon mo.
0: Mas adik ka pa ganit tulukon sa iya mo.
2: Nang? Hindi inang boto si Lingon. Wala na niya si Tsura, ha? Kung kaysa, inang mga mabuot nga nawong, mo pa nang mas makaladlok. Man, suludokot na sila mo.
0: Apang hindi siya pareho sa inyo ni Manong, no? Nga wala sang kaluoy. Nagabulosong dayo ng mga nubya niyo.
2: Si Manang, bala mo.
0: He, tama na. O sige na, lakad na to. Iduro ng spag ngayon na. Kaya tinduron ko man yung bisita ko, no?

0: gintulog ako masakit sa ngutod ni Donita. Antes ini nagkuha sa balay.
1: Brian, pasensya ka na ha. Wala gid ako makaibalo. Kudan mga problema sa mga utod kong kalalaki. Hinalin niya ako ginhalukan. Apong akig siya.
0: Sorry ha. Sorry, kid. Napikon lang ako sa utod mo nga to. Nabatehan ko ang inyo pagsugilanon. Hindi siya sakon.
1: Amuganing agin sabat ko siya eh. Nga hindi man siya ginpangaluyagan mo. Sige na. Makaon na kita.
0: Okay.
1: Nga doon na mag-uwa ko sa pangihom ni Brian. Dokasubong pala nga. Bigin ako pan siya nga kaakik. Apang ginapunggan lang niya. Nga hindi man pautwas sa akon. Basi ko nang salala ako. Suno sa iya. Naangpan niya ang mga magulang ko. Pero wala ko sang dapat nga kabalakan. Hindi matudangin siling ni Francis na sakito ni Brian ang balat-tsyagon ko. Hindi.

balain eh. Hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Diyos ko! Dugo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa brand ng butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health!
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
15: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
10: Endless Love.
9: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 10:53 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan na nga itong matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatridium. Kung nagaburon ang aton palanawan, kinanglanon na itong magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang suplemento nga mayaras ang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon sa aton nga mata, agod nga magapabilin nga mangin masanag, kagahilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa

Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Martes ng edisyon. Betsa 28, ika-apat kagkatapusan ng Martes para sa ikapito nga bulan sang 2026. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters nga padawi nga nagasuporta diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo mainit. Sa siling nga mga inoras, bagay din sa mga nagapanglabas sa siling nga aga katropang dyan rin. Putob sa mga may lalabhan ni bulad it mayad parang magmala. Sa aton siling nga mga drivers, sa aton siling nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton siling nga aga, kamusta nga aton siling nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda. Okay lang ang aton sa nga pagbiyahe na hinay lang kita sa pagmaneho sa nga inyo sa nga mga salakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Bisan na hinay lang ang importante nga makalabot sa destinasyon ng aton sa nga mga pasayro sa mga drivers. Safe ang ila sa nga pagsakay sa mga salakyan. Sa aton sini nga pangalagad sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. Sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. And sa aton sini nga mga katropa sa nagahiwat sang kafiestahan, happy fiesta. Muna nga mga binulan katropan dyan, rin daw malakalaka na sang ang selebrasyon sang fiesta. Kaya ang pinakadamo gidyang naga-fiesta, naga-umpisa katropan dyan rin, Marso, Abril, Mayo, hasta Hunyo. Di ko may mga fiesta pa sa sining mga binulan o tumtum sa masunod ng mga binulan. At malakalaka na unlike sa mga bulan sang Mayo kag Marso nga damo sang fiesta. Anyway, sa aton sining pagpangalagad, nagapamati ka mo, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Mabatian kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sining Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. So buman sa aton sining YouTube channel, please like and subscribe sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kagsama nagapamati man sa aton via XFM Radio Network nga application sa mga overseas sa Filipino workers naton nga nagamonitor online. Welcome sa Martes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Sa mga balita nga aton sa ring pagatutukan sa subong aga, ti ang iban daw wala pa halos mahawasan sang State of the Nation address sa aton sa ring presidente. Kahapon, officially katropang January based sa record ang sona ni President Bongbong Marcos kahapon naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos. So kun lang taon naton katropang January ang aton nga time ya gani gapon isa ka oras kag 27 minutos. Pero ang official record nagapakita mga katropa nga yara lang sa 1 hour and 26 minutes. Mga estimates ang aton sining mga kauturan santo man sa ginpagwa sang ano ni sang press secretary nga si Attorney Clara Castro ay mga dira sa 1 hour and 20 minutes pero naglapaw no mga 1 hour and 26 minutes mga katropa. So muna ang official record. So may mga ginhambal kahapon ang presidente nga
ginpalakpakan kag may standing ovation so far sa naobserbahan tayo gapon ang mga kongresista o mga nagtambong sa zona kahapon nagpamalakpak kag nag-standing ovation sang ginanunsyar sa presidente ang pagkakas sa systems laws na no? Katropan dyan Ray sa bill sang kuryente kundi sa inyo sa din mga bill sang kuryente makita nyo da bisan diin man private man na or sa mga electric cooperatives makita nyo da ang systems laws ang ginapasan sa aton sa din mga konsumidor sa kuryente, pribado man o kon kooperatiba, tinako pa na katropan dyan, Ray mo. Makon mo na blang systems laws nga pasanon sa mga konsumidor kag bisan wala mo na iya magamit, no, gina-charge dira sa mga private nga kompanya sang elektrisidad kag sa mga kooperatiba ang ginatawag nga systems laws. Isa ina kahapon sa mga ginpalakpakan kagin dayaw no gin may standing ovation ang mga nagtambong kahapon sa State of the Nation address pero sa mga reaksyon sa aton sidi nga mga kauturan ate expected mo na naya katropan dyan Ray nga kon kalyado yan ni PBBM masiling ati pasado ang ginhatag nga grado katropan dyan Ray pero sa mga medyo critical naman iya sa administrasyon ni PBBM ati ginhatagan sang bagsak nga grado no? Ang mga medyo critical sa administrasyon pero tinatural ang mga kaliado sang administrasyon niya tinagahambal nga pasado ang iyang grado nga ginhatag sa iya sering State of the Nation address pero gapamati man kita kahapon sang State of the Nation address so far kapareho sa ginhambal ya una no nga siling pasabog abi katropan dyan Ray nga masiling parte sa flood control controversy ang sa dinti ginatugyan na lang sa presidente sa ombudsman kag sa mga concerned nga mga ahensya sa gobyerno ang pag file or malapit na katropan dyan Ray nga pag file sang kaso patong-patong nga kaso against sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero waay pa yas ang kaso ati ang mga may kaso naging filean sa nga kaso di natural mga anay opisyal sa nga Department of Public Works and Highways no? Mga kontraktor nga kuno kasabwat sa kawatay sa pondo sang flood control pondo sang gobyerno para sa flood control Centro. Di ang iban nga mga kongresista nga nagapamati kahapon may gahambal nga daw wala manggid sang bag-o katropan dyan Ray no? Sa State of the Nation address sang presidente di may ang isa to sa magina pabugal niya ang parte sa mga electric vehicles nga ginatalana na mag-operate katropan dyan Ray kag sa aton sila nga mga tagpalamati diri sa aton sila sa pungsod ang pag Centro. Ang problema parte sa
sa pagtaas ng presyo ng petrolyo daw. Way mahatagan gid sang klarong solusyon or ano ang plano sang aton sa ring gobyerno. So pila lang ina sa mga reaksyon no sang aton sa ring mga kautoran ti I don't know kung ano ang reaksyon sang mga electric cooperatives and also sang mga private nga mga kompanya sa nga naga-engage sa negosyo sang elektrisidad sa mga epekto sa pagdula sang systems loss nga ginapapasan sa mga konsumidor mga katropa.

Pag hambal kahapon ni President Bongbong Marcos, ginantaw ko ang bill sa elektrisidad bla. Ang systems loss, kadako galing ito pang-genre mo. Kadako sang systems loss nga gina-charge sa konsumidor. Tiya makon mo, every konsumidor, palariyo ang, like for example, sa Eleco 1. Ah, mag-ano kadamo sa mga konsumidor sang Eleco 1, amo man na. Ah, ang pag-charge sa gina-charge nga systems loss. Halimbawa, bikiron sa isa ka kooperatiba, just like sa Eleco 1, bikiron pang genre, may mga ara sila bikiron sa butang mo, mga 5,000 ka, ah, ka mga member consumers. Te amo man akadamo sa mga member consumers nga i-charge sa systems loss nga ginapasan Sentro. Ah, sang mga member consumers sa aton sa mga tagpalamati. Bebe, sa mga nagapamati, abi sa aton, ah, lantawan nyo, bacon pilang systems loss nyo nga gina-charge sa electric company or electric cooperative. Pag just in case nga mag-aumpisa na ang pag-dula sang systems loss, ano kadako ang mabuhin sa inyo nga electricity bill? Di mabalanta ni sa masunod nga mga billing period sang elektrisidad. Last 11:07 ang aton oras sa diretso aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Iban pa karon nga mga balita, update sa SONA aton ina paghahambalan diretso aton nga pagpangalagad. But diretso kita sa mga talalupang don nga mga balita lokal aga pa. May senior citizen gagintiro sang riding in tandem sa barangay Puentes, Anilaw, Iloilo. Patay ang senior citizen nga ni sang gintiro sang riding in tandem. Ang report mga katropa nga daw mag-attend ini siya sang hearing antes nga gintiro ang senior citizen nga nagasakay sa iyang motorsiklo. Ibaloon tani kiron ang latest update kay ongoing pa ang paghimo sang imbestigasyon sang SOCO nga nag-respond dito sa barangay Puentes sa Banwasang Anilaw, Iloilo. Ang barangay Puentes ni daw last barangay si Girone and the adjacent barangay niya sini sakop na sang banwa sang Banate. That is why kina ang unang nagwa nga mga information nga sakop sang Banate ang insidente nga natabo, no? Shooting incident mga katropa. But sa dalayon nga pag-conduct sang investigation sang aton sini nga mga katropa reporters, it turned out nga natabo gali sa barangay Puentes sa Anilaw, Iloilo, not sakop sang vicinity sang Banate. So check tari kiron ang latest update kay may mga recoveries dito kay nakatupan dyan rin, no? May mga live ammunitions pa nga na-recover sa crime scene, kaga makita ang pagkatumba sang motorsiklo nga ginasakyan sang biktima. Sa aton sini nga mga katropa, higad lang, kung nakita naton gani sa video katropan dyan rin nga datikli populated nga lugar, damo sang pamalay. So kung damo sang pamalay, imposible nga wala sang may makakita sa sini nga insidente sa aton nga mga tagpalamati. Aton ini check karon sa dili madugay ang dugang pa nga mga updates sa aton siring pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa iban pa nga mga balita mga katropa, basi malapot naman karon si Dr. Cynthia Parcon Dario, ang head sa Public Employment Service Office sa idalom nila ang Task Force Bulig Ilonggo Help Desk.
kay madumduman yung kahapon.

0: Gintala, kahit ani, ang pagpangayo sang bulig sang pamilya. Pagpangayo sang bulig sang tagadingli nga asiman nga ang ila sini nga barko naigo sang pag-atake sang drone. Dito sa Ukraine mga katropa. Te ang pamilya, according sa report nga nagpadulong agod nga magpangayo sang bulig sa opisina sang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk. Para mapadasig ang pag-repatriate sang Ilonggo Seafarer nga ni nga crew sang barko nga naigo sang drone sang magpang-atake ang Russia dito sa Ukraine mga katropa. So base malapot na kiraon na dugay-dugay si Dr. Sincha Parcondario and ano ang assurance, ano ang mabulig sang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk. Kay dalang pananiya katropan dyan, Ray, ang Task Force sa Bulig Ilonggo Help Desk sa Idalom sang Public Employment Service Office. Ang Ilonggo Task Force Ilonggo Help Desk inisyagin established sang Iloilo Provincial Government nga bisan hindi ka man ganit taga Iloilo for as long may mga nagasaka kag may mga nagapangayo sang bulig dira sa Task Force Ilonggo Bulig Task Force Bulig Ilonggo Help Desk ginaakomodar ini kag ginafacilitate sang Iloilo Provincial Government. In fact, hindi lang taga probinsya, may mga taga city, may mga taga iban nga probinsya sa Western Visayas nga nagakadto dira agod nga magpangayo sang bulig. Now, ining pamilya sang Ilonggo Seafarer nga ato subong sa iban nga pungsod or aga pangayo sang bulig nga ma padasig ang pag-repatriate sini sa ila kay ang kumpanya sa baylong buligan sila daw bukot mayad ang manning agency sa siling Ilonggo Seafarer nga nagapangayo subong sang bulig. So dugay-dugay base malabot na si Dr. Sincha Parcondario diri sa aton siling pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Istoryahan taman karon ng update parte sa sa duwa ka datukmo kag punay ba? Ang tukmo kag punay iya naga halukanay lang area sa kabastyan ng mga klase sa mga tao no. Sa publiko kag tapos masanag pa katropan dyan Ray. Masanag. Ti imaginon mo, actually may video kita nga nakita. Agaling medyo malayuan katropan dyan, Ray, ang pagkuha sang video, bala. Pero makita mo ang action nga ginahimo sang babae nga nagapungko ang lalaki sa bangko nga ni nga made of concrete. Kag tapos ang babae nagasakay. Balaan nyo na ako anong ginahimo. No? Pagkatapos ang nagakuha siguro sang video basi dire sa piyak bala. Sa aton sini nga mga katropa. And according sa report nga ining duha do mga estudyante ko no, although ati hindi kita maka-confirm kung estudyante gid man. Pero makita katropan dyan rin nga move ang babae mo aras sa babaw gapungko ang lalaki nakabayo sang itom nakadilaryo sang itom way man sila nga nag all the way gid katropan dyan rin ang ang lalaki o ang babae pero ang babae abi nagapalda. Tuki on lang gamay. Gintuki lang gamay. So istoryahan ta ni, no? Kay check ta ang latest update with katropang Jan Jansen Crisostomo and katropang Era Espinosa. Bo grabe ba? Katropang Jan Ray. Katropang Era kay si katropang Jansen. Then identify gid man kon estudyante or din eskwelahan eh. Ah. Pero seriously speaking, sa atong sering mga tagpalmatikon, nga ginatalakay tanay tungod nga pahuluya. Di ba? Ano, hindi nyo gid mapunggan ka damo sang pwede nyo da chickenan. Ah, sa atong sering nga mga tagpalamati, araw-araw man tinyo nga, hindi nyo gid mapunggan? Grabe. Ah, kasanag pa kaayo. Ah, kitaon mo. Te ang reaksyon sang city government ginpahawanan. Ihawan na to subong. Ano kaya bi? Kung di mag-controversial, wag ginhawanan, no? Oh, ginpalipod-lipod lang, abi. So, istoryahan ta ni Dugang sa aton sila nga pag pangalagad. Esplanad, no? Sa esplanad, kadamo gidya sa mga nagkakatabo sa esplanad, no? Nagligad to, dira sa may esplanad man to, no? Siguro ti, why guro tawo na da katupan dyan, rin nga nagasayo, gid bala. Ang nakon nga, ang masiling ang iban nga, hindi rin lang kita, okay daw, magasto ka pa. Centro. Oh, konsika tropang Rodolfo de Lapos. Pas nga no abi kay puwerte ka mahal sang mga lodging house nga pila ang nga pila subong ka tropa Rodolfo ang lodging house haw. Tingsa gyud kay wide ko idea kon pila ang lodging house abi. Ano kanina may 3 hours and 24 hours no? Pila ang 3 hours subong? May idea ka? Katropan dyan kay. 3 hours? O, gani, pila? 300? Last mga sulod, 300? last mga sulod? Tapos, ang 24 hours, pila? Sinsyagin kayo mga faithful kami, abi. Sa aton din nga duwa, daw duwa mo lang kita i-faithful, no? So istoryahan ta ni Dugang sa aton sila nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Siling ni katropa Rodolfo de Lapos, siling niya 290 plus taxi mo padaan. Te mga pila na tanan katropa Rodolfo? Are be, mangkoton tabi si katropa Rodolfo de Lapos be kaya iniya may ano gini siya? May idea gini ya? Katropa Rodolfo, pila halimbawa, be, ang na-mention niya di 290 kuno ang 3 hours. Di ang plate, mga pila tanan, butang mo mga budget, be, mga pila, mga 350, kaigo na na. Ay, maaan na lang kaday, ah. 290 kuno ang 3 hours mo, T plus taxi mo pa. Butang mo para safe ka. Mga 400 or 500 si mo budget ah, no? Centro. Budget mo 1K, bonano man akon man. 1K gidang budget. Tinga 1K kay 290 man lang ang 3 hours. Ang lodging house siling mo. Yang taxi butang mo bi mga 200, bi mga 500 gyro, pwede na na ah. Kamahal man ang budget imo katropa Rodolfo magsa kalibo man. Karon mamuno ni ang aton sa mga XFM taxi patrollers nga makingintos okay na. Pwede ah. Ang aton lang ang akto bala, no? Ang akto sang duha makahuluya. Sa kada in public place sa pampubliko nga lugar na no nga So istoryahan ta ni Dugang, no, sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Last 11:21 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Ma-break kita na sa aton sini nga mga tag palamati. Be. ano ni mo yaman? Amo na ang itsura? Amo na? Ha? Again? Again, imbinto lang. Pero not good, no? Not good. Sa aton sa nga matag palamati. Balikan, tani ang aton sa nga pagpangalagad dire sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Hindi nga bahin sa aton nga pagpangalagad, buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mayong balita sa aton sa nga mga katropa kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa available na sa Mercury Drugstore. So sa mga kautoranta na nga nagapamangkot kay isang nagligad nagapamangkot sila kung available ni sa Mercury Drugstore. Available na ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen sa Mercury Drugstore. Ang kape sa magwapo kagang kape sa magwapa. Kaya nga makasiling kita nga mo ining kape sa magwapo kagang kape sa magwapa bangod nga ini ang mayara sang mangustin o kon santon, may turmeric, may real coffee beans, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may garlic, no? Mga health benefits nga makuha naton dira sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Hindi lang sila nga makapangapi ka, makapainit-init ka sa imo sila nga sulok-sulok, kundi ang panumdumonta as always ang health benefits nga makuha naton bisan sa pagpangapilan. So Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, dira na dira sa Mercury Drugstore. Available na da para sa aton sila nga mga katropa. And available man ang aton sila yung Santon Plus Coffee Mix, ang original nga Santon Plus Coffee Mix. Mamaya ka sa mangustin, moringa, kaga soya extract. May Ice of Labon nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton siling alawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances kag sa makalalaki na naman nga mayara sang prostatitis kung paghubag sang prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix ang kape nga para sa mga diabetison, ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Sa Premium D3 Coffee Mix nakapanga peka na, naka-vitamin D3 ka pa. And remember, stevia ang sweetener sang Premium D3 Coffee Mix sa aton sila nga mga katropa. 11:24 ang aton sila nga oras. Good morning sa mga taga Just Doing Eatery, sa mga nagapanyaga dira sa Karinderia, kay Ma'am G.G. Doronila, and also kay Misteria sa mga nagapanyaga. Good morning. Also sa kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Kamusta si Paring Boy? Ay kakapamasyar to Paring Boy sa clinic. Dugay-dugay man si siya naman sa kay Marihilen, kay Kagawad. Ano yan, Marih, mapa-clinic ko anay. Mabakal ko sang Santon Gold Coffee Mix. Tidala naman na dadayon sang turbo eh. Sakupa ko pre. sa kay Paring Boy Mortel nga nagapamati na sa aton kay Marie Helen. Sige mga mga mensahe balikan ta niya sa aton sini nga mga taga palamati diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sini nga mga commercials. Sa please stand by.
1: XFM.
2: Yes to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins. Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
3: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2Gain. Dapat Dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health. Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: XFM.
11: Happy
1: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Madiet na kubuhas ah.
18: XFM. Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:33 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad pabalik sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Standby ka tropang Romela Paklibar sa update sa siling shooting incident nga natabo sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, sumunggilang aga, no? Kay may update kita. Good morning, Anay. Happy listening sa kay Rowena Espilio Manuel. Good morning, sir. Shout out sa mga upod ko nga nag-aobra kay Grace Mariwick, Marites, kag Helen Jomar, and kay Junior, kay Roger, kag Roger, from Rowena, taga Luan Group. Good morning, no? Halin sa kay Rowena Espilio Manuel. Kay katropa Rodolfo Dilapos, good morning. Kay katropang Jimuel Dilitda, no? Mga XFM Taxi Patrollers naton. Kay Apple Tabanda, good morning. Also sa kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning. Kay katropa Vibes sa Kadayunan, kay Babin Bob, good morning. Dira pa shout out sa Maymay Bukuhan, kag happy birthday kay ay birthday kay subong ni Sir Jimmy Berdin na Charisma. Sir, happy birthday subong adlaw, no? Salamat kid sa pag monitor, no? And happy birthday sa subong adlaw sa aton sa ning mga tagpalmati kay Sir Jimmy Berdin Charisma. Check ta kasi katropa Romel, katropa nga Jan Ray. Check ta sa line number 1 si katropa Romel Paklibar, update mga katropa sa shooting incident nga natabo sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, subong aga. Katropang Romel Paklibar. Live report. Katropang Romel, sa report, please proceed.
1: 18 ang pilas sang biktima nga si Danny Cornel, 62 anyos, ang biktima sa shooting incident dari sa Barangay Puentes, Anilaw, Iloilo, alas 5 pasado kayo na sang aga, Katropang Mario. Ang biktima ang halin sa ila sininga balay sa mga atin kuntani isang iya hearing sa Barotac Viejo MTC, Katropang Mario. Sang nagangkasanay sila sa sininga bata kag may nag-ingod nga nagangkasanay sa motor kag gintiro ang biktima. Una nga tiro sa biktima, natumba ang motor nga ginasakyan nila, nakalagan ang biktima sa iskinita pasulod sa isa kapuloyan diri man sa Barangay Puentes, kagin lagas ang suspek, kagin tiro hasta nga mapatay, Katropang Mario. Na-recover sa lugar ang 16 tanan ka bala sang compatible to 45, duwa diri ang wala kalupok, kag 14 ang empty shell, Katropang Mario. May ginasunod subong ang gulo ang katapos ang pulis sang Anilaw Municipal Police Station sa pagtiro patay sa senior citizen diri sa lugar, pero do hindi pa kahatag sang tuloy ni investigation ang Anilaw Municipal Police Station may kang tanan sini, Katropang Mario. Portion sang interview naton sa 12 anyos nga si Dan nga upod gid ukon ang kasang biktima sa iya sini nga motor sang gintiro sila sang mga suspek, Katropang Mario.
2: Sa nalaglakat na kami, nalag-ilag sa mga motor. Kung dito, sa nalag-ilag na sila sa mga, dito na lang nila kami ipantiro. Pagkatapos na to, sa sobra namin kakulba, naglumpat kami sa motor naman kag nagdalagan pa sunod. Sa araw na hindi sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, ara na sa butag at ang kapin ko. Dala sila.
3: So pero sa nagkasakay ko sa motor,
2: hindi ko dito
3: nagtiro. Ang aso po
2: na ito. Duwagid sila.
3: Duwagid sila. Oo. Uli, dito ka mga ginitatay.
2: Halin kami sa balay naman. May hearing kami tani, sir. Sa Barotac Viejo.
3: So, paano kami dito nakahapit?
2: Ito yung nakitaan din naman nga may tawa dito. Ito yung nasitorya lang bala si Papa, isang gamay lang. Ito yung kami ang kabalo nga mo, tulad yung matawa.
3: nakilala mo ang anong itsura ng mga tao ng virus kay Papa? Makilala mo anong forma nila?
2: Ma-describe sa mga dyan? Ang lalaki na nag-drive, nang nakatabon siya, nakabunit siya, nakakalo. So, hindi ko rin nakita ang tura. Yata'y tambukon siya ng lalaki. Ang lalaki na nag-aangkas, wala siya sa bunit na nakakalo. Nakita ko ang tura. Lagi malamon siya ng lalaki. Kaya ang iya-iya nga pang hulag. Pasko na ano pa, ng lalaki. Pagpaskong pa.
3: Pero sa nakita, sa lalaki ito, nalatiro kay Papa, hindi mo siya kilala?
2: Hindi.
3: Why mo siya nakita at itala sa inyo?
2: Wala.
4: Dahil kapag nanginig na attend sa may court, sa Barotakwe?
2: Damo naman, ma'am.
4: Adam, may kontra niya si Papa?
2: Naliban sa mga...
5: Sang preview si Naga, may naka-score dyan si Papa mo, sang
6: interview naton. Portion sa interview naton sa kay Dan, ang Dusia News nga
0: ba? Amo gini ang upod ya?
6: Ang biktima. Yes, amo ning ang cast niya, Katropang Mario.
0: Aha. So kita, kita yagid ya kung amo Katropang Romel ang pagtiro kay yes. Tataya.
6: Yes, kita yagid. So, ti subong nag-doin din siya mapahamtang Katropang Mario. Dari sa... punarya diri sa Banuasang Banate nga nagalantaw sa Yasiningamay nga nagahigda Katropang Mario. So ti subong do may lead naman ang pamilya kung sino gid ang responsable abi pero do hindi pa sila gid makahambal kung sino ka Katropang Mario kay ti hindi pa nila mabuyan on air kay ti, sige paghihapon ang investigasyon sang katapos ang pulis ang Anilao Municipal Police Station.
0: Pero ano ang gulo initially kay Tropa Romel?
6: Do amo ang ginasunod diri sang pulis do hindi man sila gid kato mod pa Katropang Mario pero ang pamilya ya nagahambal nga do dira sa hearing nila.
0: Anong paano nga nagka-hearing? Anong kaso ni Katropa Romel?
6: Ang background lang sa nakuha naton ng information do may nag-file nga kaso sa biktima do Grand Street sa do pamilya Manila tapos do nag-file man kaso kay do kaagi stripping ang balay sang biktima dira sa ilang barangay tapos nag-file sila kaso sa suspect nga nag-stripping ang suspect diri man sa Barotakwi o NTC ang muna ginahiring nila Katropang Mario.
0: Okay.
6: So do ang muna ginasundan nga motibo sang pamilya at sa pulis hindi pa sila kakag-statement subong partikular ang hepe sa kanila Municipal Police Station Katropang Mario.
0: Kay ko lang tao naton Katropang Romel based sa ego ya ha. Makun mo mag 18 ka ego?
6: 18 dala intro na Katropang Mario.
0: May lapos. Okay, may lapos. So kun na recover nga empty shells 16 so definitely mga 16 ang ego niya tanan nga
6: tanan nga naglupok.
0: Nagsulod sa lawas ya?
6: Oo, posible. Depende na sa pagdetermine sa pulis Katropang Mario kay Ari Tomanding Soko nga naga-practice sa bangkay sang biktima Katropang Mario.
0: Kag hindi basta-basta Katropang Romela, kung ang taon mo kung hindi kasakit sang buot Katropang Romel, isa duwa ka tiro siguro no, pero kung kapareyoso ni sa sitwasyon nga pagtiro sa iya pagatumba nagdalagan pang biktima pagkatapos ginlagas pa kag ginfinishing pa sang sospechado daw hindi basta-basta siguro nga kaakig na Katropang Romel.
6: Yes, may information kita nga nabaton nga do ika third time na ni
0: ay katatlo na.
6: Based sa pamilya Katropang Maria.
0: Okay.
6: So yun nga balita, ginadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Visionix Plus Premium D3, Kaltor Bolitari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Pagdipas, XFM News. Live report
0: Centro. Dapat yan mga katropa, ang report ni Katropang Romel Paklibar, update ini, interview sa bata sa biktima nga upod niya at the time sang matabo ang insidente. Hindi basta-basta, makun mo 16, no? 16 ka mga empty shells ang na-recover sa crime scene. So kung 16 ka basiyo, ginapatihan nga compatible sa armas nga kalibre 45, wow, hindi basta-basta nga kaakig sang sospechado sa biktima. Kay kung ordinaryo lang yung katropang genre nga pagtiro, isa duha guro malagyo na yung sospechado. Pero the fact naging sigurado gid ang pagpatay sa iya, nagpalagyo na siya, ginlagas pa, kagin finishing pa, wow, tama siguro ka sakit or tama ka kaakig siguro sang sospechado sa biktima katropang genre. And ang bata nakita niya kung paano gintiro ang iya siling tatay. And based man sa background tido, ikatatlo na ni kabeses nga natabo, according sa report ni katropang Romel. So kung katatlo kabeses, ikatatlo ni, sa ikatatlo nga beses, di, napatay gid. Siguro ti sa lugar ni, hindi man imahimo nga wala sa mga CCTV, kiti daw tikli populated, kaya may mga establishment man sa binit sandalan. Basi kung mayara sa mga CCTV nga mahimo makahatag sang lead sa aton sila nga makatapos ang pulis sa pagsulbar sa siling kaso. Pero according sa report ni Katropang Romel, ang biktima ang mayara sang kaso. Ma-attend kung tanin siya sang hearing sa subong aga. Ti upod niyang bata niya mapakadto sa hearing, pero gin sunod kagin tiro sang riding in tandem duhagin, no, ang sospechado. Last 11:45 ang aton oras, ti hindi pa subong makahatag sang update pa or dugang imbestigasyon ang aton sila makatapos ang pulis, kay ongoing pa ang pagkandak sang imbestigasyon sang SOCO sa crime scene. Sentro. Last 11:46 sa aton oras, sa diri sa aton sila nga pagpangalagad sa sentro, sa piyak nga bahin, sa Iluan, tabi katropan genre, si katropan Jansen. kay na, batian ko sa kay katropan Josel. Si malibre kon ano to? Libre ang chicken joy ko na ma-identify, makuha ni katropang Irag, di katropang Jansen, kung diin tong eskwilahan. be, check ta si katropang Jansen, be. Estudyante, good man. Check ta ang report with katropang Jansen, Krisostomo, na-identify, good man. Okay daw, purma, estudyante, good man eh. Confirm gid man, estudyante gid man. Check ta si katropang Jansen na Krisostomo, update ni sa hindi niya lovers mo na magkahagugma sa Esplanad. Katropang Jansen,
7: katropang Mario, based sa itong development sa ininga na tabo, no, nga or nagakalat subong video sa Iloilo Esplanad 11 drina di sakop sang barangay Progreso sa distrito sang Lapus, katropang Mario. Again, confirm yun yung estudyante sang isa ka high school.
0: Uh-huh.
7: Probably either senior high school or junior high school, katropang Mario.
0: Uh-huh.
7: Pero on for confirmation pa ini, no? Kung nailagin man ini nga estudyante.
0: Pero according sa report, estudyante.
7: Oo, estudyante.
0: Konfirmado ng estudyante.
7: Oo, kag ang ini nga uniform, amun pala yung ginaton, kay based man sa mga ginpamangkota na itong katropang Mario, duwa ka mga eskwelahan ang posible
0: nga, may kapareho nga uniform.
7: Uh-huh. Hindi labi na itong maanugid, matulid gid bala, kahit depend, hindi lang natin sure kung same gid nga color white ni siya or daw dirty white katropang Mario ang suksok sang
0: blouse,
7: nga daw blouse sang babae. Kahit ang lalaki ni katropang Mario is naka t-shirt ni siya nga itom, kag naka slacks, kag naka black shoes. And then ang babae, amo ni siya ang medyo ano gid, kay ti ang iyang suksok is uniform gid ya katropang Mario, either dirty white or puti nga may ID katropang Mar. So gintry naton nga i-check abi kun ano no kun diin nga mga eskwelahan ang posible magpareho ang ilang IDs kag may duwa naman kita nga naibaluan pero for confirmation ani katroho Mario syempre hindi naton ani pag i-bulgar kun diin gid no para maano gid naton kun sa ilagin or ilagin ng estudyante ang ini nga mga or ang duwa nga ni nga nadakpan or na aktuhan dala sa may Iloilo Esplanada katropang Mario. Pero sa ito nga pagpakigangot kay Gina kay purong barangay Janeline Loberas ayaw nga naging confirm nga madamugid man nga mga estudyante ang nagatambay dira especially kung hapon hasta na mag-gabi katropang Mario. Lain-lain nga mga schools nga nagakadto dira so may mga lapit abing nga mga eskwelahan nga sa palibot no sang ini nga barangay Progreso Lapos kag sa naman sa iya nga ti when it comes sa muning nga mga aktibidades sa mga estudyante may possibility nga ti kun kapin pa kun duwa lang sila to dito ka Tropa Mario di man siguro posible nga may maano gid no may mga himuon gid sila nga kamalamalahan ka Tropa Mar pero sunod sa iya nga bilang ano man solusyon nga para hindi na ni maliwat ang natabo iyang dugangan ang oras sang paglibot sang mga barangay tanod sang ilang barangay sa among area Katropa Mario kahit ikon lang taon gid man naton kun wala gid man or kun ano abi kun halimbawa kung magkadto ka didto hindi mo mabalaan nga may tawo gid man gali sa area kay,
0: damo ano mo no damo hilamon mo no
7: oo tagtagas ang hilamon kahapon ni siya subong tigin hawanan na gid man didto
0: reacte bilang ano na niya bilang reaksyon na niya sa natabo no kunwari sa may natabo nga kontrobersiya ang kapersonality why mahawanan
7: dako ang posibilidad kay Tropang
0: Mark why talupang dan
7: okay based sa itong follow-up sini gin-check man natin sa Iloilo City Government based sa ilang sa information wala pa rin siya na turn over sa city government
0: dugay so, na ibang ganito ba na dadugdugay
7: do wala pa rin na i-turn over amo na nga gamay palang gin nga mga do tawo man ang nakabalo sa muni nga lugar ka to. Kung hindi mo siya kadtuan or hungdon, hindi mo siya mabalaan nga may ara galing esplanada ra sa muna nga area kahit maagi kagid anay sa private nga area sang ano mo boat club, Iloilo Boat Club.
0: Mm-hmm.
7: Maagian mo gid before kani maka direct nakadiretso sa ini nga esplanada Katropa Mario tapos wala na ni siya.
0: Isa lang Katropa Jansen, aton ginadalatan ni sa tinutuyo nga ma-aware man lang aton sa nga mga kauturan. Kahit makita mo nga adlawon mo adlaw kasi tama ka sanag.
7: Yes.
0: Oh.
7: Amo na possible kontra pang Mario sa naman kay Cap Janeline Loberas nga dakong posibilidad nga from 2 o'clock hasta pagkahapon na ni dira natabo ning aktividad nga ni. Kahit kung aga Katropa Mario tama kainit dito. Direct tagad nga init pero ang bako ko kadi kung basi kung mga hapon do lipod-lipod naguro bala ang init ang adlaw oy ano na namin na dito mag tulutambay gid man especially kung wala ka na klase wala ka na sang ubrahon ti dito gid matambay so may gabay kita dira nga ano no may portion kita sang interview with Cap Janeline Loberas kay subong nga adlaw katropa Mario pay patigayon sila nga meeting with ano lang kung kay upod si Mayor Raisa Trenas.
0: Patawag sila.
7: Pero ginpatawag sila dito sa City Hall para man mistoryahan ang posibleng nga plano about sa ining natabo Katropa Mario. So ito niyo pamatian.
8: Hapon nakita ko sa video bala sa akong cellphone nga regarding sila asang skandal nga nagagawa. So, ginpasuguan ko kahapon ang ako nga kagawa sa peace and order nga subo nga aga gadtuan niya. Kay kagapon, hapon naman, pagkapin pa si kagawad ko, wala di rin akong pagadtuan ko kasi lang ko aga naman gadtuan. So, si kagawad reagasan, aga pa to na gadto, kaging lantaw yato ang lugar nga natabuan sang ina nga skandal.
9: So na-confirm gid man nga sa inyo nga area dito na tabo nga sa dito sa Esplanad.
8: Oo, sa amon gid ito nga area, gingadtuan to sa gagawad kag sa amon gid nga area sa Progreso ang Esplanad.
9: So far na identify na abi ang ini nga mga estudyante.
8: ang makaibalo lang guro ang nag-video. Kay blurred man ang video mo. Ang chikard to, ang palda. Kay tanan, damo, may eskulahan nga chikard ang palda nila.
9: Pero na-confirm niyo, abi, like kung mga taga-diri siya or ano, din siya kiskwela, abi?
8: Wala man, kay itong nambal sa mga kabataan, hindi man niya sa ang estudyante sa Halandoni, kay tilapit sa eskulahan sa amin, hindi man kuno uniform sa Halandoni.
9: Okay. So, posible nga, ano, abi?
8: Pasi sa iba niya eskulahan.
9: Sige. So sa subong kape, as you know, nabalaan natin may meeting ka mo later on. Ano niyo yung posibleng matabo, Karon Cap?
8: Kay subong aga, may meeting ko sa City Hall. Ma-meeting kami karong mag-abot ko launa. Kay ma-emergency meeting kami regarding sinasang natabo. Kay actually, kada gabi, may mga tanod ako nga nag-duty. Pero hindi lang gili dapat, kili nga gabi lang ang duty sa mga tanod ko subong. Kay isang maadlaw, may kakatabo, igali nga hindi amo.
9: Sa amo na nga area, Kap, ano na siya, daw, ano na no, daw, iya na gina isang city government or ano na siya? Di nabantayan yung naginadang area sa buong?
8: Di kay bilong pa man sa barangay ko. Actually, dira, may mga GSO, manada sila nga nagalimpyo. May nagalimpyo, nada aga kaghapon. Ka mga sweeper, wala naton. May ara na dira. Pero wala lang ikaw kabalo kung may
0: duty na sa mga
8: Green Guard. Kaya sa nabalaan ko lang yan, may nag-maintenance sila nga taga-GSO.
9: So, meaning pwede na siya makatuan sa mga tao dira. Na human na gidman ang okay. Area ka.
8: Actually, human na gidman. Kaya damo naman nagalagaw-lagaw. Wala lang ko kabalo ko na turnover na nila sa city. Pero... Mamala eh. Bisang ka to, ano to na mo? Ito galagaw-lagaw ko napon.
0: Sige. Nabatian si Punong Barangay Lobera sa katropang Jansen.
7: So may mga pahanumdum lang si Cap, especially sa mga estudyante. No? Basi wala lang nadakpan, pero mga nang ginahimo. Pero mas mayo na lang ko, no? Nga magpauli na lang diretso kag magbulig na lang sa ilang mga ginikanan.
0: Pero ang hambal ni Cap daw hindi tamo to sa eskulahan. Gagin o sisa niya.
7: Ginisisa na lang ato pa mar, ginpabangkot man ang mga estudyante man nga taga ano man.
0: Pero hindi dapat lang guro sa estudyante, dapat dito isa sa
7: eskulahan.
0: Eskulahan gid, no? And then ang another nga eskulahan nga daw Solosanto man ang uniform, dapat padulungan Manila.
7: Yes, amo na ang ongoing subong nga follow up and confirmation man katropang Mario sa amuning mga estudyante kay tigin kadtuan man aton kagina so na masila hindi man kuno ilang estudyante.
0: Ang isa lang daw galing katropang Jansen, butang mo abi ma-confirm nga amo na ang eskwela no galing ti base buhi na or biyan na sa control sa school no. So ang may responsibility gid na dira supposed to be ginikanan nga i-monitor nilang kabataan nila.
7: Oo, mo gid katropang Mario.
0: Kag ang sa part naman niya sang city hindi lang sila yung kainanan to nila naging tinluan kay nagkontrobersiya na.
7: Yes, Katapamar. So, bantayan niyo ang dugang sining mga updates sa ibang pagiging mga news and public affairs programs ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Upod sa patrol, katropang Era Espinosa, ang ininga balita ang inadulong sa iyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Sinkersostomo, XFM News. Live report.
0: Thank you, katropang John Sinkersostomo. Wow, alang-alang gid si katropa Rodolfo, ma-check patakong tadi sa aton sila nga XFM Taxi Patrollers and kay Doc Cynthia Parcondario. So yun siguro, itawaganta na lang sa aton sila nga pag-pangalagad. Kaya magasunod na ang XFM News nationwide. Antes kita magtakop, don't forget magtumar sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3 para protektado kita sa mga balatian, sa mga kautoran naton. Kung nag-maintain kita daw adlaw sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Magasunod na ang XFM News sa nationwide. Upod sa aton sa technical partner katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
10: XFM. Mga katropa, XFM.

0: na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette. Isa akong diabetic patient. Kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape. Pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to. Dahil ito ay may soya, bunggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Bobby Uberos at Brian De Paz.
1: Ang mga following headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senator Amy Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
1: Inflation, sahod at korupsyon ang unang national concerns ayon sa Okta survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
1: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
1: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Batienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
1: At sa sports PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muna'y kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilan tulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Block na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditini dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing

0: Junior nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jingo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter zona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng zona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Nananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasending survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanya pa rin ang kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng executive para daw maisa batas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na may sulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang mapunan ng mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
4: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang zona ng Sambayanan kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung people's zona ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casinio, naging maayos ang programa at nais katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casinio na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas. Kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang electric power

0: Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
3: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, no? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
4: Kuryente, tama.
3: Kasi yung generation ay may VAT dyan.
4: Yes.
3: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
4: Yung distribution, may VAT
3: distribution
4: din.
3: Na ikan din. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
2: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasulukoy ng wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
3: Inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakope up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
2: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil man pare-pareho anya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
6: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
0: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
1: Live report.
7: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
0: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
1: Live report.
8: Umani ng samutsaring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Ipugaw pilot patay sa Navy training. At tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
9: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban Kiangan ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasa publiko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM SFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuhana ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay 5, Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
2: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
0: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
2: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
0: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
2: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
1: Balitang International.
2: Iatid sa atin to, katropa, ng Santone Gold. Subukan niyo po ang Santone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports, hatid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Abang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
12: mga katropa.
0: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Na-

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa adlawad daw ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, last jazz, tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Late na ko!
3: XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Sa dinano pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre, kung mahimo, kung paano nato nini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha nato na no, nga mapabakod ng aton sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sa nagkalinlain ng mga sintomas, tugas ang balatian. Pero kung nalimbawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, nagsigurado man ako nga way man sang isa sa aton nga gusto magbalatian, pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, sa aton sa pila ka mga suwestyon, kung ano bala ang makabulig sa inyo, pinagi sa pagtukib sa ni sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sa ni sa natural nga mga pamagi, natural sa ni nga mga metodo, nga makabulig, ano? Para sa aton sininga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abuti sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang madasig mong pawan sa aton sininag kalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa ibang pagid sininga healthy lifestyle. Pero kung kinanglanon, mag-ahatag man kita sininga sa pila ka mga food supplement, na siyempre aprobado no, sa aton sa ringi FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, lulupod na magkita sa ringi edisyon sa aton sa ringi pagpangalagad kag live gali mabatian ng aton sa ringi programa sa tanan ng mga XFM stations sa bugo sa ringi Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamudra sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sininatilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag iabisan pa mga food supplement na. Pero aragya po ng inyo sini mga sintomas nga nabatsyagan, nagpabalik-balik lang. Ang bagay na isang kilala ko siya daw ay niya Dokta Plano mag-terminate sa contract siya. Ang bal man sa isa taga kilala. Isa daw ginaamag yun ako yung Dok sang balatian. At ito kibon na no? Kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton, sini daw ordinaryo man lang kag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sininga kalawasan. Diri sini magalibot ano nga aton sininga talakayan. Ang pila na aton sininga mga pangginawi. Nga. Nag-aafekto gali no sa amat-amat sang dako sa aton sininga ikaayong lawas. Ginahimo na aton na lawad-lawa. Kung may mga amo ka mo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi ka mo permi komportable, may mo nalang isend no, ang inyo sa nga concern dari sa aton sa nga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Halo, aton ko, aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag live man gali kita nga makitaan sa babatian sa aton sering Facebook live broadcast diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa nagkalain-lain sering mga Facebook live feed sa aton sering mga XFM stations sa bugos sering Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Welcome to kita sa topiko nga aton sini pag-istoryan sa edisyon sa nga aton sini nga pag-pangalagad. Aton karon to kibo ng pila sini ka mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw. Nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naguna-una kuno ay guna-una ang iban sini nga ang ilagali mga ginahimo sang ilit komportable sila at the moment. Okay sa ila sini nga lawas
pero sa padayon, pero amat bisan sa amat amat pero padayon naton galing nga ginahimo nagasululupo tina sa sulod sang aton sa nga lawas. May mga termino gani kita hong kaisa mabatian bala sa may mga ginabatyag na especially sa mga may edad-edad na bala ama siling amog ini siguro ha batunon tan lang ni kati nagsululupot na ini ang aton sa mga ginabatyag halin pa sang kita ang mga ang ginatawag bataon pa especially kun hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibona especially sa mga nagapamati sa aton nga bakod pang inyo sa ring alawas para nga ma-maintain nato ng kabakod sa aton sa ring alawas malikawan nato ning mga ginatawag silent health killers nga ginahimo naton sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumo komportable kita maayo ina sa aton sa ring alawas ha. Hindi lang kumo manamit sa aton sa ring panabor paborable sa aton sa ring ikaayong lawas kag sa aton sa ring mga organs and systems nga nagabuli gani nourish sa ila. Gani aton tukibo ng pila naton sa ring mga ginahimo daily routine naton nga effect sa aton sini ikaayong lawas kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi. Ari kita no sa aton sini mga tagpanamati kadamo sa mga balatian ha kadamo sa mga sakit nga makabig na to, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, hamal sa kilala ko na isa, hindi niya pareho kang makil mo. Diyan sa antike pala. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pagkagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, pagkaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sigi-sigi na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagalingon, ukon ang kakulang na to, sining sa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon o kung ginakaon o kung ginahimo na kon sa akon sa ni kaugalingon. Nga eventually, pagabot sa ni sa panahon, paglipas sa ni sa mga sinimana, binulan, tinuig, nagaresulta sa nagkalinlain nga problema kung baratian sa aton sa ningalawas. Pero ano balang pila sa ni? Ariya, number one, hindi ni sa pagkaon. Pero ginahimo na ito na adlaw-adlaw, kagti kalabanan sa ni, na namian ni kung namun ang ila sa ni nga ginaobra. Ano kuno ning ginaobra? Ang wising obra. Kaya number one na tondri nga ginatawag silent health killers sa madamo nga mga health killer ano. Ang number one diri amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kala mo sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, tub-tub 12 sinika, oras, adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad gid man iya maghulag. Ha? Kung kaysa labayan mo sa labayan mo sila sa nga ugsara no kon sa tirace nila sa ni nagapungko pag balik mo iya halin sa trabaho iya gapungko lang gihapon. Pero may ara gid iya nga nagatrabaho pero ang part uko ng ila sa nga obra magpungko. Ha? Kaya nga man magatubang sa computer, mag-accommodate sini sa mga guest, magsabat sini sa mga queries, maghatag sini sa nga guidance nga may angot sini sa ila sa nga trabaho nga kinanglan gid nila sini pungkuan. Pero ariyo, ano gali nagkakatabo sa lawas naton kung laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag, kaysa sa pag-exercise naton? Kiblan mo nga aton lawas gindisenyo ini para nga maghulag tani kada adlaw. Pero kung pasulubiho naton karon ng pagpungko, ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag-circular. Ang aton sa nga mga muscles, ang mga muskulo naton nagahinay man. Kung nagahina man ang iya sa nga maayong pagtrabaho, kag nag-burn kita, kung nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kon ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kon pala kaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sini nga mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sila nga hulag kag ehersisyo nagataas man nila sila nga risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nya pagdako dira man sa ginatawag risk sang type 2 diabetes high blood pressure
kagang iban pagid sini heart disease, pagsakit sini sang hawak, pagsakit sini sang likod, paghina sini sang ila sini nga mga maskulo o kon ila sini nga kaunuran, nagapalamuypoy, nagapalang alay, pila lamang ini sang mga resulta kun laban pang aton sini nga pungko kaysa sa aton sini nga paghulag. Kun kapoy kita kinanglaman aton magpahuway, no, pero kun nang ambalan nun kini nga laban na lang kita pahuway kay laban na lang kita pungko, hindi man mayo sa lawas kag mas makapoy ina sa aton sini nga lawas kaway kita gin design para sini nga mag pungko. So pinakamanami naton sini nga himuon kun ang trabaho naton sini nag-involve sang ginatawag pagpungko. Like atubang kita sa computer, nag-opisina kita, aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita, ha? Pag-abot ni 30 minutos, tindog-tindog kita, stretching kita, tapos pag-abot kung hindi ganin mahimo na, kundi naton mahimo every 30 minutes, at least pag isa ka oras tindog kita, maghiwod-hiwod kita, shake-shake kita sa aton sini kamot, unat-unat kita sa aton sini nga tiil, pisil-pisil ang aton sini nga batiis dira, kaysa sa magpabilin kita sini nga naga pungko. Kagdiri pa karon, no, ang tentasyon sini, no, kung naga pungko bla kita, way kita ubra, sa piyak ka kadamo man tani sang pwede ubrahon. Matintar kita sini mangima kima, matintar kita sini maginom kon anong ilim noon. Mao kapin pa kon dere ka sa syudad sini isa mo lang ka tublok si mo sini nga gadget kon si mo sini nga cellphone, pwede ka na makapa-deliver sini sa mga kalanon kag mga ilim noon nga mo sini nga gusto nga nagapalala pagid, no, sang kondisyon o konsang sitwasyon kon magsigi-sigi kati kalabanan na ginang order na to, na ginakaon na to, mga makalamay, mga matamis, refined carbohydrate based sini nga mga kalanon. Pero ariblaw ang iban sini ko nagapungko waisong ubra, kagang iban na purposely nagapungko gin man. Tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe. Pero ari masuggest sa inyo, kung magkafe gin man lang kita, why not try na to na, no? Ang pag-inom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sini nga lawas. Like for example, mag-inom abi kita sa kafe nga may balunggay. Pagkatapos, kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Didiri pa lang adaan sa spirulina, kag malunggay, may protein na ni sila, no? Pinasahi sa nga coffee. Nga kinahanglan sa aton sa nga ginatawag muscles ang protein for muscle repair. Especially samtang nag-edad kita sa nga. Kag binyo kung nano, isa pagid, no? Nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa nga. Magpangafe ba lang magluwas nga may utan, kag prutas nga sangkap sa nga. May ara pagid sa glutathione and collagen nga pampatahom o kun pampagwapa o kun pampahuben. Di ari ni ari, no, sa aton sari mga tagparamati, pwede kita samtang gapungko kita kun magpangape na gibalan kita, pwede ta matry sari Sunthone Gold Coffee Mix. Kay may mga nasambit akong nga sangkap ara dira, nagabulig pa nami sa aton sari nga metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sari nga kutis, nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton sari nga atay tungod siya sari nga mga sangkap. O kun hindi gani, kati ang sobra sa nga pagpungko, nagapataas man sa risk ni sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede mo kita makainom sa nino para malikawan ng adaan na ton, samtang healthy pa kita. Kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthones, halin sa risa panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nag-aobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa nga trabaho, ang mga tao nga matamaran, maghulag o kon mas laban pang pungko kaysa sa pag-ehersisyo, kaysa sa ginatawag paghulag, kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira, kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproses ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, di kundi may ara ka na sini sa kinahanglanon nga vitamin D sa lawas. Kung nag-inom ikaw sa isang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa aton sa mga tagparamati, mga live Facebook viewers naton, ang Sunthone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang ipag-aanggin gamit sa isa sa gingamit na pampatamiin sa ila, amo ang stevia.
Ate, ala, samtang pungko-pungko ka mo dira. Ang balsang kilala na tondra sa San Joaquin, samtang ka pahiya-hiya. Higop-higop ta sa Santhon Gold Coffee Mix ng iban sa ni Premium D3 Coffee Mix. Number 2, nga ginahimo na ton sa ni nag-amat-amat gali, no? Patay sa aton, nag-afekto sa aton sa ni nga ikaing lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon naton sini nga ginagahin o kon ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpati nga hindi lang kita sini basta magkumporme nga kung nagaedad kita nagagamay gyud nga aton sini nga pagtulog. Actually samtang nagaedad kita kinanglan gyapon naton na suficiente sini nga pagtulog. Kung balabot mong 7 to 8 ka oras sini nga tion sa pagtulog much better samtang nagaedad da ikaw. Kay nga man kung hindi bastante nga aton sini nga pagtulog ang aton sini nga utok hindi maka-repair properly ang hormones naton sini magapabilin nga ginatawag unbalance budlay sa magbalik sa balance especially ang stress hormone naton sini nagasaka man kagisa pagid ang hunger hormones naton sini ang nagataas man. Resulta sini nagacrave kita sa ginatawag sugar, nagacrave sa fast food, nagacrave sa junk foods. Nga nagaresulta man no kung nagasigi-sigi pating aton sini nga immune system ang maapektuhan man nagahina kag ang aton sini nga lawas hindi makahimo sa sini trabaho efficiently, hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sini sa pag-reset, hindi makahimo sini sa pagbalik sang balanse sa mga dapat dira nga balansihon. That's why affectado ang aton sini kaunuran. Nagapalamoy po, nagakulurog-kurog iban sini, nagaluya ang panit na aton sini, affectado man. Iban sini, kadry sang panit, nagakurinot. Kaya mga organs na aton, syempre susulod ang affectado man. Tungod nga, hindi kita sini, o kung hindi ang lawas na kahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira, nga mahimo lang kuntani sa aton sini mahamuok nga pagtulog. Probin niyo kung nano, sa aton sini mga tagpalamati, ano? Ang isa sini no sa problema sa mga tao ang cravings bala nila kapin pa kun daw lang alang ila sini nga pagatulog kasi la permi ila sulok-sulok may iban kani sini nga badok daw ni ko may mentindihan daw buto da kon sini nga sulok-sulok nga daw pitcon mo daw drum tung iban sini nga imo nila na banyusan nila sang Santhon plus herbal oil mabuligan man nga maremedyohan ng ila sini nga batyag pero ari isa nga ma recommend na kon sinyo kag damo na naka-testing sa mga nagacrave bala permi permi ginagutom gusto man timo mag pangima kima ang ila ginahimo sa ni timpla sila sang Santhon plus coffee mix kay nga man ang Santhon plus coffee mix kargado ini sa protein halin sa spirulina, protein halin sa balunggay, protein halin sa soya nga iya sini nga sangkap kagdamo ang iya sini nga mga sangkap nga ako na mga sangkap nga madamo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant nga gabulig na rich aton sa nga system. Pero particularmente ang protina nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita no kung permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta, nagacrave kita sini, kalabanan kinicrave pagid man sini is kundi gini oily, salty, kung hindi salty, sugary. Ngani po burable sa aton sa nga lawas. Porte ano pa nakaroon ng sige mo karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo, timo-timoon, kagkima-kimaon, kung busog ka, inatungod sa protina. Kung napasudla naton sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha naton sa pag-inom sang Santhon plus coffee mix. Kagabintahan sa ning Santhon plus coffee mix naton kay why iniiyas ang caffeine. That's why ang kabataan sini mga bata sini pwede iya maka inom. Kaya manami pagin sini kati samtang nag-inom kag ina-nourish pagin ang aton sa nga brain para sa ang aton sa nga memory magnami sa mga kabataan magnami ila sa nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na para magdasig sa nga pagkamaripaton sa mga kababaihan sa nga especially perimenopause menopausal kag postmenopausal na gani kung natapos sa pagmenopause nagabatsyag yapon sa mga symptoms may isoflavones man din nga nagabulig bisan paano pagar-pagar pero balanse sa mga imbalances o kung pagar sa mga imbalances kag amat-amat na pag balik sini sa balanse sa aton sa ring hormone o kung sa hormone sa mga kababayanhan sa ring nagabatyag sa nagkarinlain yung mga sintomas tungod sa pag-menopause. Di manami na ton nga imnon kung mga pinagin man lang kita, kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa
caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa ring Sunthorn plus coffee mix kati why iniya sang caffeine o tanon, prutas, kaga soya bean powder ang iya sa ninga sangkap. Kay kung nagadugay ang panahon nga nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man ni sa obesity, nagaresulta man ni sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala, kadamo subong sang mabatian na ton, makitaan na ton. Social media, mga kakilala na ton, may ara paganihon kaisa mga kwan sina, mga hambalanon sina, ay, doon kakilibot, no? Doon nami pa man ang istoryanay namon kahapon. Subong yan, nagpahuway na siya. Inatungod sa nagtililingob ng mga factors, mga silent health killers, nga waay mabantayan sang iban, kag sigisigi nila sila nga ginahimo. Ang hindi magandang pagtulog, kung kakulang sa pagtulog sa ni kada gabi, nagapalipot sa aton kabuhi, kag nagapadako, nagapataas ang risgo, sa nagkarinlain sini nga mga problema sa lawas like sa mga na-mention naton may pagin lamang magdugay. And then sunod sini nga ginahimo man nga ang iba nakaligtaan na no kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw. Ang iba sini hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sini nga fluid and water consumption sini sa kada adlaw. That's why ang iba sini nagamay ara sa water container nga may label bala. Like 8 ina ka baso or 1 ina ka litro, may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom. Ha, kay kung kaysa hindi kita makabatyag sang uhaw, hindi kita mag inom kag kun mag inom man ang iban sini, hindi man tubi ang ginainom kundi soda, kundi sini may mga ginatawag color nga mga tubi kargado man sa ginatawag kalamay. Uko ng iban gani, makabatsa gani, karon sang kauhaw, instead nga mag-inom sang tubi, mangima-kima karon sang junk food, mga tsutsaryadra, nga hindi mabulong ang ilas niya kauhaw. Ang kakulang permi sang tubi, may efekto man gali no sa aton sa ringa lawas kay epektado ini nga aton sa ringa selula. Kun hindi bastante ang tubi no sa aton sa ringa lawas, ang aton sa ringa dugo naga lapuyot, nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa ringa kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa ringa kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman. Kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagakaigo lang kontani sa ringa tubi pinagi sa pag-inom sang insakto. Ang aton sa ringa panunaw nagahina man. Ito kung nagahina aton sa ringa panunaw kag kung kulang kita sa ringa sa tubi, dira man no magduging sa ringa posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa ringa sang complication. And even sa aton sa mga tagparamati ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman nakakapoy, pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, poor concentration, paglingin sa ulo, pagmalas ang aton sa niya panit. That's why careful kita sa niya kayang iban magbatyagan isa ni sa pagsakit sa ulo, inuman sini sang pain reliever. Ang iban sini nagabatyag sang lingin sang ulo, imnan sang para sa lingin sini sang ulo. Ang iban sini nga tuman sa kapoy, imnan sini sang multivitamin. Uy man nagahuna una, ano gid ang kulang sa akon sini nga lawas? Kadamo sang kulang o kung may kakulangan sa lawas nga kun magbase kita sa symptoms, matrace gani naton ang ila sini nga ginatawag lifestyle. Ang pila sila sa ila o kung madamo sila sa ila, kulang sini sa pag-inom sa nagakaigo nga tubi. Balaan mo kung kulang inom mo sini nga tubi. Kung mag-ihi ka, tuman kasiri sining imo sining ihi, tuman kasiri ang pagkadalag bala kun yellow sang imo sining ihi. Buton balon sina kulang ka sa tubi. Pura rin no, may tip ko sa inyo. Ang pag-inom sini sa nagakaiyo nga tubi, maka

ton na kamuti abidra kagiban pagid sa nima kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa gitatawag absorption sa sugar sa ton siri nga blood sa pagsulod sa sugar sa ton siri nga blood stream tungod didra palangadan sa ton siri nga tiyan magwardyahan na siya sa fiber. Malikawan naton sa ni ang sugar spikes pero steady ang aton sa ni nga enerhiya kung complex ang source naton sa ni sang carbohydrates. Kaya siyempre, inom sa ni sang bastante sa ni nga tubi kag kung matiyempo ah. Pwede kita sa ni makatusmaw sa isa katibag sa tasa nga may mainit nga tubi kag imno naton especially ang Sunthorn Gold Herbal Tea nga may cinnamon kag may ginatawag turmeric nga makabulig ah pagtapos kaon kadi sini para nga hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kulor sa inyo sini nga ihi butang balon kulang nakamusin sa tubi kinanglan nyo mag-inom sang tubi nga bastante kag kun nagabudlay ng inyo sini nga pagpamuhin isama no sang patimaan ni na o kung resulta na sang kakulang sa tubi. Pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin, ang pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea, magluwas iya sa syempre fluid na mapasulod naton sa aton sa ring lawas. Ang cinnamon kag ang turmeric na gin-combine bilang sangkap dira plus may malunggay pa, nagabulig para sa aton sa ring manami nga bowel movement. And next, sini yung maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi, nag-affect sa aton sa ring ikaing lawas, not eating enough fruits and vegetables. Paudamo, ginsinidre. Ang ginatawag maiguan. Ha? Hindi nagakaon sang bastante sa ring utan kag mga prutas. Kaya nga man, ang prutas, ang mga utano nagahatag sa aton sang fiber. Both soluble and insoluble fiber, nagahatag sa aton sang vitamina, nagahatag sa aton sang minerales, nagahatag sa aton sang antioxidants. Ini mga nutrients, halin sa prutas, halin sini sa utan, nagabulig para maprotehiran ng aton sang cellula, mapabakod kag masuportahan ng aton sang immunity, mapakaon ng aton sang healthy gut bacteria, kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no, sa aton sang mga tagparamati nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga din nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang comfort o komportable sa ila sila nga pamatyag manamit sila sila nga pamatyag mas mahapos yang hindi ka mag exercise kaysa sa mag exercise ka pero sa tuduod lang no, sa aton sini mga tagparamati mga live viewers naton. Kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho nga hindi ka mag-exercise. Yun yung malipasan isa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, tag pangitaon na siya mo sa lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ton sa paga. Pasulabihon pero mas bintaha kita kun pilion gid naton sini ang husto kati kung may pililian malang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man nga diri kita mapili sa minus man kundi diri na kita sini sa kun may mo palang primera klase pero syempre may upod man nga responsibilidad may upod man nga accountability upod man sa mayong panglawas ang disiplina exercise husto nga nutrition pagtulog sini sa husto kag diri sa nutrisyon ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells bakod aton immune system ang aton sini nga gut bacteria ang mafeed man naton kag ma-reduce ang inflammation kun indi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon posibleng maka-experience sa kamusinisang constipation vitamin deficiencies poor immune function kag mataas sa ni nga risgo sa chronic diseases mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency diri sa ni nagasulod iya nga aton sa suestyon perme kaon ka mo siyempre sang bastante nga utan, kaon ka mo kulitis, kaon ka mo logbate, kaon ka mo ampalaya, kaon ka mo balunggay, kaon ka mo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira, or kung season sinisang mangustin, kaon ka mo sinisang mangustin, pagkatapos pasilak ka mo sinisa adlaw para makuha naton ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw nga mong vitamin D.

0: kaon man kamo sini sa mga pagkaon nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita, no? Kundi aton man si saon kung na maginakaon naton, may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa ngalawas pero makuha lang naton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas, mataas ang vitamin C sa ni. That's why kung nagkakaon kita sa isang bayabas, mataga naton naton sa ngalawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa ngalawas kundi through sa aton sa pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man naton ma-prepare o kung makumpleto, tanan. Kati ang balsa kilala, kundi man tamang inipakrit, dok, no? Hindi man naton gibang makumpleto, bisan kisa sa mga tinguha bala naton, may ara gid mga days, times, nga ma-miss gid naton, nira. Kung nagadali kita, kung may iban sininga mga circumstance, nga ang masaligan gid lang naton, ang mas madali naton sinimapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sininga bulsa, dira na sa aton sininga cabinet, dira na sa aton sininga mga sling bag na ginabalo ng adan naton. Kung may ara kita sini, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Amoy ni sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa nimakaon, ng mga utanon kag prutas adlaw-adlaw, pero kung tani kinahanglanon gin naton para nga mapanubo naton sa risgo sa ginatawag deficiency. So kung mga kakulangan, tugasin isang ginatawag kakulang naton sa pagkaon sang husto sa ni kakadamuon kag klase-klase kag kombinasyon sa mga prutas kag mga utanon. Tidiri na, no? Para sa inyo sa ni kahapusan, dari sa ni masulod pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa ni sa ginatawag malikawan naton ang kakulangan parang maprotektahan tehiran pabili ng aton sa cells, bakod aton immune system, bakod ng aton sa healthy gut bacteria, ma-reduce ng inflammation, nga malikawan man aton ang nagkarin lain sa mga balatian nga may angot sa inflammation, lakip na dariyang hypertension, lakip na dariyang insulin resistance, lakip na dariyang type 2 diabetes, kag pila kasahi sa mga cancers, gani, mahimo man aton sa malikawan, ng iban sa may angot man sa chronic inflammation, kung regular, kagadlaw-adlaw kita nga nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga adlaw-adlaw, tigin na require gani sa aton mo, nga adlaw-adlaw magkaon kita sa ni, sa nagkakaigo nga mga utanon, kag prutas, kagang nami, sini nga mga kombinasyon bala na nari-sari, i-combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain, sini nga nutrients, sini sa nagkarinlain man nga, sources na ton. Ang bagay na isang kilala ko siya, iban gani, iba gani na takaan nga, sige adlaw-adlaw kwan. Sige adlaw-adlaw order pa-deliver. Di puro man na siya, dok, mga mamantikaon. That's why, mas kinanglano na ton, yung magkaon sa nisa mga utanon, para nga, kapin pa ha, kung nagasugod ka na sinisay mo, sinisay nga goals ang healthy lifestyle. Kaya ang tuyo naton sini pag reforma naton sa tontogeringon especially pagabot sa ikaing lawas why ni sa edad actually pero bintaha gid kun tani kun samtang bataon pa nasuguran na naton pero kuno ay naton masuguran samtang kita sa 20s pa pwede kita kasugod sini kun 30s na kita 40s 50s even 60s healthy nga lifestyle kag kabahin sini amo ang supplementation pagabot sini sa aton sini nga nutrisyon kay ti ginarecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa indi healthy nga habitan naton especially mga Pilipino kag sa mga pamatanon subong not eating enough fruits and vegetables ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya kiharan mo sang ampalaya pero dapat isa kabilog, sini nga medium size ng palaya, dapat lima gid kabilong itlog ha. Ang ginalakot sini pagkatapos pagluto na kahig-kahigon malanggali kag pahigad-higaron gali ang pilas sini kakinihad sini sa nga palaya kay ang kaunon gali puro malang itlog. Pero at least bisan paano ang nutrients sang kuana sa nga palaya nagmix na dito. So, kung hindi nato nina mahimo, ano? Especially kung pida ka magkaon sa utan, magpida ka magkaon sa isang prutas or tama lang ka-selective ang prutas sa nga yunani mo, pwede kita mag-inom regularly sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Isa pagid, sa rason nga nagapahina man sa aton sa nga lawas, kawatan ni sa aton sa nga ika ayong lawas, and silent health killers, adlaw-adlaw ginahimo naton, spending too much time on screens. Are, sinong hindi guilty, dariyabi bayaw kamot. try nyo bala itrack sa inyo sa mga Facebook account. I guess daw may ara, dira no, sa setting, nga may ara kasang inoras bala nga ginaspend ni mo sini sa Facebook sa pag-scroll diri sa pag-tanaw no sa imo sini nga account ra kun ano magdahimo mo dra sa sunod sa imo sini nga account ta. Kumusta kag ano kalawig ang pag-spend naton sang time sa aton sini nga screen sa aton sini nga ginatawag gadget. Kung may laptop ka dira o kung ano man ang monitor mo dira, laptop man o kung desktop man dira or cellphone eh, parang abisan din nga makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nga galingon. Halos huwag pahuway, especially ng aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi, nagamurarat pang mata mo sa pagtanaw sa imo sa nga computer. Sa kung anuman nga, I mean sa imo sa nga gadget, pag-update dira o pila ang nag-like dira o kung ang nag-react dira o kung may nag-message sa akon o kung anuman yung mga updates dira. Spending too much time sa aton sa nga screen nag-affecto sa aton sa nga health sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Physically, nag-affecto ini sa aton sa nga lawas, eye strain. Sakit imo mata, nagamala imo mata, magluwas pa, nagabatyag kasang palang alay, palanakit sa imo sa nga liog, palanakit sa imo sa nga abaga. Pagkatapos, iban sini mawili na lang sang tanaw, kagtungango sila sa nga gadget. Way nakabalog gali, nagakuko na gali sila, nagatiko na nila sa nga likod. Tibudlay kung maanad kita sinadira, kung maanad ka mo sinadira, afektado ang inyo sa nga, hindi lang inyo sa nga mata, kundi pati inyo sa nga posture, pati inyo sa nga tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sini o kung too much nga time sa aton sa nga screen. Poor sleep, especially tungod sa ginatawag bright light sa aton sa nga screen before bed. Difficulty concentrating. Ang iban sini nagatanaw sila sa nga social media account o kung nagatanaw sini sa nga cellphone, why magani sa may mafokusan? Why magani sini sa tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo? Bala purpose kung anong ila sa nga tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sila sa nga skills para nga ma-enhance pag ng ila sa nga kaugalingon, mas damo pag sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll na maliwat. Which is hindi maayo sa aton sa nga utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra nga oras na ton sa aton sa nga computer, sa aton sa nga gadget. Pero kinanglano na ton na hatagan lang naton sa nagkaigo sa nga tiyempo. Like ang ginarecommend bala na ton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtuto ka mo sa madugay sa inyo sa mga gadget, sa inyo sa nga cellphone, sa inyo sa nga screen na dira, computer dira, sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part man sa inyo sa nga trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa nga mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa nga mga kalanoon o kung mga pagkaon nga kargado sa nga antioxidant nga makaprotect sa aton sa nga mata. Isa nga masuggest aton sa inyo sini, tumar bala kamo sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Sa mga tawo nga nagaedad 30 kapin pa kon na damo kag lawig inyo time sa sa computer, tumar kamo sa isang Visinex Plus soft gel capsule. Ang Visinex Plus soft gel capsule suplemento ini nga hungod nga ginhimo para sa protection sa aton sa nga mata. Nga aman. Ara dirang lutein, ara zeaxanthin, ara beta carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sini nga mata. Kun maproteksyonan nato nang aton sini nga mata, pinaagi sa usto sini nga nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sini nga oras. May oras lang sa ginatuwag pagtan-aw sa aton sini nga cellphone. May oras sa aton sa nga mga laptop at desktop naton. Kag may oras sa nagkaigaw sa nga pagtulog at pahuway aton sa nga mata, ma-preserve naton sa malawig ng aton sa nga eye health. Dira naton masiling bala nga nagaedad ng iban sa nitag 60, nagaedad ng iban sa nitag 70, pero way pantipara. Kag klaro pang ila sini nga panulukan sa kasaysayan gani sini sa isa ka sa kasulatan ganino, may isa ka taong sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang iya sini nga edad, pero klaro gyapon ang yasin nga panulukan, healthy gyapon siri ang yasin nga mata. Buligan aton nga ma-preserve aton siri panulukan aton siri nga mata, pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon, isa sini pinaagi sa pagtumar sang Vision X Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E. Amo ni pila naton sa mga ginahimo sa aton siri mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sa nga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay, pero kung adlaw-adlaw, dako ang epekto sa aton sa nga ikaing lawas. Sa tayo yun, sige-sige, kag adlaw-adlaw na aton sa nga ginahimo. Manibla akong kaisa, bala, makasiling nga ginhalimbawa, bala na aton. Ang isa, sa nga kakahoy nga bilog, ha? Bisan no, pa'y nakabakod. Ang delikado sa nga kung tanawon mo, bakod, pakagbilog pa siya, pero pag imo galing nga tuslokon, halo na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang magagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang magagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung hindi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gid lamang sang aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: back.
1: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Sa inyo palagas ka pala mangkotanon na no, mahimo niya lang isend sa aton sa ring text hotline 0950975690. 0950975690. Para makahatag makita sa inyo sa pila sini ka mga suwestiyon padayon sa ring mga ginatuwaga laygay guidance kaga kung ano man nga pwede na ton ma-recommend para sa inyo sini nga kaayuhan o kung para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Sa ligapin na mangkot gari no, damo nag-inquire sa aton kung din ko nung mabakal ring Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C ha? Like sa aton sini nga texter dari si Sir Jerry nagpamangkot siya, Dok, interesado ko sa Santhon Gold, sa D3, premium D3 ginamin niya dari, kag sa Santhon Vitamin C. Dan, diin balay na mabakal. Dari malang ko sa city, Doka. At kung dari ka malang sa city, huwag yun ka problem-problem. Kahit halos tanan niya mga buti kahag parmasya dari sa syudad sang Iloilo. In fact, sa bilog sini nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available din aton sa ring mga produkto nga ginapakilala dari sa inyo kag ginapaatag ang ila sa ni nga mga benepisyo, especially pag-abot niya sa disease prevention. Pabilin sini kung babulig pagpabilin sini mabakod ng aton sini nga lawas. Mga butika, parmasya, kadtolan dira no. Kung ano nga butika, parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kung inigani, pwede makamusta ni mga kadto sa Mercury Drugstore. Ito available man na dira ang nahinabitan naton sa mga product. Rose Pharmacy sa TGP available man siya. South Star Drugstore pwede makamakuha sina generika ara man siya. All Green Pharmacy makabakal makamusta ni mga produkto. O kundi gani sa mga taga syudad kaga probinsya sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton, kadamo sa mga nagapamangkot sa ton, doon anong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At yung nagapamangkot akong kaysa no, sa imablahong nauna, nagapamangkot na nga. Ara malang nisa sa ginatawag Ayang Building. Pero this oras, nga pinamangkot ni sila yaw. Gali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique, nga may biyahe sa Iloilo, nga hungdon ginila paghapit, no? Dira sa Yes to Health Wellness Center. At din sa mga malayo, yung malayo, no? Gusto magkadto, dira, magluwas sa mga taga-city proper, magluwas sa mga taga-distrito, ya, dari sa syudad sa Iloilo, kag sa mga malapit na kabanuhanan, ang Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini siya no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintahas sini, kay kun may ginabatyag kamo sa lawas, may ara sila dira sang ginatawag libre nga konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero bisan waay kaya sa ginabatyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot. Mangayo kaya guidance. Mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya. Mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sa isang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sa nga pamatyag. Kung gusto ka pagid niya ma-improve pagid ang imo sa nga lawas ang emosyon ni panghuna-una, physically, mentally, may ara sila dira sa mga protocol nga mahatag, especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nga man, tuman kadako ang papel sang nutrisyon ha, pag-abot sini sa pag-maintain sa aton sini nga ikaayong lawas. Di dira ko magkadto kamo sa Yes to Health Wellness Center, hatagan kamo dira sang protocol, mga giya. Kaga mga dapat, ang hindi dapat ninyo sa buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa imnon, mga dapat man na likawan. Kaga kung paano ma-maintain sa ninyo maayong lawas. Kadtobla kamo dira, total libre malang konsultasyon, Domingo hasta Biyernes, open sila dira, alin ras 9 takna sa aga, tubtob ras 5 sa ninyo ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na no, nagatabok pagiman pagkanto dari sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa magbakal, makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid dari sila sa Marayo Bank. Gani ano pag nahulat niyo especially sa aton sini nga texter, Pamangkot mo sir, no, kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga langko nga butika o kung mga gagmay nga butika marapit sa inyo sir nga mga lugar kung sa imo dira nga lugar kadto lang. Sir nga pinamangkot gali Doc Santhon Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko 15. Para nga hindi na ko sige gamit sang hindi ko lang ma-mention ha. Hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa rin sa dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa rin lugar. Diin ka nahamtang man ano sa ito sa rin texter. Follow up balay mo sa rin text message kay bumbahon ta. Bumbahon sang Santhon Plus Herbal Oil. Okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santhon Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok kay nagaserve as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok. Tikon hindi ka malikaw o kung hindi ka sini magkadto sa dengue infection kung halimbawa makadtan ka. Kati hindi man ta makaisa-isa sang lamok no. Nga matan-aw gyud nato ang mga paratandaan sa nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton, sino mo bantayan, dira nga tinagalagaw ni mga nagadala sa dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga, pagkado sa ni sa ginatawag hapon pa serum, lain niya ang mga nagalagaw pagid kung gabi, kagambal sa kilala ko, lain pagid ka nagpamantay kung gabi. Layaw guro ni. Layaw guro ni mga texter na ton yung iba ninyo. Nga nagpadala sa ngayon sa mga concern dari kag mga paramangkutanon na no. Dala na ba lang langas-langas? Akin kung kaysa, bulan mong paglangas-langas. Sini ko lukadlaw, may efekto mo nga maayos sa ton sa nga ikayang lawas. Basta sa lugar lang ha. Sa ton sa mga tagparamati. Tisay mo sa nga bata sa texter na ton, pwede mo gin magamitan sa Santhon Plus Herbal Oil. Kung gusto mo itrya no instead nga nagagamit ka sang emotion nga kung sali ha pangbulos ana sa gin gamit mo sa nga mosquito repellent hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhon Plus Herbal Oil instead nga nagagamit nga daan sang gidatawag mosquito repellent dira hindi ko lang ma-mention ang brand niya pero tilawi lang ha kay gamay nami pagid sa nino kay kung diba nag-opisina ka nag-eskwela ka pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sarin niya scent mahumot ang iya sarin niya scent kagti sa mga nagabatsyag dira sa mga pulo palang alay kag pala mo ipoys kalawasan mga palamaol madalaman ano mabuligan man sang Santhon Plus Herbal Oil sa nagpamangkot sa ton anong mayo dokman okay may ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention ini mga ginakuan mo gid diri sa aton sa nga pagpangalagad ang gina message mo diri sa aton pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sini kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa rin nga daw mga digwa. Sobra gandang kwana, sobra gandang pangalis nga. Try mo, kag ipagamit sa imo sa nga bana. Kag sa imo man ano, kay makabulig ini para sa may mga body odor. Mga pangalis nga, balakon kita sa niyang balhason. Actually, ito mas mayon na lang ganun na ginabalhas kita bisa nagpangalisngaw, ano? Kaysa saway kita sa rin nagbalhas. Ano man balas ng ibang sanin? Ito mo, labu-labuon ngayon kayo mo ginabalhas. Pero, siyempre kung nagpangalisngaw, hindi man komportable sa rin makahaklo, no? Kag posible, pati man mismo ang may aras ang body odor man eh. Doon, hambal sa iban. Kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ilang kogalingon. Pero may ara nga makapanimaho. Gina. Gamitis ang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap, may natural nga mga sangkap. Isa lang din mo ang bayabas, no? Nga makabulig ni tinlo sa aton sa nga panit. Sa una gani, traditionally, may problema ka, may pilas ka, may mga tilinluan kasi mo sa nga panit, maligo ka, may mga rashes ka, or may mga skin irritation ta gani, makatul-katul nga pabalik-balik, dugay magpali. Ginalagaan mo lang na sa bayabas, tapos ang ginalagaan sa bayabas nga to, pagkatapos naging kuha mong dahon, amo mo lang ihinaw, amo mo ng ihugas, titanhaga mo lang. Maumpawan man. Tidiri na inakaroon, no? Isa na kasangkap na sa aton sa ni nga Santhon Plus Herbal Soap. Try lang. Pagkatapos, manami sa ni sa aton sa ni nga texter. likawan man ang sige sinikaon sa mga makalamay ang mga pagkaon. Kamu man mismo mag-asawa, no? Likawan ang sige kaon sa makalamay ng mga kalanoon, mga ilim nun, kagaugalion ang ginatawag katinlo. Sini, hindi magpabaya sini sa pag-atipan. Sa kagalingon, pagpanibin, pagpanghugas, pagpaligo, kagamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Sa Guya Bala, especially sa mga nag-message sa ito, ano ma-recommend ko nun ito? Sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention kading hambal sa isa na ito, o kung message sa isa na ito, ka-texter dariya, hindi ko ma-message ang brand sa mo siya na ginagamit sa mo siya nga guya. Ang ginapahid niya ko sa iya siya nga guya na initan siya. Amulan to halinan kag nagmarka sa iya siya nga guya kay daw tuman ang iya siya exposure man sa adlaw. Amun niya ako nagapasila kita sa adlaw actually, makakuha makita sa isang binipiso, hindi lang man magpatama. Amalal mo, bisan maayo pangabutan kung sobra, hindi magin maayo ang iya siya nga resulta. At yan, sa texter na tondre, resulta ya nagpabilin ini sang ako nagbilin ini sang ginatawag itom ang marka kon dark areas kag spot sa yasan nga guya. Abi kun na rin bawa way ka pa nakagamit sini sang clear skin herbal soap kadto ka sa butika, bakal ka bla kun sa mga store dira nga mibadigya. Bakal ka sang clear skin herbal soap. Mayara sang glutathione dani kag may kojic nga nagabulig ya amat-amat panas sa mga dark spots, mga areas dira nga kambang-kambang ang kolor sa aton sir nga panit lakip sa aton sir nga guya. Kag manami ma-recommend ko dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini o kung pag-apply sini pati sa imo sir nga liog habunan mo man sang clear skin herbal soap pati sa imo sir nga butkon. Kati mas manami tanawon mo ang imo sir nga guya, imo sir nga liog, imo sir nga butkon kun palarihas sang ila sir nga kulor. Kati laway man karon kon guya mo lang karon ang puti, liog mo itom. Pero siguro do mas laway pagid no kung ang guya mo itom, liog mo puti. Try nyo gamit especially sa texture na tondre. Clear skin herbal soap. May vitamin C pagid din kag may VCO para malikawan sa ring tuman nga pag dry sang aton sini nga panit. Nami gid man dok ang says the pain, pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod, abaga kag akon sini nga ulo kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema ko gid kinaga-absent gid ko sa ubra sang una, pero subong dok nagapreparar na ko sang says the pain, pero ginasunod ko man ang inyo sini nga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid kasakit amo lang pag-inom ko. Ati mayo kay naga-learn kita no. Kati para man sa aton sa nikaayuhan, hindi blang nga gamay lang karon nga batyag na ton sang discomfort, gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever. Why kita naga-advise na? In fact, ang aton masami nga ginasuggest sa inyo, kung nagabatyag ka mo sa isang temprano, kung nagaumpisa nga pagpulo pala nakit sa lawas, try nyo anay blaban nyo sis ang Santhon Plus Herbal Oil, kaya basi madala pa man lang. Pero kung hindi gid, para sa texter na ton ngayon eh, kung daw hindi na ginmagwanta, ginatumaran niya sang cess the pain. Bago may mga dysmenorrhea dira, sakto na. Ang iban sa niya nag-absent. Iban sa niya daw ginahilantan. Hindi maintindihan na ginabatyag. Kung nag-aabot ining pagsakit sang tiyan, pagsakit sa isang puson, sa ila sa niya ginatawag bisita o kung pamula nun. Dira, makabulig ako din pag-inom sang says the pain. Ginatrangkaso ka, nagapinote mo sila ginhawa, gangilo imo pa matyag, huwag ka sa kondisyon, daw katalamad sini maghulag, daw pahigdaon niya gid ka, daw kinanglan taman ipahuway, ano? Pero kung daw hindi na gid magwanta, no? That's the time nag-recommend kita sa isang pag-tumar sang says the pain. Pagkatapos inom kita sa isang madamo nga tubi para nga yan itong mga higko sa aton sa lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi. Mabakal na ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa ringan lugar. Kagang iban sa ni, kabalo na gid. Kung nagabakal sila sa butika, nagabakal sila sa cess the pain, gabakal naman sila sa Santhon Plus Herbal Oil. Ginaupod ilan ng duha, kay kung magbatyagin niya sa daw palang alay palamoy po, banyusan anay nila. May palamaon, basi madala pa lang sa bulubalanyos. Pero kung hindi gid, tiyang ilan na bakal sa ringan cess the pain, amutong ila sa ringan. Pang follow up pa kung hindi gan magwanta na ang pagparanakit sa isang lawas. Well, sa aton sini mga tagbara matibado ka lang alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pag pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages matibado pa send syagid. Pero don't you worry, kati adaw-adlaw may pagpangalagad, may programa man kita pagkabasahon naton nina sa masunod naton sini nga mga edisyon upod man sa padayon naton sini nga pagdulong sa inyo mga health info, kag syempre mga pag-eduka sa rin may angot sa ton sa rin nga ika ayong lawas. Padayo na ton sa rin nga pagtukib sa mga sekreto nga kinahanglanon na ton tukibon para mamintinar ang aton sa rin maayong pamatsyag maayos sa rin nga lawas. Pero may pahabol, gudri, no? Hindi naman mahimo sa rin nga pabwasan pa. Kaya basi kinahanglanon niya gudri karon. Daw kayo ko si John ini lang pagbasaha akon sini nga ang ngalan kag lugar. Ang problema sini ni John. Amo man si John. kadlaw si katropang John Raider yo. Pero hindi ni saya ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experience siya, sir, no? Sa paghina ba na sa ila, sir, nga sexual performance. Actually, yung ibang sir, ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton, sir, nga lawas. Isa sir, mahimo nga aton, sir, sirkulasyon, kinanglan na sa pagpanami. O kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton, sir, nga blood circulation. O kung naihan man sa nagliligad niya mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sinikakapoy, nadula ang aton sining focus, nga nagpahina man sa aton sining performance, kag nagamat-amat man padula sa aton sining gana. Abin niyo kung nano, base sa pagtuon, ang kombinasyon ka isang maka, kaglabo, waska, makabulig sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sining sexual performance. Kaya ang problema sa ni kaya yung hayo mo yan si John tapos problema mo John pero may remedyo kung may solusyon dari try mo no kadto ka sa butika bakal ka sa Turbo Dietary Food Supplement o kung ninagani online pwede ka makabakal sa ni pwede ka maka-order kung may aara ka sa isang TikTok o kung Shopee account i-search mo lang sa imo sa ni search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ning ila sa ring official store ha. Kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo bisan na subong dayon pagtapos program ta. Takang-takang kag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa ni kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan kaduha ka lang sa kasimana magtumar sa ni kating epekto niya sa ni nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na ni 30 minutes before sa ni ang loving kay Mrs. Parang hindi na magproblema si John. Siya sa ni nga, John. Well, sa aton sa ni mga tagbo na matino kalangalan, lagid sa aton sa ni nga oras, sa aton sa ni nga pagpangalagad, kabay pangabisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa ni nga programa para sa inyo sa ni nga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa ni nga ikaing lawas, pagbulong sa badatian, but most especially kung paano na ito nini, mahimo malikawan. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sinipag subaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting!

0: ko si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Giselle Shoson, sang Vireos La Paz, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong pasalamat.
11: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslog sa ngakon siya. Isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo
7: sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
7: ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
7: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
8: na all-in-one
7: sa presyo
8: magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroma mo! Exciting!
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
8: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigas din.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: pamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFL Philippines, XFL 100.7, ang Katropa Mo Station, Las Dos, Siete.
1: Katropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
3: Tama kayo, ako na mali.
4: Hindi niya kasa, dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa ka na bala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan, extra sa kulitan, kag syempre, extra sa chikahan.
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
2: Ay, gali! Exciting ba?
9: X-Rated. X-Rated.
10: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: dan dengan apa yang semua. Okay, terapa datang dengan pembati dah ke TikTok se XFM 100.7 Raja Petrol. Ila-ila ang ke terapa mo ke terapa Gen Z tawaga.
1: Tawag ka ho. Ay ala, dito sila gina.
0: Good afternoon ha, sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nag-pamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan. How are you to

0: find out, kamusta ang inyong afternoon? Kamusta ang ating hapon? Ang ating Tuesday? Uy! Today is Tuesday, mga kitropa. It's July 28, 2026. Ala, nagkakamit lang ako ng verse. Tumabalik ko to. Ah, basi ko na muna ang magwa. Kasi amo na nga mga numbers ang magwa. Inong sulan ko, gidne. Uy, good afternoon, amin. Ay, nga hapon sa mga katropa natin nga nag-aupo sa this afternoon. Mga katropa natin nga nagapamati sa aton sa 100.7 nga frequencies ng ilang mga ratio. Hello, mga katropa. Kamusta? Kamuda? Kamusta ang aton nga Martes? Okay pa ba tayo dyan? Nagkapaniyaga ba lang tanan? Kabay pa nga nakapaniyaga ka mga kitropa, kabay pa nga busog ka mo da. De, kamusta ang aton nga Martes? Okay na okay pa ba? Ay, grabe no. Grabe ang ating pasabog. Ang ating pasabog kahapon, no? Da, wala man ta, wala kita yan na ano, wala kita yan na surprise sa mga ginpang, actually, for my own experience, for my own point of view. Wala kayo na-surprise sa mga panghambal ni PBBM, pero mas na-surprise kayo sa isa ka, ano, isa ka balita. Right? Na-surprise ka man, katropang Gen Z. Did you know, mga katropa, that today, or now, here in Iloilo City, we have another tourist spot?
1: Why?
0: Wala sila kabalo. Kami pag-una din nga tourist spot sa Iloilo.
1: Papapicture ko to, Tani Kagina, man. Mapapicture ko to, Tani.
0: Mapapicture? Alam, nalipat ko. Mapapicture.
1: May ala ka to picture.
0: Nalipat ko. Mapapicture na pong kukot. Hindi man to yan. Sige sa boat man to siya yan. Not in the exact place.
1: Ate Buwas.
0: Ayan ba? Ang balik ka pa ginto.
1: Balik naman, Tani.
0: Oh, balaan yung mga katropa, baw ang bota lang, gidya, ano, sa mga kabataan. Balaan yung mga...
1: Mahapit ako lang sa katropang genre.
0: Kunting, ano lang, kunting chika bells lang this afternoon. Balaan yung mga katropa, nagalibot yung mga istorya. I mean, it's not story, but it's true, di ba? It is, you know, it is supported with evidence, with
1: how
0: video.
1: How I wish nga AI to katropang era, pero hindi, gidya.
0: How I wish also, but it's not. Katropang genre, what are your reaction about sa mga nag-circulate nga, like, balita and information about sa mga nag-jingle bells doon sa may kwan, sa may Esplanade 11.
1: Nag-trip to Jerusalem ba?
0: Oh, nag-trip to Jerusalem sila. Nag-group themselves into two. Oh, di ba? Kag nag-trip to Jerusalem sila, ang ano
1: the,
0: lang.
1: The boat
0: wala,
1: is sinking.
0: Oh, the boat is sinking.
1: Group yourselves into two.
0: With the twist of trip to Jerusalem.
2: Amo na yan.
0: Kaso wala, yan nakakas ang bangko. Bisan ano niya ka-shake-shake.
1: Hindi siya yan.
0: Oo, hindi siya yan makakas.
2: Amo na yan, pinakanami na.
0: Ito
2: pangira. Ibalan mo, di ba?
0: Katropa dyan, eh, kita mo to. Bisan ano niya ka-shake-shake. Hindi siya yung makakas ang bangko.
2: Ito siyempre eh. Oo.
1: Ay, nako.
2: Amo na yung ang manami nga, ano, nga bangko sa pangsang trip to
0: Gaungot?
2: Jerusalem.
0: Gaungot?
2: Oo. Okay, ang totoo is, ano lang, dapat mano-mano, isa-isa. Oo.
0: Ato yan, nag-trip to Jerusalem sila, pero duwa lang to ang ilang, ano, tanay, ginapala.
2: Pero isa man lang lungkuhan nila, di ba?
1: Oo, isa lang.
0: Isa lang ba? Isa lang ka player? Oh. Dapat
2: pero gaway.
0: Dapat
2: gagaway pa sila.
0: Player, ah, dapat, ano, dapat isang bangko, duhang player. Duhang. Mm. Tani. Oh. Tita, hindi ginabala niyo sa katapang John Gray, no? Di ba? Willing ka man.
1: Willing.
0: Ay, grabe. Oh, willing. Si katapang John Gray. Galing, ah, wala nila. Hindi ginabala si katapang John Gray man.
2: Wala. Ay. Wala man nila ko yung na-inform.
0: Kunit, tani, may exposure ka man, no?
2: Tui.
1: O sige, pusipos. Ikaw ng video to. Hindi man.
0: Pero ti, para sa imo, katropang genre.
2: Kung ano ako bian, dito.
0: Ano?
2: Mako pa ya?
0: Nga ha.
2: Piti, siyempre. Luwas nga, ano, nga sikat ka na.
1: Mako sa?
0: Diyos ko. Mako nga ikaw ang? Sa
2: dahil
0: sa to?
2: Ha?
0: Oo.
1: Ikaw ang ga-video or ikaw
2: ako ang sa, man? Siyempre, ano.
0: Naan, kayo hana ng sabat mo. Ang mas-safe ka. Ay, sorry.
2: Siyempre, ako ang sa bida.
0: Ikaw ang bida.
2: Ako ang bida.
0: Ikaw ang bida-bida.
2: Oo, siyempre, ah. Tapos, ma'am.

maraya ang ilang ginahimo sa iban. Like, ayan lang, waiting for ano. Di ba, ang maraya ang ginaobra sa iban, like, nga hulad sila nga kung saan o sila mag-viral and

0: guys ko, no?
1: Eh, damo nga mga waistwear para magsikat ka katropan
0: dyan. Te, ikaw katropan dyan, Ray, kung ikaw nakahimo sa to kagawa ko on mo, ano ang imo'y pangalan sa imo nga vlog? I mean, sa imo, ano ka nga tawagon? Di ba mga idol? Ay, ba na? Mga idol! Afternoon, mga idol! Dito na naman. Mga idol.
1: Bumalik tayo ngayon dito.
0: Okay, ako? Ikaw, yeah. Oo, ikaw, yeah.
2: Mga kabing-bing.
1: Basta kung gapangita ka din sa cameraman.
2: Nandito na naman tayo sa isang location.
0: Dito naman tayo sa isang
2: bagong location.
0: Nag-hunt po tayo ngayon ng bagong location. Ating pong sinusiguro wala na pong makakakita sa atin. Diba? Pero mga kitropa, kidding aside, no, dapat hindi, no, especially sa mga students, kahit according sa report, they are students, mga kitropa. No? Yes. Hindi ka mumag muna. Like, I mean, wala man na kamo biskan ni kadelikadeza na lang ang kinatawag.
2: Kasi syempre tawag nga aga masanag ang kalibutan.
0: Pwede man dali lang bala sin oto yung makaagwan tanga, di ba? Batian mo kagina pahamba kung yung asal kainit.
2: O gani. Diba? Oo.
0: Oh, yun sino init kaya ito. Ang makaagwan tanga mapungko
2: to kato pang era.
0: Ang imo to nga imo to nga eggs. Maano? Maluto.
2: Kato pang era, hindi mo na yung mabatyagan kung ara na ah. Basta ara ng hot.
0: Ako lang kung hindi apang, hindi, kuya.
2: Di bala ang mga...
0: Mainit ang ulo ko kung mainit ang panahon.
2: Di kaya gainit na sila ya. Lain niya ang gainit sa ila ya.
1: Lain ang naging init sa ila.
2: Sa imo ya ulo. Ila
1: ya.
0: Ulo-ulo. Ate.
2: Pero sa mga estudyante, hindi nila dapat nga tularan ang mga...
0: Correct. Oo. Sa mga katropa natin, yung mga students, no, especially kung na balaan yung mga nga ginhawa na ganit sa inyo nga ginikanan kapag panikasok, sa pagpa-eskwela sa inyo, kapag paghatag sa inyo mga kinahanglanon, mga katropa, hindi ka mo mag-interest sa mga muna ng mga, ano, mga engagements or mga muna ng mga, ano, ulubrahon. Yes. Balaan ta, no, in love ka mo, abe. Like, you love each other. May boyfriend ka bida or girlfriend. Ano, intindihan na mo nga you love each other and there are times that you, ano na? Ano na tawag?
1: So, gusto mo lang i-prove ang imo nga paghigugma?
0: Ay, ang muna galing mag-prove sa imo paghigugma.
1: Hindi man ang muna, ah. Pero
0: ako,
1: I mean...
0: Ako, kung palangga, mo ko padalaan, mo ko kwarta.
1: Amo na gani, depende. Depende.
0: Amo na ako niya. O yan, bahal nila. Ang lalaki ko na hindi ka gasto sa, ano, sa iyang, ano, hindi ka na palang ka.
2: Amo na.
1: Depende gani. Depende po, Madam Chair.
2: Depende naman yun.
0: Pero mukhang pera lang kung gano'n.
1: Depende na sa mga... pagpakita sang ilang ano
0: pagpalangga
1: oh, diba
0: I mean nga well dapat amo gina imo nga way
1: galing pagkita sa pagpalangga
0: pwede man nga I know pwede man nga ara kawan in times nga kinganglan kanila like kinganglan nila moral support oh diba ano psychological support oh diba ara ka
1: damo man ways
0: man nga, yes hindi man nga muna nga ano i-risk mo ang imong ano ang imong
1: dignidad
0: kag ang imong pangalan
1: yes.
0: For that mga katropa.
2: Syempre,
0: there is an exact time and place
1: yes.
0: Para sa mga muna
1: for everything.
2: Damo bala ano?
1: Wait, ganito 15 segundo siguro no.
2: Dasig.
0: Ang video guro wala 15 segundos
1: okay.
0: Pero ang natabo wala nakabalo. So sa uploader ito abi i-contract you.
1: Ano to? Dasigay lang to?
0: Ginawa. Sino ang uploader man paliyog lang nagapakitlooy ko sinyo. Kung sino man tong involve, i-contact nyo ko, be. Para lang may one piece chicken ko.
2: Katapangera.
0: Paliyog lang, kids.
2: Katapangera.
0: Okay. May deadline daan kami. Dapat next week, kilala ko na kung sino to.
2: Balaan mo kung sino ma-ano? Mabutang sa alang-alang.
0: Sino?
2: Manag-video.
0: O, gani ang nag-video.
2: Oh.
0: Ang lain pada ya, kay
1: nag-upload
0: amuni pala mga katropa ho.
1: Ang nag-video
0: sa gini mo, kusang duwa ka mga estudyante,

0: ang mabutang pato sa lang alang ang nagvideo kag yes. nag-upload.
1: Tani wala yan lang gin ano gin
0: kasi gin-upload. On the side all legality side, mm. 'di ba? Ang alang-alang panadagya. Mm.
2: Ang may manabat.
1: Oo.
0: Ang oh, yes, no.
2: Ang nag-upload.
0: Ang nag-upload and ang nag-video.
2: Wait, sige nga.
0: Nagpakalat. Nagpakalat. So, sa nag-send sa group chat, wala, hindi ko ganito. So, nag-send sa video na sa mga nagpakalat sa video
2: na muna, no. mga liabilities in caso.
0: Oo, yes. Although nga may sanab doon, may ang duha, pero tito, ano man, though payable,
1: nga kung gin-video, nabing na wala na, wala yan na lang gin-upload, wala yan na gin-post. Tapos gin-saway na lang dahil.
2: Gin-saway na lang tani.
0: Tani nagsinggit na lang siya, no?
1: Oo. Oh. Hoy, yan na na!
0: Hoy! Dugay pa na!
1: But live lang, ano? Molpok.
0: No.
1: Laway ko na na.
0: Nga
1: ho. Kung ma-upload ko na ang inyong pag...
0: Sige, trapang bahiya, be.
1: Pag tabidan. Anay. Oo, laway na ko na sa feeling.
2: In Tagalog, maudlot.
0: Tagalog, maudlot.
1: Maudlot, oo.
0: Nga ho, game mo, sip on.
1: Hindi na kayo ano do kalain da sa ano sa
0: luwas sa gin video han to tani wala lang gid tabi ka balo sang whole truth and nothing but the truth kay ti daw ano do splice ang video nga gin nga naga circulate kag ang nakalabot sa aton no pero we don't know lang sang whole truth mga katropa if in sa why man sila after sang video ang wala mo lain kay gin video han sila and gin sa why or ano muna pala
1: ano gid mga style nga kung mag ano ka katropang era

0: Basta exercise.
1: Oh, do exercise. Basi kung nag-exercise nanto si Leia.
2: Oh, basta. Oh,
0: protein exercise.
2: Oh, oh, di lang takabalo. Oh, di ba?
3: Sa amo na, tanigin ano na lang, yun sa waya na lang to. Hoy, naging video.
1: Video.
3: Oh. Diba?
2: Oo. Ti, mahambal. May ara man biya nga mahambal. Nga ti, so, hindi na lang yan. Hey, sala, iya kay ara. Sila da, iya. O, oh, dira sila, iya, iya. Although, may sala man gid man to ang mga involved. Pero ti, dapat we should be responsible man. No? Sa ano. Di, ano, hindi mo nigali eh ano hindi mo nigali eh ano eksperto legal ang ano nalipat ko nigali eksperto legal ang ato yung
1: balaan mo
2: X-rated galing
1: balaan mo subong ka to pangera
2: ano
1: imbis nga mag saway sila ginauna pa nila ma-video kay ti reels na na mo
2: ang oh. Ambal ko gani reels na na no oh di ba oh. Edi na reels pa
1: oh.
3: Na reels ka pa
2: ang ambal ko gani kita mo katrapang John Ray ang nagvid ang duwaya ka naghimo katulog sila ya sa buhok pero ang nagvideo wala katulog
3: kinakulbaan naman to siguro
2: diba ma'am ba ko katulog ko sang duwaya ma'am ba
1: ano bi kung ako dito
2: o oh, diba damo hindi ah feeling ko damo gidi ka talaga sa utok ya hindi lang sa ano hindi lang sa like ano hindi lang sa kulba nga like siya
1: basi ato pangera may naga ano bla may naga pa ano ganin nga tiki naman blaw
2: my god obi ba
3: consent siya dito siya
2: di ba oh ambot lang gid na sa ano at di ba amo na gani ambat ang wa ito yas ang duha nga invo basi kung katulog to sila yamayo feeling mo katrapan siya right in case or butang tagid abi example ikaw ang ano ikaw ang nag video makatulog kapag gabi eh
1: syempre hindi
3: hindi na eh
2: abi ko syempre oo nga hindi anong rason niya hindi ka katulog
1: di syempre luwas nga may nakita ka may ginaisip kapag nga kung na-post mo ang video, may salabton ka.
2: Nan.
1: Diba?
2: Kaya hindi man, ah, hindi. Ay, butang
3: pero may tabi, iban, abi.
2: Oo, oh, ay, butang tabi nga wala. Nabi ang part nga kapanumdum ka sa mga salabton mo, makatulog kayhan sa nakita mo. I mean, sa nakita mo lang ang part yan. Wala kaya kapanumdum sa mga salabton or ano-ano. Da, makatulog kayhan sa kung anong nakita mo. In case nga ikaw ang nakasaksi.
1: Oo, oh, eh.
3: Katulog, eh. Katulog, ah.
1: Katulog, ah.
2: Sigurado?
1: Oo, ah.
2: Mahimbing ba ang iyong tulog?
1: Pero alaw na lang ako katulog sa kagahon. Kagahon.
2: Alaw na lang.
3: Magahan ka lang.
1: Makatulogan ka, pero magahan
2: na. Alaw na naman. Ano na ganyan? Alaw na naman. Nagkakasama.
3: Magahan ka lang galing.
2: Andyan ka na naman. What the... Oh, di ba? Magahan lang galing. Alam, may mga nag-shout-shout. Sorry. O, katropan dyan, Zin, what are your advices sa mga pamatanon nga nag-engage sa mga kaangay ng mga buluhaton? O, as your, ano, as an anchor of, as an anchor of Experto Legal for over a year.
3: Abo?
2: Wow! I'm sorry. What is your, ano, what are your advices?
3: Para sa akong katropang era, siguro tikadamo naman sa mga instances nga amugining nagkatabo. Siguro, siyempre daw, daw aware naman kita about sa mga scandal-scandal nga na, no? Not only sa ibang nga lugar, bisan diri sa Iloilo, muna gani, nga may ara gid na igakatabo. And kung kaisa, para bisa aton do lingaw-lingaw bala nga ay may nakita ka na naga ano dito do kaladlawan bala pero para sa ila na nga mga like sila ang na videohan or sila ang nadakpan aside sa mambal mo binga nga trauma sa ila nga part ano eh do kumbaga daw na ano bala daw
2: ano
3: kita mo nang imbista ni nga opportunity nga to nga gin ano mo nga gin video is matatani time nga gin nahambalan sila bala nga hindi insaktong ilang nga ginhimo
2: kay
3: when it comes sa amo ni nga sitwasyon although nga ti karadlawan para sa iban pero seryoso ni siya nga
2: this is an seryoso ni siya nga butang mga katropa kay ti hindi lang ni siya naga-involve sa amo na sa lingaw-lingaw lang o sa X-rated lang istoryahanay but this involves sa mga ano gani delikadesa sa mga pamatanon
3: so kag may dumaga krimen giniadaan ang nahimo eh damo ni siya nga mga possibly nga na

0: lapas nag kumbaga ginlapas ng mga ano no ng mga
1: rights?
0: Ng mga kaso I mean oh sang rights abi nila although nga timan balaton yung mga ano sila mga estudyante pero amo na may mga
1: actually may ano na di may lesson na di sa mga involved kid yung may lesson man sa nag-video kag nagpakalat diba ano na ni siya lesson
0: eh, sabi, ang naga-video ginasend niya lang halimbawa sa GC.
1: Tapos, ang naglaptangan, naglaptangan.
2: Diba? Super GC na yan. Hindi na mapunggan kung diba? Ano.
1: Di, ang iban pa ya, ang lain pa ya, ang iban. Yung upload pa. Katrapan dyan, Ray, gini mo.
2: Reels.
0: Okay, ano mo?
1: Ang ila sa iban, they are, ano, they are after na magsikat sila. Not knowing by uploading or by spreading sang video, nakakommit sila sang crime.
0: Yes. Ang ilalabi for the views.
2: Parehas na kayo. Parehas na bay. May sunog. Unahon pa ang video sa kaysa mabulig sa
1: and,
2: ano.
1: And katropa to learn about the legality side of that matter, mga katropa. We should listen to the experto legal of katropa Transing Christos mo on Sunday. Kahit ti amo na ang talakayo. Yes, amo na ang talakayo ni katropa Transing nga ano, nga issue. No, if ano bala ang atubangon nga kaso sang duha ito kay estudyante nga involved or kung hindi man kaso, ano bala ang ilang mga nalapas no mga nalapas or basta mga salabton o salabton na lang kag ano man ang salabton sa uploader kag nagpakalat or isang yes. Nagtake sang video
0: nag-take
1: so
0: sang video.
1: Sa din ay han ang mabugat nga salabton ato ni Baloon on Sunday
0: gin-plugging na
1: diba ayaw mat dapat matik ang mga katropa at least may ma-learn ka mo da diba maka-add na sa inyong vocabulary
0: wow. Iba si Abby,
1: sa inyong ihibalo mga katropa at least if you are on that position mabalaan mo na kung ano na da ang insyakto diba pero ang ginihimo to sang wise hindi ito yung insyakto at the first place hindi ito yan wala kami diyan naghahambal nga pinapaglaban namin ang mga dalawang nilalang
2: syempre kung wala sila to nag imo-imo sa mga moto wala man to sila na videoan
1: pero di wala tatu ka kadto sa Estrada
0: 11 kung wala to wait tatu na discover
1: wala ko to kadis ay hala ka namin
2: ano galing ang hambal mo new ano ganito
1: new tourist spot. Diba?
0: Oo, dami na ito malagaw.
1: Tourist spot. Oo. Nami ito ka tapos yung Ray.
0: Dami na ito malagaw.
1: Dami ito mga api-ngapi. Madala na ito sa 7 plus gold. Oo, mamunit ka to. Ilain na yung buniton. Yeah.
0: Basi oh, diba? Ma-ano ka man to? Basi ma-trip to Jerusalem
1: pero,
0: ka man to?
1: Pero grabe no, ma-ano yan no, ma-take yes ang iban. Nga mga, may mga tao, ya galit nga makaya, nga mag-public chuchu, mag-una, no? See?
2: Di siyem.
1: Si Bonita at ito.
2: Di siyempre, basta ano na daan.
1: Tawag ang ng ano, pangangailangan. Tawag ng laman ng pangangailangan. Tawag ng laman, ano, budlay anan, budlay.
2: Budlay na ya batuan.
0: Ah. Okay sa mga lalaki, pangungkisa.
2: Basta ara ang pamaon.
0: Sige na balaga.
2: May ma...
1: Bo, grabe ba, pilitay?
0: Sige na balaga.
2: Basta
1: sige na
2: arang...
1: pa lang, gamo ko hindi.
0: Hindi mo ko bali palangga kung hindi ka mo pasabot.
1: Kung palangga mo ko, dapat. Hindi ko ganyan. Hindi. Wala gilang tao.
0: Mga hokage diba? Pala. Mga hokage.
1: Talagi diya.
2: Basta ara, dayang pamaon niya. May matukob gina niya.
1: Nga how, na-experience mo na na?
2: Uy. Siyempre, ikaw na ginapanan, hindi ka pa?
1: I mean, katropan
0: mga
1: siya,
0: words
1: Ray.
0: Ni katropan siya, Ray.
2: Pero hindi na sa mga amo na nga...
1: Clear yung pa na iya pangalan.
0: Disclaimer.
1: Disclaimer. Wala si katropan siya, Ray, kagi on ano. Pero katropan siya, Ray, if ikaw sa posisyon, if ikaw, be, butang tabing day, ikaw si John Ray. Si ano, kabi ako na, be, si Ray ka lang. ikaw agadon, may mo girlfriend nga mag-ano dito?
2: Hindi eh.
1: Oh, kung sa public. Ikaw ang sakto nga paminsaron, hindi, syempre, no?
2: Oo. Damo la jingos mo.
1: Anong pinakamalapit da sa may ano man?
0: Tandaan
1: may,
0: ko na lang
1: ano ang pinakalapit da sa may ano? Dito gani? Sa may...
0: Progreso.
1: Sa Progreso.
0: Pwede ko ka ba?
1: Damo, ino?
0: Sa may city proper, nag-uro nga area. Lapit.
1: Ay, okay.
2: Para mas damo.
1: Ano?
2: Kanto na lang mo sa lapas.
1: Sa?
0: Dancing, eh?
2: Sa lapas.
1: Lapas?
2: Sa lapas.
1: Oh, damo na
0: da? Damo na to sa lapas.
1: Oh, diba?
2: May kwan.
1: Balanya na. Ay, the best.
0: Balanya na ang address, telephone number.
2: May lapit sa plaza, may lapit sa Gisan.
1: Oh, hambali ka trapang AJ Bordone. Eh. Kaagiman ko da, pero wala man kuya nagsikat.
0: Ay, nagpungko lang
2: wala siya. Ka lang na videohan.
1: Wala ka lang na videohan. May kata pa AJ Bordone. Bimo, ay, ano ang posisyon?
2: Hambal kami sa sunod. Hambal ka sunod. Hambal sa sunod.
0: Dala ka karim cameraman.
2: Oo.
1: Hambal ka sa sunod po, Ramon. Ka naman tripod.
2: Inform ka lang. Inform lang kami.
1: Oh, inform mo lang kami. Gusto mo referee?
0: Mga official to. Pwede man.
1: Ma-officiate. Gusto mo? Maliti kaagi siya mo pero wala siya nagsikat. Kaagi siya pungko. Kuno dito.
2: Pungko lang.
1: Ako yan. Wala ko itong kaagi pungko. Kanina kay feeling ko magpungko. Kay kainit-init sa lugar to. Kay daw sa kilid lang ang handong. Kung dito sa place kung saliin ang krimen na tabo. Wow, krimen. No, saliin to siya na tabo. Init-init to. Yaya.
2: Grabe yung mga nun lang.
1: Oh, mga... hindi tambay. Wait, kay Tropay Nanday, pungko, kada ang imo nga mga eggshells na karon magkarakrak.
2: Do mga...
1: Kada mga dry karon ang imo nga eggs.
2: Do mga ido lang, no?
1: Oh, gani. Oh, grabe. Ay, Diyos ko. Ah,
0: amin ang bayas ng...
2: Wala mga ido? Maski damo tawag. Ano sila?
0: Ang kilala ko sa bayas ko sa mga kilala sa una nga ang nag-aamo lang na sa public.
1: Ido.
2: Ido. Oo.
1: Ido. Kung kay ang kuring ganito, hindi mo pa makita. Kaya agahon sila yan.
0: Di ba ang iba may gay privacy? I mean,
1: oh, di ba ang angkuring kaagaw na sila yan?
2: Good gahod pa
1: na bla? Hindi mo na sila yung makita. Katrapang siya, ano na guro? Ay, angakon itong angkuring. Kaya siyempre, ay hindi man to gani. Gabi man gani. Kung kaisa, sige, o shake ko.
0: Ang iba niya panago na sila yan.
1: Oo, oh, ang angkuring. Gani kaagawon pa, di ba? Gani nagpukla
2: sa... Nagsanay na sa babaw ko, ano, babaw ato.
1: Ido lang ginag nakitaan ko na gabiskan sa diin lang. Ang wala sa mga katropa natin, especially sa mga students or sa mga pamatanon, hindi ka mo maghimo sa mga muna. Kay ti, hindi lang na nagaguba sa inyong, ano, kundi nagaguba na sa, I mean, nagaguba sa inyong image, but also your reputation. Kag syempre, ti, laway din ako.
2: Pati,
1: hindi na naya mayo nga paminatasan niya.
2: Pati pamilya nila
1: madalahig. Yes, correct. Oo. Mambal ba, wala gini siya gin tuluan sang proper, wala gini siya gin ano, wala gini siya sang proper breeding, wala gini siya gin gaydan, gin tuluan sa iya ginikanan, yes. Ang balikin na is, syempre, sa mga ginikanan to.
0: Yes.
1: Diba? Kay ti, ano, syempre, ang parents, amo na ang first hand, dapat nga ma, ano, diba, nga ma, responsible sa pag, ano, sa ilang kabataan. Sa pag-aragatawag, disiplina sa ilang kabataan.
2: Tapos sa babae, ito yung nga nagpasugot-sugot man to sa yaman.
1: Ganit!
2: Nagpadala-dala sa mga matamis ng mga tinaga sa lalaki.
1: Abi sa mga kababaihan, hindi nyo man gid pag ipa-lower ang inyong, ano, ipa-lower ang inyong...
0: standards.
1: Oh, yes.
0: Of,
1: your ano, standards.
2: Hindi pag wala. Panabuon.
1: Oo, hindi pag panabuon ang inyong taas. Standards. Mga girls,
0: yes,
1: hindi lang taas-taas sa pulungkuan nga mainit pa.
2: Mambalbi.
1: Di ba, mga girls, hindi lang taas-taas to sa ano na ito, hindi lang kamu asta sa bench sa Esplanade 11. Oh. Okay?
0: Huwag ganun.
2: Mambalbi ang lalaki nga, dali lang taas ano sa plungkuan sa Esplanado.
0: Pungko na yung babae.
1: Sugot kaya nga papungkoon ka lang.
2: Kung ako yung babae.
0: Ako yung babae. Oh, ikaw na yung.
2: Ako yung boy. Hindi kuya.
1: Oh, di ba?
2: Damo, ano?
1: Correct.
0: Kung ako yung babae.
1: Ano?
0: Hindi kuya ang pasugot na yan.
2: Hindi eh.
1: Siyempre eh.
2: Siyempre kung ako babae.
1: Oh, ano?
2: Paano?
1: Nagtinaas-taasay na sila. Kung sige. Kung ikaw babae, katropang Shenzhen, ano?
0: Kung ako babae. Araw sa ano da 4-star hotel da
2: sa siyempre hotel kanya
1: hotel sa niya. Ano sa background ko gina
0: oo
1: di ba tabok niya lang kung hindi ka mo gusto maglakat nga lakton yung malibot ka mo lang uyan yung patabok
2: paano kung wala kumukwarta paano kung wala kumukwarta
1: diba?
0: Kung wala siya kwarta ti yung pabimunong kada
1: pabimunong
2: siyempre
1: ti kung ikaw man yung katrapan siya Ray ano ang balon mo ako being lucky ga dito ta sa may bench sa Esplanade 11 ho. Daw wala to gawa tao.
2: Hindi kuya. Hindi kuya mapasugot. Ano ko? Ano ko ilo?
1: Ano ka ilo? Hindi mo ko palangga nga.
0: Amo nang ginahambal nila.
1: Tingko na pala yung kabi katrapang genre. Ngayon, hindi mo ko palangga nga. Hindi mo gina ano. Kung palangga mo ko, ihatag mo na iya.
2: Kung piliton mo kuya, bayaan ta ka.
1: Kung piliton mo kuya, pilita ko, B.
0: Bisan to gani pa makaw to gani wala.
1: Masima muna ka.
2: Pilita ko ah. Muna.
1: Oo. Dituya kaya nga wala. Ay Diyos ko ah. Ay, sa mga girls sa tanahan nyo, don't lower your standards mga katropa. Kung amo na ang pag-treat niya sa imuha kaya, yakapahuyan. Or di ba, wala man lang sa gaisip sa possibility nga mahuyan ka or magbuka
2: ang imuha
1: reputasyon. Di ba? Kasi knowing that is public place or public space, hindi lang nakamuda ang ano ga sinarayo o malay mo to may nagapamunit to gali karon kay nagapamunit
2: syempre ma- ano bla
1: ang feeling amin nagapamunit dito pero una pa siya nabunitan
2: saan nagpadaan
0: una siya nabunitan
1: oo kaso amo lang to ga ay hala ba man gali no pareho lang gaisip ko gaisip ko guys, if kami mga ang isda sa baba, mabunit. Ay, pariyo, wala nga rin nga baba.
2: Pero lapit lang sa ano? Lapit lang sa ano?
0: Kasagad.
1: Ay, pariyo, wala nga.
0: Kasagad.
2: Ama na itulog sa?
0: Ka, mayo, mayo.
1: Diba?
0: Oh. Diba? Ang, na ang isda,
1: oh, ang isda din siya mabunit.
0: Sa baba.
1: O, oh, di pariho mo lang.
0: Sa baba man.
1: Sa baba man. No, di ba? Uy, great na to nanay mga katropa ta. Good afternoon kay Paterno Paklibar the Third. Hello.
2: Amo na yung baba nga permi lang basa.
1: Oh, di ba?
0: Permi gen.
1: Amo na. Amo na baba wala ka gihurago.
2: Oh. Gilupok.
0: Grabe nga ba, ba, ba?
2: Windy ka lupok-lupok o tot-tot-tot lang.
1: Kamayan na ko kambang. Sabihin kita. Ay, Diyos ko. Okay, kay Sir Reynante Hechanova, good afternoon. Kay Ma'am AJ Bordon, basic man lang to gani. O, oh, di ba?
2: Basic na lang to.
1: Diba? Kasi guy, AJ Bordon, grabe basic lang. Ang hiniwo nila, nag-viral pa sila ya. Pero ang mga katropa, tanga nagkakao na sang subay, gakao na sang gakao na baga, gakao na sang wala pa nag-viral.
0: Buwis
1: tapos
0: buhay.
1: Amo lang to, nagasabakay lang sila kag nagapangabayo lang to siya. Nagsikat pa saya.
2: Kita mo sumang nag-reel sila sang gapalapaligo, gapala, ano... Kita diba? Mang mga views nila, mga million.
1: Oo. Oh. Pero ang nag-effort, nga double effort.
2: Oo, grabe lang effort. Wala, oh, wala oh. May kasapak.
1: Ay, ambot na lang gindi ah. Kay Ma'am Apple Tabanda, good afternoon. Kay Sir Joseph Cabaya, hello. Mayong hapon, Sir Joseph. Ay, Sir Japet. Kay Liazar Caspillo, good afternoon. Kay Tita Liklik, hello. O, oh, ang balik atrapang AJ sa Yulo. Ah, oh. Sa Pegas, tupad na. Tupad may ano tupad may dyan kag o oh, may panahon nga way pabuot mga panahon nga wala pabuot o oh, dapat they should learn from that mga katropa no. Ang bisan ano mo ay kabuot guro daw ma ano bisan wala kabuot ang feel mo man guro nga sala na ano
2: siyempre ah
1: ay ang balik katropa AJ Boy doon namin na daw mga around 7 PM lamigang dapias ang hangin o oh. Wala ko daw ah, dudulo hindi na dudulo
0: ano?
1: Namin na daw mga sep
0: sa picture ni Katropang
2: feel ko na
1: oh, basi namin na mga 7 PM kay lamig ang dapyas ang hangin tapos wala kabalo kung gay dugay may mga buslot na kilin sarap na
0: hold up kali
1: okay Ma'am Kabaya Laura Jean hello good afternoon kid kay Ma'am AJ Bordon ako bahala sa reels damo di ay wow bongga pala si Katropang AJ Bordon kay Sir Ralph Robles good afternoon Katropang shout out sa Car Wash Boys sang quick and clean oy good afternoon wait ayon niya hapon sa mga katropa natin nag-aupod sa aton ha. Mga katropa natin nga nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands.
2: May ara pagin.
1: Ano na?
2: Sa isa ka party sang suba.
1: Party sa din?
2: Sa suba gani.
1: Sa din? Adi na siya. Agi. Ah, sa din na siya.
2: Feel ko do, ano na ang isa do... LGBT.
1: Base. Pero ti dapat hindi na dapat ti limuon, no?
2: Oo.
1: Wala ako kabalo kung ano na ang thought, ano na gani? Thought, ano na nila? Process. Ito, thought process sa mga nagahimo da, sa mga nagahimo na, no?
0: Hindi ko sure kung ano, though psychological na, or ano?
2: Hambal sang iba? May nabasahan ko to kagina nga mo man ang gin post gin ano ganina gin share ya. Sa post sambali ah. Base kung suba naman ang nimpyuhan.
0: So susuba naman sila. Para tulungan ng suba.
1: Ay.
0: Kaya dapat dapat may ano ano. May matabuan.
1: Dapat yung dito sa Ispana 11, 'di ba? Kay dumarikot gin man last time no ang ano. Kay ti syempre kung kaisabi ti lapad gin man biyang Ispanada mo, ta Ispanada sa Iloilo City kag pila lang man aton mga GSO.
2: Hindi.
1: Oh, hindi ma ano, hindi na ma sa par or ma ano na balati kag ina,
2: natinloan.
1: Nagawan.
2: Oh, nakita mo na ang beautification.
1: Wow.
0: Abal din ka tropang Romelo may ara ko kinala.
1: Ido-ido ang kuring-kuring matasan. Gin chat mo gin send to all yun aguway.
0: Send to all?
1: Basi eh, mo na lang group chat. Ano man? Okay, Sir Ralph Robles sa Quick and Clean has saliwat. Good afternoon. Habalik ka tropang AJ Bordon. Subong ko lang ganit na realize nga sala gali ang magpungko. Da? Ang lain, to yung katropang AJ Bordon kay nagsabak sa yaya.
2: Okay. Sabak ka diri.
1: Ang pagsabak yan, nagundag.
0: Hindi man rough road.
1: Hindi man rough road. Bakit tani kong hambalta nga dito sila nagrenta sa boat club sa barko kay Tito Ara gitya. Maundagin man na iya, di ba?
0: So hindi to ya trip to Jerusalem.
2: Ano?
1: Ano?
0: Trip to heaven to ya.
1: Ay. Te ambot ko na la heaven gid man.
2: Mabase pag hambal sang nang heaven.
0: Kailang sa reaction. Sa reaction.
2: Si Doon nakibot yan nito eh.
1: Saan?
2: Tinulod. Mama de? Lina, Lina.
1: Pero tandaan mga katropa sa lagi na yung mag-public display of muna ng mga hilimoon mga katropa. Dapat inyong likawan. Dapat anong dumon yung gitno nga you are worth more than that.
0: Oo.
1: Hindi ka lang basta nga pangkilid-kilid. Di ba? Hindi ka lang yung pangkilid-kilid. Oo. Yan ka lang yung sa kilid-kilid. Balanta, ba't binata-bata man isip or what?
0: Pwede ka muga.
1: Pero dapat panumdumon yung mananay ang effect. Ang muna ganyan yung sinahambal na dapat you have to think first the effect before ka maghimo sa mga bagay.
0: Kaya mga lalaki.
1: Ano na, ba kay ginapangita? Kanas kung ginapangita na sila subong, kung sino man itong involved, ginapangita sila. Di paano na, B?
2: Kung ako sa ila,
0: Actually, doon may identity naman ang mga otoridad.
2: Kung ako sila, pwede mas lamang kagadto dahil sa katapangira.
1: Hindi na siya pwede nga i-divulge ang ilang nga ino, information, ang ilang identity.
2: Pwede man sila magkagadto dahil maako sila, bro. Para may dalibi ka na.
1: Basta mahuya ka mo mga katropa. I mean, to clear your name, use us.
2: Para may dalibi ka na.
1: To clear your name, use us. We are committed to protect your identity and to protect your, not your peace. We are not responsible for your peace, but your identity lang, no? And to tell your truth. Wow. I am here to speak about my truth. Oh, di ba?
0: Muna kang kaisa, dapat kuno ka naman before ka mag-ubra sang mga like muna nga butang. Dapat anon mo
2: panumduman mo gid
0: ready ka sa consequences
1: kag dapat intindihan mo kung ano na siyang imo ginaubra ini ubrahon mo lang wala ka kaintindi or wala ka kaibalo kun ano na siya.
0: Yes.
1: Di ba
2: paano ba sila makintindi kato pangera kay ang gamay nga utok ang ginapagamit nila.
0: Amo man na.
1: Then dapat nga utok.
2: Dalong
1: puso. Ay nako.
0: Huwag pairalin ng mga ganyan.
1: Yes. Okay.
2: Mahirap.
1: Tandaan yung you are more worth more than that. Ano? Kung wala gid man niya, ano, kung hindi gid man yung makapugong ang lalaki, ang babae, guro makapugong man.
2: Oo. Diba? Makapugong. Kung wala man to nagpasok, itong mabayi.
1: Pili ko hindi man ito matabo. Diba?
0: Diba si Ganigurugin nanuano siya?
2: Na ano, na nadala sa
1: like,
2: guro sa ano.
1: Like, hadlo kabibulagan sa isa kalalaki kung hindi yung paghihatag ang imo. It means kung ginaamuya ka na, mga daan na nga mga ano, mga daan na nga mga linyahan ang mga muna, katropong
2: jazin, I think siguro, hindi lang amo to ang natabo. Basi kung may
1: ano?
0: Past.
2: May past pagid. Basta nga natabo
1: ang we don't know lang their history, no? Pero kun amuna nga ginapahog siya nga like bulagan or amuna, amuning nimuon ko in case nga hindi ka mag-amuna, no? Panumdumon mo nga, you are worth more than that. Kag kun ginaamuya ka na, it means amo lang nang lagas yun sa imo kaya amo na lang nang iyang nga gusto, di ba? Hindi iya ka palangga.
2: Philippine folklore.
1: Ha?
2: Philippine folklore lang.
1: Philippine folklore.
2: Di syempre kung hindi yung makuha ang imong
1: siya nga yung mga folklore siya. Philippine folklore lang lagas. Oh, oh. Okay.
0: Butang-butangan mo pag yung Filipino.
1: Ginalain ko pa yung Pilipinas. Talaga ang baga na nga folklore lang ang ilagas.
2: Oo. Oh, oh. Okay. Di syempre. Kaya mga, ano, na,
0: mga Philippine folk songs ba?
2: Okay na yan, folk songs niya.
1: Ay, Diyos ko. O, oh, diba?
2: Kung ako yung babaeng Philippine folklore lang ang lagas sa ako, hindi ko yabayaan na kaya.
1: Mm, oh. Diba?
2: Damo mo lalaki, ah.
1: Oo, oh, true. Kung babae man ko yan. O, oh, oh.
2: Diba? Diba? Ari man ko, ari.
1: Ay, ikaw yan, diba, hindi yung folklore yung imo lagas?
2: Hindi. Matuntuon nga paghigog mo.
1: Wow! Grabe! Yahoo!
0: Ikaw na.
2: Maskin hindi mo man na makamit sa subong, pero maabot kag maabot man ka modera.
1: Correct.
2: In a ano ganina? Exact time.
1: Yes.
0: Kay kung amulan na kuno lagas mo. Gala imo
1: ang ano lagas ang ano ang lagas?
0: Gamo.
1: Ang kinalagas ang
0: Philippine.
1: Philippine ano?
0: Igan.
1: Iyan ba?
2: Inyo pagidya?
1: Hindi
0: ka
1: sa
2: kahumpal,
1: no? Folklore. Na, very good.
2: Sa imo ba sa imo?
1: Philippine folklore lang lagas, ano?
2: Ano?
0: Ti, ano eh?
1: It means ka na hindi ka nagay palangga, amulang gid na yung iya, ginalagas sa imo.
0: Kaya kung amulang na ang ma-offer mo, katropang era, like sa mga babae man, amulang na ma-offer mo, ti, probably, ano lang eh. Though, indigid ka mo para sa isa hag-isa. Halimbawa.
1: Ano nga amulang na ma-offer mo? Man like daw para sa imo, amulang gina ma-offer mo, mapalipay siya muna.
0: Nga like, ano lang, wala ka na sa iba niya pwede nga i-offer para sa iya, nga para mag-stay siya sa imo. Ti, amo man na eh.
2: Kita mo lang iban nga mga, ano, katapang dyan, Sen. Ang sako na.
0: Hmm.
2: Di ba migahay-miguhay sila?
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos...
1: Ang worst pa, if hindi to sila, magmiguhay kag migahay kag makita. In case binobot ang scenario, example lang guys sa disclaimer, ang lain pa kung hindi to sila migahay kag miguhay, tapos may mga partners man sila.
0: Both.
1: Ang upagid na ang...
2: Sakit.
1: Ang upagid na ang ano? Ang upagid na ang... Ay...
3: Yahoo!
1: Ang bot na lang gin.
2: Miyara nga mga ano abe mga estudyante hindi man priya sa ilang ano. Nga,
1: aray ko.
2: Nga mag-graduate kato pang era. Amo na ang gina ano, gina-gift sang girlfriend nila.
1: Graduate gift? I swear.
2: Yes.
1: Graduate gift. Oo,
2: like college,
1: wow, no, paano graduate. Paano na putson be?
2: Ha?
1: Ako kung sa bagay na putos man siya nga da.
0: Na putos man.
2: Kung kaysa agad ni doble pa.
1: Ginaputos.
2: Oo.
1: Ano kasi bagay na putos man siya?
2: Kung kaysa doble pa gani?
1: O, triple pa kaysa. O,
2: te.
1: Diba?
2: Mas o, lain
1: niya. Ang gift na eh. Ang bali ka tropang Alex.
2: Laway na yung triple ya.
1: Nga ho?
2: Ha?
1: Nga ho?
2: May dalang kitsap.
1: Kitsap?
0: Katsop.
1: Katsop.
2: Kitsap.
1: Abi ko, anay kong gaanghit.
2: May anghit man. Kung dugay, naguro nga naputos eh.
1: Ay, nako. Pero ti, kung ikaw bi katrapang genre, katrapang genzing, kung ikaw bi ang parents to, ikaw bi butang tabi parents ng babae, ano bi ang inyo reaction? Kay since ikaw katrapang genre, may babae, kaya nga ano, nga supling.
2: Kung ako?
1: Oh, ikaw be.
2: Pura gaba.
1: Ano bi ang imo nga mangi?
2: Pura gaba lang.
1: Pura gaba. Nga, butang tabi no, example, bata mo to siya biyang babae, ano ang imo mangin reaction kag ano biyang imo hambalon sa imo bata?
2: Wala na ko hambalon siya.
1: Ano biyay? Barbulon mo na lang siya. I mean, ano biyang imo bi mahambal bilang tatay or ano ba yung imo mangin reaction bi butang tabi?
2: Siyempre hambalan mo say.
1: Di ba mga kay kagin mo ano?
2: Kung magsabat pa sa ti.
1: Ano, katilaw gid siya.
2: Katilaw gid say.
1: Kalandukan ba? O, di ba?
2: Oh, bata pang yung mga kabataan ko. Tuduan mo na sila sa mayo.
1: Wala man ta choice, gidman, tuon mo. Kahit kita gaya, nagyanta man ang mag-go, mag-muna.
2: Okay lang yung may
1: reality na na siya yung, amo man na ang ilang future, may mga experience.
2: Ma'am, ba sila nga?
1: Diba? They will enter into a relationship. Mm. Hindi talaga siya mapunggan kung nagahigugma sila. Ya. Gani ang himuon sa mga parents is to guide and syempre to pa-understand sa mga ano mga consequences. Oh. Mm. Diba? O ikaw yung katapang dyan, Zin. Kung ikaw ang naginikara, kung ikaw ang tatay sa babae sa to, ano, what would be your, ano, what would be your reaction and ano ang imuhang balon sa imong anak? Thank you for that wonderful question.
2: Siya, sa lalaki naman ang side.
1: So ikaw bikon sa lalaki, sige, bikon ikaw bikon sa lalaki ka nga side. What if yung bata mo to, be? Ang na ano, ang amo to. Imagine na.
0: Ang lalaki?
1: Oo.
0: Siguro, ano, mixed emotion.
1: Like, ano, happy?
2: Kung ako.
1: Ano nga mixed emotion? Your mixed emotion involves happiness?
0: Hindi, kay... In the first place,
1: disappointment,
0: siyempre ilain-lain.
1: Angry, o, oh, diba?
0: Siguro ti... Ano,
1: surprise?
0: Ang unang ganyan is...
1: Gakadla, kakatawa niyan, Ray, makotonta ka sunod, ha?
0: Siyempre, ano eh, unang-una, ti... Ano eh... mga kig kagid, di ba?
1: Amo ginaya ang reaction. Amo na, I mean, amo ginaya ang ano na nga reaction niya.
0: Tapos, imong disappointment kay amo tong himo nila. Kag, ti siyempre, kung ano man ang iyang consequences, ano kong gid sa iya. Maga kung, do, ipabatsyag mo gid sa iya eh. Ipa-feel mo sa iya ang iyang ginhimo nga sala. Kag ti ikaw bisan bilang parents man yati maano ka man eh do ma-disappoint o kumbaga ma do basulon mo man imo ko galingon
1: oh nga basi ti syempre ikaw bilang parent basi kung may pagkakulang ka man or wala mo na guidance sa insakto ang imo anak di ba oh ti kun butang tabi kun ikaw naman biya sa babayi sa parents sa babayi
0: man.
1: Ano?
0: Kaya
1: more daan niya sa mga kabataan na daan niya, more ang paghalong naton mo sa mga babae isang sa mga bata nga lalaki, di ba? Laing hindi ang paghalong sang bata, sa babae nga bata isang sa lalaki nga bata.
0: Oo, grabe pag ina niya.
1: Okay, so if you are a father sang babae, di ano bingin mo on? Ay, ba na ang mga ginikanan? Gahilibion sila?
0: Una-una, kaya pabulagon, gagod sila ya.
1: Ang reaction mo ya una?
0: Ah.
1: Oo. Oh. First reaction and then your ano your decision your verdict
0: mga kigid syempre grabe nga pangakig eh. Grabe nga disappointment tapos siguro I will make sure that they will not be together again.
1: Tapos
0: amo na
1: basi malay mo hindi sila maging together pero may lain naman nga lalaki nga muna naman.
0: Oo, pero at least hindi na
1: ano biyang imo nga ilaygay sa imong anak?
0: Hambalon ko nga ti hindi ko man hindi, not necessarily nga gina-degrade mo siya.
1: Yes.
0: Pero i-parealize mo sa iya.
1: Siyempre, bilang ginikanan yung kaisa, gapangakig ka, pero ginahalungan mo man ang ilabal na tiyagon.
0: I-parealize mo sa iya nga, ti, ano,
1: Ipaintindi mo. Oo, nga, asta ka na lang gidna.
0: Amo na ang pagtanaw mo sa kagalingan mo.
1: Like, oo, nga, like, amo ka lang gidna. Like, amo lang gidna yung imo nga worth. O, diba? Kag, siyempre, sakit na para sa mga ginikanan, ino, kahit siyempre, ginawa man nila, bala, para sa ilang mga, ano, ilang ang mga kabataan, no? Tapos amo-amo lang na. Tapos malapta ang itsura sa inyong mga kabataan online. Karan subong, hindi matanan, pero ang mga tao daan subong, wala na yung pakialam.
0: Kaya hindi na madula kontra pang era mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Malipatan lang
0: siya.
1: Ano
0: pa sa unang mga nag-trending sa una? Hindi pa na muna ang una eh.
2: Oo.
0: Nag-trending sa una ang mga amumana.
2: Oo.
0: Diba sa subong, hindi ka dyan malipatan?
2: Siyempre.
1: I mean, maano lang siya. Like, madula lang siya sa kaisipan ta. Pero if ma-recall, ma-recall gid na siya. Oo.
2: Kung may matabo naman nga daw parehas sa muna.
1: Oh, yes.
2: Pero so, kung ako sa, ano, sa, ano, sa nalalaki, balaan ko sa, very good.
1: Nga, very good.
2: Isa kang tunay na lalaki.
0: Correct na. May sense of pride mo ito baga. Nga tibalaan mo.
1: Nga laki ginun bata mo.
2: Pero pagtapos mo, mo mo nangambal.
1: Ano?
0: Galing.
1: Galing matampo yung hangin siya.
0: Oh, mga 3 seconds lang na kag after sina ate, sigurado ka.
1: Pero feeling ko, kung si Katrapang Romel ang ano, ang istoryaon mo, feeling ko dila lang guro sa bata. Feeling ko gid dila lang guro sa bata. Ya, wala sang ano. Oh, wala sang ano na gani. Ang gabayulet na pala. O, lagob. Lagob na. Feeling ko gid. O, teka mo, amo mo na yung hand.
2: Siyempre.
1: Diba? Yeah. Oh, diba? Bilang parent, tapi ma-disappoint ka gid na. O, oh, no. Kung ikaw may bata nga, mabalaan mo.
2: Patigin tuloan man sila mayo. Wala ka man na kulang sa ila.
1: Daan, subong niya daan. Mga, may mga parents or still may mga parents na like daw na ano bala like daw aloof sila mag-open sa mga muna pala kidaw ka budlay gid man di ba mag-open sa mga muna nga mga aspects
0: muna nga topic
1: mga muna nga topic di ba sa mga kabataan. Isang like sa... makoton ka lang gani nga paano niyo ko gini di ba paano ko na himo
0: di ko nagalin
1: o din ka nagalin di ba mabudlayan ka man di ba ang muna feeling ko sa mga kaba- sa mga ginikanan man we should learn well we dala ko to. Dapat, you should learn, wow, you.
0: Uy na lang.
1: You should learn how to, ano, kung paano siya ma-explain, bala nga, maayo. I mean, ma-explain nga daw, hindi ka man mahuya sa imong apart bilang ginikanan, hindi ka man mahuya nga, amo ni inimo na, amo ni papa, mo lang ga, ho. Diba, kayo
2: kapag
1: lagid man.
2: Painay.
1: So, dapat, ano, dapat may mabalaan ka nga way, bisan kung paano mga, siya.
0: Bisan nga sa mga eskwelahan, diba, katropang era, nga, mga topic about sex education.
1: Yes.
0: Medyo ang ibang ganyan nagkakinadlaw pa na.
1: Oo.
0: Kinadlaw. Why nila ganyan take seriously ang topic or...
1: Pero sa ibang nga countries daan niya katrapang Jansin. Di ba sa ibang nga countries daan niya ginaano na siya ya, the one of the priority ano na ya subject ang sex education ng itudlo sa mga kabataan diri sa Pilipinas though I think isa man sa mga proposed nga ano nga bigyang kahalagahan and bigyang pagtamod no
0: amo sa una fourth year high school
1: kamo
0: oo sa inyo may
1: wala charot lang
0: high school tanan ko high school gin
1: oh sa high school daw may ara sa high school ah pero do papyaw gani daw hindi mo gid siya maintindihan kun ikaw like bala innocent gid nga na wala ka gid may na ano
0: tang iba nag self explore na lang. Pero sina ba si nag-self explore lang to sila ya
1: mo grabe kala boto inyo explanation sa Esplanade 11 pwede man kamo nga asta lang kamo sa kundi hindi na stuck ito yes Esplanade 11 ilang explore
2: syempre rilo mo
1: sa bagay
2: City of
1: City of Love.
2: Yes.
1: Oh, tapi saan sa diin, makita mo ang pagpalangkaanay.
0: Ako ko ito kanya, baka sa katropang era kagina.
1: Ano? Bako,
0: ah, kay di ka daw ka-romantic in manigali. Kaya daw lipod-lipod mo.
1: Hindi ko ba, paano
0: wala. Paano ka ma feel ang romantic?
1: Hindi ko ganyan ma-feel ang pagka-romantic sa place. As in.
2: Kaya nga iya yung inaisip ya, mainit.
0: Mainit.
1: Oo. Mainit,
0: ganyan mo. Pero bako kung gabi, igoro to, doon namin, ganyan mo mag-stroll-stroll.
2: Oo.
0: Tapos may mga ano pa may mga barko-barko.
2: Oh.
1: Ako yung mag-stroll ko to, feeling ko ma-overthink ko.
0: Pero namin, ito may ano ka gito yan, may upod.
1: Hindi ako, feeling ko kung mag-stroll ko to, feeling ko ma-overthink ko. Basta may kasunod sa akong
0: mag-stroll. Ang budlay siya to, kung itiklod ka.
1: Oo, itiklod yung ako.
2: Bulog ka to sa...
1: Oo, tapos kan-on ko sang ano, sang LC, sang ano. Amalan ka kung dito, ma-overthink ko to.
2: Oh, no, lang inay-
1: oo, basi kun may mabuno sa imo. Oh, or basi may masalvage.
0: Lapit ko lang ng taytay ito?
1: Oo. Oh, oh. Tapos idaloon ka ito sa... Charot lang. Diba? Oo, oh, wala. Tapos kapin pa kong dulong. Feeling ko, ang dumay suga, guro to pro, ano siya.
2: Dulong.
1: Oo, oh, ti sa ila, wala na nila. Ginulat ang mga gabi nga wala man sila makakita sa ila kung wala na gid sila lugar. Abi, kung butang tanagid, abi, wala gid sila lugar. Gid bino, kagihanglan, gid nila, abi.
2: Tika, hindi na sila kaulat. Amo na to ang time.
0: Init na gani.
2: Amo na to ang time nga ano nga mamba sila wala na may gagi sige na sana na.
0: Bato ka balik
1: ko. Grabe, hindi man ka trapang AJ nga RK. Ay, hindi ka relate ah. Ano man?
0: Basi kun ano, ang hambal
1: sa lalaki. Wala gito ya inog ka romantic to ya sa lugar eh. Sorry ha.
2: Mambalya lang. Mambalya lang na.
0: Hambalya na na. Pero kung mag-abot eh, magabote, dalon siya to.
1: Ikaw?
0: Sigurado.
1: Oh my God, dito? Mareklamo, gano'n ba yan?
0: Ang ba siya, Bill?
1: Mareklamo. As
0: dito
1: in?
0: Dito may makadto. Dito lang, oh, surprise na ka.
1: Mabagay, as in? Diri lang gid ya? Like
0: Siyempre manyapon ka mo anay dito sa ano.
1: Kung masakay gid man ko to sa ano,
0: oh, manyapon ka mo anay tapos okay lang. Masakay ka mo sa yate.
1: Oo, oh, okay lang pero mo.
0: Di ba hambal mo matibong ka, mag-jetski ka mo.
1: Hindi, akay man ganyan jet ski, tawagin na. Mm. Kaya di ba, pang dua lang ang jet ski. Hama ko, sir, what if, kung tibungon mo ko. Kaya parang kasakay ko sa jet ski. Kaso di kay undag, di ba si madagdag ko?
0: Oo, mo lang na.
1: Kaya ako naman ang mag-viral. Kundi malipatan ta na ang about to sa ano. Malipatan

0: Dapat hindi natin pag i-lower ang aton yung kaugalingon and ang aton yung standards para lang sa muna ng mga bagay.
1: Yes.
0: Kasi sa mga kalalakihan man, dapat i-respect man naton.
1: Yes, respect
0: good. Ang mga kababaihan. Mm-hmm. No? Siyempre, dapat kung palangga mo siya, hindi mo pag i-let nga mahuyan siya, di ba?
1: Correct.
0: If palangga mo ang isa katawo, you should be the one to protect her and to protect her, ano, to protect her image, to protect her name, di ba? Biskan wala pa siya nag-atupang.
1: Ang mga bago nga, hindi ko sila pagpadayunon na lang ang duwa.
0: O, oh, diba?
1: Kaya dako nga disrespect.
0: True. One form, isa na siya ka nagapakita nga ginadisrespect mo ang iya nga pagkababayi.
1: Yes.
0: Diba?
1: Okay. Saan mo pa nga kapalangga kung...
0: Muna o.
1: Diba?
0: Yes, correct. Mm-mm. Okay na kung mga kiss-kiss mo, bato nung pala iya. Oh. Pero kung...
1: PDA na iya.
0: Oo, PDA na gina iya. Araya.
1: Public display of
0: affection.
1: A PDA man na. Public display of
0: katol.
1: Animal instinct.
0: Ay, mga animal, oh. Ako na sa mga ginikanan, ha, dapat maging lesson naman na sa inyo. Nga, you should guide your children more and you should learn the activities of your children more. Ang dapat i-work na to ng aton nga relationship. Nga, maging, ano mo lang, ang aton mga kabataan, ma-learn how to open sa mga muna nga bagay. Bala nga, like, open nila sa ilang mga ginikanan, nga may mga crush sila, nga may mga amigo sila, di ba? Or may mga natipuhan sila, di ba? Wala, nanamiangig ko na yabala sa mga relationship sa mga children and the family. Ano, I mean, parent and children relationship nga mga muna. Bala nga, like, open ang ilang mga kabataan nga maghampal. So, kung ano ang nagadalagan sa ila isip, kung ano ang ila balat tiyagon, at least, on that way, mag-guide ninyo sila sa insyakto.
1: Ako nga ko man maging ano sa ulihi, di ba? Ang magdako naman na busy, ano. Masusunod ko pa nga balaan ko kung
0: diba?
1: Sino.
0: Diba? Oo, saan sa tagotagoon.
1: Kasi sa tagotagoon, di na pa na gani ang...
0: True, oo.
1: Budlay.
0: Yes. Ang muna gani, no? Dapat i-learn man naton to nga mag-namik man ang relationship naton sa atin mga kabataan.
1: Ang muna budlay kasi ako mga ginatago-tago.
0: Ang ba, nikatropang AJ Bourdon, kapin pa kung months pa lang ka mo. But true! No? Kapin pa kung ginatago-tago nyo pa. Ang muna gani, no? Dapat sa mga ginikanan, ang mabalikan is ang pagpadako sa ginikanan sa iyang anak.
1: Oh.
0: Diba? Kasi, syempre, if na-guide lang man too old sa mayo, no? Or na, ano, na-advise sa mayo, it would never happen. Pero, trabaho na sa mga ginikanan. Diba? And, sorry, I'm free for that.
1: Amo lang na. Kabay pa.
0: Kabay pa nga. This will never happen again.
1: Kag sa mga nagmahilig na ang video for reels.
0: Oo, nan. May mga sa laptop. Kamu dahan.
1: Sigurado.
0: Dapat sigurado ka mo. Dapat ang inigin ng reels, sigurado ka mo. Nga wala ka mo sang may naaapakang ano.
1: Yes.
0: Alright. Oras naton, 11 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras, kinadulong sa inyo sa Vision X Plus. Kahit nag-Vision X Plus ang nakakita sa to, mga katrapa Vision X Plus, himo sa lutin. Bera ka routine, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated nga makabuling sa aton mga problema sa mata, kangay sa cataract, pterygium, glaucoma, and poor vision. Vision X Plus, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Hill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong Sung Midtown Hotel. This time, mga katropa, mag-pause kita rin for some commercial break. And when we get back, atong nga pagkatamya won, ang iban pag natong mga katropa din nga nagpamati sa aton sa X-Rated. Ganit tutok lang mga katropa kay man, magabalik pa kita dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids, Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga

0: non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health!
0: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus
13: Herbal Oil.
14: Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
14: mag Santon Plus
13: Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus
13: Herbal Oil.
15: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.
20: Maka-late na ko.
21: XFM.
22: Katropa mo.
23: Exciting.
24: Mga katropa. Exciting.

Mga kidrop ay nagabalik ang X-Rated. Oras na dun sa XFM, 21 minutes after 2 or after 3 in the afternoon. Mga kidrop, ang oras ginadulong sa inyo sang Southland Plus Coffee Mix. Ang Southland Plus Coffee Mix, si Miss Megastine, Moringa Hagsoya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa itong ikayong lawas, silabi na sa pagprotekta sa itong immune system. Batok sa mga masakit. Efektibo, safe, and non-FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Parangay, Arroyo, Ila City at Ubang Sumed Down Hotel. Yan ano pang inyo ginahulat? Mag Southland Plus Coffee Mix na. Ang kape nga namit-namit gid. All natural, wala sang side effects. Available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Good afternoon, mayong hapon. It's mga kitropa natin nga sa gihapon. Nakatunin sa ating program this afternoon, Sex Rated. Hello, hello, hello. Happy, happy Tuesday again sa inyo tanan. Kamusta na kamuda o bugtaw na bala ang mga nagsyesta subong hapon? Nagapalo pa nga na bala ang tanan. O, mga kitropa natin, anong inyong merienda? Ano bala ang inyong, ano da, ang inyong ginakaonda? Ang iba ay, napago pa lang nagapaniagat. Kamusta ang aton nga late lunch? O, busog na ba ang lahat? Good afternoon, mayong hapon kay Katropang Princess Osita. Wow! Ang gawa na si Katropang Princess. Sa kay Sir Ralph Robles, kay Ma'am Kabaya Laura Jean Gomez, sa kay Sir Japet Kabaya, kay Sir Roy Escorpeso, kay Mika Elia Kapada. Good afternoon. And thank you so much sa inyong pag-upo. Sa ating mga Facebook Live viewers, i-share mga Katropang ating Facebook Live. Parang the more, the merrier tayo this afternoon. Mayong hapon na sa mga Katropang natin hanggang nag-upod. Salamat, salamat, Gid, for being with us. Ate mga katropa, if you are in the situation sang ano, sang, or if you are ang ginikanan bito sang mga involved to sa ginistoryahan natin a while ago, what would be your advices or what would be your reactions sa mga ginhimo sa inyong mga kabataan? O, i-comment lang mga katropa sa atin ng Facebook Live on our Facebook pages. Woo! XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag o kun mag-text sa aton hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Good afternoon sa mga kitropa natin sa may Molo Kapihan. Mga kitropa natin yung nagapangapingape na kiti nagagulugalom na wala ng aton yung kalangitan. O, mayong hapon na sa inyo. Kamusta da ang aton mga kitropa sa may Molo Kapihan. Hello, hello sa inyo tanan mga katropa. O, enjoy lang sa pag-upod sa ating program this afternoon. Kamusta man mga katropa natin sa may Maymays, Bukohan. Ay, may mga nagapabuka da sa buko. O, good afternoon da sa mga katropa natin nga nagapabuka sa buko, ha? Kag nagainom sa nga marinis nga buko. Hello! O, good afternoon sa mga katropa natin sa Trias Eatery, sa Di Ka May Eatery. Hello kay Mommy. Hello, Mom. Charot. Hello, Mom! Good afternoon ha, sa mga katropa natin sa Di Ka May, kag sa mga katropa natin sa may Acacia Eatery. Hello, hello, guys. Sa kay Katropang Nunong sa Rarania. Mayong hapon, Katropang Nunong. Teka, musta? May bilin patada? Oh. Oras mga katropa, 3:25 in the afternoon. Ang oras natin mga katropa, ginadulong sa inyo sang Southland Plus Gold. Southland Plus Gold, himo si Megastine, ang palaya malunggay, garlic, and spirulina. Produkto sa Yes Love Incorporated na makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Again, ang Southland Plus Gold, himo sa 100% herbal extract. Nakabulig sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Ganun pang inyo ginahulat, mag Southland Plus Gold na mga katropa. Para sa healthy body and stronger immunity, mag Southland Plus Gold na.
Alright, this time, makatrapa mag-play kita sa musics. And if you have your music request, mag-play kita sa love songs this afternoon. And if you have your favorite love song or your music request, ipadala lang diri sa atin. You can comment your music request on our Facebook Live, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Again, mahimo gid nga magtawag o kan mag-text sa atin nga hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Tutok lamang kay Tropa sa X-Rated kay Man Maga. Balik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Canton Plus Gold! Canton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Canton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Canton Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Canton Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Canton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Canton Plus Herbal Soap. Gamit na! Canton Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Rocky Top ay nagabalik ang X-Rated Oras XFM 4 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mga kitropa ginadalong sa inyo ang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, hindi sa gluta, kochic, and VCO. Sa pagpahamis, pagpaputi sa ating kutis, maggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Magaprotekta sa ating skins, batok sa mga bacteria kag viruses. Efektibo safe gamiton, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-orders sa Shopee kag sa TikTok Shopee search. Ang Claire Skin Herbal Soap, makita ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart, and i-check out. Mayong hapon na sa mga katropa natin nga still na gatunin sa ating program this afternoon. Hello, hello sa inyo tanan, and kabay pa nga sa maayo kamong sitwasyon or sa maayo kamuda nga ano. Nga, syempre, nga pagpaningkay singkay. Kay Mam Honor Rose Gregorio, hello. Kay Ralph Robles, good afternoon. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, thank you so much. Salamat gid sa inyo pala nga pagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. Up next mga katropa is Extra Drive. See you all tomorrow mga katropa sa Express Balita Saga. And upod sa lang technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa, ako naman ang inyong katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health.
6: XFM.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diri yo.
4: Ay, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May arapo sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Mapipili sa mga butika.
4: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
5: Patropa mo.
6: Exciting.
7: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

Yun, Ilo, kamusta ang aton nga Tuesday afternoon? Kadasig lang Tuesday na tasubong. Ila na lang ka adlaw, sweldo na naman, aray mo paldo. Mayo lang ni ang mga may ginahulat nga 15:30. Kamusta ang mga wala sang sa mga wala sang libog da? Subong nga hapon ng mga ketropa nagatipo na naman ang galom, no? Amat-amat na naman nga nagatipo ng galom. Well, kanami na naman magpabukot sa aton nga balay. Mayo ni ang mga nagapala uli na halin sa ilang mga trabaho, oy maghalong kamo mga ketropa ha. Basi bala karon magtupa ang ulan tapos wala kamo da sang dalang payong ang inyong nga mga raincoat na bilin pa bala no ba mo gidang hambal gasakit na ulo mo wala pa may maangga sa imo. Good afternoon sa tanan naton nga mga vendors sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon mga ketropa naton. Sa mga ketropa man naton no, nga nakatutok, naka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon ka good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagabiyahe da no, sa mga modernized jeepney drivers nga nagapamati subong sa XFM Iloilo, mayong hapon gid. May dayad lang nga pag biyahe para sa inyo nga tanan-tanan. Maghalong ha ang mata hindi dapat sa

ano sa paas ang cheeks, dapat sa dala na iya. Oh, di ba? Ay, ambot na lang gid. Ay, basi sa mga jugabels paged. Ambot na lang gid ya, ah. And chak to, hanyo kayo yung mabalda. Gid ka mo pagpuli inyo sa asawa nyo. Sige, hanyo gid ang ginahambal ko gid sa inyo. O, sa mga katropa naton ha, nga luyag mag padalas ang ilang mga music request, no? Hindi na maghuya-huya ang isend ina sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amon sa ninyo Facebook page, pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo. Basi may mga greetings ka mo da, mga pa-shoutouts nyo. Gusto nyo tamyawan ang inyong mga loved ones, mga exes nyo, ang inyong mga love-love. Well, ha, sige, once again, isend lang sa amon sa ding text line 0950-975-6970. Updin nyo mga katropa, si Katropang Bea until 7 o'clock subong ang gabi. Kung kisa na lang kita magka-program, kung wala sang impeachment, tiwala gid ka mo na hidlaw sa akon. Kung nahidlaw ka mo sa akon, ti, I miss you so much. Oh, diba? Last 4:15 ng oras dali sa XFM, mga katropa. This time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen. Nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayaraman ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve sang atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, available sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar, and you can also visit sa mga leading outlets nationwide, dato lang sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag Watson's Pharmacy. Ay, once again, hindi na maguya-huya nga magpadala sang inyong mga music request, greetings, kag pa shout out. 16 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kun mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtog 2 million pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Salzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
6: Salzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Salzone Plus Herbal Oil.
8: Salzone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Salzone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino

0: every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Ako gali si Lisa.
3: And I'm proud Sister Pain user.
2: But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
5: Maka-college na ko.
1: XFM.
6: Katropa mo.
5: Exciting.
7: Mga katropa. Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!
14: XFM.
15: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: X FM.
14: Mga katupa, exciting!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuhas ah.
8: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katupa, exciting!

0: 7:01 ang oras diri sa XFM, mga katropa. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan ha, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Sa mga nagapalauli na sa bunga oras, mga katropa, maghalong kag hindi gid magpinalumba sa dalan ha. As always, ang ginahambal ta sa inyo ang Dalan Mariin. Sa mga katropa naman naton nga nagapanyapon pero nagapamati gihapon sa 100.7 XFM Iloilo, madamo gid nga salamat sa pagupod nyo kay katropang Bea this Tuesday edition sang programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Wala na kita sang time sa aton subong program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. So, by the way, ha, sa tanan galing nga nag-celebrate sang ilang birthdays today, happy, happy birthday. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ah, diba? Amo lang na ang mahambal ko ah. Kita-kita tomorrow, mga katropa. Same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sangala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sa amon niya Station Manager, katropang Josil Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting news!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Xanthol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Xanthol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthol and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rumilitooy sa akon nga nadakuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthol kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthol and XFM. Libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthol Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthol Gold Coffee Mix. Xanthol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM, Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawa.

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:12 na mga kabinan, mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabinan, sa aton mga katropa diriya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kami mga kabinan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo. Diri kita mga kabinan sa Tabok lang sang Iloilo Superbar Tabok Suba, no? Sa likod lang sang Solomon Integrated School. Ari kami diri mga kabinan nga broadcast sa amo niyang broadcast complex sa diri mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo kay man nga kung nga complex ari man diri nga amo niyang broadcast center sa amon nga Facebook page sa Facebook account mga kabinan na ari taram-taram diri no sa isa lang ka compound mga kabinan na sang XFM Radio Patrol Iloilo. Diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo, mga katropa. Kamusta na aton sa mga suki nga matag panabati, labanigin na aton sa mga taxi patrollers. Sa mag-gatalithiyon, mag-gatalithiyon, diri makabanan sa distrito sang Haro, ambot sa pilakabang kabanuanan, makabanan diri sa probinsya, Balonte, Lugadugay, ang pinakauling update sa aton nga panahon. Diri gyapon mga katropa sa aton pamangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabanan, mga katropa. Daw gulpi lang nagtupa ang diri gulpi lang makabanan nagtupa ang manipis nga ulan no. Mag umpisa ba na 5 ba na matamat makabanan nag nga nag tupa ang manipis nga ulan. Kada kon mapabayaan ikaw kung madaga mapabilin ka sa Latagon o mabasa ka man sang nagatupa nga manipis ka ulan makabanan na para ibalaan ta makabanan ang pinakauling kayong tangan sa atong panahon gidugay dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabyan at mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:14 na. Bation kami sa inyo mga radio pagi sa FM ba nagamon nga frequency 100.7. Amo ni makabanan ang frequency sang Z100. Ang dinabra sang unang estasyonan sa sulod sang University of San Agustin. Amo ni makabanan ang ginaparagian karon na ginaparagian ni subong sang Yes to Health Broadcasting Network. Nga amo ini mga katropa ang nag-manage. Nag-operate makabanan sang XFM 100.7 Iloilo. Kada ka broadcast kami makabanan naka-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, kamo informasyon, lakip man ang isining mga reklamo.

0: kundi ikaw mo dinang malugar sa inyo, dinang mga barangay, mga problema sa barangay ninyo, no? Bao, madasig ni subong ang pagsulbar sa mga problema sa barangay nga, ha? Ah, tila ba naban si Madayon ang eleksyon, no? Kiti wala mamunuhan abis ang presidente sa kahapon nga State of the Nation Address. Madamo ang mga barangay official natin nga naghulat nga base kung munuhon sa presidente ang postponement sa barangay eleksyon mga kabanan mga katropa. At tila wala gid wala mamunuhan. Ti madamo mga kabanan ang naghangop sini nga Madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2 mga kabayanan mga katropa. At mayon ni nga mga senyales ilabrigid kay mga problema sa barangay. Madamo naman sini sa mga barangay official ka mga kandidato sa barangay mga kabayanan nga bao. Ang baringes na sining ila sining ngayon home na wastas lunggan kanakita nila si Mos Ninday nga pano pang musta kag mag yuhom pati ang nabilin nga mga sinalmon sang bugasi paghatag para lang pahumot magkabinan sa mga kwan sa mga butante pagkatapos eleksyon. Ati hindi mo naman makita ang pagyuhom sang kapitan amo ginaya ang sa Pilipinas. Only in the Philippines magkabinan na yakon maglapit galing eleksyon about triple ang yuhom, triple ang pagkamusta. Pagkatapos eleksyon, hindi mo naman pangamusta, hindi mo naman payohom na nagsamo na lang makita ang makabanan nga nagalagaw sa barangay. Tingawaan tayo ng makabanan nga, kwan ha, nga, tingawaan tayo ng makabanan nga, mapanapot sa ilang mga reklamo para madasig masolusyonan ang mga problema makabanan sa barangay. Ang oras na rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:17 makabanan mga katropa. Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabanan mga katropa. Sa tanan nga celebrate sang ilang birthday subong adlaw, happy happy birthday ha. Kag sa tanan nga celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang pampanamayaw mga kabanan halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gina welcome namon kamo subong gabi sa oras nga alas 7:18 mga kabanan sa programa Headshot. Sa gihapon inyong katropa ko si katropang Fabi Borz Tibor Morales. Pag-off na kita subong gabi ni katropang Alex Saspa. Tumtum alas 9 ang takna subong gabi. Magandulong kita mga katropa sa mga balita nga ginatalakay mga kabanan sa XFM. Mga isyong ginatalakay sa XFM. Dinagi lamang kabanan sa atunong pabalagad sa Headshot. Mga follow-up reports. Kag pilapagid mga kabanan ka mga flash reports. Kag may mga balita karon ng aton sining mga taxi patrolers. At ibalawang tanay kung ano mga balita na sa buong gabi. Basi kung makakuas na sa picture na karong nga nagkabanan, nagatupa ang ulan ng kung mga estudyante. Sinin nga inagpala uli kadaan sa mga estudyante, no? Alas 5, kinagagutok man itong dira sa may entrance ang Iloilo National High School. Kaya inagpala uli makabanan sa mga estudyante. Gutok ang mga salakyan, ti kalabanan sa isila. Gamit sang ilang mga bag agon ipatong sa ilang alimpunduan para hindi lang mabasa mga kabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol in Ilo alas 7:19 mga kabanan mga katropa. Te, kamusta? Kamusta ang inyong rating sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.? At iban siling nga mga pamuno niya ina-implementar na sa gobyerno, no? Ilabragin mga kabanan ining parte sa AX, parte sa Tuloy Pasada, parte sa Tupad, ina-implementar na subong. Ugaling kati okay meaning mga problema mga programa no daw kadami pamatian ugaling ang pag-implementar si mga katropa among problema kay kisa na may hindi malikawan nga may harag idea mga katropa nga ginapasulabi bisan na sidong pamakuton mo bisan mga driver sa taxi pamakuton mo sini mga katropa ati may harag idea nga wala man sa listahan tinga nga mo niya how kanami gani ning problema programa nga may magiginahatag ayuda sa ato niya nga mga transport sektor o galing kay mga problema mga kabanan panglista ba nga ang iba niya hindi makakwanaw hindi makabaton how di ba na bisan pangkuton mo ning mga patrollers sa ato ligad pa rin mga pagwa sa ibunot nila so why naman ta wala naman kita siya madala nga ahaw amo nang pabangkot. Ay kon si President Marcos pa siya di naka-implementar kita sang ayuda para sa aton nga mga transport sectors. May mga ginpang Hatagan makabalan sang taga kono nakaabil kono sang 20 pesos nga kilo sa bugas. Tirigin pagi man to sa Kadiwa Center sa tagsa ka LGU. Tiba na nagbaligya. Tiba na daw ang maanang iba na wala man. Ahay. Ang oras din magkabinan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.21 magkabinan mga tropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilo magkabinan mga tropa. Nagadugay bang kaupon na ito mga katropa si katropang Romel Paclibar. May kang tanan sin makabanan sa natabo nga hay ining 62 anyos nga senior citizen makadto tani ni Cortez barutak biho kay na sang aga kay man may aras siyang ginfile kaso sa dapat nato no parinte man ano ginfile niya kanu sang kaso nga prostrated homicide or attempted homicide ay binipay na kanu kay katropang Romel Paclibar pagkatapos makabanan nga nagwa inisya dira sa may sitio Mumwek dira sa may barangay Dangulaan sa Anilaw Iloilo kakay na nagpapakay gina sa nguna gali gina mansig claim gali ang mga mayor na sang Banate kag ang Anilaw nga inang lugar nga ina ya barangay Fintis na siya amon eh tambal ba ito sa Anilaw siya amon eh tumtum sa kuli mga kabadan nga naimuan sang isa ka laye nga ining lugar na bilong na makabanan sa barangay Dangulaan sa Anilaw mga kabayanan mga tropa tinatabo ini makabanan nga nagpundo kuno ining nabitan nga biktima sa may highway ba dala sa magbuak sa may highway kay mapadulong tani siya sa Marotak Bio sa RTC kay may aras sa makabanan nga kaso nga hearing suskin prapitan sa iya sang mga suspek makabanan kagin lutang nagdalagan pa yung problema gilalagas pagin sa nga suspek tumtum gana tumbato sa likod sa nga balay ginparapitan pagin kagin tiro makon muna nga may 16 tanan ka mga basiyo sang bala 45 caliber pistol ang gin na recover dito sa lugar makabanan nga natabuan sang insidente mga katropa mga kabayanan digadugay man kaupon naton sa katropang Romel Paclibar kagang ining party bala sa skandal sa Esplanad. Nakilala ni ko nung duwane, oh. Diyante ni ko, no? Sang isa ka Brutuan Makabanan High School. Dira sa distrito sang sa Lapos area. Ano muning kabataan, makuan lang, no? Malipdan lang sang dahon kabadyang. Bahala. Tingyo dyan ko nung inyong makita. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 7.23 na. Isunod na lang guro makabanan si Katropang Biya kay higigawang tanis Katropang Romel Paclibaro dito karon nag-standby makabanan sa may Anilaw. Agot nga mag-follow up sinin makatropa sining natabo nga shooting incident nga nag-resulta makabanan sa pagkapatay sa isa ka senior citizen. Kaga may rin wala maigo ang bata ikaw babae nga nag-aangkas si Saya. Dinag-dinagan pa rin biktima pang dinagas man sa mga suspect. Kwan man gasunod sa iya ang 14 anyos nga bata ka babae. So, sige ang dragan sa biktima, sige man ang tiro. Di man gani kay wala maigo ng 14 anyos nga bata o tumtum sa kulihing nakita niya sa tatay niya nga damo pilas, ginadamagan niya, nagpangayo pa sa bulig. Ako nag-ayo pa siya sa mga suspects niya. Tama na siya patay niya sa tatay. Di mako muna daw, sobra-sobra, no? Nga mga tabo sa mga kabayanan dito sa may barangay Dangulaan sa Anilaw, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Unahan talang ni Katropang Biya, si Katropang Romel Paclibar kay Mabudlay ito, gaulari na daan sa Norte Subong, no? Alam ang kabayanan sa aton nga line number one, si Katropang Romel Paclibar, sa pag-atag sa aton sang background sining natabo ka shooting incident, kag ang pinakaulihing investigasyon mga kabayanan sang Anilaw Police Station, pagi kay Police Captain Maria Rosela Buenvenida, mga kabayanan, mga katropa. Arasubong sa line number one, si Katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, may gabi.
1: Patay ang 62 anyos na senior citizen matapos naging tiro sa sitio Mamuek, Barangay Dangulaan, Anilaw, kay nasang aga katropang boards. Sa background sang balita, naghahalin ini ang biktima upod ang iyang bata. Nga matin kuntani isang iyang hearing sa MTC diri sa Banwa sang Barotak Viejo. Sang may ginhatitan sila nga istoryahon na kuntani ang tatay sang giningudan sang riding in tandem bali nakakasanay nga suspect kagintiro ang biktima. Natumba ang motor, nagdalagan ang biktima sa do iskinitang portion sang barangay kagdito ginlagas sang duha ka suspect kagintiro pagid ang biktima. Madamo sang patal nga pilas sa lawas, 18 ang pilas sa lawas sang biktima. May tro intro nakatubang board sa silingon, may naglapos dira, pero ang naisip sa mga taga Soko is 18 tanan ang pilas sang biktima si sining lawas naging tunaan sang iya sining kamatayon. Na-recover sa crime scene sang scene of the crime operatives kung sang taga Soko ang 16 tanan kabasiyo sang compatible to 45 caliber pistol. This 14 diri ang nakalupok, kagduwa ang live ammunition katropang boards. Based sa information kang sa interview naton sa 12 anyos nga bata sang biktima nga ma-attend kung tani sila sang hearing sang ingudan sila sang suspect kagintiro ang yasini nga tatay. Una nga tiro sa tatay, bali sa ulo, tani ko katapang boards, pero kung tatay ko sang bata, hasta nga natumba ang motor, kag natumba man ang mga suspect. Naguna sulod ang tatay sa iskinita, kag ang bata, dira tagwa, nagabalabag sa mga suspect nga kung tani, dipinsa niya bala nga hindi pagtiruhon liwat ang tatay. Pero sa ulihi, sa pagkakas, halos ang bata nga ang ipin nga tatay, nakapalagyo na. Sa ulihin, nagsulod siya sa iskinita. Kag dito niya nakita nga ang iya tatay, nagapungko na sa kilid sang kudal, kag nagaoy-oy na katropang boards. So, ginpalapitan pa sang duwa ka suspect, kag tiruhon pagitan iliwat. Pero hambal sang bata, tama na na kay patay na si tatay. So, muto nga naglakat man ang duwa ka suspect, kag nagpalagyo. So, ay na may baluan, kundi in ang whereabouts sang duwa ka suspect katropang boards. Sige gyapon ang pag-track sang CCTV footage sa lugar kung may ara makita ang ato si makatapos ng pulis sa Nilaw Municipal Police Station as to the suspect nga nagtiro sa mga sa biktima katropang boards. Suno sa bata nga 12 anyos nga ang driver sang motor medyo matambok pero nakabunit katropang boards. Ang back rider wala siya nakabunit, gamay nga tawo, pero medyo may iro edad na. So duwagid sila ang nagtiro sa tatay sang sininga bata, kung sang biktima katropang boards. So sa background, based sa pagpamangkot naton sa pamilya, sang biktima nga may ginfailan ang iya sininga tatay sa kasong grave threat sang ilaman nga pamilya. May mga pangalan nga gininambit sa aton ang pamilya pero sa tusing hindi naton pwede mapalayag katropang boards. Tapos nag-counter mani ang biktima nga mag-file sang kaso batok dito sa nag-file sa iya. Ang attempted homicide, nagdumay duwa pa nga gin-file ko nung kaso katropang boards do illegal discharge sa grave threats man. Depende, loapan na natin sa pamilya. Pero doon ang munang hinambit sa pamilya. Pero ang na-confirm niya ni Police Captain Maria Rosila Buenvenita, ang nabot sa ila, ang gin-file nga kaso sa biktima dito sa nag-file sa grave threat sa iya, amo ang attempted homicide katropang board. Portion sa interview naton sa bata sang biktima nga muning ang cash niya gid sang gintiro sila sang mga suspect.
2: Sa nalaglakat na kami, may pinalang manag-inod sa mga motor. Kagdito, sa nag-inod na sila sa mga, gulpin na lang nila kami gintiro. Pagkatapos na to, sa sobra namin kakulba, naglumpat kami sa motor naman kag nagdalagan pa sunod. Sa araw na kami sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, ara na sa butag at ang tatay ko.
3: Bila sila. luha. So, pero sa nagasakay ko sa mundo,
2: Ito yung nakita ang dinamon nga may tawa dito. Ito yung mas karya lang bala si Papa. Isang gamay lang. Iwi ka mo yung kabalo nga mo. Tugal yung matawa.
3: Makilala mo ang anong itsura sa mga tao ang pinakas kay Papa. Makilala mo anong forma nila.
4: Ma-describe mo sa mga ban?
2: Ang lalaki na nag-drive. Nang nakatabon siya ni nakabunit siya, nakakalo. So, hindi ko gumawa. So, huwag ko nakita ang tura. Yata'y tambukon siya ng lalaki. Ang lalaki nga nag-aangkas, wala siya sa bunit na nakakalo. Nakita ko ang tura. Yagay malamon siya ng lalaki. Kaya ang iya-iya nga pang hulag. Pasko na, ano pa, ng, ano ba niya, Pasko pa.
3: Pero sa nakita, sa lalaki ito, nagtiro kay Papa, hindi mo siya kilala?
2: Hindi.
3: Why mo siya nakita dito na sa inyo?
2: Wala.
4: Dahil ka pinahiling atin sa may court, sa Barotakwe.
2: Damo naman, ma'am.
4: Adam, may kontra niya si Papa?
2: Maliban sa mga
1: portions ay alias Dan. Ang bata nga 12 anyos sang biktima katropang boards. So ang ginasunod ang motibo sang katapos ang pulis ang Anila Municipal Police Station led by Police Captain Maria Rosila Buenvenida nga daw daan nga hilgot anon kag-away sa duta ang isa nga ginasunod nga anggulo sang Anila Municipal Police Station. Portions ng interview naton kay Police Captain Maria Rosila Buenvenida, ang OIC, Chief of Police ng Anilaw Municipal Police Station.
5: So, pag-abot ito sa aton police, sa aton nga kapulisan, sir, nahara na kita dito nga biktima. So, pag-abot ito, sir, ginsecure na isang aton nga kapulisan ang aton nga area. Pag nagahatag man kita sa security sa aton nga upod sa aton nga sa bata sa aton nga biktima, sir. So pag ang una nila nga ano sir, naghaling sila sa Ilabalay, nagsakay sa motor pagkadto ni sa Barotac Viejo kay ma-attend si si victim naton sa hearing sa court. So gani sir, pag nila sa National Highway, nagtabong, nag-cross sila na sir. Tapos nagpundo. Pag ang ilang points ng ilang motor sir is pakadto sa city. Hindi anay sa Barotac Viejo. So kaya according sa ato nga victim, sa bata sa biktima naton sir is may gin istorya pa si papa niya nga babae. So ang motor sir nga ang pagpundo sa motor sa mag-amay may nagpalapit dayon nga nakamotor lang nga duwa kalalaki sir. Pagin baril ang aton nga biktima sa ugaling wala na igo. So pag wala ka igo sir, nagdalagan pa ang mag-amay pakasunod dito sa may iskinita ng gamay nga may pamalay. Ugaling ang aton nga biktima sa gangiya nga bata, wala nga may kabalong bata niya sir nga may igo na galay si papa niya. Nga ginating nga niya tani nga hindi maigo kay balaan niya nga si Papa Giniya ang target. Pagaling sa pag-abot ito sa may likod sang balay, nakita niya lang nito ang iya nga tatay nga nagawa kong kuo na.
6: Yes, ma'am.
5: So kay ang ato niya duwa ka-suspect naglagas man sa ila, ginharangan sa lawas niya ang iya nga tatay kay para hindi na pag-barilon bala. Pagaling sir, kay do ang target nila, nga gusto nila siguro nga pasyon sir, ang biktima natin, ganit damo minsan ito ang katon niya na biktima, sir.
6: Ma'am,
5: sir?
6: Yes, ma'am.
5: Kagang ang basa nga ito nga biktima sa is inang ginatiro pa tani siya sa ulo. O galing nagambal ang bata, ito nga tama na. So nag-nakat na dahil sila sa'yo, nagdalaga na sila pagwa sa ano sa highway. Hmm. Kagang sakay sa ilang motor.
6: Yes, ma'am. As to the investigation sa Anilao Municipal Police Station, anong ginasunod natin nga ang gulo diri, ma'am?
5: Akong aton na kung sir, may naara siya nga alin nga nag-makadto sila sa Baro Takbiho kay ma-attend sila sa hearing.
6: Mm-hmm.
5: So, gintagaan natin nga sa kung man niya kung ano gid ang hearing itong gina-attend na nila.
6: Mm-hmm.
5: Ako din sa bata nila, sir, is may kaso si Papa nila nga grave threat.
6: Mm-hmm.
5: Nga gin-file sang pamilya man.
6: Mm-hmm.
5: Tapos may ara man nga isang gin-file si Papa nila ng kaso batok man sa pamilya nila.
6: Mm-hmm.
5: So, amo pa lang nasubay kayo ang gina-tutukan nato niya lead nga kabal pa nga makabulig sa kay do amo lang pana ang aton makita na daw medyo may makita kita nga kasanak sa aton niya paghat sa aton niya investigasyon.
6: So what siling man do daan so, na nila nga maka...
5: Yes
6: do,
5: sir.
6: Do daan na nila nga hinikot anon ma'am. Do mo na.
5: O so kung may daan sila nga konser may daan sila may old gun sila sir. Yun pa mang kataman nila kung anong gid na ang dahilan sa nila nga ilang nga gadgets adi ang ako din sa bata man sir is inang land dispute.
6: Ah okay. Oh ma'am, bali pamilya man eh. Ang nag-file kaso sa biktima is pamilya Manila ma'am.
5: Yes sir. Tapos nag-file man ang ating biktima sa kaso sa pamilya man.
6: Sa pamilya man nga nag-file sa iya sa kaso, bali daw nag-counter siya.
5: Daw ang mga gina sir ang natabo sir.
6: Ano ma'am nga case ma'am ang gin-file sa ang gin-file sang biktima batok to sa pamilya niya nga nag-file sa iya sang grave threat.
5: May concern may attempted homicide.
6: Isa lang ma'am.
5: Yes sir. Oo.
6: Okay.
5: Kada may
7: portion sang interview naton katapang board Sky Police Captain Maria Rosila Buenvenida, ang OICCOP sang Anilao Municipal Police Station. So ang ginasunod nila nga ang gulo, daan nga heligotanon, kag-away sa dupa. So sige pa ang backtracking sang katapos ang police sa Anilao Police Station sa mga lugar nga may naka-install nga CCTV sa pagpalagyo sang suspect para sa pag-identify man sa mga suspitsado nga nagtiro sa kay Danny Cornel Karop katapang boards.
0: Hmm. So bago na pangin kita pang Romel sang update abi no kon may manatipon abi nga mga kopya sang CCTV ang police kag identify ni mga suspect sa hambal ni Captain Buenvenida nga ang direksyon sa papalagyo sa mga suspitsado pagkadto iyas banate.
7: Oo, kay may interview kita kay ina nga nakita niya doon nagliko sa Bangga Dugwakan.
0: Bangga Dugwakan sa may boundary na isang kwan?
7: Sa unahan lang eh.
0: Oo, sa boundary na isang...
7: Bilin ka Dangulaan.
0: Dangulaan? Oo. Oo.
7: Yes. So mo nang sama nakakita. Pero ito ay sa pag-track sang CCTV abi o sa kopya na sa CCTV nga natipon sang pulis do wala pa sila information kato pang boards kaya tisigi gyapon lughot sa makatapos ang pulis sa kanila Municipal Police Station sa mga lugar nga may ara na install nga CCTV kaya tayo may ara dito nga naka-install pero do hindi kitaon sa guwa kato pang boards pero ginapangita pag nila ang iban nga mga lugar or pamalay private abi nga nakabutang o naka-install sa CCTV nga pwede maka-identify kag maka kita abi kundi inag-agi ang mga suspect nga nagtiro sa kay Danny Cornel Katropang Boards.
0: Okay.
7: Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santo Plus Cold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Madamang salamat kay Atro Pang Romel Paklibar makamanan base ko na may mga nahibaluan ka muda ka base ko may mga nakakita sinyo balasang kundiin ini naglusot mga katropa ang mga suspect duwa ini kabilog ng sakay sa motor pwede ka mo makapagigangot sa Anilao Police Station na kaiban subong padayon pa mga katropa ang ginahin mo sining mga backtracking sa Anilao Municipal Police Station mga kabyanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:40 na ari ng bag-o no kagin pabaskog ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip o ang hilanag kontrang kaso. Hindi nato pababayaan atong lawas sa maigo sa balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom. Sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, mayara siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract siya. Ang premium D3, mayara siya kapasidad sa pagguba. Kapagpatay sa mga bakterya, kag-viruses sa atong lawas, kagmayara man ng antifungal, kag-anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3. Mayang gabi kay Toto Rooney. Shout-out po sa taga Sagrada Familia, Dumaraw Capiz. Good evening, katropa. Salamat gig kay Toto Rooney. Dira sa Barangay Sagrada, Dumaraw Capiz. Kay Renato Bindita. Watching from Iloilo City, Idnapuray. Good evening, live from Arivalo, kay Ma'am Hermiti. Good evening, dira sa Hong Kong. Good evening, katropa Phoebe Boards Morales. Salamat, gid Ma'am Hermi. Kay Nyek Espinosa, niya mayong gabi, katropang Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko, Bing Bing, pamati subong sa programo, katropang Phoebe. Salamat, gid kay Nyek, kay Bing Bing, dira sa Barangay Boulevard, sa distrito sang Mulo. Pagbalik natin magkabanan, ato ni Suryahan ini ang isa ka skandalo. Nga tabo din naman katropa sa may Esplanade 11 sa sakop niya sa Barangay Progreso sa distrito sang Lapos. Kaya ba na-identify ko naman katropa ining babae pagi sa uniforme niya? Ala, kag nagpakita mga kabanan ng isa ka high school. Itong tukbataan ni ay makuan lang, matabunan lang sang daong kabadyang lain-lain ang ilang ginahimo. So balikan natin mga kabadan na kag ang balita mga katropa sa atong news center upon kay katropa ang Bia Joy Sobaldo. Mamati kita na mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balitean pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7:43 na mga kabadan mga katropa.
8: XFM. XFM.
9: Yes to health!
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health,
10: Santon Gold, Live Testimony.
12: Ang hinita po, itwar po ako. Inalit po yung palalakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
11: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
9: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
11: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
9: The Secret of Health.
11: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
9: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
11: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
11: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
11: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
11: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to Health!
16: XFM.
15: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
17: Win

0: 1-800-998-5568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, balob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
12: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong papremyo. Thank you so much.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-college na ko!
7: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7.55. Mayong gabi, unhappy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya rin ako, boss. Gawatsing si mo, bisan late ah. Okay lang, salamat, gid. Kay Jerry Boy Adorno Climino, live from Haniway. Siya rin ako, boss ah. Gawatsing si mo, bisan late lang. Away problema, grupo. Agora sa mga kabanan sa XFM Radio Patrol, ilo alas 7.55. Ipaulilihit lang ni Katupang pang Alex ang party sa kwa, no? Sa iskandalo na sa may esplanado. Kay may identity ng kabanan ang pulis. Sinisang duwa ka mga asa ako, unta na lang makabanan. Parang kaunta na lang kamus dyan, tiya. Pero sorry, gid. Hindi tayo ni makabanan nga mahambal sa inyo kung anong anong eskwilahan. Pero public school, ah. Pero basikon karon mag guru gabi, basikon mga munabinsyon tayo sa inyo, ah. Kag tawgon ta ang management sa eskwilahan. I don't know kung may kwansini, may ara nga masiling natong balang may control sa ning eskwilahan kahit sagwa na tabo ni mo. Dira sa may Esplanade 11, tabok na bala sa kwan, bala sa may malapit na bala sa kwan, sa may ro-report bala, kundi may gipatindog na sa mga bagong Esplanade. Actually, mga 80% na humanay. May mga parungko, may bench na gani nga pwede makalagaw-lagaw ng mga tao. Galing kati tunto ni mga sorry gida. Ito ni mga kabataan nga manipura ng isang kuan, manipura manipdan ng isang dahon ka badyang nga katol dayo ng dapa-dapa dila mga katropa mga kabedan. Kuan tani mga kabedan ang kuan ang balita na sa Atunyo Center Balikantas kadopang ang Biagio Sabaldo. Yung balita mga kabedan sa palibot sa Pulso Pilipinas. Labanigid ang partisyon sa may arak nga counter zona si Senator Alan Peter Cayetano. Kundi kahapon nag-deliver sa iyang zona makabanan si President BBM o kung si PBBM. Gin paibalos ang presidente ang iya siling inimuan ang iya pagigang paghahimuon sa Pungsod Pilipinas sa nabilin siling mga tinuig sa pagpakalagad niya nga presidente sa Pilipinas. Dito hindi kumporme si Senator Alan Peter Cayetano. May arap man siya ginhiwat makabanan nga a sort of privileged speech pero ginkabig niya nga counter so na makabanan mga katropa. Ito nibaloan ng mga balita, kaibang pagin ng mga balita nga natipon sa Atunyon Center upon kay Katropang Bia Joy Sabaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Wards, wala sang may nabalhag nga untoward incident ang Philippine National Police. Kadungan sang ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon Hulyo 27. Ini ang assessment sang PNP sa pihak sang ilang sa pihak nga sila ang naka-recover sang improvised explosive device sa sagwa sang Department of Justice Office sa Manila kag sa Senado sa Pasay City amuman sa pagkaresto sa 51 ka mga individual sa giniwat nga protesta sa Quezon City. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga malinong nga nag-umpisa kag natapos ang kahiwatan. Kunay baluan nga naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos ang speech kahapon ni President Marcos. Ang PNP ang nag-deploy sa 20,000 ka mga law enforcers kag ang NCRPO ang ginpaidalom sa full alert status bilang parte sang security measures para sa subong nga tuig nga State of the Nation Address. Samtang ginpabutsyag naman ni Vice President Sara Duterte nga wala ini nagtan-aw sang sona ni President Marcos kaangay sang nagligad nga tuig. Pagigbahin man sang presidente nga wala man siya sang plano nga basahon ang kaundan sang sona o kun ang summary sini bago nagapati siya nga uyang lang ini sa tiempo. Para kay Duterte presidente nga wala man ang presidente sang may napapreso sa flood control scandal kag ang ginambal sini sang nagigan nga sona ang mahiya naman kayo ang PR stunt lamang apang nagbackfire dugang sang vice presidente nga hindi mahimo sang presidente nga ipalayo ang iya kaugalingon sa flood control scandal bangod ini ang nagpirma sang budget samtang sa dugang pagid nga balita national adlaw matapos ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. nag-deliver man sang iya kontrasona si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaina sang hapon sa iya speech katropang words ginhalimbawa ni Cayetano ang isa ka bata nga nagapamangkot sa iya amay kun ano ang buot silingon sang sona kag kun nga ini importante sunod sa minority leader nga kun mag-isa ang mga leader sa isa ka vision ukon sa isa ka vision mayara gid sang maayo nga palabuton ang masunod nga henerasyon dugang pa sini nga indi dapat maghimo sang goals ang mga opisyal kun indi man lang masarangan nga malabot bangod magkabig ini nga pagpanginto sa tawo ginpahayag man ni Cayetano nga indi dapat nga magsettle for less ang mga Filipino kun masarangan lamang nga mag-level up agud may baluan ang potential sang isa ka leader mayara sang proseso sang analysis kag comparison sa din kinahanglan nga ang potential sang Pilipinas sa mga ka-level sini nga mga improbado nga pungsod kaangay sang Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia kag iban pa dugang pa sang senador. Samtang gintalakay man sini ang tanan nga problema sa edukasyon kadungan sang iya nga kontrasona kaina sang hapon. Sunod kay Cayetano nga ang sistema sang edukasyon sa Pilipinas nauna pa ang forma sa substance. Ginpabutsyag man sini nga bisan ano pa kabag-o sa curriculum, dugang nga mga gadgets kag pagkamoderno sa mga equipment pagtaas sa sweldo sa mga manunudlo kung tumanman kapuno ang mga classrooms kag 7.5 years lang ang pag-eskwela kaangay gihapon o kung kaangay gihapon ini sa K-8 ang education sa pungsod sa diin kulang pa ini sang 0.5 dugang pa ni Cayetano nga ang outstanding nga utang sang Pilipinas ang yara sa 12.79 trillion pesos sa katapusan sang 2022 sa diin ini ang nagsaka sang 45% kag naghimo nga 18.55 trillion pesos antes matapos ang sininga tuig para sa senador nga ining makabig na nga peligro bangod naglabot na ang pungsod sa punto nga hindi na iningi makautang sa iban pa nga pungsod samtang ginbalikan man sini ang GDP per capita sang Pilipinas makaligad ang 20 ka tuig kadungan sang iyang kontrasona sa paghalimbawa sini katropang board sa bata nga nagapamangkot sa iamay kung ano ang estado subong sang Pilipinas nagsabat ini nga ang pungsod subong ang naka-experyensya sang terrible nga kapigaduhon. Apang sa piyak sini may nakita nga potential kagamay nga pagbag-o nga puno sang pagtilaw. Suno kay Cayetano nga lakip sa mga apektado subong amo ang mga drivers nga nagaanto sa kamahalon sang presyo sang langis, mga manguma kag ilang mga kabataan, mga estudyante, OFWs bangod bisan pa nga nagataas ang value sang dollar, mas nagamahal man ang presyo sa mga balaklon kag bills sa kuryente. Pahayag pa sini nga isang Pilipino sa bilog nga pungsod nga may potential bangod maayo kag manggaranon ini sa tanan nga butang dugang pa ni Cayetano nga kun may blessing ang pungsod ini amo ang mga Pilipino nga tama ka adaptable bisan diin man nga pungsod pagadalon samtang sa dugang pagid nga balita national ginklaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang statement ni PBBM sa iya sona nga dulaon ang system loss kag VAT sa system loss ang wala nagakahulugan nga dulaon ang bilog nga VAT sa bill sang kuryente. Sunod kay Garin nga may iban nga mga electric cooperatives nga magkasarang mag-manage sang 5% nga system loss kag may iban man nga may mataas pa sa 10 to 16% sa diin ini ang kinahanglan nga mauntat. Aminado man ini nga mayara gid sa mga kooperatibang inefficient mapapribado man o kun indi. Matandaan nga sa sona sang presidente kahapon, iyagin pahayag nga dapat dulaon ang system loss, technical man o non-technical, kag ini ang ginalauman nga mapatuman antes ang masunod nga sona sang presidente. Samtang sa dugang pagid nga balita, aprobado na sang Senado sa third and final reading ang duha ka hagna para sa pagpabaskog sang sektor sang agrikultura. Ini pinaagi sa boto nga 21-0. Lakip man diri ang Senate Bill number 1990 kon ang Agricultural Cooperatives Act nga may tinutuyo nga pabaskogon ang agricultural cooperatives mas pakamaayo pakamaayuhon ang kita sa mga mangunguma kag mangingisda kag mapasanyog ang local food production. Aprobado man sa Senate ang Senate Bill number 1991 o kon ang Agriculture and Fisheries Extension Act nga may tinutuyo nga ma-renationalize ang agriculture extension services. So far kita pang boards amo ning mga balita national nga natipon nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo X, XFM News.
0: Madamang salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabinan, mga katropa. Ibalon takaroon nung abisan na later porsyon lang sa aton sa programa. Bati na ito ng porsyon sa gin-deliver, mga kabinan, ng kontrasuna ni minority leader Alan Peter Cayetano, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Ilo, alas 8.05 na, mga kabayanan, mga katropa, dirigyapon sa ako nga pinsar ang bulsay nga kay na matiyarin ko parte kay sa siring na tabo, mga kabayanan, sa pagkatoto ni katropang Jansen sa Kwambala sa Barangay Progreso. Dirigyapon, mga kabayanan, sa ating pangalagad sa headshot. Headshot. Due to the public demand, guro katropang Alex, unahuntan lang ining parte sa investigasyon, mga kabayanan, sa pulis. May kaangtanan, mga kabayanan, sining skandal na tabo sa may Barangay Progreso, Lapos. Oh. Kaya na sa nagaging katuan sa team natin, kagin lang tawag yun. No? Ining sitwasyon, dira mga katropa, nga dira naghimo sa karasuan ining estudyante, mga katropa, sa isa ka public school dire sa Iloilo City. Tin-identify ini, mga kabanan, pagi sa ilang inipermis sa mabaye, checkered kuno ang palda. Uh-huh. Tapos ang lalaki, daw puno pareho man sila edad. Ang plastada, nagapungko ang lalaki, samtang ang babae nagapasabak sa iya. Kag kung nantawon mo gid abi no, hindi mo lang pag-i-focus gid. So gapungko man ang babae sa kwan, gapungko man ang babae iya sa kapasabak sa balas lalaki, pero kon matag man kabare kag hungod ini nga gin blood mo. Hungod nga gin blood ini man kabanan, agod nga daw hindi man ma daw nakadaw ay gid kon nantawon eh. Pero ang hindi blurred nga video nagapakita, mga kabayan, nga ang babae ati nagakuan siya naga hiri-hiri kabayo siya sa babaw sang nagapungko siya sa kapasabak siya sa lalaki, mga kabayan, mga katropa. Tiko di nakalabot ini, mga katropa, nagkwari mo nag-viral ining nabitan nga mga video. Siring pamatanon nga nagahimo sa kalasuan dira sa Esplanade 11 dira, mga katropa, sa may Barangay Progreso, Lapos. Suno, mga tropa, sa Iloilo City Police Office nga ginmanduan ni Police Colonel Wilbert Parilia ang police station nga nagasakop siya dira sa Barangay Progreso, Lapos. May kaangtanan sa mga kabayan sa paglapta sa video nga ginapatihan, mga kabayan, nga nagahimo sa kalasumaan ining babae kag lalaki nga mga lunsay, mga pamatanon. Ginabanta guro, mga diraguro, mga lagan ni mga 15 to 16 years old ang babae kag ang lalaki, mga kabayan. Suno, sinisa kay Colonel Parilia, ginapimbestigaran ang authenticity sang video. Agon ma-identify ang mga individual nga involved kag i-determinar ang possible violation kon mapangatudaan nga minor ni edad ang mga involved, bisan hindi pa minor ni edad. Diba, kung muna highlight naman siya mong iya ang Iloilo City, mga kung mga nasobra pa sa hotcake ang pagpinasahay, mga kabinan, sa mga video. Oh, gambal ka pa lang damo na magkabayan ng ga-offer siya, padali ko siling niya sang link pa gadugay may ara ng link na ga-send siya mo sa messenger. kagano pa makabaring nga mga platform. Di mo nakadasig sa paglapta mga katropa sa mga video. Pero ang latest mga kabinan ng mga development, nga na-identify sa pulis ang ining kabataan kagkondiin ng eskwila, basta public school. Lapit lang dira sa lugar ngayon na mga kabinan. Di mo nga ang kadasig sa pag himo sang amusining nga mga bagay mga kabinan. Siguro bangod sang kuanay bangod sang mga regaguluwa bala akon makita bala sa internet makita sa social media nga bisan sinon lang mga kabinan nga maka-open dira sinon lang ang makapwede nga maka bukas sinang mga apps ina mga kabayanan. Bisan matuod nga may ara nga safeguard nga ginabutang dira ang network parte sini sa mga pornography bukas gapon sa kabataan.

nga ontatan abi ang pag palapta sinisang mga video sining duwa ka minor de edad. Kaya hindi makontrol mo dohat. Kaya mga nihambal naman dohat kay ang pag pasapasa sa mga video. Although makita mo sa video nga nakabayo man sila. Ang babae nakapalda ganit isang yaka-eskulahan, uniform based eskulahan. Ugaling kay mabalaan lang ugaling kag maintindihan sa nakakita kadagkuha sa video. Kay ang babae, ano man lang imo nga ayag iya sang balas kag bato man. Amo to siguro ang nakakapture sa nagkuha sa video nga dira lang lapit sa lugar. Kiti da pareho nagsakay sa kabayo ang babae mo nga naka-interesar sa nagkuha video. Kay kon naga wala lang abiga hulag. Ha? Wala lang abiga hulag ang babae, hindi man maintindihan na. Kag wala man nagareact ang lalaki. Do hindi man maintindihan kay hindi pareho man nga daga sa baka, ginasabak kay wala ang kon mag may relasyon talaga doon. Kung napariyo, wala kabi, wala sila gahulag kabi, nga nagkasabak lang, hindi man interesahan na. O ganit kayo timintinisahan lang sa nag-video, kapag nag-ganin na balaton, nga daw nag-sakay sa kabayo ang babae. Di siguro, baka kinakita ito sa nag-video, pamiro ko na wala man siya interesar ito. Galing kayo muna ang kumalang aktuasyon sa ang duha. Amo to nga nag-interesar siya sa pag-video. Di galing kay naglalapta ini mga katropa ang mga video nga ini. Bisan sinyo lang may ara nga kopya sining video about nga paano naglalapta niya. Siguro basi kon mansig-mansig lang pangayo eh. Basi mansig-mansig lang nga abi, big, pasahitan abi. O. Pasa man to siya, pinasa man siya. Ano, hotcake lang. Diba kung sino yung mga kapitropa sa natabo ngayon eh, naka-highlight naman sa bilog kalibutan ang Iloilo. Bangon sino isang kalasuan nga ginimo, sino isang duwa katawo, babae kag lalaki, dira sa Esplanade No. 11, dira sa may barangay Progreso, Lapos. Kita mo dito, Gargines Kapitol, manggambal nga niya, ay, kilala rin kito niya boards to ang kwan, ang duwa to, sa dyante gilito. Niya sa dyan tisang muna daw. Sige, hindi guro ah. Kung na dito sa may, kung na dito na tulapit nga sigilahan, kung di ginhimo nila ang kalaswana, ah, sigali. Kaya ang palda sa babae, no, checkered eh. Tina, nasalaan ang sigilahan nga dira sa malapit sa Kapitolo. Kung di, hindi muna. Dito na to, yasin ko sa Lapos area. Kahit checkered ang iyang kuhan, ang iyang palda. Tisunok kami o Trinias, mga kabinan, nag-apilar siya sa publiko nga untato na ang pagpalapta. Sining indecent video sang duha ka mga estudyante nga nakuhaan sang video dira sa Esplanade 11 nga sakop iya sa Barangay Progreso, Lapos. Inang lugar na dira, wala pa ina maturnover, mga kabinan, sa city government kay under para sa DPWH mo sige pa ng obra sa bong. Pero sino kay mayor nga plano niya dugangan ang security sa lugar. Yo ba butang nga guro sang pares ang mga blue guards eh. Hambal ni mayor nga nigapilar ako siya sa inyo nga pwede linya untaton tanas linya pagpalaptas ang indecent video sa duwa ka mga estudyante nga nakuhaan dira sa may Esplanade 11 sa sakop sang Barangay Progreso, Lapos. Sino kay Miss Joy Fatilaga Gorosal, ang spokesperson ni Mayor Trinias, nga padayon ang ila koordinasyon sa Iloilo City Police Office. Agod,

0: sa ginahimo sa nga investigasyon nga makilalaan mga involved na kilalaan ganing latest ni. Ano ang reaksyon sa mga kwanya sa ginikanan siya? Nagapiparar naman sa masunod nga tikang ang WCPD or Women's and Children Protection Desk sa Iloilo City Police Office kag City Social Welfare and Development Office sa Iloilo City Government para sa duwa ka mga estudyante. Kung di kaso ka ma-identify kati, laban naman sila nga may himoon ini mga kamalang intervensyon ng DSWD. Katagaan sila sang laygay, umal nang may mo sang sudad kag ang DSWD. Laygay yan, ay hindi na mo, bawal na, galing kati bangon siguro sang kasupok para sang baratyagon siling duwa. Oh, bahala, tingyo dyan ah. Okay, gilala ko niya. Bahala, timo dyan. Pagpiyong kamatan, lagunong kaduwate. Why not? Lakabalo ko sila ito. Ngarat palibot niya. Bahala, timo dyan. Pagbugtaw nila, te, nag-viral na yun. Naglapta na yun ang video. Although nga, tikon ng taon mo, wala, hindi man niya, wala pa sila goba. Sabing, hublas, wala ah. May bayo gani. Ang lalaki ay bayo man. Di siguro ba si kung ginpatamwa ilang toya si Manoy eh. Kag pinungkuhan man toya sang babae. Kag maghiri-hiri-hiri kabayo. Amo to nagpa-intilisar makabalan sa nagkuba-video. Kaya tingin ko lang tayo itong hiri-hiri kabayo to. Do, hindi man na daw. Pareho man lang nag-sabakay sila kadawa. Yung galing makabananti bilang isa ka confidential kag isa ka bagay nga hindi pwede dapat hindi nga maglapta sa publiko ang pangalan sa eskwelahan kag ining identity sang duwa ka mga estudyante wala na kita mapamilit makabanan nga mag kilala kag wala na kita ginpa-iway naton makabanan ang pag sa publiko sang eskwelahan, public. To imagine, 15-16 ang pangidaron. Amo na ko nga hindi kita matingala makabanan nga may ara nga makabataan subong nga naga edad 11, 12, 13 nga naga brusong subong. To imagine, kung sinisang impluensya sa social media o. Nga bisan sinulang maka-open iya sining apps parte sa mga manaswa nga ginapagwada. Sa una ya kun di ka magkadto iya sa may sinihanda sa may downtown, hindi timok lantaw bold. Tod na. Kaya mo na sa kumunan ang sinihanda sa may downtown na gagagapagwa sa bold. Tapos, eksido pa na, hindi ka nakasunod kung makita ka nilang minor ka. Tisubong ya, may load ka lang imo ya, may internet ka lang. Anytime, pwede kaya makalantaw sa mga manaswa ng mga panagbaon pagi sa cellphone. Mo na subong mo. Amo na kon nga nga hindi kita makakabyanan maka matingala. Nga may mga bataon subong nga makita mo nga nagaedad 13, 14, 15 gaguyod sang bata. Kaya timprano pa nga nagpamata, timprano pa nagbusong bangod sa impluensya makabyanan sang sining mga malaswa nga mga panagbaon nga makita sa mga cellphone kag mga computer mga kabianan mga katropa. Agora 36 FM Radio Patrol Ilo alas 8:20 na makabianan mga katropa. Para sa aton makatoran sa aton mga kabianan, base bala ko nagabatyag kamo sa mga balatian particular abis ning mga high blood, mga arthritis mauso ni subong no. Para marikaw kita mga kabianan sa mga balatian, Maginom kita sang Santon Plus Gold Hybrid Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod ka ini ang puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit. Kabulig ni sag maglikaw kita sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpiyuan sang Santon Plus Gold Hybrid Capsule katun nga dugo agod nga makalikaw kita sa mga balatian, no? Makabulig ang Santon Plus Gold Hybrid Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Hybrid Capsule mas epektibo karupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagapangita kamo sang kape nga namit na kag-healthy pa, maginom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabanan. Kaban ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang kabalatian labi na sa mga hormonal imbalances, no? Ang nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas kag problema sa mga lalaki para sa mga balatian ng mga prostatitis, di ba? O kung pagubag sa aton prostate, imne ba sang Santon Plus Coffee Mix. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maya Sofrobons nga amo ning control sang aton nga hormones all natural nakakapi ka na may bulong ka pa mga kabayanan mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix sa mabakali mga kabayanan mga katropa sa Mercury Drug Stores kabilabol naman din at subong ang Santon Gold Coffee sa Mercury Drug Stores. Sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, arap mandira mga tropa, abilabol man na sa Watson's Pharmacy, Generic sa Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, kag pwede man ni makabalan mga tropa, ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Pagbalik ka ito makabalan, ining napasar nga ordinansa sa probinsya sa Iloilo, ining party makabalan sa pagpamtang sang mga lifeguard sa beach resort, inland resort, swimming pool, kag mga water park ba? Kaya man, amuning isa sa mga problema makabalan mga tropa, kung nga may mga kakalumos sa inland resort, sa beach resort, bangod kayo may mga kulang abis sa lifeguard, wala sa mga nagasaway, ilabarigid ang mga kabataan, nga ti, nabili na iya karaoke ang mga ginikanan nila iya sa kwan, na sabay sa resort, na wili na sa pagkaraoke sa cottage ang ila iya kabataan kag ang mga hubog na iya nga magpaligo na pabayana pay bangod kay kulang sa lifeguard amo ni kung kaysa nga wala sa nagasaway. So bangod sini mga katropa, subong gid lamang adlaw nga subong gid lamang adlaw makabanay nga sesyon sa Tsugunayan Panlawigan na aprobahan ang ordinansa nga dapat i-require ang mga inland resort, ang beach resort, water park, kag swimming pool nga may dapat may ara nga lifeguard. Kuning kasong hindi magsunod sini ang mga tag-iya sang nabitaan nga mga establishments ining mga resort, may ara ba lang nga penalty? Balikan tayo mga kabanan. Interview nato ng author nga si board member John Mondiar. Oras alas 8:24 na mga katropa mga kabanan.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka saan? Sinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Elita Gallardo, sang barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:29 na mga kabinan, mga katropa. Kabali Jerry Boy Climino siya ano ni Jerry Boy Vision sa City Boards kanang isa ni kanya Espinosa siya Maresa nga sinihan. Wow, sa una sa kwan, sa may downtown na Nyek, no? Di, may ito yaka regulated. Kaya ang kutob lang iya sa may mga, kutob lang iya sa mga adult ang makasunod. Subong niya, bangod siling mga gadget, bisan kabataan, maka-open iya sa gadget, ka makabukas iya sa mga apps iya nga, makita makabayan ang mga porno di ba na di bisan may ara nga ginabutang dira nga safeguard agad nga malimitahan ang mga kabataan o kung minor edad nga makakwanda nga makabukas bukas gapon. Kay hindi man mabalaan sang mabalaan sa internet kon minor o kon adult ang nagabukas kay tingin na butang man siguro sang mga minor nga siya ti adult ako ate bukas gapon no siguro isa ini kong bagay makabalaan nga kon ginban sa Pilipinas ining mga kumalang mga games na nga malaswa bala siguro ba si Timpo naman ining ining mga malaswa nga mga ako na mga games bala nga violente nga gin ba na subong dis Pilipinas magaw dito nga tabo sa Tacloban pero ba si Timpo naman ining ipang ba na ton dis Pilipinas ining mga malaswa nga mga apps nga nagkabalang nga nagpagwa sa mga malaswa nga mga apps. Kahit hindi man ang galing mo, kita mo dito sa subong ining mga violente nga mga games. Why na subong, hindi ka na maka-open? Kahit bawal na. Tinga, hindi natin iya pwede nga makuwanin nga ma-regulate o kung pagbawal sinin sa mga malaswa nga mga palagwaon sa gadgets o kung sa cellphone. Kabay pa makabalang nga makuwan man nga matagal man sa solusyon mga katropa sa gobyerno. Agad nga hindi ma-impluensyahan ang ato ng mga kabataan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:32 na. Nandiri kita makabanan sa isang mayonis ang ordinansa, no? Ngayon, author makabanan ni Board Member Jun Mundiar. Actually, ini ang ordinansa, ang draft sini halin sa opisina ni Provincial Administrator Raul Banias. Kagin paprobahan sa gunaang panlalabigan gin refer in sa committee ni board member Jun Mondial chairman sa committee on public order and safety ining ordinance sa makabadan nga giatawag water safety and lifeguarding ordinance of the province of Iloilo declaration of policy it is the policy of the province of Iloilo to protect the lives and well-being of its residents and visitors by sterilizing and complying with the proactive water safety measures, recognizing that drowning is a preventable public health and safety concerns, particularly among the children and youth. The province of Iloilo mandates the presence of qualified personnel and emergency resources in all beach resort, public pools, and other water recreational facilities to ensure a safety environment for leisure, sports, and tourism. Section 3, purpose, to establish and strictly enforce water safety measures in order to significantly reduce, if not totally eliminate, preventable drowning incidents and other water-related accidents and simultaneously mandate rigid compliance with established sanitation and water quality standards to protect the public from waterborne health hazards. Core safety requirements. Owners, operators are hereby required to strictly enforce the following safety regulations to ensure patron safety. Letter A, sanitary permit, beach resort, inland resort, public pool, and other covered water recreational facilities shall not be allowed to operate without sanitary permit issued by the local government unit where it's located. In issuing sanitary permit, the local government unit through the sanitary inspector may coordinate with the concerned offices of the Department of Environment and Natural Resources and or Department of Health if necessary. Sa lifeguard naman, lifeguarding requirements. Beach resort, inland resort, public pools, and other covered water recreational facilities are hereby required to employ or engage the services of qualified lifeguards. No person shall be allowed to serve as lifeguard unless he, she possesses valid lifeguard certificate issued by Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, or Philippine Coast Guard accredited organizations institution. Kaya man, amo ni makabinan katabo subong. Ang pila ka mga inland resort, ang pila ka mga beach resort, may ara tuod nga lifeguard. Pero, inang kabalo lang yaman lang, oy. Wala ganit-ganit ka giniguro training sa Coast Guard, Red Cross, or accredited organizations sa Philippine Coast Guard. Di, butang-butangan lang na isang lifeguard, may arat na nga lifeguard house, nga dra makabanan nagatindog o kung naga-pungko ining mga lifeguard, nga may arat lang sila life jacket. Kabalan sa mga langoy ba na? Di, ang ordinance ining mga kabanan nagamando, nga dapat ang kwaon nga lifeguard amoning mga qualified lifeguards nga nakaagit training kag may ara siyang valid lifeguard certificate nga gi-issue sang Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross, or accredited sang Philippine Coast Guard nga mga institutions. Hindi pwede na nga magkuha na sila sa mga lifeguard ng kamanabang langoy. The number of employed lifeguards shall be sufficient consistent with the number provided by Philippine Coast Guard Memo Circular Number 03-14. IRR of Chapter 8 of PD 856 and relevant administrative issuance issued by government agencies to ensure safety of the swimmers. Kati, ang ibang gani, wala naging niya lifeguard. Sino karon masaway sa mga nagapatunga ng mga gapaligo sa beach resort? Kaya namili na ang magigikanan sa pag-karaoke sa cottage at pabayaan ng kabataan. Kunubog na, wala sa mga nagasaway kaya hindi ka naman kanto. Kibadalom na da. Lifeguards shall be stationed at strategic and designated observation points during all hours of operation. They must be easily identified by public through prescribed uniform, high visibility vest, mark nga may marka o kung may printa nga lifeguard. Lifeguards on duty must be equipped with functional rescue gear and are strictly prohibited from performing secondary duties. Ti may arad ayang mga lifeguard yang ginagamit pa iya sang management yang nagaserbi pa ilabrik kong damo sa customer. Ti base na makabalan sa sining ordinansa ginabawal ang lifeguard nga maghimo sa secondary obligations. Nga kung lifeguard ka gid lang yan, hindi ka pwede nga mag-waiter. Hindi ka pwede yung mag-bartending, hindi ka pwede mag-janitor. Kay makadistract ay makabanan sa imo sining primary surveillance or ang primary ni mong obligasyon bilang lifeguard. Beach resort, inland resort, public pools, and other covered water recreational facilities are also hereby required to employ or engage first aider duly certified by PRC or other Philippine Coast Guard accredited organization. So, buto ba lang mga kabayan nga may arah pagit nga mga first aider. Kasi sino na karon abing mga ma-responder na kung kami na lumos. Kita niyo, maliyo na sa uton, gatawag pa iya ang management sa resort, sa beach resort iya sa MDRMO uton. Hindi ko may ara na naka-standby ng first aider, kundi sila na iya dayon ang mag apply sa first aid sa mga nalumos. Hindi na pagulaton pa iya ang mga first aider sa munisipyo. Ano ang mga requirements? Dapat may readily accessible first aid kits, automated external defibrillator, and airway management tools, buoyancy aid, including rescue tubes and spine boards and ring buoys. Adequate number of buoys, ito ba ng buya, habla? Nga ibutang in makabanan sa exact location, agad ba determine ang mga lugar nga safe for swimming purposes. Te ang mga violator, pilasiri ang ila, yung multa kon maglapas sila sa ordinansa kaini. First offense, first violation, 3,000 pesos. Second violation, 4,000 pesos or an imprisonment for a period of not exceeding 7 days or both at the discretion of court without prejudice to the suspension business permit for a period not exceeding 30 days. Third violations, 5,000 pesos or imprisonment for a period of not exceeding 15 days or both at the discretion of the court without prejudice to the revocation of permit sinang resort mga kabinan. Ari ang aton nga interview kay board member John Mondihar nga mong author sining nabitan nga ordinansa.
1: Ano ka importante sini ang pano ang dapat kay may lifeguard gid ang mga beach resort.
2: Kay nasa sesyon namo na aprobahan namo on third and final reading ng ordinansa ang ginimo ta na nag-require sa mga owners, operators, o manager man sa beach resort, inland resort, swimming pool, mag-employ sila sa lifeguard samtang nag-operate ining mga facilities nila nga ni. Kaya naibaluan ta, madamo insidente na may nagkalamatay tungod wala lifeguard o kung kulang ang lifeguard sa beach resort o kung inland resort man, no? Kapin pang beach resort. May dumduman ko, may duwa anay nga napatay nga taga Santa Cruz, San Miguel. No? Duwag agad, namatay sila tungod na lumos sila. No? Dito ang tabo sa dingli man to. Basta damo mga insidente nga mga nagkalamatay tungod sa ano tungod wala sa lifeguard, no? So that's why gin decision na nato nya mag-craft upon maghimo sinang ordinansa para gid nga ma-require ang mga beach resorts, no, inland ban o kung coastal kag subuman swimming pool na dapat mag-employ gid sila sa lifeguard samtang naga-operate sila.
1: Ang kutob siyang hindi mag mag-comply siya, may kwad sila, may penalty.
2: Nabutang ang penalty. Hindi sila mag-comply sa ordinansa nga niya, ipinalay sila. So dapat ma-comply din sila.
1: Hindi mga lifeguard nga dapat i-employ nila, dapat naka-train gid?
2: Dapat train. Trained lifeguard sa Coast Guard. O kung sa Red Cross. o kung na accredited nga organization o kung institution accredited sa Coast Guard.
1: Oh, so bali beach resort, inland resort,
2: swimming pool.
1: Kag swimming pool. Oh. Hmm. Para may mga establishment ng mga swimming pool, dapat may lifeguard gid. Mm. Gamay man og dagko dapat may lifeguard gid.
2: Dapat may ara gid karon kasi siyempre may na kung may inkaso nga malumot dira may masalbar sila.
1: Mm-hmm. Sino o sino monitor nga may compliance?
2: Ang ma-monitor sina ang aton mga component municipality sa city diri sa probinsya sa Iloilo. Duwas nga that is one of the salient provision sa aton ordinance magbutang sila lifeguard, no?
1: Mm-hmm.
2: Mag-employ sila lifeguard, no? Agod nga magbantay sa mga galangoy dira. Gimbutang na aton sa ordinansa na dapat regularly ma-check ang tubig na ginalanguyan sa mga tao.
1: Mm-hmm.
2: Ang basi bala karon kung may virus o kung ano dira nga maglate anong pa mga galangoy dira.
1: Mm-hmm.
2: So dapat anti sila mag-operate yung inang inang swimming facilities gani, dapat gid may permit halin sa sanitary inspector.
1: Mm-hmm.
2: No? So kung kinanglan na ma-coordinate o kung makonsulta o ma-coordinate ang sanitary inspector sa DNR o sa Department of Health para sa pag-issue sining permit sa pag-operate nila sa swimming pool o kung beach resort, kinanglan ma-coordinate kids. So in other words, hindi maka-operate kung wala sang sanitary permit alin sa local government unit kundi in na-locate o kundi in nag-operate inang beach resort nga na o kung ang inland resort.
1: Mm.
2: Ang swimming pool man.
1: Mm. May publication mo ni board?
2: Mayroon na publication.
1: Mm.
2: Kasi may, that is ordinance with penal provision.
1: Ah, okay. So pag pagpirma ni Gobs ni tapos
2: dapat i-publish.
1: I-publish for 15 days.
2: 3 consecutive weeks.
1: Oh, okay.
2: I-post for 3 consecutive weeks.
1: Ah, okay.
2: And then pagtapos i-publish, no. Mm. So effectivity a day after sang posting kag publication whichever occurs later.
1: Mhm.
0: Napatiyan makabadan si Board Member John Mondear ng author sinisang ordinance ang gatawag ng Water Safety and Lifeguarding Ordinance. So, ini makabadan gatumod sa mga sunod. Beach resort, inland resort, public pools, water parks, and other similar water recreational facilities. Dapat may ara ka nga ginibutang dira nga lifeguard kag first aider. Para nga may ara dira nga mga bantay sa mga nagapaligo kati primero pag abot iya sa mga nagapaligo da kun aga ang unang nga nga sawayon nga kabataan. Kag dapat nga may ara nga mga tools kini mga buoys o kuno ang buya mga pataw da nga nagapatimaan nga hindi ka na maglapaw kay ka maglapaw ka na kantilado na da o kon madalom. Dapat may musidadra nga ipangbutang sang management sang beach resort makabanan makatropa maman sa mga pools or kon mga swimming pools. Dapat may aras yang mga buya da o kon mga pataw da nga hindi sa magkantura sa mga lugar na kay hindi pwede na para sa kabataan. Kag dapat ang makabano maglagoy lang dang makakanto sa mga mga lugar. Di pag abot iya sa mga nagpaliligo da sa aga, di ang kabataan niya, dilagang niya dahil makanto sa baybay mo. Kay mahampang na yan, maligo dahil na. Tingnan mo na ka na iya sa lifeguard, di sino masaway si Dada, sino ang kunikaso may malumos, da sino ang maresponder kung wala sa mga first aider na, wala sa lifeguard nga magabantay. Oy! Kita na mga ibang gani mga lifeguard na, may mga pito, ibang gani aga ginatag ang ginasang ginabaklang ginasang tag-iya sang resort sang megaphone ngani kasing getoy toto hindi kada kay madalom da pag-abot sina mga alas 11 alas 12 ang mga kabataan ay medyo kuna na mapahigadigada na kay Ma'am Pangnes Balas. Pag-abot sila ng oras, ang dalagko naman ng salabayo naman da. Kaya ba nakamamam na? Nakainom na sa mga kalubog ilim nun? Tikong na lifeguard ang mga saway. Kag wala sa lifeguard ang mga hambal sa iya upod nga tulog kami sa kay sa upod dito. Kaya ito na sa tunga o. Likado na da kay kantilado na da. Budlay ka ron. Tidapat nga may lifeguard gid. Kung water park man, dapat may lifeguard gid. Kagkalabanan na bisubong makabanan mga katropa sa diri sa probinsya sa Iloilo, may mga kwabala, may mga inland resort. So dapat may ara gid siya nga lifeguard. Nga mga bantay, kag matag sang giya sa nagapaligo na. Kati may ara subong makabanan nga mga presidente sa may misi. Nga ang suba, dira subong, ginaga, amunang gina, kawilihan sa mga tao na sa misi. Kag ano pag ito nga lahat sa may lambunaw da? Tikon gingamit mo yung lugar da para sa imo negosyo, dapat may ara ikaw nga lifeguard. Agod nga mag-asaway sa mga tao na hindi ka muna sir, kay likado na da. So ba take effect ini ang nabitaan ng ordinance sa makabinan mga tropa, mga sabi ba, aprobahan sa buong adlaw, masaka ni Guro sa opisina ni Gobernur mga sunod simana. Iyan na yung pirmahan. Kati halin sila ng draft mo. Halin sa opisina ni sa Gobernur ang draft niya ni Makabanan. Sina isang ordinansa nga ini. Pagkatapos, iposting ini, ipublish ini sang 3 weeks antes nga mangin lubos nga ordinansa ini maka kapwede na mapatuman. Ti sino o sini ang mapatuman sini sa ordinansa? Ti ang mga LGU eh. Kay may ari makabana nga gin butang dire nga responsibilities may gin sa enforcement. The enforcement of this water safety standard is joint effort among various agencies with component city and municipal government having the primary on-the-ground responsibility. Responsibilities of the Iloilo Provincial Government to effectively implement this ordinance, the Provincial Water Safety and Lifeguarding Task Force. So may task force sa makabanan ng composition sa masunod. Ang chairperson, ang provincial governor, or ang duly authorized representative, ang vice chairperson, ang provincial health office or provincial health officer, members, the provincial disaster risk reduction and management officer, the station commander, Philippine Coast Guard, the provincial tourism officer, the provincial legal officer, the provincial Red Cross Iloilo chapter administrator, secretariat, provincial health officer, duly designated employees, mga katropa, mga kabinan. Ang ila sining duties and function, shall exercise the following powers and functions, coordinate and oversee and evaluate the enforcement of this ordinance by the component city and municipal government across province of Iloilo, mga kabayanan, kag conduct joint strategic random audits of several water recreational facilities in coordination with the concerned component local government units to ensure adherence the water safety standard, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din, mga kabayanan, sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:53. Kabay sini mga kabay pa, mga kabayanan, sa pag-implementar sini sang ordinansa nga ini, kabay pa nga wala na sang may malumos. Okay, kag may ara ng mga gina-require nga lifeguard ining mga naga-negosyo sang beach resort, inland resort, water parks, kag ano pag ida, no? Mga pools. Kati may ara, yung mga lugar nga nag-negusto lang sang swimming pool, mga kabinan, mga katropa. Ang oras 3 sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8.54 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni Trim Taminotos antes pa rin labing kay Mrs. Ha? Magtumarsing sa kapsula, siguradong mas manami mabakod ninyo relasyon ni Mrs. Kay man sulid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabilan sa mga sunod programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy, kay Dulpi Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad na trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, the natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting.
2: Wow! Ang mapipista niya pang ibot.
0: Bakit may puti-puti ka pa sa labi? Anong sinupsup mo ngayong gabi, ha?
2: Baka lumi yun.
0: Meron lang naka-line up na mga kantin sa ilalim. Namumuti-muti na agad yung bunganga mo, ha? Patay gutom ka ba?
2: Medyo.
0: Attendance check!
2: Check na check!
0: May bago bukas sa kantin sa Dalumsang Waragwagan ka XFM.
2: The food court na siya.
0: Oo, te, laban-laban ang ilaginan siya, makatugid sa aton.
2: Correct!
0: Kaya yung palibre mo ta-perm eh.
2: Oo, oh, correct. Tapos yung lawag tapos sila.
0: Pero mabayad, taya.
2: Oo.
0: Ang sweldo ta subong.
2: Bawi, unta lang sa ano?
0: Endorsement.
2: Endorsement.
0: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid.
2: Ha?
0: Kontratahan.
2: 5 years contract?
0: Lifetime contract.
2: Pwede.
0: Ah, di ba? Pila man na yan natin isukot, no?
2: Ha?
0: Pwede na 1 million kada bulan?
2: Wow, wow. Isang juice machine to na lang ako.
0: Ay, welcome na sa Phone Pal. Maka-open nyo katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Welcome tanang-tanang XFM Radio Station sa Bilog nga NIR, Kagpanay Island. Nakatune in na ang mga taga Bacolod. XFM 103.9, napunta si katropang
2: Chris.
0: Birthday galing nagligad ni Chris.
2: Wow, lagi na pabalo.
0: Ambal ni Sir Mitch. Kato di sa office ko ang imong kayuhan.
2: Wow!
0: The 1 million giguro yan ako.
2: Tani, nagambal ka.
0: Kay?
2: Mapagamit ko siya.
0: In your dreams. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. O punta si katropang
2: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Noel Naginaiya.
0: Correct! Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
0: Correct! Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
2: My Forever, Papa Rodel.
0: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Shemin
0: Antique.
2: Ay, dalang James Dean
0: Kuya Jay. Sa San Carlos, 98.9, upod ta si katropang
2: Ang bana ni Tandang Sara.
0: Si?
2: Supremo.
0: Si Supremo Sangguhan.
2: Oh.
0: Dragon Ball.
2: Ano nga ito, tawag ko siya ito nangigat?
0: Si Supremo. Nalipat na ko.
2: S. Ano ganyan ito?
0: Samurai.
2: Samurai.
0: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si katropang
2: Baby Ron.
0: Correct. Lemo sala.
2: Sakong sala. Sakong sala. Sakong sala. Sakong sala.
0: Turo ka bawi-bawi ka subong ha. Daw gamay lang imo sala subong.
2: Ha?
0: Gamay lang sala. Mugi na pang kontrata mo naguro nga daan, no? Pindo ka pa obra-obra ka kay ano eh.
2: Kay
0: Rodel. Eh, si Rodel gurga feed si imo kung sino ka duty ay.
2: Amo siya, malang naiagay mo sa mga endorsement.
0: So, sige na, tuloan ko rin Rodel kung sino ka-duty. Screenshot niya yung sense.
2: Thank you, Papa! Uy, amat-amat na nabla nila. Ano ang sakon sala?
0: Ano?
2: Si Ginny Levela.
0: Oo.
2: Ito sa lakman to kagina imo nga pag-compute.
0: Oo.
2: Sa batba ko ni Ginny nga sakon sala.
0: Amo kita na yan mapauso yan.
2: Correct.
0: O, wala sa iban kundi kita lang gid.
2: Kita lang yan. Sundo naman na nila.
0: Wala ba ni? Oh. Uy, na sila may pinsaran kita nga daan kay kataotok ta kay gaano tagani ka kaldo. Kaldo todo para
2: guwapo.
0: Ang XFM call and text line nga inyo pagatawgan sa Smart
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pa.

0: for men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Magpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione, kay collagen, sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, stis, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilos plan na.
1: Maano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason.
0: Ha?
1: Dason.
0: Hapitan ko to nag-viral.
1: Ay, oo, no. Wawa.
0: Kung mag-exercise ka sa Iloilos plan na, sino gusto mo up doon?
1: Si, ano? Si Ian Veneracio. Oh.
0: Kung sa technician na lang, abing a duty, subong. Sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel. Siyempre, kay lapit sa Iloilo.
0: Si?
1: Si Alex. Ara, naglaman na siya.
0: Nakilala na ba ng babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Suraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi madunot.
0: Ang pamangkot kung maupod si Alex eh, mo kung mag-walking ka mo sa Iloilos plan na
1: pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Yun, bala. Kaya mabudlay.
1: Manghihi ka lang gani. Kaya sa Y ka. Ano pag itayan ko mag-do?
0: Ba mag-do?
1: Maduremi?
0: Halong ka mo kay wala labot nga may ara sing human CCTV. May ara gadya sing CCTV
1: gadya. Oo. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita, laban naman do maintra kay duro ay.
1: Ha. Amo na lang yung bago sila, sorry na lang sila, hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pala gali?
1: Oo, ega, panago lang kami sa may ano, dabong-dabong.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakhawan.
1: Mayo kun sa Esplanade lang eh.
0: Oo, sa din pagid.
1: Sa port. Alam mo, ganun sa Edyo Gilaya.
0: Sa port?
1: Oo, sa muna.
0: Eh, wala ka man gani katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, siyempre, wala ko yung kabalukulan din na yung Duran niya. Basta ang port niya, na kami na sa muna kakanto.
0: Ah. Mm, kapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Kapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Dumunda mo kung hindi binuang yung balaan niya, no? Oh, sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Diin sa Old Sagay.
0: Ha?
1: Sa Old Sagay.
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos si Butang headlines nga. Ano? Agi, nagkaunsan tol. Iyahig ko, tubo.
1: Okay, pasintabi. Ang muto ka niya, ang bangi, ang jindo. Niya, buwas, mapapuswak.
0: Nada mo ka na ginabalaan, kinangalang ka na itumbag eh. Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang yun. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi. Matulot-alit higit man. MC JB Brillo. Dali lang yun na. Kayesha Kabahog. Family Kabahog. Happy listening. And Villanueva Mirano Virgie. Hello. Carino Brutal. Hi, mayong gabi sa inyo nga duwa. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di nang L Lechon House
0: no, man. Do interesado kami sa
1: Correct.
0: Lechon House. Kati lawa man kami na kung namit gid man kay kung namit sige sigiho na mo.
1: Correct. Labi gid ko nagpok ang panit.
0: Oh. pa kay gusto na amon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Daso na ng balka mo kung lalaki kung babae
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva, mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man. Kadamo sila diyo. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumana na sa mga lakang family. O, kisablog na record na nila. Kaya kuno, hindi lang sila kalambot sa alas 12, gatulog sila at ipagkaaga.
0: O.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay ng aton ng FB Live.
1: Gani, ang muna ganimo nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program.
1: Yes, na yes.
0: O, may caller, tatawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-intaliwa to. Mapabuka sa galing kay ti... Mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay Wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC!
2: Hello!
0: Agi ka man Japon, dai?
1: Hello, Clarita!
0: MC.
2: Hello, lang pa.
0: MC Clarita mo na lang ni Tani. Ging Clarito, Clarito mo pa. Tarong ka subong mag ano ha, magulambal kay gapamati subong si Migo ko Moody Andalina. Basi ko yes, ma basi ko mataypan niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano iya nga ano iya nga ayo MC?
0: No MC ko no.
1: Manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pa matapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi pala na yung magsabat kaya wala kaya katapos yan eh. Mangkotong ka ni house life, sabat ka dahil wala mga batian ng sugpon after death. Kamusta na galing mong love life? Kamusta ang mga taga Roa City Capiz MC?
2: Pilang ada bisan ya bunuh ang olalan jadi niya po ang balita di Berita Rohan.
0: Anong balita da sa Roa Subonghaw nga nabatian mo sa XFM?
2: Apo, puro patay Troy ah.
0: Ah, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, naman, kot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan amin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life taya, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akon, Troy, why naging dyan to nagkangin? Try ko man sa hall, wala din siya yung taga-unattended, naging siya.
0: Oo, siyempre, ano man ang ilang hangpon sa imo?
2: Ay, kaya bali labi, Troy. May bali labi ni Troy, nila, Troy. Kaya may ikog, abi.
0: Ay, ito wala man na sa paikog-ikog, di ba? Kung palangga ka sa isa ka tao, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga, yagid ka.
1: Correct.
0: Pero ang problema, Dol, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, yung muna ko nga ang gabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara, si Momo.
0: Ano pagigali dapat ang
1: ara? Dapat may pakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa ano?
2: Try.
0: Yes. Ano? Ano?
2: Na si Mar Magdanwa, wala. Atong itong nag... Panura tong nag... Ah, nagkuala ko na sa itong mag-road eye ko sa imo.
0: Oo.
2: Record ko dito ang tara niya di pang hambal mo. Ya, hindi dyan sa kadlaw yan, Black Troy.
0: O, siyempre.
2: Yung mawag sa kong iputay.
1: Ay! Gakaon ka man gali, ano ha?
0: Siyempre, Katie, ang aton pinagsamahan, balalin pa sa una. 1968 pa bala until now, mangutos pa sa...
2: Agaw ka ni siya, Troy. Kasi pinatawag siya mo kay brain damage siya, brain damage.
1: Oh. Ah, si Brenda man sa gali?
2: Yes!
0: 1968 pa tabalaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman na yakarapat dapat kay ti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon yes. Magulang lang ko juta
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may may natubuan ka na kay sing hemorrhoid
2: may kandala
0: ko Troy aw aw tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani. Pero sa dalalayon nga pag-amigahay taga MC?
2: Sa
0: dalalayon nato na pag-amigahay ni Dolphy, ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar. Daw feeling ko matadlong na gito iya nga pananawan.
2: Wait lang Troy. Nakibot din ko ya Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo, sa ibang sa station nga may partner ka na dali.
0: O, siyempre. Dapat ano ginaya, pasabog ginaya dapat ya. Nga may ara partner pero hindi ka di magano hindi ka maglawlahog siya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tingala ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa kadaan buhok laban ikaw gid nang iyang ibulibar the broken dreams.
1: Pero MC.
2: Ano daw?
1: Ko. On in kaso abi nga tagaan kasang chance nga maka ano pukangkang. Batonon mo man.
2: Kayo
1: isa agtang.
2: Ayo kid ay.
0: Hindi. Aliwaton ko mamang ko ti Dolphy ha. Lain naman ng version. Kung are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batonon mo. Iya galing ka dinosaur, okay na.
1: Dali langit bala MC. Mayo na lang ang dinosaur. Sa tatagaan ka tuod purangkay, iya ka subay. Kundi sa dinosaur na lang ko.
0: Dolph, ipaman ko ito pala siya, Dolph. Kung batunon niyang himuon sa Anghel ni Lord. Sige, ikaw mangko.
1: MC? MC? Kunin mo on? Seryoso, nag-hindi nga pamangkot, subo nga.
0: Uh-oh.
1: Gani dapat, seryoso ka man, okay?
0: Correct. Kulakadlaw, nay,
1: ha?
0: Okay.
1: MC?
2: Yes?
1: Kunin himuon ka bisang Ginoo nga angel, ano gusto mo? Baton.
2: Angel gidya.
1: Oo, angel gidya. Ti batonon mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang taanay.
1: Diba, batonon mong offer nga maging angel ka?
2: Kasi angel na bala nga akong malalanggal.
1: Seryoso, bala nga ako niyo pamangkot sa imo. Sabtasa.
2: Bilang isa ka, atajan ko sa maka ako. Patunan ko na lang, it's not I'm an angel, it's because in my life is very human.
0: Hindi yan, lain gani, ang pamangkot matiib la. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel?
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na to yan. Baton ko na rin na ako na lang yan.
0: Sabat na malaho. Okay, may sabat si Dolphy sa imo.
2: Oo. Oo, eh. Balan ko.
3: Oo lang bala.
0: Oo lang bala. Tindakanta ka karon.
2: Aw,
3: aw. Sige, ah. Oo ka na. Ang desisyon ara kay Troy.
0: Oo. Hmm. Ano man gusto mo, kondensada o kunibapurada?
3: O kunang burger.
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. Oh, din ka, why kagit pilian?
2: Wala na
0: to, ya? Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: English burger.
3: Islan talang blangalan mo.
0: Ano na?
3: Si Ara?
2: Paborito ko ng English burger, ya? Yeah?
3: Oo, ah. Te, gusto mo Islan, te mo ngalan Ara?
0: Ara?
3: Araboto. Si Araboto. Kendi ka?
2: Gabi.
0: Sadyahan kami si Imo MC. Palong-palo ang ito mga kami. Palong-palo.
2: Nagtaas ako ng pressure ko.
3: The pressure! May ara ka pa sinaaw.
0: Dawala naman nagasaka, Imo BP, may blood pressure ka ba?
3: Base blood pressure.
0: Ah, pangitan.
2: Hindi kayo may kambala, di ako, Troy.
0: Pangitan na da lalaki, ah. Kag-plug na sa number mo para may ma-chat na sa imo da.
2: Mm-hmm.
0: O, plug na.
2: Ah, ma-plug na. Sige, Troy. Ma-plug ako sa number ko. Taga-sari, Troy. Taga-ilo-ilo lang.
0: O, sige, ah. Pag gusto ka na, imo na nasubong ang kayang anginan.
2: Hello, good evening everyone. I'm Mrs. Sherman. I'm MC Troy Serviada. My vlog, my number is 0910-748.
3: Oh, kulang.
0: 6082. 0910.
3: Ay, nadula
0: sa? Eh, ako na lang malawag sa iya, ho. Okay, na ano siya? Na dula. Mm. Number ni MC, oh. 0910-748-6082. Kung gusto nyo mag-sparring, hamba lang ha. 0910-748-6082. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansom Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sansom Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sansom Plus Coffee ka na. Sansom Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansom Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansom Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansom Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Sansom Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 23 minutes after 10 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Whoa.
0: Namian ko ni Bala kay exercise ni sa aton nga breathing.
1: Yes.
0: Diba? At the same time, maandan na nila nga mo ni ginaubrata. Hasta mabugtuan ka na sa ginawa.
1: Hindi kay kwani siya eh. Gapadula to yo.
0: Ah, to. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sa ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa mga malunggay, turmeric, cinnamon bark ng tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow! May hanggang pinuntagal isa kay, ano ha, kay Tess. Din ka subong Tess, yapon sa Hong Kong or Iloilo.
0: Kay Joms Atero, mayong gabi sa mga taga-Aklan. Hello! Pasensyahin nyo na, anay nga mo nga internet ha. Kay,
1: yes!
0: Nag-fluctuate, no? Nag-fluctuate amon internet. Duha na ni ka, ano ha? Globe na ni ka smart gamit namon sa ano gitguro? Sa main git.
1: Yes.
0: Main
1: Mendoza.
0: Main Gentifold.
1: Whenever we say goodbye.
0: Ah, good night. Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matulutog na nga kagabihon sa tagsa-tagsa. Upod ko, ginapanuhot na.
1: Correct.
0: Kaya wala sa nagapamanyos ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Sige lang bala. Matukiban ko gina.
0: Nga tukibon mo pa.
1: Amo ko sa bagay.
0: Tukurion mo na eh.
1: Kaya natukiban na gidman.
0: Basta mo ni gani ang panahon nga matulutog now. Daw kanami nga dira ka lang sulod mo balay. Relax ka lang.
1: Mm-mm.
0: Na Netflix. Tapos kapi-kapi ka sang ano. Sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Hindi ka ni Premium D3.
0: Yes. Tapos, basta may mga chakada nga ano, Santon Herbal Tea.
1: Nan.
0: Ganamit sang imong mamatsyagan.
1: Correct.
0: Napamangkot kung may tinipunan.
1: Tinipunan nga?
0: Kwarta.
1: Abasi pa lang yan. May kwarta ka daan niya sa ano niya?
0: Sa
1: mga putos siya sina, labi lang ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Kung may interest sila sa Santon and XFM Libo-Libong
1: Papremyo,
0: tika kwarta sila.
1: Correct.
0: Kung may interest sila kag ma-effort sila bala nga maghulog sa ilang nga mga entries, may chance agin ng mga kwarta sila.
1: Amo gidaya.
0: Pero hambal ni Charles ang imo kunong formadak subong agab, reggae vocalist ang Japorms.
1: Wow! Si Ara, kuya subong yan.
0: Vocalist ha, vocalist.
1: Vocalist?
0: Ayang gabi.
1: Hello?
0: Ay, wala ka sabat?
1: Mm-hmm.
0: Ilang. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Ah, wala ka dyan sabat.
1: Mariit kay Martes.
0: Ay, Martes sa subong?
1: Mm-hmm.
0: Dasig lang sa mga...
1: Ganiman, mga inadlaw.
0: Ari na, hello? Hello?
2: Hello?
0: Ari na, hello? Batian mo kami? Dial lang ni Wat. Dial lang ni Wat. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa mga nag-celebrate subong sang ilang kaadlawan, happy born day.
1: Yes.
0: Oh, tani, malawi kita hasta 1 million years old.
1: No, hindi ka lang ganit kakwanta sang pangabuhi ito po. Ma 1 million ka pa.
0: Oh, who knows, Abi? Ikaw da yun ang ano, ang record breaker.
1: Sa bagay. ako'y happy na ako'y makalambot ko 70 ha? Something.
0: Maka 70 ka pa, oh. Ihan. Pila ka na subong aw? Ha? Pila ka na subong?
1: 63.
0: Ha? So, matyagan mo, malabutan mo pang 64.
1: Ha? Tuwad bala, laban-laban, subong nga ginapangamuyo sa mga...
0: Maka 60 ano? Sila to.
1: Maka 60, uh-huh. 65. Hmm.
0: Maulan na gabi sa Kawayan, New Washington, Aklan, na lang kay Feliba Vicente Pamatian.
1: Yahoo! O sige, Pamatian ka lang muna.
0: Oo. Oh, Bation kami sa Aklan, sumbong. Salamat, Gi. Salamat, Gi.
1: Salamat, Gi.
0: Kabalo-kabalo, Dolp, nga damo-damo, Gi, gusto nga malabot ang edad nga 60 years old. So, ikaw kay 63 ka na, mm-hmm. Be thankful enough nga nalabot mong edad nga 63 nga...
1: Yes.
0: Wala ka pa sing balatian, no?
1: Worry.
0: Kaya wala ka pa kapacheck up mo.
1: Ha? Amo na gani nga wala na ko ga check up na. Nagdo ko mga bal ang balatian ko.
0: Ay namin ko wala ka maintenance no.
1: Wala.
0: Kami ara gid jay. May ara. Wala ka scholar raw.
1: Ha?
0: Wala ka scholar.
1: Ni maintain ko lang ang panglalaki.
0: Namo gani. Namangkot ko kung wala ka maintenance. Siyempre may ara.
1: Ara gid eh.
0: Arena caller. Good evening.
1: Hello.
0: Ay, mamandya ako.
1: Ang kapamati. Langgit sa'yo, ho.
0: Langgit. Hello? Hello? Ay, mahina yung boses, sir. Huwag mong i-loudspeaker. Diretso na. Naputol tuloy. Bakit mahina yung boses nyo?
1: Kasi hindi malakas.
0: Eh, paglalaki. Oo. Dapat malakas yung boses kasi meron kayong built-in microphone, eh. Alam mo ba kung saan banda yung built-in microphone mo?
1: Of course!
0: Yan ba yung favorite mo, yung built-in microphone?
1: Sa gitna.
0: Dapat malakas talaga yan, yung boses. Yung babae, may chance siguro na kahit na mahina yung boses ng kaunti, okay lang yan kasi wala silang microphone.
1: Pero may baba.
0: May baba sila, pero hindi yan microphone yung tawag sa kanila.
1: Kaya nga, dapat...
0: Yung tawag dyan is detector.
1: Lie detector.
0: Yan yung dinidetect ng microphone, yung detector.
1: Yes.
0: Diba? At sa detector nila, merong kaakibat na magnet.
1: Yes. At malalaman nila yung detector na yan.
0: Kung papasok na?
1: Kung talagang mataas ang nota.
0: Pakipatay ng mga radyo ninyo kasi wala kayong may matututunan sa amin.
1: Kaya nga eh.
0: Pero lahat kalokohan yung makukuha nyo sa amin. Pero okay na rin dahil gabi na. So choice nyo na yan kung makikinig pa kayo o hindi.
1: Sabi nga ni Las niya, ano bang klaseng program yan? Kabuangan. Pero sabi niya, ilungguhan ko ah.
0: So, hindi na, tagalugin mo ah.
1: Sige, sabi niya, kabuangan.
0: Kalukuhan.
1: Kalukuhan lang yan, pero masaya.
0: Masaya? Baka ikaw lang yung nasiyahan.
1: Eh, caller ang nagsabi noon.
0: Oh, sinong caller?
1: Sa taga Iloilo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Meron kang pruweba?
1: Yes, si Ram.
0: Sinong Ram?
1: Yung tumawag nga.
0: Baka yung Ram yun na yung kinakain mo eh.
1: Ha?
0: Baka Ram yung kinakain mo eh.
1: Ibang klaseng Ram yun.
0: Anong ram yan yung kinakain?
1: Ha?
0: Anong Ram na kinakain?
1: Rambutan. Basta balay.
0: Maro-maro ka na ganyan ngayon ha. Maro-maro ka na talaga ha. Ano ka na talaga? Hindi ka na maiisahan.
1: Oh?
0: Lahat ng kalokohan nasa sa'yo na. Fully equipped ka na ng kalokohan. Yung kulang sa'yo, yung kaluokan.
1: Pandinig ko.
0: Kaulokan. Buang-buang ka ba?
1: Saka ka na lang magulukul.
0: It's 32 minutes after 10. Ikaw magkalipat, ha? Tuesday na subong. you have enough time para maka-prepare sa inyo ang mga entries sa aming nagapadayon nga Santon and XFM. Yes. Libo-libo pa premyo. I-prepare nyo lang ang mga entries nga pwede makasakop sa aton nga promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah, fill out yun sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan nyo, kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa kada semana may 3,000 pesos ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan kay nagawalat sa imo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000 kag pulo ka tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw.
1: Eh, ano pa ginaulat nyo? Intra na.
0: Mabalik pa ang phone pal. It's 10:33. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Woo!
0: Phone pal, balik na. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Lifar Digno, mayong gabi. Garuhas isa, no? Si Lifar.
1: Okay, naginain nato niya.
0: Sino ganyan dula? Si Dudoy. Si Dudoy subong man.
1: Wala na sa batia.
0: Doy, kung kapamati ka man subong, Doy, dira ka na lang, Doy, ah. Kabalo kami si Kati, man lang itong imugin na sunod-sunod.
1: Abugani, man.
0: Char! Ngayong gabi sa aton ng mga taxi drivers nga naka-tune in, mga pasahero man, na. Ah. Oy, gabihan na ka mo, 11 o'clock na nga, ah. Nga na gabihan, di ka mo nagapit.
1: Bakit? Kung sa ano, eh?
0: Sa
1: Casa.
0: Casa Blanca.
1: Sa Ginga.
0: Kag syempre ang aton nga mga e-bike drivers man sa tagsa-tagsa ka mga bangga, sa din man ka mga lupalop, kung may mga stereo ka mga naka-tune in sa XFM mayong gabi, kag acknowledge ka mo din namon, bisan hindi ta kilalahay pero nagapamati ka mo da. Salamat gid.
1: Kag sa mga nurses on duty.
0: Ay, tanan-tanan na lang mga medical practitioner.
1: Correct.
0: Pati mga security guards naton. Dali lang, dumay na miss ko nga security guard nga taga Iloilo. Nga gabantay sa ano, sa din to gani, ano to gani ngalan sa AM Builders, tama dol? AM Builders
1: sa Iloilo na siya.
0: Hindi sa daw sa Iloilo pero damo na siya branch ang AM Builders.
1: Sa bagay, oh.
0: 'Di ba? Nang nalipat na ko sa din to sa kay duty, nalipat. Wala na sa kapabatsyag sa aton. Basi nag-for good na siya sa iya nakilala sa ato nga program.
1: Basi.
0: Amo mo na sila pagkatapos nilang ilang makuha ang ila kinanglan sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Hindi na tadayong kilalahay. Kaya ka pa namitay na sila yun.
1: At least kita ang kabangdanan.
0: Amo gani. Pero miguhay man ta Japon. Hindi mga magkalipat sa amon. Mm-hmm. Kay kung hagaron nyo kami, mabato man kami tatlo isa. Kandungan pa.
1: Oh, pwede gan kuya sa lima.
0: Tadi mo pambutang, abi ko lima kabilog.
1: Oh, isa sa ba?
0: Oh.
1: Duwa sa ilo.
0: Aba, dumanok ba? Anduwa diin.
1: Dino sa ako nito. Oh, galuhod pa na.
0: Abi ako, ba? Amo na nga, wala nagiging may bato. Si mo kay hustler ka nagiging. Ay, sa mga taga-Kabankalan, I miss you. Mga taga-Kabankalan, duwi-duwi na kula, nakalagaw, pero basi siningang bulan, makalagaw ko, ah. Ay, nakakatuko to gali. Isang pag-raffle to last time.
1: Sa iya ka, ano man?
0: Iya man ka Gold Eagle. Oo, nakakatuko. Kami, upod kami ni Mami G, kag ni James
1: ni
0: King,
1: G,
0: kag ni Sir Win Salinas.
1: May kabila, sino nga tatlo, ah.
0: Oo, wala ka to kakato sa site ni, ano, ni Rodel.
1: Wala pa.
0: Ah, kung makakadto ka, tumambal ka, doon naman kuguro kay Rodel.
1: Hindi, ang mga ginapagamit ko sa apelido ya.
0: May duyan-duyan to. Tapos na, tapos na muda mo offices sa isa ka building. Para sa man sa aton bala.
1: Ah, dire.
0: Teka, commercial building to atong radio station.
1: Okay,
0: commercial building, tapos sa dalom, sa ground, kag sa second floor. May mga offices nga naga-duty every morning bala.
1: Mm-hmm. Mm, tapos, mga abogado?
0: Ha?
1: Mga abogado?
0: Hindi man, mga abogado. Mga ano ah, mga opisina sang mga negosyante.
1: Ah, okay.
0: May domain ato man to gani. Mm-hmm. Sing daw public office man nga dira sa building naton. Kag ang mga security guard migo naman naton. Kuambala lang ko kung may kung mapatigayon ka sa security guard.
1: Ah, napit lang tong balay sa...
0: Kay barinahan niya kasang tantay otso
1: wow.
0: niya.
1: Palupo.
0: Alan Nabiliana, bawso ko isuki na gini si Alan Nabiliana bala no. Mayong gabi, may ara pagid man tuod may naga-comment pa di sa aton nga ano, sa aton nga FB live kay hindi lang kita makabuylo maayo kay restricted ang aton nga page dugay na. Kay may mga violation balahaw. Wala man ko da gani nagapagwa sa akon nga abs.
1: Gani. Nga tingala ko niya blesa kay ano mo.
0: Ang akon malanda ginapos ang arang aton nga kaladlawan bala nga arang snippet lang bala nga video bala. Mm-hmm. Nga arang pang reels lang.
1: Amo na gani.
0: Damo gali mga hisaon sa online.
1: Amo gajaya eh. Oo,
0: ginapulihan kanila nga i-report imo page.
1: Na oo.
0: Nga arang balang massive ang reporting. Tapos, wala man lang sila may makikita. Would you think si Facebook ay intindi sing hiligay nun?
1: Amugajaya. Ang yagan nga translator lang, tawa pala.
0: Ang aton nga kaladlawan, mala nga arang kong isa, tara-tara ka sa on-air. Mm-hmm. At nakabutang niya nga ano, hate speech.
1: Tapos ma'am, pag isalaya, there are sexual ano ko no.
0: Oo.
1: Nga wala ma kami sa maginahimo.
0: Mauba ko guro
1: ay. Amugidaya mayo pa.
0: Gurang ko buwas no. Gurang ko buwas.
1: Mauba man ko bala.
0: Oo, ipagwa ko ning akon nga nips. Butahan ko lang bulak-bulak kaya ka ano. Bougainvillea.
1: Mayo, imo gani kay nips. Ako niya gani curly tops.
0: Ang iyong paborito ang ginapabutang sa imo nga ano. Sa imo nga ano na gani. Sa imo nga nipple.
1: Correct.
0: Tapos imo ipala-four sa...
1: Sa ako niya menchang.
0: Ipala-four. Kaya ano mga batsagan mo na kung may ara curly tops yung ginabutang sa imo top.
1: Do ka sakit nga, do ka kalap.
0: Do uyab kagid, no?
1: Oo, eh. Napinagid ko yung ice cream pagid, babe.
0: Aba!
1: Tapos mocha ang flavor.
0: Mukha mo. Bisyosa ka man nga paloy ka.
1: Ay, oo, eh, talagsa malam na.
0: Oh, pero nahimo mo na in real life? Nahimo mo na?
1: Though twice.
0: Both though twice?
1: Oh, wala.
0: Ang iupod si O.
1: Ha?
0: Si O, ihambal ko pa ang first name niya.
1: Again?
0: Si O.
1: Oh my papa.
0: At ikaw nag-blastar sa Ongbon. Ongbon.
1: Ongbon Shansi.
0: Nalapor na, sigit ka maayo.
1: Well.
0: Oo. Tigo ba ang imong boulevard eh, no?
1: Next question, please.
0: At baka kung papiliyon, Gabi, gusto mo sa baby boy o kung sa daw, ano, sa ang daddy-daddy ng men?
1: Mas namiya ko sa baby boy.
0: Hindi ka sa daddy-daddy nga rang chubby-chubby?
1: Hindi lang siya mag, ano, maglapaw, mga 50. Siyempre.
0: May age limit. Gali, ano na lang ka pang apply ubra?
1: Buhi. Ako nga daan, amoy lupa na.
0: Oh.
1: O, te siya, amoy St. Peter. Te?
0: Ang ako naman niya, kung babae. Ay, hindi na lang. Kung magambal, akikabalong no. Ko daan manugig, daman buwas sa
1: hindi,
0: agad.
1: Hindi,
0: Ako ya, kung babae, namian ko sa babae kung i-friend lang yun sila.
1: Gusto?
0: Friend lang.
1: Oh.
0: Pero tikan mo, hindi ka lang manugid. Muna.
1: Bato ka to ba ni kanina nga? Dahil ito na to katito.
0: Ay, wala na yan sa telepono. Pero sa personal yan, buot ni Kuya yan. Lagi ko yaga pang hiccup ya.
1: Ba, pila ka percent?
0: Lagi ka pang hiccup, yaga pang fight sa dayo. Nataon mo guro ng amon nga messenger. Kung mabasahan mo lang guro, makadlaw ka mo.
1: Oo eh.
0: Oo, galing kaya hindi ko lang pagpabasa sa imo kaya. Oh. Manugid ka dahil sa imo tupad, araw. Manugid ka dahil sa iya, araw.
1: Oh,
0: ara kita mo na,
1: si?
0: Araw, arang sa aton da bilang model, oh. Manugid ka dahil sa iya.
1: Kamu na sa
0: 2 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Padayan sa gaya po ng phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sabi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudloy sa pagpinto. Sobrang itis sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Patroba mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold, coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Dali na.

0: Bakit na pagregla? Dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
2: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
6: Pero may ginako nagkakamay.

0: ko siya kung siyang Sis the Pain. Resipta, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
3: XFM.

0: Pala kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sentin Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sentin Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Sentin Plus Herbal Soap. Gamit na! Sentin Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akon siya. Isa ka pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: kinakain. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa kabas driver. Upon tubig sa adnawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasoldan nga ng Santol Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santol Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Santangkuli. Amo, kapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santol Gold Coffee Mix na.
0: Santol Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santol Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Centum Vitamin C.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili
1: sa mga butika.
5: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
6: Patroba mo.
0: Exciting.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Panganig sa iting Pilipinas. Sa karon nga edisyon sa atong pagpangalaga at fit sa 29 na kita sa bulan sang Hulyo. Tatlong tulog na lang mga abyan, mga katrupa, bugto na ang hurango sang bulan sang Hulyo. Magasaylo kita sa bulan sang Agosto, ang katapusan nga bulan nga ginakonsiderar naton nga tigkiriwi o kunlin month. So isa pa ka bulan ang aton sining nga taklaron bag-o kita makalampuas sa panahon o kung mga binulan sang tigkiriwi. Amoy ni ang mga bulan June, July, August mga abyan. Na makabig na itong diri sa Pilipinas nga daw tigkiriwi. Sabi ninyo, iban nga mga gapautang, wala nagapanukot sa mga amunay nga mga binulan, naghahatag sila sang palaso pagid. Naghahatag pagid sila sang extension. May mga electric company or electric power nga paiway anay sa pagpanukot sang June, July, August ng mga bill. O kung dito nga na si Meralco, no? Hindi anay pagutdan ang mga, no? Ang mga wala makabayad pa sang kuryente nila on time. Kaya tigi na intindi man nga ang bulan sang Hunyo, Hulyo, Gusto, amo ni mga makabig na tigkiriwi ng mga binulan. Pero sa piyak na bahin, bisan tigkiriwi pa mga abyan, lampuasan, gyapon ni isang Pinoy, tatlo man na kabulan, So, sa pag-abot sa bulan sang Agosto, pila ka adlaw ang bulan sang Agosto? Hasta man 30, no? Hasta 30 dias, no? Dali, dasig lang na. Isa na lang mga katrupa ka, bulan, magasailo na kita sa harvest season nga mo ang Setyembre. Isa na lang ka bulan, lampas na ganit, 2 ka bulan. Ngayon, kiriwi, ano yung isa na lang, matras ka pa. Hindi na pwede mapatras ang kalendaryo ang panahon. May nga ka mga abyan, karon nga adlaw. Pizza 29 na sa bulan sang Hulyo. Adlaw kita nga Miyerkules subong may night market kagabi. Tob-tob sa sini nga matinun ang Iloilo Central Market. Anong pagdagsa sa mga volunteero ng mga manugbaligya naton sang pagkaon, ulotanon, mga prutas. Kagiban pa dira sa Iloilo Terminal Market, no? Haling kagabi tubtub ka inas ang kagaw. Nasta pa na ala sa Iskaron ang Terminal Market Night. Makaangkon ka mo sa medyo manubong na presyo sa mga balaklon naton nga ginakinangla naton sa mataga-adlaw ang tanan. Sa mga nag-operate sa karinderya, mga eatery, no? Mga gagmay ng restaurants, bisan lagko mga restaurants. Haling kagabi ila sa istubtub la sa isubong aga, available pa ang mga baligya dira sa gwa sang Iloilo Terminal Market. Mga katrupa, ang exciting Pilipinas mabatian sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo on FM band. Makita kag babatian ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga mong XFM Iloilo 100.7 kag XFM mga Radio Patrol Iloilo para sa inyo nga mga comments, mga opinion kag pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Ipadala ninyo, no? Pati ang inyo nga mga pa-shout out sa inyo sining mga kapamilya, katrupa kag iban pa sa kunana naman nga mga okasyon. Oras 19 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin mga abyan ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C mahimo naton nga tumaron sa aga bisan wala pa kita makapamahaw. Ang Yeast Health Incorporated nagmanufacture mga abyan nagproduce sang Santon Vitamin C. Agudto nga makatumar kita aga pa kag makahimo kita sang aton nga alubrahon nga protektado kita sa mga pamalatian katulad sang ubot, trangkaso kag sipon. Ang mga maaga pa yung mga tao nga nagabugtaw kag nagabangon na mga produktibo ini nga mga tao, no? Mga siling nilablang mihrobatong kita eh. Early bird catches abundant worms. Ining aga ka pa, may ubra ka na, naka-produce ka na sang mga kinanglanon mo sa isang kadlaw. Pero ang iba niya ga katulog pa. Iba niya gabugta man pero nagaligid-ligid pa sa Katrinila. So magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Sa piyak na bahin mga abyan, pagkapasiplata nato na anay aton nga kasaysayan sa sininga adlaw, Hulyo 29. Sunod sa kasaysayan nato mga abyan nga napagkit sa aton nga history, today in our history,
ang pila ka mga dalagko nga mga events sa mga nagliligad nga mga tinuig.

0: sa aton kasaysayan kung tanawon ta ang aton nga tantanan nga kuluhaan sang informasyon sa itong 1619 July 29. Lawig-lawig na, no? Pero kay balo ka mo? Sa itong 1619, ha? 1619 July 29, ang Kolehiyo de Santo Tomas Mabian opisyal nga gin-authorize sa pag-confer sang academic degrees in theology kag philosophy, ha? Kag sang ulihi Mabian langin full university. Sabi ang University of Santo Tomas ang una pa malanggali nag-offer na sila sang mga kurso nga theology kag philosophy. Kag sang ulihi lang ini mga byanti san ano na malang nga kurso, damo na kurso ang ma kuha mo sa University of Santo Tomas, isa sa pinakauna, pinakatigulang nga universidad mga byan sa Asia. Ang University of Santo Tomas nga sa tung una ginatawag ini nga Kolehiyo de Santo Tomas. Sa pihak nga bahin sa tung July 29, 1910. Matamat kita forward, ha? Sa tung July 29, 1910, ang Philippine Tuberculosis Society ang napundar sa siyudad sang Manila sang isa ka local group mga byan sa mga American civic leaders agud nga mabatuan ang pinakamalala nga balatian sa tunga mga tinion nga sa diin mga byan may ginatawag nga massive public health crisis nga sa tunga mga tinion ang TB amo ang numero uno nga balatian sang mga Pilipino. Actually subong may TB kakatulo pangali 6 months lang ang treatment, no? Kaon lang sang mga nutritious ng mga pagkaon. Mabulong na ang TB subang 6 months. Pero sang una mga binisa sa mga deadliest illness, isa sa mga makamamatay ng masakit sa tung mga tinion, halin sa tung 1910, 1945, 1960s, 1970s, ang tuberculosis, isa sa pinaka malala kag makamamatay ng balatian sa mga Pilipino. Dugay-dugay naman ni giling ano nga Philippine Tuberculosis Society, no? Sa pihak na bahin mga byan, move forward kita sa tung July 29, 1931. Sang July 29, 1931, si General Emilio Aguinaldo nagpanawagan kag nagpahibalo sa publiko nga fully prepared, preparado na mga byan sa pag-angkon, pagbaton sa mga responsibilidad niya sa pagpabaskog sa pag-angkon sa Pilipinas sa soberenya kag independent nation. Problema ni kay Ginaldo ni kay pabaskog sa independence sa Pilipinas. Gantawa na kay nag-angkon nato ng full independence nato sa Pilipinas. Tirahon kagatakion kita sa China, panawagan man kita sa Amerika, panawagan man kita sa Japan, panawagan man kita sa mga kaiping natin ng mga nasyon. Kaya kung nagpedalam lang kita katulad pangalis sa itong matinion sa Amerika, subong guro katulad pangalis, kada bakasyon ta, kato ka lang sa Amerika kiti. Ano kita mo ang ano gani kita ng colonized country kita kun American territory kita. Di wala ka na kinanglan ko ako apasang visa, passport lang o. Oh. Kag kun sandalom kita sang Amerika goro subong. Wala na ni sang mga Pinoy nga mga apad Pinoy kag Pinay. Ma mixed breed na kita na ami gali sang offspring, no. O kun manami gali ang resulta o kun mga anak sang ang Pinay bala makapamana sang Amerikano, manami ang iyang resulta. Kalabanan, Pinay mo, katrumpagalis makapamana, kano, nami ang resulta niya, no? Nga pagkamistisa. Kita mo kung dahi, ano na yun? Dahi sino ganit ni mga artista nga tatay nila, kano, ah? Isa lang sa pinakakumo na yung kilala ko si ano, katrumpagalis, si Ann Curtis, no? Ang tatay si ni Amerikano, ang iyan nanay, Pinay. Pero magutod ni kuno sila ni Res, o magparintanay. Kilala mo si Res? Res Cortez? Magano ni sila? Ann Curtis kag si Res Cortez? Pero pati ka na, basta manami ang resulta sa pag-asawahay isang Pinay kag Amerikano. Pero ay pa ko kahibalo mo kakita sang isa ka Pinoy nga nakapangasawa ka na nga may anak nga artista. O ano ba lang ko lang niya Pinay nakapamana Amerikano ang resulta niya guwapa o guwapo. Isa na ka typical example si Ann Curtis. Ha? Napamang abi ko gani ako no bata ini ni Riz Curtis. Ann Curtis. Riz Curtis. Pero pati ka si Tirso Cross. May parinte man to gulit katropang Alex sa Amerika ng mga artista. Kilala mo sino parinte niya? Ni Tirso Cross bla. Ang parinte niya ng Hollywood action star amo si Tom Cruise. Bugtaw-bugtaw, kag magbangon na, mga pingin na pa bugtaw talang ka mo kay nami ginabugtaw ka na, magbangon ka, kag magprepara sa emosyon nga mga hilimuson nga aga pa para nga makakadto ka sa opisina nga wala ka blang nagadali-dali, no? Makaprepara ka sa mga balalunon, sa imo anak ka nag-eskwila pa. Manami na yung may ara ka blang nga advance o kung may ara ka allowance nga oras. Kapin pasubong maabianti, daw nagamatamat gidman, traffic ang may traffic congestion sa Iloilo. Kaya kada bulan ang sarakyan nagadungan akano nagadugang ang karsada amo sa gihapon. Limpyo na ang karsada ta subong. Salamat sa mga street sweepers naton nga aga pa nagbulog taw naguyat sing ila sini nga mga silhig kag mga daspa nagtipon sa mga basura sa mga dalan. Medyo matugnaw ang huyop sang hangin subong pero wala sang ulan. Pero may ginamonitor pa subong LPA naman ang Pag-asa pero layo pa niya. Wala pa makasulod sa parkan suno sa Pag-asa mabenda wala sang tsansa. Wala tsansa ka turbang Alex, no? Dako ang tsansa nga matunaw siya, no? Dako ang tsansa nga hindi siya ma-develop into a tropical depression. Pero sa kinaandan mga binbangod sang dala sang hangin habagat. Amo ina nga naga-experience sa kita sang masaming pag-ulan sa hapon, no? Ang location sang low pressure area nga nakitaan mga sa coastal water pa sang abaw kalayo-layo pa mga linibo pa kano ni ka kilometros. Kag hindi man gid ini mabaskog. Ginamonitor lang sang Pag-asa. Natural lang na para lang ma-alert kita. Kag makahibalo kita sang mga pagplano sa aton sining mga pang-adlaw-adlaw nga aktibidades kun bala dayon naton o kun i-cancel ang mga schedule of activities naton karon nga adlaw bangod sang sitwasyon sang panahon. So amin na siplatan nga ang Pag-asa nga LPA malayo pa sa par kag sunod sa Pag-asa dako ang tsansa nga hindi ma-develop sa pagka tropical depression kun bagyo as of 2 a.m. today. Last dos kaina sang kagahon ginisyo mabyan ang pinakaulihing weather bulletin nga low pressure area LPA number 7E ang ginamonitor sa sulod na nakasulod na sa sulod matuod siya sang Philippine Area of Responsibility pero unlikely daw laban-laban no nga ma-develop sa tropical depression within next 24 hours. Ati amo ning pinakaulihi gali ka tropang Alex. Kay kagab ito lain to eh. Soliton ta hari oh. I stand corrected ha. As of 2 a.m. today. Subong langit. Kainas ang kagahon bla antes ko nagbugtaw. Ang low pressure area na kasulod na sa par suno sa pagmonitor sang Pag-asa kag daw hindi man gid ini ma-develop nga tropical depression within the next 24 hours. Pero, laban-laban, hindi kuno ini ma-develop nga mangin bagyo. Pero, nag-a-advise gihapon naman ang Pag-asa sa mga nagapuyo malapit sa mga kadagatan o kung mga coastal areas nga hindi magsalig kay base bala nga ginadungangan o kung dugangan sang hangin habagat nga magaresulta sang masunsun nga pagtupa sang ulan. Actually sa mga kabukiran subong Sige-sige gihapon ng ulan, no? So ginalawa nato ng karon nga adlaw mga byan mangin maulan. Although wala kita sang chance nga maka-experience sang bagyo subong, ha. Kag sa masunod nga 24 oras. So thank you Lord. Kay ang ining na siplatan nga low pressure area. Do hindi gani ka trupangalis makita sa aton nga no sa satellite, no? Daw ay gani sa daw hindi sa hormanon bla. Ang ini nga bahin mga abyan ang inadulong sa inyo sa ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Kag pagkatapos inyo tumar sa Santon Vitamin C nga alkaline based nga vitamin C, magtumar o kung mag-inom ka mo mga abyan sa Santon Plus Coffee Mix. Kung ready to go na kamo, may mga call centers nga ang duty nila halin last stress o kung ang ilang nga padulong sa call center sa last stress o kung last 4 sa aga. Nami gini ipangapi, no? Sa mga call centers, sugata ako kina. Bit-bit ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga drivers naton nga naghanap lang magpadulong sa mga garahe nila kag magkuha sa ilang masalkyan na gunto sa pagbiyahe karon nga adlaw. Antes ka mo magpungko sa driver's seat sa inyong masalakyan, higop anay ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Parang nakakapi ka na may bulong ka pa, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala ka na sing ipares pa nga tinapay, pwede gihapon ninyo maturos kay may soya powder drink mix nga amo ang nagadugang pananam sang sabor sang inyong kape. Kag nagaserbi man ini mga byan nga pamangil sa aton sini nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix available sa tanan nga mga butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Katulad sang mga butika nga amo ang mga masunod: ang Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, ang TGP, ang South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Amo ini mga katrupa ang mga butika nga sarang ninyo mabaklan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa piyak na bahin mga byan, alert kita kay dito sa Japan. Gintay og sila mga byan sang linog naman. Magnitude 7.1. Medyo mabaskog na niya, ha? May linog nga gin-experiensya ang Japan. 7.1 mga byan, wala sang record nga tsunami threat sa Pilipinas. Suno sa Feebox. Kibalo ka mo kung may mga linog nga mabatyagan sa aton o kung sa palibot sa aton nga nasyon. Masami mga byan nga ginamonitor kung bala may tsunami alert o kung may tsunami threat. Tsunami. Ibang tsunami. Ang pagtilwa bala mga byan sang tubig sa Labrador, amo na paghalimbawa sang Feebox, kung nagtilwa ang tubig sa Labrador, may tendency bala nga nagabalik, nagabuylo ang tubig, no? So nabatyagan pagtayog mga byan sang magnitude 7.1 nga linog sa Southern Kumamoto sa Japan. Kag suno sa Feebox mga byan, linibo ka mga puloy-an ang nawad-an sang kuryente dito. Nauntat ang tail o kung ang rail services kag na-trigger rin isang warning sa para sa tsunami aftershocks. Hindi lang mga taga-Japan ang gina-warningan mga byan, kundi ang mga kaingod man ng mga nasyon, Taiwan, ang Pilipinas, no? Ay suno sa mga eksperto kung mga mabaskog na ganing alinog, masaming nga ginasundan ini sang tsunami, bala, no? Ang resulta sa linog. Wala pa man sang may na-record mga byan nga napatayo kung napilasan dito sa among alinog. Ang Japan, grabe ni kapila kalinog ni sa isa ka tuig ang ma-experience nila. Pero ang ilang mga structures dito katropang Alex, hindi yag ano eh, wala blas ang substandard, no? Ano pa ang integridad sing ila sini nga mga infrastructure projects maka withstand o kun makabato sa mga magnitude 7 nga mga linog, no? Sa bahin sang Pilipinas, mga byan, ginapayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga wala sila sang na-record nga tsunami threat. Sa Japan, magnitude 7.1, baskog na ni, no? Pero wala pa sang magin report nga nagkalasamaran, nagkalamatay sa mga linog. Sama-sami, mga byan, ang Japan, among the Southeast Asian countries, daw muna yung masami nga ginatayog sang linog. Pero kung may mga maguba ng mga taytay, mga public works nila dito, dasig lang sila mag-repair. Kag hindi niya hausyaw mag-ubras ang mga infrastructure projects, mga karsada, mga taytay. Ang hapon, kita mo dira sa aton nga Airport of International Standard, sila man ang nag-ubra. Kita mo, bakod. Basta gani may mga kontraktor nga mga Koreans o mga Japanese, much more sa mga Japanese kay tianis sila mo. Ang grabe ang ilang pag-ubra sa mga proyekto, solid-solid bala, no? Dahil lang, may mga footage kita nga makuha diri mga bin exterior nga bahay sa ano nga building. Hindi magid ni tag-as nga building nga tropang Alex, ano, mga gagmay-gagmay building. Pero sa mga dalagko nga mga major structures ng Japan, so far daw wala pa kita sang may na ano sa na report. Isa niya ka explosion nga natabo dito sa ano sa isa-isa ka mall sa Japan. Explosion. Kag nag-collapse ang pila ka portion sa mall niya. Hindi niya skyscraper, no? Aeon Mall. Okay. Hopefully, mga binini ni maka-affect to sa aton. Kita mo ang mga ginaubrang mga taytay sa Japan, mga flyover nila to. Hindi gawa, basta-basta maguba mo, no? Kay ang Japan, abi, ang Hapon, abi, tamagin sila ka-honest mo, no? Taman pa ka-discipline ka mga respectful lang ang mga tao. Dito ya sa Japan, madakpan ka, nga kawatan ko nangawat ka, utdo ng isa mo ka tudlo. Kada madakpan nga nangawat ka, may utdo nga bahin sang tudlo mo. Kung diri sa Pilipinas, ina-apply nga ka, dadakpan mo, mangawat ka, kapin pa kung public official ka. Ang tanan, halos tanan nga kongresmen kagkalabanan ko sa mga senador, nagasuksuk barong parula ng mga ulo. Dalasa pang ulo mo. Ubos mga bin ang mga tudlo sa kamot, ubos man ang mga tudlo sa tiil, ulo na lang bilhin. Tiyan mo na, nagasuluksok barong parula na ulo, kay pati ulo kakas, sobrang pagkapangawat. 37 minutos na ang nakaligid sa tagnang alas 4, mga katrupa, sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga exciting istorya, exciting na balita, exciting na mga informasyon. Ang mabati Andres sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga bin, si Mayor Raisa Trenas bilang isa ka babayi, bilang isa ka Iloy, bilang isa man kaaging teenager bala, no? Nagapanawagan sa aton sini nga mga pumuluyo, ang aton sini nga mga netizens nga kun mahimo, kun sino man ang naka ano bala, ang naka baton sang sex video bala sang duha ka mga pamatan-on ni sa Esplanade. Kung may mo, hindi nyo na pag-ipalapta, no? Panawagan ni isang alkalde nga bilang pagrespeto sa mga kababayenhan, no? Di ba, antes pa man si Mayor Raisa Trenas sa panawagan. Nagpanawagan na kita din sa ato nga palatuntunan na kung mahimo, kung makabaton ka mo sang shared post ngayon, no? Kung i-forward sa inyo, ang tong duha black estudyante to sa Progreso Lapu sa Esplanade number 8, naging report na lang ginimo nilang rendezvous kag sex place. Hindi man na magamit ganit isang sex sa nag love making lang guro ano, parang daw ka subtle way lang bla. Basi dala lang ini sang ila may init nga balat jago na. Hindi niyo na palapta pa kun mahimo pa lang. Si Iloilo City Mayor Raisa Trenas nagkapilargid sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo nga unta to na mga abyan ang pagpalaptas ang sining indecent video sang duha ka mga estudyante dito sa Progreso Lapos bla. Ano ning Esplanade naman? Esplanade number 8 o Esplanade number 11? Basta dito na dapit sa Progreso Lapos mga abyan. Kag nagdakop ini sang atensyon sang aton sining alkalde kag sa General Services Office nga agud malikawan ang kasubong pang mga insidente sa mga palabuton. Siguro dugangan ang mga security measures kag subuman ang mga CCTV sa among lugar. Kay kanami gid man abis ang Esplanade mo kun night time, no? Kapin pa kun medyo may ginatawag na lovers moon. Manami ang panahon, nami manipulupong ko. Pero pulupong ko lang tani ilo istorya galing iban ti kay Balokamoti as a human being. Basi na dalas ang mainit nga si club ng damdamin at hindi na nakapagpigil ng kanilang mga damdamin. That is why mga bian, kahit siyempre magastos man kung mag-date-date ka magkato kasi ba lugar katrupang Alex mo. So agad to nga makasave, dito na lang. ti hindi manami ini mga biyan nga pagbinatasan kay ti makapalain balas ang aton nga imahen. Kag ti iti sa public place mga bin mga indecent nga mga activities no. So suno sa spokesperson ni Mayor Isa Trinias mga biyan nga padayon ang koordinasyon na sang Iloilo City Police sa ginahimo nilang investigasyon ug nga makilala ang involved no. Ah, kun hindi naman makilala, kun makilala matud ma malocate man ninyo hindi na kinahanglan pa pag ipa sa publiko ano. Tagaan lang sang ano sang lesson no. Kay man nagaprepara na kuno sa masunod nga tikang ang Women and Children Protection Desk kag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office agutto nga makilala kag madisiplina ang duha no. Pasakaan mo pa ni kaso ni hay problema gid sa mga ginikanan kag pag-eskwela siya ni no? Kun minor di edad ti paidalom lang sa ano sa lecture. Ang himuon na lang naton sini sa siyudad sang Iloilo nga dugangan na lang ang mga personnel kon mga green guards. Dugangan ang pagpatakod sang mga CCTV kag kun mahimo pa lang mga katrupa may presensya man sang mga guardya bala no. Manami na yang ginalabay-labayan ginapatrolyahan ang ining mga lugar kun tong malikawan ang mga insidente katulad sa sini nga mga insidente nga hindi man gid violent ah galing kay ti hindi pwede indecent no, hindi pwede sa publiko eh no. Importante lang hindi na ini masundan pa para nga magapabilin nga manami hilway sa mga krimen, hilway sa mga indecent activities ang aton nga Iloilo Esplanada. Gusto nga bisan gabibla makalagaw-lagaw ka kag makawoking-woking ka. Ang iban nga mga employed naton nga mga katrupa, mga kaabyanan naton wala na na panahon abi sila magwalking, magjogging sa daytime. So they prefer to jog, walk, brisk walking on night time. Magluwas nga wala may wala init, hindi makadulot sa ila ang biti sang init. Ti amo na nga gabi sila after office hours dobla. Para makabuhin-buhin sang ilang cholesterol. Kag makabuhin-buhin sa ilang mga virgin coconut oil sa mga bilbil nila bla. So hopefully mga byan mahatagan rin isang sabat kaya tinakadangat na sa atensyon ni Mayor Raisa Trinias no? Dugang ang mga CCTV, dugang ang mga maybe suga kag ang presensya sa mga green guards nga maga-roving sa amo nga lugar. 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, amo ini sabat sang problema sang aton sini nga mga katrupa nga ang ila sini nga mga alaga nga si Junjun wala na naga-attend sa flag raising ceremony. In other words, wala na gid gana mga byan mag tindog sang mabakod. Wala na sang gana nga mangin mabakod ang panindugan kag magadugay ang standing ovation kay wala na lupay-pay na si Junjun. Kun amo inang problema ninyo ari ang aton nga solusyon ang Turbo Dietary Supplement for Men nga mahimaka kag kalabuwas ka ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw katulad sang iya sang hormentado nga kabayo kag sang iya sang rabbit nga desperado. Ibalik ang isa ka function ni Junjun. Hindi lang pangi ang function ni Junjun, may isa pagid ka function nga base na lipatan lang ni Junjun kay masabi na lang nga nagaduko. Hindi ka mo magkabala ka kay ang Turbo Dietary Supplement for Men wala ini mga katrupa sang side effects. 100% natural kag ang epekto frontal ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutos antes mag-loving-loving sa inyong partner, tumaron. Agud to nga sa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, nag-aalsa-alsa na ang inyo mga buol o kung ang inyong mga tiil. So katulad sang nagasaot sang musika nga Rasputin. Gatintihin ka na mo, testing ibla. 30 minutes after ang labing-labing kay Mrs. Diyan niyo makita ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya, kayang kaya. Iban pa ang mga exciting nga balita, exciting istorya mga biyan ng mabatian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Ginapangita ta subong ang whereabouts ni Uswag Ilunggo Party List Representative nga si Jojo Ang. Kaysang nagligad nga duha ka adlaw o kung antes pa man ang zona sa tung Lunes nga adlaw, gindagdaga na sa Nguaran Tubares ang Ilunggo Party List Representative nga si Jojo Ang. Kagin panaogan sang hold departure order. In other words, may arrest warrant para sa kay Jojo Ang. And at the same time, para mapasiguro nga hindi siya makahalindri sa Pilipinas, gin issuance sang HDO, hold departure order. Tilang taon takon kung anong development sini mga byan. Ang iban sini nga mga nominee nag-aalsa-alsa ng ila sini nga mga ano, gapukwat-pukwat ng buli nila. Kung sino mabulos sa kay Jojo, ang sino masunod man, sinong next nominee man. Oh, gapukwat-pukwat ng buli niya muli nga, dali na lang ni Madakop si Jojo Ang. Ako ni mabulos sa pagka-congressman. Ambot may kaso katulad siya na, nga pwede makabulos. Ang next nga nominee, si Jojo Ang Subong, di nagawa visible pa. Hindi nagawa visible pa si Jojo Ang Subong mabian, bangod mabian sang kaso nga conflict of interest. Masami ini si Jojo Ang abing sang mga ulihin nga binulan. Taman pa ni siya ka visible na nag-attend pa sang mga public affairs program sa mga gobyerno bla, no? Tidiri mabian na pamatudan ini sang presidente nga hindi selective justice ang iya ginapatuman bisan ang mga kalyado niya sa politika. Si Jojo Ang ni BBM man eh. Na ano man na pasakaan man sang kaso. Di ang ginahulat subong sang kalabanan amo si Martin Romualdez. Sila yung sang presidente siya sa ngasuna. Hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Presidente ako ng mga Pilipino. So ginadula sang presidenteng Bongbong Marcos ang mga allegation kag mga pagpati sang iban nga selective justice kuno, no? Tilang taon ta sa masunod nga mainadlaw kay suno sa presidente mga byan, sampo-sampo nga kaso ang igapasaka sa kay Martin Romualdez nga iya sini nga pakaisa, no? Agud to nga mapamatud-an sang presidente nga indi siya selective justice kag indi man siya mga byan presidente sang iya pamilya, sang iya nga mga katrupa kag iban pa. Di ang aton sinimabyan nga pagpangabay sa inyong monitoron ta, no? Kaya ang dalagan sang pamulitika sa Pilipinas nga init nga nagainit na samtang nagapahilapit mga byan ang 2028 nga eleksyon, no? Natural lang na kung pasakaan ka ganit sang kaso. Masami nga ginasiling na politically motivated. Amuning panaming sang mga politiko. Politically motivated. Kung pasakaan kaso, political harassment, no? Pero kaya balok ka mo, kung may panumbungon, kag may bastante man lang ebidensya, hindi naman ang makabig nga political harassment kung politically motivated. Sa ebidensya lang kita base. Bisan sino pwede maka-file sang panumbungon o kung charges, no? Pero depende na sa korte mag-appreciate kag magbinag-binag sa mga ebidensya bla. Hindi lang kita basta-basta magpati nga kun isa ka politiko ginapasakaan sang kaso, masami nga ginapanaming nila political harassment, politically motivated, normal lang ina para sa ila. Agudto nga masalbar ang ila sini kaugalingon, agudto masalbar ang pagkaguba sang ila nga integridad. Pero hindi kita din magpati nga muna. Ang ato nyo sundon ang ginapresentar ng mga ebidensya kag ang paghusgar sang korte, no? Dira kita magabase pabaskog-baskog niya ebidensya mo kag pabakod-bakod man ni depensa, no? That is why may korte nga mo ang magahusgar kag kita mismo pumuluyo, hindi lang kita magpadala-dala sa mga sugyot-sugyot sang ibang mga tao, eh, no? Pwede man ina nga mangin loyal supporter kita sa isa ka politiko, isa ka partido, but not to the extent mabing nga do halos mangin matay kita para sa ila. Nga ano ginanahatag nila sa ato na? Sa tutuod man, amo na pala padalaan ka sa nukplete, agot na magtambong rally. Pala padalaan ka muna sa t-shirt, padalaan ka muna panyaga pag tambong rally, you see? 50 minutos na nakiligat sa tak na nga alas 4 mabiyan sa aga. So nagpagwa mabsang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division, Bato Kanday Sultan Kudrat, ari pagido, mga bago pagid ni, mga nakaagi na public official sa una, ha? Kagi ini mga nagapungko politiko nga involved sa PDAF scam ka graft ginpa-arrestar man sa Sandigan Bayan. Ang iban wala nagapungko sa pesto, iban nagapungko pa. Tisining uli lang ang Sandigan Bayan 3rd Division nagpagwa mga biyansang arrest warrant Bato Kanday Sultan Kudrat, 2nd District Congressman Arnulfo Go, Anay Mayor Dionisio Bisana, kagduha pa ka mga empleyado sang munisipyo. Angot gihapon ini mabiyan sa kaso ng malversation of public funds may kang tanan sa controversial balanga Priority Development Assistance Fund o kung PDAF nga scam mga katrupa. Magluwas sa mando sa pagka-arrestar sang ini nga mga opisyalis, nagpagwa man ang anti-graft court mabiyan sang pagpamuno ni Associate Justice Miranda sang whole departure order batok sa mga akusado. Iniangot man ini mabiyan. Ginangot na lang ini sa kaso ni Ilonggo Congressman, ang uswag Ilonggo Congressman James Jojoang Jr. nga ginapa-arrestar man sang Sandigan Bayan 3rd Division. Kagdagdagan sang whole departure order para hindi makaluwas, hindi makapadulong sa luwas ang pungsod si Congressman Jojoang. Nagapangatubang si Ang sang kaso mga abyan nga graft nga ginfile sa Office of the Ombudsman bangon sa ginaligan nga financial interest niya sa isa ka construction firm. Conflict of interest ang kaso ni Jojoang. Ano kay manggrano nang gid kamo congressman pa padalaganan, kontraktor ka nagid mapadalagan ka pagit congressman sa anong arason? Why kita nagasiling nga guilty nang gid si Jojoang? Pero mga byan, ang action bala speaks for itself, no? Big time contractor ka na. Matingala ka pa, no? Nga mapadalagan ka pa, congressman, ano? Maservisyo publiko? Mahimo sang lay? Mapasad sang kasuguan? Kadamo-damo sa mga congressman, 300 plus. Ano adlaw-adlaw kobra sila ka kasuguan? Ha? Amo man ang congressman. Congressman ka na gid, matukod ka pa construction firm. Para ano? May mangontrata ka? No? Kita mo lang gini, basta gani may nasiling kitab lang wala kasang ka bulusgan, ha? Makita mo gid imo madangatan, ha? Hindi kita, wala kita nagasiling guilty na gid si Jojo ang. Pwede pa man ni sa maka-apilar mo. Amo na sa mga kontraktor baladira. Hindi, lapit na lang eleksyon. Hindi ka, may barangay eleksyon pa mo. Madayon ang eleksyon sa November to. Barangay eleksyon, kagsanggunin ang kabataan ng eleksyon, madayon. Tikon ka mo nga mga kontraktor nga medyo small time pa lang. Luyag nyo mag big time nga kontraktor. Amat-amat ka mo. Padalagan ka mo, anay, kunsihal sa barangay or kapitan sa barangay. No? Para may training ground bala ka mo kung tuyo nyo, gid, nga mangin milyonaryo ka mo. Nga isa ka politiko, kag isa ka kontraktor. Ha? Padalagan ka mo subong sa barangay eleksyon kag sanggunian ang kabataan eleksyon kun medyo small time ka pa lang nga kontraktor ay mo pa lang gina pangubrabi ka tropang alik subong mga buluban nyo pa lang, no, mga tiyanggi-tiyanggi pa lang gina pangontrata mo ti bataon ka pa, padalagan ka na SK chairman o SK kagawad, may pundo man ang SK, may pundo man base pa lang maka magamit mga training ground bla, ha? Pero kun medyo amat-amat na dako ang imong construction firm, mangontrata ka ng mga balay, mga private building, ng mga tag-story, two-story lang anay. Ti sa sunod nga eleksyon sa 2028, kagawad naman kung gani, mayor lang anay padlaganan mo. Pero kung damagdako ka rin nga kontraktor, mga gapang-ubra ka na sa mga school buildings, mga taytay, mga flyover, congressman na padlaganan mo para magdamo project mo. Na amo na di sa Pilipinas, eh. 55 minutos nang nakaligat sa tak na nga alas 4 sa aga, may commercial kita katropang Alex, dagdag tani commercial, no. Sa ato nga pagpanubalik mga katropa, dugang pa nga mga Exciting nga balita, exciting information sa palatuntunan, exciting Pilipinas, 3XFM, ang Radyo Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Magapanbalik kita pagkaligad lang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa kabus driver. At kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Maka-late na ko!
8: XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga katropa, sa atong palatuntunan Exciting Pilipinas sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Eksakto, alas 5 na sa aga, ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 nagkapatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. So galion ang pagtumar sang Premium D3, may malunggay oil, may virgin coconut oil kag may ara ini mabyan nga vitamin D3 with 200 IU na putos sa mahumok nga kapsula. Madasig ang pag-absorb sang atong lawas, madasig ang epekto responsable sa pagpamatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Panayaw kita sa atong nga mga viewers sa duha natong kama Facebook pages. Una sa linya, mga katropa, on top of the list, si katropang Marco o kun Sherwin Marco V. Ikadua, mabiyan si Ma'am Maria Crespo sang Palag-on, Pabia, Iloilo. Mga contest-contest lang niya sa mga beauty pageant eh. Naga best in swimsuit kuno ni si Maria Crespo Gintra sa mga beauty pageant, katropang Alex. Why kuno may mabato to sila barangay. May nga aga sa kaipunong barangay Noel Groy, isang barangay Paglaon, Pabia, Iloilo. Ipalag-on, Pabia, Iloilo. Sa kay sa staff kag management sang RN Frozen Food, may nga aga, nagapamati man sa aton subong. Sa kay Baka Baka Vlog, sa amuman nga barangay, salamat sa pagmonitor. Sa kay Larry Faliera Dula, gupod man sa aton sa sinimatino, si kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Sa kay katrupang Emily Altiliero, agaupod sa aton sa sining matinon, sa kay Mama Aloha Bueco. Maing aga. Kag sa akon migo, sa abyan ko nga gapakadto pa karilang pa Amerika. Last time to nakita ko siya nagasakay sa ano, sa Corvette. Ang Corvette na bla sports car sang Chevrolet katrupang Alex. Daw classic nga sports car. Oo. Ga balandra sa isa sa mga kalye to ay dito dito sa Las Vegas to dito sa Virginia to basta taris yang pila ka estado sang Amerika. Migo ko ara subong sa terminal sang San Miguel Blada sa Ibauan si katrupang Arnold Bilbao. Ambot ko na dalaya tong Corvette ya. Ay galing ka mahal abis ang balayran mo eh. Ang customs tariff bala sa mga imported ng masalakyan. Mga sports car, mahal ang pagbiyahe sina. Abi ko gani kung daloon niya makatisting matatani sakay sa Corvette. Corvette, iyas ang Chevrolet. May nga galang ha, katrupang Arnold Bilbao, dira mabiyan sa Hibaw ang terminal, sakop sang Manduriao. May aga man sa amigo ta, Julio Sancho Abilardo Medina. Nagaupod sa ato nun sa sininga matinon. 3 minutos na mga abyan ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Mga exciting mabalita, mga exciting information kag may istorya. May report sa katropang Faber Birds Morales, dali lang i-check ta. Kay may report man na dili madugay si katropang Romel Paclibar. Pag-asa? Pag-asa, check tabi, pag-asa bi. Kay nabasa, takina, ang nabatong takina pinakauli ng weather bulletin alas 12. Ti-check ta alas 5, ara naman pinakauli. Si Sir Rolly Cuenca, Sir Rolly, pag-asa, live ka din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod mo si Katrupang Alvin Dennis Arabang. Anong pinakauli, Sir Rolly, ng sitwasyon sa ngaton nga panahon?
2: Yes, sir. Good morning, sir. Tag sa aton man yung mga tag sa lamati. Sa mga itong latest for the update sa subong na adlaw, July 29, year 2026. So, takaroon nung may sakit ka low pressure area nga ginamonitor na sa sulod sa ngatong far. Uli natin inisal sa platan, yara sa kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. Takaroon na manubo naman ng chances ng LPA nga magdevelop pa sa ikakabagyo. Tag, dito sa aton sa Western Visayas, generally, mangin maayos sa Gyapo natin panahon sa subong na adlaw. May mga tsansa lang sa mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagalong-galong, pagpanglat sa nag-oob, dalating yung mga localized thunderstorm. May natutog kasarangan natin yung hangin, dito na bagat na nakatunggan sa nabagatan. Magdalain din sila sa makano, natutog kasarangan yung mga pagbalog sa ating kadagatan. Forecast temperature natin, yan at 24 to 31 degrees Celsius sa ating adlaw. Mag-abot lang, alas 5.38, mag-at-mobili siya, alas 8.15, karon sa hapon. Ega mo na itong latest sa draft tape na hindi sa inyo pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Salamat, kid, si Rolly. Maying aga.
2: Yes, sir. Thank you, kag maying aga, sir.
0: So mga abyan, wala sang direktang efekto ining low pressure area nga ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility dito sa Rapu-Rapu, Albay. Wala man sang tsansa nga mangin bagyo ini. Oh. Pero hindi naton gid mapiho kun makaangkon kita sang sunny day karon nga adlaw. Maka-experience sa gihapon kita sang lapta-lapta nga pag-ulan ilabi na sa kahaponanon. Dala mga katulpas ang hangin, habagat o southwest monsoon. Nonetheless, kung may mga activities kamo sa mga adlaw, siguro ulan-ulan lang ang ato mga batyagan sa hapon. Dito bala sa mga mabukid nga bahin katropangali sa Limudyan, San Miguel, Leon, kada hapon galing ulan to mo. Oo. Eh, bamuti dito, ano eh, mountainous area, bla. Where the sky meets the earth. Oo. Gabungguan eh, ang mga kahoy sa kabukiran, sa Leon, Alimudyan, sa Panganod, ano pa dito kada hapon nagaulan-ulan. Nami man to pa ma-share guro sa Bukari pro nga maning mga oras, maning matinion. Oo, kay matugnaw ang huyop sang hangin. Do katulad lang nga nagpadulong ka sa syudad sang bagyo. Manami ang tubo sa mga ulutanon nito at kadalagko sa mga cabbage, mga lagba ang talong, lagba ang karos, pati na ang mga pipino sa Leon, Iloilo. Ilabi na ang Bukari nga mong gina-consider naton Little Bagyo of Iloilo, ang Bukari, Leon, Iloilo. Nami na ang karsada padulong dito kag ma ano na daw safe naman gawa kay balukom ang mga pilas kun mga bukid-bukid nga portion sang Bukari padulong sa Bukari may mga daw prone sa landslide bala pero ang ginubra sa mga engineer may ara na silang ginatawag nga rift wrap ang rift bala ang do pilipilas ginarap no ginaputos sang steel screen di mo na ginatawag nga lang rift wrap. Iba na pamatian mo may ano na may safe para may riprap no. Safe para nga gyan may riprap. RIFT rift kag rap WRAP putos bla. So rift trap. So no safe man pero kusugali ugaling titi basta gani masunsun pagtupa sa ulan halong gid sa mga landslide. Ang mga karsada sa mga buki sa mga mabukid nga bahay nalin sa Iloilo pagkatu sa Antique. Kung nagabiyahe ka mo, halong gito mo sa mga nagakalahulog bala nga mga bato, natawag nila nga mga falling debris, alin sa babaw nga bukid, bisan mga bato-bato lang na, ha? Bisan mga inumo lang na, kakadako nga bato mo, loogan sa lakyan mo, buka windshield mo, gupi ang imo nga hood. Ha? Amo na ginasiling nila nga bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit, kaya hindi mo mpaktan kung saan mahulog, kag kung sa diin mahulog. Ha? 8 minutos na nakarigal sa takna nga alas 5 sa aga. Ini nga bahin ginadulong sa inyo mga abyan sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang mga ingredients ni mga abyan mga mababakod kag almost perfect ang pagproportionate sa ingredients. Katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ang palaya nga may 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic 50 milligrams, kag spirulina 50 milligrams. Food supplement capsule mga katrupa amunin kun nga ginatawag sa Santon Plus Gold kay halos tanan nga mga nutritious kag may madamo nga mga medicinal properties sa mga herbal o kung mga herbs gindasok sa Santon Plus Gold. May report si katrupang Feby Boards Morales ordinansa nga magapahamtang sang lifeguard sa mga beaches inland resort kag swimming pool sa probinsya sang Iloilo aprobado na bisan inland resort nga may swimming pool may ara gid na mga katrupa nga lifeguard kay kun kaisa may mga swimming pool nga for the kids kag for the adults ang for the kids mga ben kun kaisa madalikatan sang ginikanan blaketi isako to istorya ang ginikanan ang papa sako man mamam ting kaisa madalikatan. Kung nasang lifeguard, mga abyan, mabutang sa peligro kabuhi sang sininga mga party goers. So, ordinansa ini sang probinsya, ha? Ang mga inland resorts, mga beach resorts naton diri sa probinsya, dapat may lifeguard. Gina-require na ang presensya sang lifeguard. May detalye si katrupang Feby Boards Morales. Boards, sa report, please come in.
3: unsa nga nagapahamtang sang lifeguard sa Beach Inland Resort kag swimming pool sa probinsya sa Iloilo, approve na sa third reading. Na-approve na sa third reading ang Water Safety and Lifeguarding Ordinance nga gin-author ni Board Member John Mundihar sa sesyon Hulyo 28. Ang ordinansa nagamando sa mga tag-iya sa beach sa inland resort swimming pool kag water park magpahamtang sang trained lifeguard. Ang maglapas ang ordinansa pagamultahan sang 3,000 pesos sa tubtob 5,000 pesos.
4: Ano ka importante sini ang pano ang dapat may lifeguard gid ang mga beach resort?
5: Kaya nasa sesyon namon na aprobahan namon on third and final reading ng ordinansa ang ginimo na nag-require sa mga owners, operators, o manager man sa beach resort, inland resort, swimming pool, na mag-employ sila sa lifeguard samtang nag-operate ining mga facilities nila nga eh. Kaya naibaluan ta, madamo insidente na may nagkalamatay tungod wala lifeguard o kulang ang lifeguard sa beach resort o kung inland resort man, no? Kapin pa beach resort. May dumduman ko, may duwa anay nga napatay nga taga Santa Cruz, San Miguel. Doon nga, namatay sila tungod na lumos sila. Dito ang tabo sa dingli man to. Basta damo mga insidente nga mga nagkalamatay tungod sa ano tungod wala sa lifeguard, no? So that's why gin decision na nato nga mag-craft kung maghimo sinang ordinansa para gid nga ma-require ang mga beach resorts, no? Inland ban o kung coastal kag subuman swimming pool na dapat mag-employ gid sila sa lifeguard samtang nag-operate sila.
4: Ang kutob siyang hindi mag-comply siya, may kwad sila, may penalty.
5: Nabutangan na penalty.
4: Oh,
5: hindi sila mag-comply sa ordinansa nga niya, ipinalay sila. So dapat ma-comply din sila.
4: Hindi mga lifeguard na dapat i-employ nila, dapat naka-train gid?
5: Dapat train. Trained lifeguard sa Coast Guard.
4: Bukon
5: sa Red Cross. O kung na accredited nga organization o kung institution accredited sa Coast Guard.
4: Oh, so bali beach resort, inland resort,
5: swimming pool.
4: Para sa may mga establishment ng mga swimming pool, dapat may lifeguard gid. Gamay man og dagko dapat may lifeguard gid.
5: Dapat may ara gid karon kasi syempre may na kung may inkaso nga malumot dira may masalbar sila.
4: Sino o sino monitor ng may compliance?
5: Ang monitor sina ang aton mga component municipal ng Quezon City diri sa probinsya sa Iloilo. Duwas nga that is one of the salient provision sa aton ordinance magbutang sila lifeguard, no? Mag-employ sila lifeguard, no? Agod nga magbantay sa mga galangoy dira. Gibutang naton sa ordinansa na dapat regularly ma-check ang tubig na ginalanguyan sa mga tao. Ang base balakron kung may virus o kung ano dira maglate anong pa mga galangoy dira. So dapat anti sila mag-operate yung inang swimming facilities gani, dapat gid may permit halin sa sanitary inspector, no? So kung kinanglan na ma-coordinate o makonsulta o ma-coordinate ang sanitary inspector sa DNR o sa Department of Health para sa pag-issue sining permit sa pag-operate nila sa swimming pool o kung beach resort, kinanglan ma-coordinate kids. So in other words, hindi maka-operate kung wala sa sanitary permit alin sa local government unit kung diin na-locate o kung diin nag-operate inang beach resort nga na o kung ang inland resort. Pag swimming pool man.
4: May publication man ni board?
5: Mayroon na publication. Kasi that is ordinance with penal provision.
4: Ah, okay. So pag pagpirma ni Gob sini, tapos
5: dapat i-publish.
4: I-publish for 15 pila 50 days.
5: 3 consecutive weeks.
4: Oh, okay.
5: Ano no, i-post for 3 consecutive weeks.
4: Ah, okay.
5: And then pagtapos i-publish, no. Mm. So effectivity a day after sang posting kag publication whichever occurs later.
4: Mm-hmm.
6: Ang ini nga balita kay didong senior sang Santong Plus Gold, Santong Vitamin
4: C, Santong
6: Plus Coffee Mix, Mission Express, Premium D3, kag Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Atro, pang Phoebe Bolsi, Borborales, XFM News.
0: So ang mga abyan aprobado na sa third and final reading sang probinsya.

0: Dapat kabalo kagid maglangoy. Hindi ka magatip. Sa pag-apply sa pagka-lifeguard, hindi ka kabalo maglangoy. Amo na blasiling nila, hindi ka mag-try o kung magatim sa paglangoy. Kung hindi ka kabalo maglangoy in the first place. Kagkay balo kagin mag-anoy, mag-salbar, bla. No? Ano dapat ang atar sa lifeguard? Dapat naka-bikini? Naka ano ganyan na? Ano ganyan tawag siya sa lalaki, ah? Swimming trunk, ah? Kag dapat wala buyon eh. Dapat may mga abs, bla. May pandisal sa tiyan niya. Anong namin ilang taon? Paano ito na makasalbar sa mga punga-punga itong mga customer ta sa swimming pool kag sa beach? Kung buyunan ang lifeguard, oh? Lantawa, bla. May report si Katrupang Romel Paclibar sa field mga beyond situation report. Si Katrupang Romel Paclibar, pwede paguro na yung maka-apply lifeguard mo kung hindi lang overage. Ang body belt, ayos. Ang abilidad sa langoy, ayos man kiti naanad niya sa baybay mo dito sa Barutak Biho. Katrupang Romel, sa report.
1: Good morning, Katrupang Alvin. May willing, tiya, kung pwede pa tabi mabaton, be.
0: Oo.
1: Kaya, tapaya mag-lifeguard, Katrupang Alvin.
0: Oo, way ginasa. Sa purma pa lang, guard na mo.
1: Uway na uway man na sa pa-tigulang-tigulang, Katrupang Alvin mo.
0: Sa bagay, oo.
1: Depende na iya kung paano ka mag-save sang life sang tao. Oo,
0: kag kung paano ka kapagsik pa, eh.
1: Oo, oo.
0: Kag ikaw, ngayon ka pa man mag-swimming trunk, ah. Gamay man tiyan mo. Open bikini o bikini open? Pa, pwede gid na mga... pero kay Baluka, kung may ordinansa lang dito sa Aurora Province, ang ginkantuan to blas ang duha ka mga student athletes, no? Si Rene Baterbunya kag si Adilito, blah? Divine Adilito. Kung may lifeguard lang dito sa Aurora Province, nga ginpatigayon na sila ng team building, way patutan yung patayang duha to?
1: Oo, tapos di ang mga... sa nibaloan ko, abikat pang Alvin, kung may mga resort nga may madalom o kung may kantil nga
0: kantilado
1: portion, ginamutan nga na isang
0: tanda
1: boy,
0: may o marka
1: screen,
0: oo,
1: ang palibot sang resort, oo, para nga in case nga may mag pangayo sang bulig,
0: oo,
1: mas mahapos pangitaon kita pang Alvin.
0: Tapos may diyan ang butang da with within mark area safe side. Yes. Outside mark area suicide. Pero kinanglanon niya, mayo ni ang ginapasar ni board member John Mundihara. Kung kaya sa mga bagay-bagay, kung kaya sa mga maniglekta, no, mga basic, blah. Pero mayo man eh. Sa ano ni Katrupang Romel mo, life-saving ining measure eh.
1: Oo. Kaya hindi mo ginagawa mapaktan, Katrupang Alvin mo, ang kada isa, bala. Kag hindi mo maski may araganin kung kaysa kabalo maglangoy, kakalumos pa.
0: Oo, kung beringon ka blahin alay blah.
1: Kay isa sa mga kapipotognaw ang tubig at mga Alvin.
0: Mm-hmm.
1: So kinangalan gid dapat nga mga lifeguard gid dapat. Sa mga resort ka
0: kag Alvin. Dapat no sa mga sa ilabi na gid sa beach resort no dapat antes ka magpaligo magkadto sa tunga kabalo ka man maglangoy hindi dapat tagaan ka gid sang life jacket. Kag mismo ang lifeguard sa iya sini nga posting dapat may ara man salbabida, may lubid, may kuno ano pang mga ano ba mga survivor, surviving gear. Oo.
1: Oo.
0: May lubid nga kun ay magapunga-punga to habuyan man salbabida nga may lubid.
1: Oo.
0: Ang problema kay kabos ang lubid daw ay magtupa sa biktima. Nagkabos.
1: Amo lang na kagang importante gid nya kabalo gid maglangoy ang lifeguard kay Katrupang Alvin.
0: Oo, kag dapat wala ka inom.
1: Oo.
0: Bawal mag-inom sa mga lifeguard.
1: Oo, dapat yun. So, subong ka Katrupang Alvin, ang medyo masulusan na ako na nagamatamat ng nagpalya ang aton nga video.
0: Ang
1: video ta nagpalya.
0: Ah, okay. Sa so, sa hangin doon na.
1: Video, ang Iloilo Terminal Public Market nagabamukan subong mo public aning.
0: Yes.
1: Tawag na yung market day.
0: Oh, kagabi yan ang kagabi.
1: So, good kagabi sa subong aga, Katrupang Alvin. Ito may mga nag-amatapan na panghimos. Kami mga nag-alagi ng salakyan dari sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Ano ang dagsa ng utan? Ang dagsa ng utan?
1: Kalabanan, gidi, alugbati. Oh.
0: Ang mga talong kagrabanos, subong mga lagba, no?
1: Oo.
0: Grabe ang iyang tambok.
1: Kando nagkulpa ang presyo sa mga utanon subong

0: Pang Alvin. Ang kay... sa mga nagliligan.
1: Oo.
0: Nga medyo taas.
1: Damo, damo abay production subong sa uma. Bangon sang ulan-ulan lang nagdulot sang maayong produkto, resulta sang mga pananom natin sa uma.
0: Oo.
1: Amo-amo lang ni Tani, wala lang bala bagyong baskugaw.
0: Oo. Kag kina, hindi mo naman kinahalan niya bunyagan. Kay nagaula naman perme. Abunuhan mo na lang.
1: Oo.
0: Tapos yung imong sa usaho giniabi kat pangalbin sang mga insecticide bala. So mo lang nang imo ano i-sprayhan mo lang insecticide para nga malikawan ang pag damo sang sapat sa imong tanom. Kay basta tingulan may mga ulod.
1: Pero pero ano man lang na siyempre balaan na sa mga vegetable growers nato ng pag-maintain sang hindi matapikan sa mga insecticide black kay okay lang ni mga abuno kay ang abuno ya may ara man nga way gagamit abuno katropang namel mo ining ano gibla
0: organic
1: jabla ang ginabaka lang nila mga pesticide kag insecticide. Insecticide para sa mga insectos, pesticide para sa mga peste, no?
0: Peste.
1: Herbicide para sa hilamon. Ti kung gamitan mo pagid fertilizer, isipabla kung ano ginagastuhan sa mga farmers ta, mga vegetable farmers ta, no?
0: Yes.
1: Damo sa ginagastuhan, tapos kung baklon sa mga traders sa uma, do halos nila pangayoon.
0: Laban-laban gito.
1: Tapos baligya mo rin sa syudad, sa mga terminal market, sus grabe pa rin mga nakapurma paayoon.
0: Oo.
1: Notice mo?
0: Oo. Amo man ang nami, porma mo pa ng nami mag-ayo.
1: Oo, amo pa ng magganit, magbakal.
0: Oo.
1: Oo, bisan paano, basta makaayo lang do prinsipyo gina nila ya guro, no?
0: Oo, basi dire sila guro.
1: Practice, na gano, way of life na nila guro.
0: Oo, basi.
1: Oo, may ara kuya kilala ng sus, hindi man negosyante. Hindi man agent sa insurance, hindi man agent sa luta. Pero pabaklon mo, why na ayo-ayo, gahatag pa keep the chains mo.
0: Alin mo dyan, mga nagabulan.
1: Abot na. Okay. Alin mo dyan, kag ano subong, alin mo dyan, San Miguel. Dagsa to subong ano, ang cabbage.
0: Ano baligya mo tay, Ina?
2: Palabasa.
0: Palabasa. Payas.
2: Saging.
0: Sobos na.
1: Ati mayo.
0: Bit-bit nyo na lang kapalbin ang do sa kubag na balakang trapal.
1: Paldo na.
0: Agin ladladan sa ngiya baligya.
1: Halungan niya, ano naka-built bag siya o kung naka-body bag?
0: Naka-bag.
1: Halungan gid.
0: Ibandaan. Ibandaan ng panilagan.
1: Gaban tayo lang kitar. Pero kay balukan dito sa Italy, damo to pickpockets to. May isa ka lugar to sa Italy. Nga grabe gini mga pickpockets kapin pa kung mga sa train station ka. Ang mga pickpocket hunters dito, mga Pinoy, kita mo sa video, kinapanglagas ang mga Pinoy na mga vigilante group ang mga pickpockets to sa Italy. Amuna na nga kamangarano, nasyon pro, damo gyapon pickpockets, no? Ti si Manong da, si Sir da, ang iya nga belt bag o body bag, i-secure again, kay budlay na.
0: Ano?
2: Third floor pa kamo.
0: Napasaka pa to sila sa third floor. Tapos pagkagahon pagkagabi, pasailo naman kamo di. Ano oras kamo sa ilo sa dalom?
2: Ambot lang o, ayaw kumaan.
0: So mo na nga balnila?
1: Anong plastada? Anong plastada?
0: Bali, ano oras kung ako makanto? Bali pasailohon pa kamo sa babaw.
2: Actually nila, makatulog sa babaw
0: dito ko mabaligya.
2: Alas dos, may kateriya ako. Mga
0: sa ilo naman kamo di. Ti baligya, pero sina baligya mo? Sinakaw niya kalabasa?
2: Problema naman. Sa babaw, ang dala naman mula ko na uga.
0: Gani, oo. Kabudlay.
2: Gustosan mo naman yung phone.
0: Oo. So dapat diri na lang, kung diri na lang kamo, diri na lang kamo plasta.
2: Diri lang, ilalapat.
0: So kaya ginpatawag sila katropang Alvin nga sa aga, sa gabi pala, sa adlaw, sa ilos na sa babaw. Tapos pagkagabi, manaog naman sila sa dalom. Ito yung problema, kaya kung baligya mo kalabasa, kung sinako nga kalabasa, baligya mo. ngayawan ka lokdo pa nags lalo.
1: Tiyabi ko ang ginapahanugutan nga magladlad sa ilabaligya da sa Gadkarsada bilang night market. Amo ning wala makaangkon sang pwesto sa sulod, hindi ba?
0: Tiga mo ni gani, tingala gani sila. Kaya nagproblema naman sila. Kaya di ko ginpatawag sila. Way takabalo ko na naman ang sa istoryahan nila katrapang Alvin.
1: Ano pang purpose? Ano pang purpose nga pasailoon pa na ito sila si Babaw? Kay hindi na nagani, gintagaan gani na sila sa pisto, sa sidewalk, kay wala sila pisto si Babaw.
0: Oo.
1: Ay na ano man. Daw may rason na ang reklamo ni Sir Hao. Daw pwede follow up ako.
0: Try ito ni Karan katrapang Alvin kasi no, pagidari ang may reklamo parte sa nila.
1: Kagun nga ang ka, sa ilon sila. Kagun bala matuo di iano bi i follow up ang validate bing reklamo ni Sir B.
0: Sige katrapal din. Oo.
1: May presyo ka pa?
0: Are presyo sa mga pangunang kabalaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang tilapia, 180 pesos ang kilo. Ang mataan, 200 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Bangros, 160 to 200 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 200 pesos ang kilo. Kasag, 400 pesos ang kilo. Yilopin, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 340 pesos ang kilo. Ang bisogo, 300 pesos ang kilo. Aloy, 240 pesos ang kilo. Hipon, 100 pesos ang kilo. Bansa, 260 pesos ang kilo. Gisiginia, 200 pesos ang kilo. Ang lison, 280 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 250 pesos ang kilo. Ang karaho, tag 160 pesos ang kilo. Ang panakot, sa gihapon, ang ahos, 120. Ang bombay, may 100. May 90. Kamatis, 100 pesos. May araman, 80. May ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Sitwasyon kag presyo sa managapang unang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadalong sa inyo sa Santor Plus Gold, Santor Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Nagdala sa aton oras mga katropa, eksakto na alas 8:28 na ang nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga. Pangot na kita sa oras ta. Salamat gid sa mga nagupod sa aton ha. Nagpamati sa aton sa XFM 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong maradyo sa ere. Sa mga nagupod sa aton sa Facebook, salamat gid ha. Hidlaman ko kay katropang Arnold Bilbao. Pare kita na itada sa terminal one time ha. Last time ara kami da kay Attorney Dan Cartagena. Upod ko si idol mo bla, si Jun Cap. Gakilitan na kami ha. One time makadto kami da. Mga abyan ng oras naton, 29 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Salamat gid sa inyo pag-upod ha. Ginagda ko kumo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health. Salamat katrupang Febe Burs Morales sa report, katrupang Romel Paklibar sa patrol. Upod ko mga katrupa diri sa technical side, si katrupang Alex Saspa. Magabalik ako sa Express Balita sa aga, upod sa kay katrupang Era Espinosa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang, X FM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: At sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po rin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, o, sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So, sa mga kababayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
3: Oo, Dok.
4: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain, or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin ano, unang-una sikat ng araw, pangalawa sa mga dietary and sources mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3, ang bago!
1: Ako si Carla, hirap akong pumika, feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programa, The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Tapon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Doc, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
4: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon, ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging puwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagilira, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun, o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi, ano? Yung iba naman nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali silang mag-LBM, yan. At yung iba naman yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
4: Yes.
3: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
4: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
3: Ako.
4: Mm-hmm. Yung kumakain ng karne. Kasi labubang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga ito sa katawan natin, sa tsakolo natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
3: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
4: Vegetables. Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
3: Yan.
4: Di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
3: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng husto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
4: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
3: Buto.
4: I-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
3: Mm-hmm.
4: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
3: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
4: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
3: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
4: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
3: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
4: Ibang iniinom nila eh. May kulay.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
3: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
4: Oo.
3: Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
4: Saka pag nauhaw.
3: Yun nga.
4: Pag nauhaw, saka lang.
3: Mm-hmm.
4: Kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom para natatanggal yung uhaw. Pero ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you are not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
3: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayin nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
4: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
3: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin po mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
9: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Maligaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. after ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic, at pag ginom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santong Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santong Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: So, mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
4: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
3: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po niyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
5: Secret of Health Live Advice.
3: Meron pong nag-text dito doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay doc yung Santong Plus Gold?
4: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Santong Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case. Pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
3: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung ating pong ulo mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po mga kababayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment, punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon. Unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil mali mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinig ang po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: X-F-M.
12: X-F-M.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapa mo station, Lesa Is Ocho.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot.
2: Balitang madukad.
1: Baga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong, diri sa XFM.
2: Express Balita.
1: Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga.
1: Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kagprobinsya sang Iloilo. Ning Express, balita sa aga Miyerkules, Hulyo 29, tuwig 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, is Uswag Ilonggo Port Elizabeth Representative Jojo ang nakapiansa na.
1: Lalaki na tiruhan sang riding in tandem sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo.
0: 12 anyos nga na kupos ang senior citizen sa inyan na tiruhan sang riding in tandem sa Dangulaan, Anilaw. Bata nagaluwas kag wala na pilasan.
1: 16 kamay empty shells na recover sang kapulisan sa scene kung sa diin na tiruhan patay ang senior citizen. 18 nakita nga pila sa lawas ang among biktima.
0: Barangay Council sang Progreso Lapus plano nga pabantayan sa Barangay Tanod, ang porsyon sa Esplanade kung saan inatabo ang public scandal sa duha ka mga estudyante.
1: Iloilo City Mayor Raisa Treñas nag-apilar sa publiko nga untatuna ang pagpalaptas ng indecent video sa duha ka mga estudyante sa Esplanade 11 sa Progreso Lapus. Alkalde plano nga dugangan ang seguridad sa among lugar.
0: At 5th District Board Member Carol Espinosa Diaz gin-appoint bilang bagong Executive Assistant to the Office of the Governor.
1: Daan nga hiligot-anon ka away sa duta, ginsundan nga ang gulo sang Anilaw Police sa pagtiro patay sa senior citizen sa Dangulaan, Anilaw.
0: Headlines, Balita National, PNP wala sang may na-record ng untoward incident sa tiyon sang SONA ni PBBM.
1: Vice President Sara Duterte ginatawag ang SONA ni PBBM nga uyang lang sa oras.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nag-deliver sa iya kontra SONA adlaw matapos ang SONA ni PBBM.
1: Problema sa edukasyon, gintalaka ni Senator Alan Cayetano sa iya sininga kontra SONA.
0: GDP per capita sa Pilipinas ang makaligad sa 22 ginbalikan ni Senator Alan Peter Cayetano kadungan sa iya kontra SONA.
1: Martin Romualdez, ang speaker, nagapanindugan nga wala siya naghingyo sang special treatment nagikan sa presidente.
0: Ombudsman, nagmando kay Representative Romualdez sa pagsabat sang kaso nga plunder ka graft.
1: Senator Lacson, nagsumiter na sang sa ombudsman sang mga ebidensya angot sa flood control sa Tagig.
0: 12% VAT sa bilog na bill sa kuryente magapabilin.
1: Hagna sa agricultural reform measures aprobado na sang Senado.
0: Balita International, Chad nagbiya sa ICC sa piyak sang kritisismo sa ilang operasyon.
1: Lima naman ka mga hikers patay bangod sa malain nga tiyempo sa Mount Elburos sa Russia.
0: Entertainment News, Olivia Rodrigo may bag-o nga karelasyon.
1: Kag sa sports, Philadelphia 76ers, opisyal na nga ginpakita ang jersey number ni LeBron James.
0: Kag sa ito naman, nga extra wow balita, Pinoy nga si Helena Minginowicz nagagamit sang paper towel agud nga himuon nga canvas sa iya mga masterpiece. Lasa i-stress sa mga katropa ang oras sa Exofilm, ang oras ginagudulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C, hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi magastam ang inyong tigab. Produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Sunthone Vitamin Vitamin C, mga katropa, available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw ng may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa i-stress sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Nakapiansa na si Uswag Ilonggo Port Elizabeth Representative Jojo Ang sa kaso sining graft bangod sa ginapahayag nga conflict of interest angot sa mga infrastructure projects. Reagin kumpirmar sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 28 sang aga. Suno sa Sandigan Bayan nga personal nga nagatubang si Ang sa clerk sang court office sa pagbayad sa iya piyansa sang Lunes Hulyo 27. 90,000 pesos ang piyansa ang inbayaran sang mamalita. Matandaan nga si Ang isa sa mga ginhingadlan nga contractors sa di nag-file ang Office of the Ombudsman sang 14 accounts sang graft case bato kay ang bangon sa ginapahagyang koneksyon sini sa construction firm nga nagkakuha sang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways nga nagabalor sang 214 million pesos. Ang pagmando sa sanigan bayan sa pag-aresto kay ang sang Hunyo 27 ang pinaka oras antes ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Lasa iskin sing aton nga oras sinigbayan ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix iban pang mga balita lokal sa aton nga police report patay ang 70 anyos nga lalaki matapos na tirohan sa barangay Dungulaan Anilaw Iloilo kahapon sang aga. Ang biktima ang ginkilala sa kay alias Danny sang umaman nga barangay. Nagamaniho si Danny sang iyang motorsiklo upod ang iyang anak nga babae sang siya ang natirohan sang riding in tandem nga mga sospitsado. Pagkatukuntan sa korte si Danny kagangiya sining anak sa pagtambong sa hearing sang kaso nga ginapasaka batok sa iya. Wala pa matulid kung nanano nga kaso ang ginapangatubang sang biktima. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa nasambit nga insidente.
0: Lasa iskin sa mga katropa sa kaangot nga balita lokal upod sa senior citizen nga natirohan sa barangay Dungulaan Anilaw ang iya anak nga nagasakay sa motorsiklo kahapon sang aga. Ang anak ang kilala kay alias Dan 12 anyos kag babayi. Sa panaysayon ni alias Dan nga nagasakay na sila sang iya amay sa motorsiklo kag sitabok na sang crossing sa Ilapulian. Gulpi lang nga may nagdulog nga motorsiklo nga may sakay nga duha ka lalaki sa ila tupad. Gilayon nga gintiro sa mga ini ang iya amay.

0: wala ni Dan nakilala ang duha ka mga suspect. Ang duha ka suspect ang may pareho nga dalang apusil kag pareho man nga nagtiro sa iya amay dugang sang anak.
1: Sa malaglakat na kami, nagpinalang sa mga motor. Kung dito, saan nag-inod na sila sa amon, gulpin na lang nila kami gipantiro. Pagkasapos na to, sa sobra namin kakulba, naglumpat kami sa motor naman kag nagdalagan pa sunod. Isang araw na kami sa sunod, nakita ko nga ang tatay ko, araw na sa butag at ang tatay ko. Bila sila.
2: So, pero sa nagkasakay ko sa motor,
1: hindi ginagid ko ang
2: nagtiro.
1: Ang asa
2: ko na sila. Duwagid sila. Oo. Hindi ko tatay.
1: Haling kami sa balay naman.
2: Dito mo
1: May hearing kami kami, sir. Sa Barotap Bureau.
2: So, paano kami dito nakahapit?
1: Ito yung nakitaan din naman nga may tawa dito. Ito yung masterya lang bala si Papa, isang gamay lang. Iwi kami ang kabalo nga mo, tulad yung mataro.
0: Nabatian ang panaysayon sa 12 anyos nga anak sa senior citizen nga natirohan patay sa dangulaan Anilao.
3: Angot sa nasambit ng balita, mayara sang 16 tanan ka mga recovery sa mga kapulisan sa crime scene kung sa diin natiruhan patay ang 70 anyos nga senior citizen sa barangay Dangulaan, Anilao, Hulyo 28 sang aga. Sa among akadamo sa mga recovery, 14 diri ang naglupok kag duha naman ang mga live ammunition. Samtang 18 kamapila sa lawas ang nakita sang mga kapulisan sa lawas sang biktima nga amo si Danny. Sa karon nagapadayon pa ang pag-backtrack sang mga kapulisan sang CCTV footages. Amo man sang ilas sining imbestigasyon ug nga makilala na ang mga sospitsado.
0: Samtang daan, kung nalakip sa mga ginasunan nga angulo sa Anilao Police Station sa pagtiro patay sa senior citizen sa barangay Dangulaan, Anilao, amo ang daan ng Hiligot-Anon, kag-away sa duta. Inayagin pa ni Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ang officer in charge sa Anilao Municipal Police Station. Sa matandaan nga Katoroseka, naglupok kagduha ka live ammunition na nakuha sa mga polis sa ginluntaran sa insidente. Nagsakay sa motorsiklo ang mga biktima, ang iya anak sa natiruhan ini sa ready in tandem. Sa subong para yun pa investigasyon sa Anilao Police sa natabo nga insidente.
3: Lasais 20 nga aton nga oras, ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder drink mix. Santon Plus Coffee Mix, nakakapikin na may bulong ka pa. Plano naman sang Barangay Council, sang Barangay Progreso sa Lapus nga pabantayan sa ilang nga mga barangay tanod ang porsyon sang Iloilo Esplanade kun sa diin natabo ang public scandal sang duha ka mga estudyante. Sa interview sang XFM News Team kay punong barangay Jinalyn Luberas, kun gab ilang tubtub magkaagahon nagabantay sa mga lugar ang iya sini nga mga tanod. Apang sa karon sa kay Luberas, nagaplano sila nga pabantayan na lang man kun aga ang mga lugar agud malikawan nga maliwat pa ang katulad nga insidente. Nabaluan nga surudlon ang mga porsyon sa Esplanade kag may ara lang kun kaisa nga nagakadto diri. Dugang pa ni Kapitan Luberas nga kalabanan sa mga nagatambay sa mga lugar amo ang mga nagapamunit, mga nagajogging, mga estudyante kag kun kaisa mga bisita sa kaingon sininga mga restaurant, coffee shop kag ang boat club Iloilo. Nagapanugya naman si Kap Luberas sa mga estudyante nga kun wala na sang klase, magdiretso na lang pauli kag magbulig sa ulubrahon sang ila sini nga mga ginikanan.
4: Kada gabi may mga tanod ako nga naga-duty. Pero hindi lang gili dapat kili nga gabi lang ang duty sa mga tanod ko subong. Kay isang mga adlaw may nga katabo igali nga hindi amo. O actually dira may mga GSO muna da sila nga naga-limpyo. May naga-limpyo na daaga kaghapon ka mga sweeper bala naton. May ara na dira. Pero wala lang ikaw kabalo kung may duty na da sa buong mga green guard. Kaya sa nabalaan ko lang yan, may nag-maintenance sila ng taga-GSO.
5: So meaning?

0: pwede na gid siya makatuan sa mga tao dira na human na gid man ang munang area ka.
1: Actually, human na gid man kay damo na man nagalagaw-lagaw. Wala lang ko kabalo ko na turnover na nila sa city pero human na eh. Bisan ka to ano to damo ato galagaw-lagaw ko napon.
0: So pwede damo gid man ang mga estudyante nga nagakadto ka.
1: May nagagadto-gadto man, hindi man gigadamo, may nagalagaw-lagaw, makay bisan hindi estudyante, apay magay kun aga, may naga-walking na dira.
0: Okay. Mag-speciality kay daw may...
1: Oo, kakanamik, ibag-o bala. Oo.
0: Sige. Imo na lang siguro mensahe kap sa publiko, especially sa kasi nga nagapamati sa buong ang involved. Imo na lang ang panawagan kap.
1: Sa kung sino man sinasubong ang may video, balaan mo man kung sino ikaw. Pagmahambal ko man niya sa mga kabataan nga magpuli, magbuhi niyo sa eskwelahan, magpuli ka mo, magdigamo ka mo sa balay niyo, magbuli ka mo sa ginikana niyo, magtuon sang maayo para mas maayo ang inyo boss damlag. Hindi magsagad nubyo-nubyo kay bata pa ka mo.
2: Ang kabahin sang pagpayag ni Punong Barangay Janeline Lubera sang Barangay Progreso, Lapus.
3: Alas 6.23 sa kaot ng balita lokal na kapilar si Iloilo City Mayor sa trainer sa publiko. Ngaunta to na ang pagpalaptas ng ginakabig nga indecent video sa inuwa ka mga estudyante si Esplanade 11 sa Barangay Progreso, Lapu's. Sunak ni Ms. Joy Fontilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas, nga padayon ng ila koordinasyon sa Iloilo City Police Office sa ginhimo nila nga investigasyon agud nga makilala ang mga involved. Nagapreparar naman sa masunod nga tikang ang Women and Children Protection Desk sa ICPO kag City Social Welfare and Development Office and City Government para sa duha. Samtang ginmanduan naman sa alkalde nga dugangan ang mga personnel o green guards nga magapatrolya sa lugar. Lakip na ang pagpabutang sa CCTV cameras para sa dugang ang monitoring kag security. Ginpatinloan naman sa alkalde ang mga lugar. Naibaluan nga wala pa ma-turnover sa city government ang mga proyekto. Rason nga wala sang ginahimo diri nga maintenance kag wala man sa may nagapatrolya ng mga green guards.
4: Atong alkalde nag-aapilar man sa publiko nga unta to na ang pag-share kag pagpalapta sa mga sa silinga video, no? Ka inappropriate gid. Ang aton nga Iloilo City Police Office is already on top of the investigation and nagapakigangot man kita sa ila. Once nga ma-identify na ang ining mga individuals nga involved, ang aton nga WCPD kag ang aton nga City Social Welfare and Development Office will then undertake sang appropriate nga mga next steps. In patinluan na sang aton nga alkalde Mayor Isa Trañas ang Esplanade 11, no, dira sa may Progreso, Lapu's, kung sa diin nagluntad ang ining indecent act. Although nga hindi pa informally nga na-turnover isang DPWH sa Iloilo City Government, that's the reason nga waay pa na dira sa maintenance kag wala pa sa may nag-roving nga aton nga mga green guards, we are looking at additional measures, no? Regardless kung na turnover or wala, no? Parang malikawan naton nga masulit ang ining natabo. We will add additional measures to strengthen sang security and monitoring. Siguro mabutang kita.
3: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Ms. Joy Fontilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas.
2: Lasa 6.26 ang aton nga oras, formal na nga ginpresentar nanday Provincial Administrator Raul Banyas kag Human Resource Management and Development Office Head nga si Attorney Rene Valencia, si Anay 5th District Board Member Attorney Carol Espinosa Diaz bilang bagong Executive Assistant ni Governor Arturo Defensor Jr. Ginhimo ang pagpresentar kay Espinosa Diaz pagkatapos ang flag raising ceremony kahapon. Si Espinosa Diaz ang nagaserbi man nga sangguniang panalawigan member umalin sa tung 2016 tubtub 2025 bilang board member nga nagapresentar o kung nagarepresentar sang 5th district sang probinsya sang Iloilo.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
3: sa aga. Las 6:26 mga katropay na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal ng inyo na batian ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold ni Mr. Megustine ang palaya malunggay, garlic and spirulina ng produkto sa Yes Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Ilo Street, Barangay Arroyo. Ili-ilo sa Tieto Bang Sumedown Hotel. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Southern Plus Gold. Mahintawan ang may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar para sa healthy body kag stronger immunity. Mag Southern Plus Gold na mga katropa. Las 6:27 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Wala sa may nabalhag ng untoward incident ang Philippine National Police kaduan sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Iniyang assessment sa PNP sa piyak na silang nakarecover sa improvised explosive device sa Guasan Department of Justice Office sa Manila kag sa Senado sa Pasay City. Amuman ang pagka-aresto sa 51 ka mga individual sa giniwat nga protesta sa Quezon City. Sunod kay PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. nga malinong nga nag-umpisa kag natapos ang among kahiwatan. Kung ibaloan nga naglawig sa isa ka oras kag 26 minutos ang speech ni Marcos. Ang PNP ang nag-deploy sa 20,000 ka mga law enforcers kag ang NCRPO ang ginpailalom sa full alert status bilang parte sa security measures para sa subong nga tuig nga sona.
2: Ginpabot kag ni Vice President Sara Duterte nga wala ini nagtan-aw sang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaangay sang nagligad nga tuig. Pakigbahin man sang Vice Presidente nga wala man siya nagaplano nga basahon ang kaundan sang sona o kun ang summary sini bangod nagapati siya nga usik lamang ini sang panahon para sa kay Duterte nga wala man ang presidente sang may napapriso sa flood control scandal. Kaginhambal sinisang nagligid nga suna nga mahiya naman kayo ang PR stunt lamang apang nagbackfire. Dugang pa sang Vice Presidente nga hindi mahimo sang presidente nga ipalayo ang iya kaugalingon sa flood control scandal bangod ini ang nagpirma sang budget.
5: Ako nanood ng suna like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon. Sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions, na alam mong yung net mo hindi na siya yung lumabas na gaa. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya panilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh. Walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa
2: kawain sang pagpayag sang Vice Presidente.
3: Lasa is 31 mga katropa samtang adlaw matapos ang suanan ni President Marcos ng delivers ang kontrasona sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kahapon. Sa iya speech, ginalimbawa ni Cayetano ang isa ka batang nagapamangkot sa iamay kung ano ang buot silingon sa suanan kagkun nga ini importante. Sunod sa Minority Leader nga kung mag-isa ang mga leader sa isa ka vision, mayara sang maayong palaabuton ang masunod nga henerasyon. Dugang pasini, nga hindi dapat maghimo sang goals ang mga opisyal kung hindi man lang masarangan nga malabot bukod makabig ini nga pagpanginto sa tawo. Ginpahig man ni Cayetano nga hindi dapat nga mag-settle for less ang mga Filipino kung masarangan lang man nga mag-level up. Agon nga mahibaluan ang potensyal sa isa ka leader mayara sang proseso sang analysis kag comparison sa diin. Kinahanglan nga ikumparar ang potensyal sang Pilipinas sa mga ka-level sini kag mga improbado nga pungsod kaangay sang Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia kag iban pa dukang sang senador.
6: From a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews, Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng opposition at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many, many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue?
3: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Sa iban pang mga balita nasyonal, 34 minutos na ang nakarigat. Sa atak ng alas 6 sa aga, gintalakay ni Senador Alan Peter Cayetano ang tanan ng problema sa edukasyon. Kadungan sa sining kontrasona, sining nagligad lamang ng Martes ang hapon. Sunod sa kay Cayetano nga ang sistema sa edukasyon sa Pilipinas na una pa ang forma sa substansa. Ginpabot kagman sining bisan ano pa kapag bag-os ang mga kurikulum dugang sa mga gadgets kag pagkamoderno sa mga equipment, pagtaas sa sweldo sa mga manunulo. Kuntuman kapuno ang mga classrooms kag 7.5 years lang ang pag-eskwela katulad gihapon ini sang K-8 ang edukasyon sa pungsod sa diin kulang ini sang 0.5 dugang pa ni Cayetano nga ang outstanding nga utang sang Pilipinas ang yara na sa 12.79 trillion pesos sa katapusan nga bahin sang 2022 sa diin ini ang nagsaka sang 45% kag naghimo na nga 18.55 trillion pesos antes ang katapusan sang 2026 para sa senador nga ini ang makabig nga peligro bangod naglabot na ang pungsod sa punto nga hindi na ini makautang pa sa iban nga pungsod.
6: Mga suliranin sa ating education system, I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isayin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM, yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day at 7.5 years lang sila, eh para tayong K to 8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026.
2: Ang kabahin sang kontraso na ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Lasay 37 samtang nagmando ang Office of the Ombudsman kay Okay, naging balikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang GDP per capita sa Pilipinas, makaligad ang 20 tuig, kadungan sa iya kontrasona sang Martes, Hulyo 28. Sa pag-alibaba, sinisa bata ang nagpamangko sa iya amay. Sa pag-alimbawa siniya sa bata nga nagpamangkot sa iamay kung ano ang estado sumong sa Pilipinas, nagsabat ini nga ang pungsod ang sumong ang naka-experyensya sa tiribling kapigaduhon. Apang sa piyak siniya may nakita ang potensyal kagamay nga pagbago nga puno sa pagtilao. Sunod kay Cayetano nga lakip sa mga apektado sumong amo ang drivers nga nagaanto sa kamahalon sa presyo sa langis, sa mga mangunguma kag ilang mga kabataan, mga estudyante OFWs, bangod siniya. Bangod bisan pa nga nagataas ang value sang dolyar, mas nagamahal man ang presyo sa mga balaklon kag deal sang kuryente. Payag pa sini nga isa ang Pilipinas sa bilog nga pungsod nga may potensyal, bangod ba ayaw kag manggaranon ini sa tanan nga butang. Dugang pa ni Cayetano nga kon may blessing ang pungsod, ini amo ang mga Pilipino nga tama ka adaptable bisan diin man nga pungsod pagadalon.
6: Yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Nang 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Nang 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang-87 sa mundo. Pilipinas, 4,170. Pang-119 sa mundo. Vietnam, 5,066. Pang-111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67. 1980, 46. 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay,
3: ano ba? Nabatian si Senator Alan Peter Cayetano.
2: 41 minutos na kaligat sa takna ng alas 6 aga. Ang ini nga bahin kita dulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakagklabo askas. Sa Turbo, nagabalik ang nagakayabang performance sa kama. Matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung sa diin, ginmensyonar sang presidente nga malapit na nga pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso, si Anay House Speaker Martin Romualdez. Nagpanindugan man ang mamalida nga wala siya nagahingyo sang special treatment. Kumpiyansa naman si Romualdez nga iya mapamatud-an ang iyang pagka-inosente. Sunod sa mamalida nga sila ang magasunod sa proseso, kagpabayan na lang nga ang ebidensya ang maghambal para sa iya. Nagpanindugan man ini nga wala siya sang may ginlapas nga pagsulundan, kaghanda siya nga pamatud-an ini. Dugang pa sang ani speaker nga masakit man ang ginhambal sang presidente sa ila pamilya, iya nga ginarespeto ang ginapahayag sang presidente bangod wala siya bisan sang san o panagpangayo sang pabor o kun espesyal nga pagtrato nagikan sa Pangulo.
3: Samtang nagmando ang Office of the Ombudsman kay Lady Representative Ganay Speaker Martin Romualdez sa pagsabat sang plunder graft kay direct bribery nga kaso ang ginpasaka batok diri. Ini ang iya ginpahayag o kun ini ang ginpahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa diin. Suno pa diri nga iya ginakumpirmar nga o kun iya ginakumpirmar ang order sa pagfile sang counter affidavit nga gin-issue sang preliminary investigation team. Ginpahayag ni Clavano nga nakasayad sa order nga mayara si Romualdez sang 15 kaadlaw upon seat sa pag-submit sa in-counter affidavit kun ang tanan ng partido ang makasubmit sa ang kaso ang iga-submit para sa resolusyon. Magluwas kay Romualdez sa iban pang mga respondents amo ang mga masunod. Lawyer Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hemogen Real, D.S. Tantwik o Tanatuko and Associates, Samchan Foreign Exchange Corporation, paagi sa Board of Directors ni nga si Luisita Chan, Felicito Guevara, Yolanda Crudo, Hil Panganiban Jr., Diosamira Chan, kag iban pang mga dyan, kag Jane Doe's.
2: Sa iban pang mga balita, ginpasa na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga dokumentaryo kag testimonial evidence nga ilang natipon sa ginaligar nga maanomali ang flood control project sa siyudad sang Taguig. Sunod sa kay Lacson nga ang mga ebidensya ang ginsubmit na sa anti-graft body para sa dugang pang evaluation kag posible motu proprio investigation. Pakigbahin ni Lacson nga mahimo man nga tanawon sang ombudsman ang posible nga pag-file sang kaso nga plunder, malversation kag violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matandaan nga sang nagligad nga weekend sang gindisclose sang senador ang iya sininga gina-describe nga bag-ong ebidensya sang ginaligar nga pagdoble sang billing kag koleksyon nga naga-involve sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Ginangot man ni Lacson ang mga ginaligar nga anomalya kay Senator Alan Peter Cayetano sa diin gindeny man sini ang mga claims sang ghost infrastructure projects sa Taguig kag nagapanawagan sang kaangay nga mga investigasyon sa mga proyekto sa iban pang syudad sa Metro Manila.
3: Samtang ginklaro ni Department of Energy Secretary Sharon Garin nga ang statement ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Yasona ang ngadulaon ang system loss kag VAT sa system loss ang wala nagkakahulugan nga dulaon ang bilog nga VAT sa bill sang kuryente. Sunod kay Garin nga maiban yung mga electric cooperatives nga makasarang mag-manage sang 5% nga system loss kag maiban man nga mataas pa sa 10 to 16% sa diin ini ang kinahanglan nga mauntat. Aminado man ini nga mayara gid ang mga kooperatiba nga inefficient, mapaprebado man o kung hindi. Matandaan nga sa SONAS ang Presidente Igan Pahayag nga dapat dulaon ang system loss, technical man o kung non-technical, ay hindi ang ginalauman nga mapatuman antes ang masunod nga SONA ni PBBM.
7: Statement of the President is the removal of system loss and the VAT on system loss. Hindi po yung buo po na VAT sa bill natin. And how soon? We are set to meet with ERC and NEA to plan out how to implement this. It has to go, we have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa mga 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi, kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga preferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. So, pwede.
3: Nabatian si DOE Secretary Sharon Garin. Express,
2: Aprobado na sa Senado ang third and final reading ang duha ka manghagna para sa pagpabaskog sang sektor sang agrikultura. Inipinagi naman sa butong 210. Lakip man diri ang Senate Bill number 1990 kun ang Agricultural Cooperatives Act nga may tinutuyo sa pagpabaskog sang agricultural cooperatives mas pakamayuhon pa ang kita sa mga manguma kag subuman ang mga mangingisda kag mapasanyog pa ang local food production. Aprobado man sa Senado ang Senate Bill number 1991 o kun ang Agriculture and Fisheries Extension Act nga may tinutuyo nga ma-rationalize ang agricultural extension services.
3: Lasa 6:46 mga katropay na abatian ang detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Balita nasyonal, ginadulong sa inyo ang Vision X Plus. Vision X Plus, simusulutin, beta-carotene, vitamin E, kagzayasantin nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mabakal mga katropay sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Ila City, at Dubong Sumedang Hotel.
8: International News.
3: Lasa 6:47, saylo kita sa Italia sa naton balita international. Isa ang child sa mga bagong apungsod nga nag-anunsyar sang plano nga mag-withdraw gikan sa International Criminal Court matapos nga ila ginareklamo ang limitado kag indi patas nga trabaho sa mga korte kag ang pag-focus sang ila activities sa Africa. Kasunod ini sang pressure gikan sa Estados Unidos nga nag-announce sang kampanya batok sa ICC sa inagpamahong ini sa pagpataw sang madamo nga sanctions. So mga bulan umpisa na nga nagbiya sa ICC ang Venezuela kag military juntas sa Burkina Faso, Mali kag Niger. Kung sunod sa Chad nga sa 13 kay investigasyon nga ginlunsar sa tribunal umpisa na ini ang nag-epekto, pito lamang ang napreso sa ICC sa inanom diri ang gin-prosecute sa African situations. Sa official Facebook page ng Chadian Foreign Minister may gin-post diri nga statement nga ginapressure sa US ang gobyerno sa Niamey nga i-considerar ang ilang membership sa ICC.
2: Patay ang lima ka mga Bosnian hikers matapos ini ang naabtan sang malain nga panahon sa Mount Elbrus sa Russia. Gamo naman ang makabig nga pinakamataas nga bukid sa Europe. Bangod sa indi maayo nga panahon, wala gihapon nadala papanaog ang bangkay sang tatlo ka mga hikers sunod naman sa Russian authorities. Nakita ang lawas ang duha ka mga napatay sa bukid sa altitude nga 5,350 meters matapos nga una nga ginsalbar ang duha pa ka mga hikers para sa nagakaigo nga pag bulong. Bisan pa nga wala gin-specify sang Russian authorities ang nationality sang mga napatay, ginapayag naman sang regional law enforcement agencies nga ang mga hikers ang nagikan sa Bosnia kag Herzegovina. Naibaluan nga ang Mount Elbrus ang bantog sa inali nga pagbag-o sang panahon kag Mount Elbrus which rises to 5,642 meters just north of the border with Georgia is infamous for sudden changes in weather and climbing conditions, suno sa mga eksperto.
3: Lasa 6:49 sa Italia sa kanton balita entertainment, Olivia Rodrigo may bagong karelasyon. May dugang Italia si katropang Bea Joy Sabaldo.
9: Wala mang kutanan subong sa social media kung balayara sa bagong relationship ang singer nga si Olivia Rodrigo. Inimatapos nga nakita siya nga makapila ka beses nga kaupod ang non-celebrity guy. Base sa report, ang lalaki ang ginkilala kay Julian Cronenberg, 23 anyos, isa ka finance professional nga may degree sa Applied Mathematics kag Computer Science. Nagatrabaho man ini sa private equity firm nga HG Capital sa Wall Street. Nangin mas mainit ang issue kay Olivia matapos nakita ini nga kaupod ang lalaki kag nag-share sila sa wired earphones sa airport sa Iceland. Antes pa diri, nakita man ang duha nga nag-updanay sa Clinton Hill, Brooklyn. Ginpatihan nga nagkilalahay ang duha pinaagi sa uto ni Julian nga si Jade nga nagatrabaho bilang DJ. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
8: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sports News.
2: Kakaroon sa ato nagapanguna nga balita sa Sports Philadelphia 76ers official na nga ginpakita ang jersey number ni LeBron James. May detalye sa katropang Johnson Crisostomo.
8: Official na nga ginpakita sa Philadelphia 76ers ang jersey number ni NBA superstar LeBron James. Inikabayan sa labing unang pagpakilala sa kupunan sa ila bagong team member. Magapabilin sa jersey number 23 ang numero ni James sa pagsugod sa iya 2-year $8 million contract sa Sixers. Ginpabutyag ni Sixers managing partner Josh Harris nga dako ini nga kadungganan para sa kupunan ang pag-abot ni LeBron. Nagalaw mong opisyal nga dako ang mabulig sang veteran basketball player agud nga makuha ang NBA championship. Makaupon ni James na Joel Embiid, Tyrese Maxey kag Jaylen Brown. Samtang base sa report, nagalaw mong 41 anyos nga si James nga maging labing unang player sa NBA nga makadaog sang kampyonato sa apat ka nagkalain-lain nga mga kupunan. Matandaan nga nakaagi na nga nag-champion ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers kag Los Angeles Lakers nga kaupod si James. Nagabati naman si James nga mahimo sang Sixers nga liwat nga makuha ang kampyonato. Uli nga nag-champion ang Sixers sang 1983, masobra apat na kadekada ang nagligad. Ang ini nga balita nga didulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Johnson Crisostomo. XFM News.
3: Balita sa inyo pang mga katropang inyo na batian, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga ka Glavo Waska, baskog ka kun, na kiturbo ka.
10: Extra, wow! Balita!

0: Las 6:52 sa karon sa Italia sang aton extra wow balita na diskubrihan ni Helena Minginowicz so samtang siya nga nagadako sa siyudad sang Poznan sa Poland ang iya talento sa pagpaint kag pagdrawing apang kun ang iban ang nagapaint sa canvas maskin pili ni Helena nga mag paint sa ordinaryong paper towel. Suno kay Helena nga mas komportable siya sa paper towel bangod sa iya pagpatik kita tanan ang daw kaangay lang sa paper towel. Ginpabutyag ni Helena nga ang paggamit sang canvas ang nagakinahanglan sang mas impressive, mas dako kag mas mabudlay nga painting apang kon sa paper towel makabig ini nga daw joke lang. Nagapati si Helena nga isa nga ang ginhimo sang katawhan amo ang mangin kaangay sa canvas nga makahulugan sang kon nagaka hulugan sa immortality apang matuod kita ang kaangay lang sa paper towels gamit ang pila ka layers sa airbrush acrylic madamo sa mga masterpiece ni Helena ang kaangay sa Renaissance style artworks kun sa inagapakita sa nagkalain-lain nga subject kaangay sa mga kasapatan o kun human figures na iwaluan nga tuwan ka fragile kag highly absorbent ang paper towel para sa painting process apang para kay Helena tama na lang ini kahapos nga pagpakita sa iya talento.
1: Maayo ni ipa-laminate anay kag ipa-frame para yes. Long lasting. Kay paper towel nga daan number one absorbent sang liquid.
0: Yes, yes.
1: Kanugon lang sang obra maestra nga matunaw lang bla.
0: Pero nami no.
1: Matuluan isang patis guba ning painting niya.
0: Ta siya chakto.
1: Nga matuluan isang
0: or magise, dali siya magise.
1: Matuluan isang sinamakan, sang sinamak guba ning masterpiece niya.
0: Oh, oh.
1: Kadami pa man sang obra maestra niya no.
0: Yes.
1: Daw tuod man.
0: Do tunay.
1: Paper towel na nigali, no? Kaya ang paper towel na dan may design, eh.
0: Oo. Kag manipis siya, katrapang alpin.
1: Hindi siya bla plain, kag hindi siya dali magisi, ma-tear up kung sprayhan mo siya. Actually, ginamit niya ni spray painting. Spray ni. Kay kung gamitan mo ni isang brush, magisi siya.
0: Magisi, yes.
1: Oh, that is why nag-decider siya magamit siyang paper towel para nga...
0: Airbrush ang ginagamit niya.
1: Air painting lang ni mo. So, damo man nga mga abilidad katulad siya sa mga sidewalk dito sa New York, air painting. Oo, damo na. Ma-abilidad. Ang last spray lang pero makakreate sila sang daw isa ka picture frame nga. Very yes. Impressive. Oh. Mabakal sa mga turista.
0: Mga talented.
1: Oo. Dapat din sa ato may mamo man na sa mga esplanad.
0: Oo. Para Pinoy blanga, siya katropang Alvin.
1: Ah, Pinoy ni. Para blang mga turista, mga local tourist ma-attract sa mga paintings nga ini. And besides, may gwardya ang esplanad. Para hindi mahimuan nga ano bala nga hindi maubrahan sa mga indecent act.
0: Oo.
1: Dapat iba na ito may mga parks, iba nga lugar. Sa mga park nila, may nag-painting then for display and for sale. Bantay na sila sang palibot, maka-attract pa sila sang
0: dapat
1: ang
0: mga
1: turista.
0: Pader, pang-pintahan na lang muna para hindi ma-vandalize.
1: Ti murals na, yeah.
0: Oo.
1: Oo. Ti, ang atong siniting madugangan attraction ng atong mga esplanade, ang atong Sunset Boulevard, pinagi sa pat-plaster sa mga nag-painting-painting nila. No?
0: Yes.
1: Gwardya na sila, attraction pa.
0: Double purpose.
1: Double action. Double purpose ang clear skin herbal soap.
0: Yes.
1: Nagahamis ng kutis mo, nagaputi pa ang panit mo.
0: Tsakto. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Mga kaitropa, nabatian ang kabugasan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Miyerkules, Hulyo 19, 2026. Good morning! Mayong aga gin sa ating mga kaitropa listeners and solid supporters. Mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga kaitropa. Good morning gin sa mga kaitropa natin nga nagapamati sa aton nga pagbalita sa buong aga diri sa Express Balita sa Aga. Sa mga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin kay Ma'am Hermite mayong agagid, kay Sir Angelo de Monteverde o kay Ma'am Angelo de Monteverde kay Ma'am Maria Crispo, kay Ma'am Aloha Bueco mayong aga sa inyo tren. Good morning man mayong agagid sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton, sa kay Ma'am Ruana Manuel, kay Ma'am Aloha Bueco, sa kay Cecil Mendoza. Good morning sa inyo tren mga katropa, sa mga katropa natin nga nagpamati sa aton sa ilang mga radyo. Good morning, maayo lang pagpumahaw kag paghalong gid mga ketropa all throughout the day. Mantayan mga katropang masunod ng pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
1: katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health.
4: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. See of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodelas ang tangkol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alla 7.23.
1: Bullseye!
0: Exciting morning sa inyo tanan mga sukigin nato sa ring mga tagpalamati diriya sa syudad, amo man sa probinsya sang Iloilo kag sa tanan nga malabutan sa aton nga pagwaragwag. Welcome na sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa katropa katropang Josel Banias.
1: Bullseye!
0: It's a Wednesday, Miyerkules sa ato sa ring pagparagad. Today is July 29, 2026. Katapusan ini nga Miyerkules sa Hulyo, Nutrition Month. Nami manininga aton sini nga mga ginabutang sini nga mga selebrasyon, no. Hulyo Nutrition Month, pagkatapos paniwangon ka naman sa Agosto kay tigpiligado. Well, sa ato sini nga pagparagad sa gihapon ng porato sini nga mga katropa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Kung may mga masapuan ka mo dara nga mga events sa inyo sa nga lugar, feel free to message sa ato sa nga Facebook page. I-comment sa ato sa nga Facebook Live or inigani, i-text sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970. Kamusta man ang ato sa nga matag palamati direya sa province of Guimaras? Amo man sa provinces of Antique, Aklan, Capiz, kag Negros Island Region. Sa mga tagpalamati naman aton online naman nag-upod sa ato siring pagparagad sa live streaming sang XFM, sa ato siring YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa ato siring Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag XFM Radio Patrol Iloilo. Wherever you are, good morning and welcome na sa palatuntunan Bullseye. Kamusta nga to sa nga mga kauturan dera iya sa Japan, ang mga Ilonggo na tundra kaga mga Pinoy nga nag-i-star sa Japan. Ang kilala ta to katropang Alex, si Ma'am Kizuna Ramen. Kamusta ihan dera sa Japan? Bangod kay tinayog ang Japan sang 7.1 magnitude sininga earthquake o kon linog. Ang ginigo sini amoning ginatawag nga Kumamoto Prefecture. Ang Kumamoto Prefecture ari ini sa southern tip of Japan. Ang sunod sang Kumamoto amoning Fukuoka, tapos diretso ikaw sa Osaka, Kyoto, Nagoya, Tokyo. And then ang pinaka tip naman sa northern part niya amoning ginatawag nila sininga Hokkaido. So ang ginigo ang southern tip amoning Kumamoto Prefecture. Ang masami sining ginakantuan na bisa mga kauturan tano mo Osaka, makanto di sa Kyoto, sa Nagoya amoning lugar diri nga may snow. Dira ang snow masami. Because kakanto tada sa naligad katropa Alex sa Nagoya, Japan. So ang Kumamoto ari na ni sa tawag naton open sea. Ang iya sining napalibutan halos ang open sea and halos isla na lang gani ni San Island ang Kumamoto Prefecture nga tinayog sang mabaskog sining linog. Grabe ang linog na nagigoto 7.1 around and more than 50 people injured. Masobra 300,000 ang ginorderan to evacuate. Kagmadamo sini ang mga nagkalatrap sa mga rubbles sang nag-collapse sini nga mga building, labi na gid ang shopping center. Kay ang shopping center to was agidya, ladies and gentlemen, dito sa Kumamoto Prefecture. Kung sa aton pang prefecture mo ning probinsya dito sa Ilaya. Sa ila tawag nila prefecture, sa aton niya province. Mambalabing Iloilo province or Panay Island, ang ila dito is prefecture. Ang lugar abi, ang palibot siya halos na palibutan sa open sea. May tsunami alert pero later on why man gid ma ano why gid man mabatyagan ang mabaskog sining tsunami o kon ang mataas sining lulun sang tubig bala pagkadto sa panghigadaron dito sa Kumamoto Prefecture. Ang isa lang dere ka ginabantayan amo ini ang mga nagkalatrap, ang mga nagkalapilpilan bala sa mga debris sa mga nagkala-collapse dito sining mga structures, labi na gid ang sa shopping mall. Kay grabe ginuwas agid yang shopping mall. Amo na nakabaskog kag amo na nakapurido ang pagubra sa mga Haponesa sa ila sining mga structures. Kay balo naman kamo sang agi sang Japan, ang agi sang ila sining construction labi na gid nga ang lugar madamo ina dira sang tawag dato sining gani linog ganagagi na magluwas sa linog. May mga ano da active volcano sa may Kumamoto. Dira actually sa Kumamoto prefecture ang natabuan gid sa central part sang ano southwestern Kyushu Island, ang binog isla is known as Kyushu Island. So ang Kumamoto is ara sa central part sang southwestern Kyushu. Dira ang pinaka famous dira amoning natawag lang Kumamoto Castle, which dates back several decades ago, and it was built actually in 17th century. Isa ina sa mga tourist attractions dira sa Kumamoto Prefecture or dira sa Kyushu Island. Ang isa pa gid dira ka site amo ining ginatawag nila nga Hosokawa Mansion, or ang ginatawag sa nga Samurai Residence. Bullseye! Dira sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island. Bullseye! Bullseye! Ang damo sining mga Ilonggo, kagdamo sining mga naga-star dito, nga mga Pinoy, ara ya actually sa ano mo, hindi dira sa Kumamoto Prefecture, kundi naga-star ang kalabanan sa Tokyo, ha? Ara sa Nagoya, ha? Amo nang madamo sining mga Ilonggo dito nga naga-ilistar. Kapin pa lately ang Japanese government, ang mga descendants, ang mga inanak sa mga Hapon sang tiempo giyera sang World War II, madamo sila sang mga pinang pick up dere, pinang dala sa Japan, ang ginhimo nila nga permanent resident of Japan ang mga kabataan, kapuhan, stuhod, astas, dapa-dapa sa mga Japanese soldiers ang una nga nakapangita sang asawa diri sa Pilipinas. So may ara project sa nagligad sina ang Japan nga pinangdala diri iya sa pinangdala nila halin diri sa Pilipinas, dinala nila dito iya sa Japan kag ginhataga nila dito job opportunity and to stay in Japan as a permanent resident. May kilala gani kita sa broadcast industry, kilala gani ni Katropa Mario Call of the Night, kami sinisang una, ha? Nga gindala dito iya sa Japan. After nga naibaruan nga iya galit sininga lula, ha? Iya sininga lula, may ara sang dugong Hapon. So it's sad to say, ladies and gentlemen, nga madamo sa mga ginapangita pa karon, mga nagkalatampukan, term to be missing ng mga individual because of this 7.1 magnitude ng linog nga nagtayog iya sa Kumamoto Prefecture. Kita ninyo sa na-capture sa CCTV. Ina iya CCTV naka-capture sina. Amo na ang uyog, ha? Kung makita ninyo sa ato sining live stream, grabe ang uyog, ha? Ladies and gentlemen, mayad lang kay wala maguba ang taytay, mayor nga taytay nga nagaangot dito sa Kyushu Island. Amo niya kapag-on ang Japanese technology, amo niya kapag-on kag kapulido magtrabaho mga Hapon labi na gid kun sa ila lugar. Aton man lang ya kun kaisa nga indi man tanan, ha, patrabuhon mo to sa abroad, yudi punggorya tanan nga medalya sang pagdayaw ara dalaya pa uli, patrabuhon mo di sa Pilipinas. Amo nang hambal nila nga dotin UP managi ya. Ambot kun sa diin aton nga rasa na nakuha, ah. May rasa kita sang Malay, ha, mga Malaysians di ba mga dato sang una halin sa Malay o sa Malaysia. So may rasa man kita sang Hapon, Katropang Alex, ha? May rasa man kita ng arigato mo. Oh, may rasa man kita sang Chinese, di ba? Kay may pinakadugay diri nag occupy sa ton Chinese. Pagkatapos may rasa man kita sang European, di ba? May rasa man kita sang Kano. Oh, ambot kun sa din nga rasa niyang iban, ah, nakasunod, ah. Patrabahon mo sa iban nga lugar, dalayawon. Ha? Patrabahon mo sa lugar, ya bululayawon. Bullseye! It's already 7:33 na morning sa ato siring pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Ining iyon, mall ini katropang Alex eh. Dito iya sa Kumamoto Prefecture in Japan. Amo ini narus dakid. Actually, dolapit ini sa shoreline ang narusdak sininga no narusdak sininga Aeon Mall nami dito sa ila kay they were able to complement development pagkadto iya sa bukid kag pagkadto iya sa shoreline kay ti ang Kumamoto Prefecture ang Kyushu Island is an island gani dogi maras bala na ang masakit sini kay ang southern part niya almost nagatubang ina sa open sea. Again, madamo dira sang volcano. Ang mga hot spa nilang inatawag bala. Ang mga spa dito nga nagabukal-bukal do parios bala na da sa may Aninian Tike. Kag parios bala dito sa Murcia, katropang Alex. Ladies and gentlemen, nga may ara sila sang hot spa. Ang iya sininga baho daw asupri. Which is ang iba na gasilinga may ara sang medicinal application sa ila. Kay iba nila sininga ulo request lang gamay pala na kisalawas. Kuha kon mag tusmaw sila kon sa mainit nga nagabukal-bukal halin si dalom sang duta. So muna dito, ladies and gentlemen, ang ginakabalakaan ng subong, amo ini ang Aeon Mall. Bangod man ginatanaw na ni sang Japanese government nga may napatay. Bangod kay wala mahingagaw ang iban rescue, ang iban sini nagkalapil-pilan gid. Bullseye. It's already 7:35 sa ato sa ringa pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Sunstone Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione. Amo na nga bisan hina lang structure sang balay ta nga pinaubra ka tro pangales kay basi kon gin tupi man sa nagubra. Hindi ah. Pero dapat ba pago nato siring ikayong lawas. Kon mga pika mo layhon bala sa kagahon, debla pagbugtaw una nga ginadakop ninyo takore kag initan. Kung kaysa gani una pa nadakop sa kaldiro para tigangan ni. Make it a habit nga Sunstone Gold Coffee Mix ang inyong lugayon sa sulod sa inyo sa mag, sa inyo sa ringa baso. Para nga may makuha ka mo nga nutrients, just like glutathione, just like sang mangustine, ampalaya, manunggay, garlic, kag spirulina, kag collagen, kag nag-perform sa ringa skin. Mangin younger looking skin. Tiulay yon yung malanas pagpangapi nga ang kape nyo may collagen, ang kape nyo may glutathione sa Sunstone Gold Coffee Mix lang ina. Kag we are announcing that ang Sunstone Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. Sa mga butikang suki ninyo, available ini kag sa clinic diriya sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center arada sa Yulo Street, Iloilo City proper. Sa dugang pa isering balita kag informasyon diri sa ato sering pagparagad. May update kita karon sa natiruhan to bala sa barangay sa Anilaw. Kunay may natiruhan to. Actually, sakop ini sa una sa barangay Fuentes. Pero gin ulo isdog kung si Katropa Romel pa ang ila sini boundary sa Banati. So nangin barangay Dangulaan. Ang barangay Dangulaan, gin ulo isdog nila ini. Kay may crossing dugwakan sunod sang Belen Fuentes mo. Sa tunganan sang Belen kag Fuentes, may crossing Dangulaan. Ang Dangulaan is Anilaw. So giniliisdog nila sa unhan sang crossing Dangulaan para nga hindi na bala mag-seawheel yung barangay Fuentes sa Banati. So sakop na subong sang barangay Dangulaan na natabuan sang shooting incident kapon pagkatiro sang senior citizen na nakagi bodyguard ni former Governor Neil Tupas, retired police, ining natiruhan niya si Danny Cornell. Ahay. 70 plus bala. Gangkas pa sang 12 anyos yung bata. Pinalapitan sang duha ka mga suspitsado na nakasakay sa motor. Pagkatapos tiniro, could you imagine that kung anong trauma sa 12 anyos nga bata, kita ya kung paano gintiro kaginhatok-hatok sang bala ang lawas sang tatay niya. duhala ni kabilog bata iya sang napatay unsay pababayi. Ang asawa niya is working abroad. Ti ginaangkas sa permi ining 12 anyos ya nga bata nga man. For 3 times na siya nga gin attempt nga patyon. Makatatlo na kabeses. Ang reason sang mga konflikto nga ini nagumpisa sa duta. Duta nga ginatindugan sa balay nila kay pinamilya na da mo ang mga ara sa palibot sang ila sining balay. Ila man ng pamilya lang mismo sa napatay bala. Ang problema na galing basi bala may nag-intra nga mga kabayawan bala ka tropang Alex ha. Amo na gani nga sa matter of advice. Kung may ara ka mo sang resolbaron nga magululutod, hambalon nyo dayo ng isa kagisa ka tropang Alex. Solbaron tani magululutod, hindi mag-intrang topic ha. Pero we're not saying nga mga utod man lang kagtapik sinidari ang mga suspect. Pero may ara na persons of interest ang kapulisanta. Ha? Kaya nga, ang bata nga 12 anyos niya ginaangkas, could you imagine that? Gindupa-dupahan niya pa sa may footwalk bala? Sa alley to bala? Nga gina-focus kapon. Gindupa-dupahan niya pang duha ka-suspect niya punggan para hindi makapalagyo mo? Ginwahig lang siya sa mga suspitsado ay sa tinandog. But tamalun siya nga ang ila plano nga patyon, amo giniya si Danny Cornell. Hindi ang bata o kung sinuman. Kay nakadalagan pa sa susunod araw, inatampukan sang puti nga habol bla. Amo ni si Danny Cornell, mga 20 meters pasulod to 30 meters, nakadalagan pa siya. Anatabo, ginsundan sa halin sa may Banate area. Pag-abot siya dira sa may barangay Dangulaan, actually, Fuentes sa una barangay Dangulaan, ginipingan sa sang duha ka mga suspitsado kag tiniro na tumba ang motor ya, duha sila sang 12 anyos sa nga bata. Baway mga konsensya nga mga por Diyos por Santo nila. Dumalagan, kaya tinatumba sila, dumalagan si Danny Cornell, amon yung napatay, pasulod. Kita nyo na yung amon yung dalan, pasulod dito, nagliko sa sawala, and then, mga pila lang kami trusman, gamay lang, mga 5 kadupa, dira na tumba. Pag tumbaya, nauna sa dalagan. Nagdalagan man ang 12 anyos sa nga bata, linagas siya sa tatay, yung inatiro mo. Samtang nagdalagan na sa alley, bla, sa footwalk, ang biktima, ginapasundan pa sa katiro sang mga suspitsado. Makakom nun na, pila to, 18 kabasiyo, kag mga live amos nga na-recover. Do apat ka live ammunitions. Atong live ammunitions, bilid to binagsangal bla. Or if not, wala maglupok, ginkasaliwat. Apat ang live ammunitions nga na-recover sang Anilaw Police. Tiyang bata, pag abot dito sa sulod, sa natumbahan ginitatay niya, sus finisingon pagunta ni, mayad lang kay natapi niya, naigotod sa ulo, pero bagras lang. Butamalon sini, natapis ang bata. Pero ang bata, wala gintandog. Isa lang butamalon sina, ang mga gunmen, kay duhagin sila nakatiro mo, ang nagrela sa motor, kagang nagangkas, ang mga gunmen is really after of Danny Cornell. No more, no less. Ahay, ang bata, balaga kaurungan, 12 years old. Could you imagine that from the first burst of fire, kita mo, pagkanto sa kung paano ginalagas sa mga suspitsado, si tatay mo kagina sunod man sang tiro, pagkatapos makitaan mo nga tumba, naghaplak na si tatay mo, kitaan mo pa nga palapitan kag finisingon, natapi pa sang bata ang kamot sa isa sa mga gunmen. Amuna, ladies and gentlemen, kasakit ang katraumatic ang experience ng 12-year-old. She needs professional intervention. Madugay ini nga mapanas sa pinsar sang bata. Kagbasi bala kon magsigisigib la matubuan nervous breakdown ang bata bala. Hindi kani matubuan anxiety ang bata because of that experience. Why man ti patugsiling ini mga suspitsado? Ano ginsala ni Danny Cornell sa inyo? Sa pilang edad niya? 72? Ano gin... Ay, Diyos ko. Hindi guro kalabot na siyen, ah? Why man ta nag-underestimate abi, no? Basi ni man nakalabot si Danny Cornell siyen kaga bawion sa makako, ah? Tinga patyon gid siya. Sa tubang si Aya, 12-year-old ya bata. Now, ano dari ang anggulong inasunod? Una dari konfliktos duta. Bangod man, kay si Danny Cornell, may kaso against sa iya sining bayaw utod sa duta ginatindugan sa ila balay. Gihilira na da ba ang pamilya nila? Ha? Gihilira na da ang balalaya nila? Ang natindugan sa balay nila, somehow, damo nang ginumpisahan. Up to the extent, ginstraffing ang iya sining balay. Si Danny Cornell, ginstraffing. Amo ni nagpasaka sa kaso. Pagkatapos, kumukin strafing balaya, being a retired police, may pusil. Ah, allegedly, nagpinalupok. Gin-parade or gin-raid sa CIDG, may nag-report. Gin-raid sa CIDG, nakuha ang iya sining armas. Less than a year ang nakaligad. Less than a year. So, isa ini sang rason nga ginatanaw subong. Ang rason ko nga may amon nga konflikto, believed to be, bangod sang konflikto nila sa duta dira na magpinamilya. Daw ay naman ti iban pa nga matudlo nga rason ko nga patyon gid si Danny Cornell. Aside nga ti a former police or a retired police, pagkatapos bodyguard sa una ni the late Governor Neil Tupas, kuni ko magsala basi nakaus-us panis kabataan. Base na ka-bodyguard paniguro sa kay Congressman Raul Buboy Tupas Blau. So, isa ini karon sa ginasunod niya ang gulo kag padayon sila niya gina-investigaran sa Anilao Municipal Police Station. May isa pagkikita dali karon kapag atalakayo na yung party bla sa anduha to bala nga nakitaan sa Esplanada 11 bla. Atong naga bagsang-bagsang lang babae ito sa sabak sang lalaki. May ara na karon lead ang kapulisan actually sa pamilya sang babae. Ang pamilya sang babae na ngayon na karon tabang kung sino nag-upload sa Facebook kuno to sa online sang video nga nakuha. Ha? Kay pasaka sila kuno kaso. Damo na ang tenor karon sa istorya. Kay ti nga ginvideohan gid kuno kag gin-upload, okay lang ginvideohan, wala gin-upload kuno sa social media nga makit-an nga kun enhance nimo via AI bala. Artificial intelligence, botagon gid ang itsura ni Inday kag ni Nunoy. Ha? Kit-an mo gid ang ila sa mga beauties. Kit-an mo gid kun paano magbagsang-bagsang si Inday tubangan niya kag sa nagapungko nga si Nunoy mo. So may update kita dari karon sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan Bullseye. She is 17 years old. Ang feedback kato na baton sa ato sa ring source. She is 17 years old. In short, sinay katropang Alex, ladies and gentlemen, senior high school. Bullseye! Ang dugang nga detalye sinay karon standby dari sa ato sa ring pagparagad. Ha? Kay karon alas 10, nag-cover kita sang continuation sang impeachment trial against the vice president. Ha? May bag-o nga schedule. Kag may bag-o nga ginaayo karon ang prosecution. Nya pwede ang presentation selling niya sang evidence one after the other. Kay tiyang system mga daan mapresentar ang prosecution tanan nga ebidensya sa articles of impeachments or articles of impeachment. And then, ulihi mapresenta sa ebidensya ang depensa. So, gusto sa prosecution, alternate. In short, sinay mapresentar ang prosecution subong sang unang article, mapresentar man sang rebuttal sang ebidensya kag ila sinay argument ang depensa. So, alternate one after the other. Pero daw, why pa niya maprobahan na. Pero karon alas 10, ang continuation sa impeachment trial, stay tuned dari sa XFM. Now, ang isa dari ka natabo kahapon, di may sesyon ang Senado. Sa sesyon sa Senado, nag-deliver sa ila sininga, tawag naton gani sini, Counter Suna. Si Senator Pia Cayetano and Senator Alan Peter Cayetano. Una naton ngay presentar ang countersuna ni Senator Pia Cayetano. Ma-focus kita sa isa ka dako nga isyu. Ang dako nga isyu dere nga up to now gusto nato ni maklaruhan kung ano nang status. Parios ang pundo nga dapat magkadto sa PhilHealth. Ang pundo nga dapat magkadto sa PhilHealth ini nagahalin number one, sa member contributions. Kaya ti gabayad kita sina, ng mga miyembro sa PhilHealth, maospital ka, kag magmasakit man o kon hindi, may balayran ka sa PhilHealth. Non-refundable and no other benefits except hospitalization benefits ang imo sininga makuha. Da, kung hindi ka magmasakit, hindi ka magpa-check up, ha, hindi ka ma-hospital, thank you ang imo sininga membership fee. Ngayon pag kanina sa pag-ibig, kaya pwede mo makuha right after retirement. Pwede mo makuha kung sa SSS may retirement benefits ka. Sa PhilHealth, adyos mabalos ginaniya. Thank you very much. Ha? Thank you, ang babait natin lahat. Ha? Sa PhilHealth, wala, allows, as in nothing. Oh. So, sa PhilHealth, ang mga sources of funds, amo ini, kung nga nagakabuhi ang PhilHealth. Number one, member contribution. Ha? Or members contribution. Ikaduha, ang proceeds sa ginatawag nga sin taxes. Anong sin taxes? Proceeds taxes halin sa sigarilyo kag halin sa ilimnon, alak at sigarilyo. Ang taxes nga makolekt dira, part of that goes to PhilHealth sa implementation sang universal healthcare law. Sa implementasyon sa universal healthcare law, dira na specify ang mga sources of funds. Ang dako dari nga pundo nagahalin ina sa sin taxes. Sa kada suyo po sa sigarilyo, kada haboy mo sang upos, kada patabuli mo sang lapad, ha? Kag kada ung-ung mo sang butilya. Remember nga may nagakadto sa PhilHealth nga taxes. So, dako ina. Number three, nga dako nga sources sang taxes nga nagakadto sa PhilHealth, amo ini ang pundo halin sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Remember, ladies and gentlemen, nga sa kada ha, tumok ninyo dira sang scatter, kada tumok ninyo dira sang mga games online casino, ang ginataya ninyo dira kag ang ginadaog kuwaan ina sang taxes. Pierde kag daog may taxes na. Part of the income sang PCSO goes to the implementation sang universal healthcare law. Ang main implementor amo ini ang PhilHealth. So dira amo nang sources of funds. Magluwas pa kon may augmentation pagid ang national government through the General Appropriations Act. Ha? Kundugangan pagid sang central government. Mas maayoy, hindi ba? Kaya nga, ga-demand kita nga mga miyembro sang PhilHealth sang ginatawag sininga pag-expand sang benepisyo. Kaya may package rate. Ang ginatawag din nga zero billing. Amo nang masakit kaya may zero billing pero may ginabayaran ikaw. Ang interpretasyon niya sang kadamaan, kung zero billing ka gani, walk-free ka. Ha? Timi iban nga mga lugar sininga may mandatory contributions ang each and every citizen. Pero walk free ikaw sa ospital. Zero billing ka. In short sini, bata tigulang matambok maniwang healthy kag masakiton, ha? May ara sang mandatory contributions at a very minimal amount monthly. Pero kung ma-hospital ang isa, walk free ka sa hospital. Tikita dere, ang ginabayaran lang sa PhilHealth, ang kalabanan sini, ang nagatrabaho, and that is a compulsory requirement sa mga nagatrabaho. Inanagbaton bala 15-30. Number two, ang mga senior citizens. Number three, ang mga indigents. Kaya gina-identify ini sila, kag ang nagabayad, amo ang gobyerno. Siyudad, banwa, barangay, or probinsya. Hindi tanan sini covered. Bata, why madala? Di ba? Now, with this, ladies and gentlemen, suno iya sa countersuna ni Senator Pia Cayetano, dako-dako ang pundo nga wala gin-remit sa PhilHealth. Wala ginhatag sa PhilHealth since 2022 up to the present. sa linibo ka mga ospital sa bilog ka Pilipinas, mga isa pa kalibo ang wala nag-implement sang zero billing program sang PhilHealth. Di ba ginmensyonar ini sa presidente sa zona niya sa Monday? Ang inatawag siya nga YAKAP program. Dara sa YAKAP program, katropang Alex, pwede ka dira maka-avail sang libre siya nga check-up sa YAKAP program. Ha? Pero on a limited basis. Bisan pa, nga talagsa ka lang nag-avail sa imong siya nga benepisyo. Limitado lang. So, amo nang isa sa mga ginpabugal ni President BBM. Pero tani na expand pagid kung nahatag sa PhilHealth ang insakto niya sini nga share. A problema, suno kay Senator Apia Cayetano, wala ginhatag sa PhilHealth ang insakto niya sini nga share. Ari ipabati ta sa inyo ang kabahin sang countersona ni Senator Pia Cayetano, especially pertaining to PhilHealth.
1: We cannot improve at all. That is why, as we reflect on yesterday's accomplishment, as mentioned during the President's Sona, I want to ask a simple question. Are Filipino families truly living better lives? On health, we welcome the President's emphasis on preventive care, the expansion of YAKAP and GAMOT, and the implementation of zero balance billing. These are important steps which I have also supported through the years. These are also aligned with the SDG goal number 3. But the true measure of universal health is whether every Filipino can obtain timely and quality care without being pushed into debt. On universal health care, it is anchored on the following pillars: preventive care, equipped health facilities, adequate health professionals, and sustainable funding. Without this, it remains a vision. Vision lang po, pangarap lang po, hindi reality. On PhilHealth and the syntax and PCSO and PAGCOR collection, we recognize the full allocation of syntax revenues to PhilHealth in the 2026 General Appropriations Act. I thank the now Senate President for supporting our push for this to happen. First time in many, many, many years. Despite this development, however, PhilHealth has still been deprived of over, listen to this, dear colleagues, over 292 billion in earmarked and unreleased funds. Pera po ng PhilHealth yan. 113.44 billion pesos is the unallocated syntax collection from 2023 to 2025. May slide po tayo. Tingnan po natin. In 2023, the syntax earmark for PhilHealth was 83.90 billion. Ang nasa NEP is 79 billion. Ang nasa GAP, ang GAA is 79 billion. So kulang ng 4.90 billion. Parang maliit lang naman. In 2024, 79.01 billion pesos ang earmark. Ang nasa NEP e 80.28 billion pesos. Ang nilagay sa GAA is 40.28. Kulang ng 38.73 billion pesos. And in 2025, 69.81 billion pesos ang syntax earmark. Ang nasa NEP po ay 53.13 billion. Ang nasa GAA, zero. And so, ang unallocated syntax in the final, ang kulang po is 69.81 billion for a total of 113.44 billion. Nasaan na po yan? Pera po yan para PhilHealth, para sa pagpapagamot sa ating taong bayan. Now, this is only the unallocated syntax collection. Meron pa ho yan sa PCSO and PAGCOR. Ang sa PCSO and PAGCOR naman, ang PhilHealth share ay dapat 119.80 billion. Ang na-reflect sa GAA is 42.34 billion pesos. Ang kulang is 77.46. Na-release po ba yung 42? Kulang na nga ng halos kalahati. Hindi pa na-release. Zero ang na-release. Zero. Finally, yung sa unreleased appropriation 2023 and 2024. Alam ko po ito, hindi po ako expert naman, hindi po ako nagme-memorize ng numbers, pero familiar po tayo dahil tayo po ang nag-defend ng budget ng health for these years. Ang release, unreleased appropriation, meaning na-appropriate na, nandiyan naman nakalagay, 101.43 billion, never na-release. And that is why the total amount due is 292 billion pesos, almost one-third of a trillion. Nung tataka tayo, pinagmamalaki, 3 million ang nakinabang sa zero balance billing. Eh baka naman kung na-release to, eh baka naman 10 million ang nakinabang sa zero balance billing, hindi ho ba? Kailangan kompleto po ang figures natin kasi baka naman hindi nire-report sa presidente ang katotohanan. Hindi ho fair yun. So if PhilHealth received the funds that are legally mandated to collect, they could have reduced out-of-pocket expenses of Filipino patients. Yung nilalabas sa bulsa ng Pilipino, nabawasan sana. Pwede rin ma-expand ang benefit packages dahil maraming package hindi covered. Malalaman mo na lang, ay hindi pala covered yung sakit ko. Ay yung ganito palang klase. Sorry, hindi kasama. At yun din pong premium subsidies for indirect contributors na laging kunukulang katulad ng mga indigent and senior citizens, makokompleto. So, out-of-pocket spending and zero balance billing. Access to healthcare must also include protection from financial hardship. In 2024, sabi, 42.7% of Filipino household pay 42.7% of the country's current health expenditure. So meaning, labas ng pocket nila yung 42.7% ng gastos. Ano ba yung standard? Well, WHO says to achieve universal health care, a country's citizen should only be paying around 15 to 25%. So ang goal is 15 to 25. Di naman zero. Siguro kung upper-upper income na tayo, baka zero na. Pero ang goal lang naman is hanggang 50 to 25, 42 po tayo. So sobra-sobra pa ang ina-out-of-pocket ng kababayan natin. Siyempre, kung mahirap ka, wala ka talagang pangbayad. So, I'll take time to share this story. I've shared it before, but it is worth sharing again. There's this place that I frequent when I need to be inspired. It's called the Tuloy Foundation, where Father Rocky and his team take care of either orphan children or children who are in need of a safe home. Many of their children come from Mindanao, where their villages are in conflict with the law. Anyway, and they also support street children. So there was two boys who were there, and the older boy, two brothers. The older brother was maybe 11 or 12, and his younger brother is probably 6. Duling yung kanyang kapatid. So, pinakilala sa akin ni Father Rocky, and then sabi ni Father Rocky, oh, ayan, sabi ni Senator Pia, sasamahan ka daw niya para magpatingin, para yung mata mo magamot na. Tapos sabi nung kuya, hindi sumasagot. I would have thought na, yay, di ba? Parang maayos na yung paningin ng kapatid ko. Hindi sumasagot si kuya. Oh, sabi ko, ayaw mo ba? Hindi naman masakit. Tsaka okay yan. Bayad ho ba? Kasi ito akong pera eh. Imagine an 11-year-old. Immature in many ways, but mature enough to know. Wala silang pa. So, that is the state of the nation for many children, for many families. The president reported that the expansion of zero balance billing, which he said already benefited nearly 3 million patients, he mentioned that in his statement. That was already mentioned last year. And it took a week or even longer for the then Secretary of Health to explain that this only applied to DOH hospitals, DOH hospital wards. So meanwhile, the LGUs all over the country nataranta kasi syempre, yung mga constituents nila pupunta sa LGU hospital, nag-expect ng zero balance. Hindi naman available ang zero balance doon kasi kaka-launch lang ng program. So yun nga, it took a few weeks, finally, na-clarify na DOH hospital wards lang. Inulit po ngayon. Naiintindihan ko po yun, dumadaan po tayo sa, ano ba tawag doon? Pag tinetesting pa natin yung